0: ngayon ay pamagat ang mahalagang misyon ng mga batang pekero na kwento ni Mark Norman Bukuren at guhit ni Louis Buwan. Simulan na natin mga bata. Kilalang kilala sa kanilang lugar sa tabi ng ilog Pasig ang mga batang pekero. Grupo ito ng tatlong magkakaibigang sina Pepe, Kiko at Rona. Si Pepe ay mahusay sa pamimingwit ng isda. Mahusay namang alalay ng bangkero si Kiko. Lagi namang asintado si Rona sa paninirador sa mga ibon sa pangpang. Kapag sinabing batang pekero, tsak, mahusay ang trabaho. Araw-araw ay nakatatanggap sila ng mga misyon mula sa iba't ibang tao. Misyon ang tawag nila sa bawat trabaho. Mayroong misyon bingwit, misyon kargador, misyon taboy ibon at iba pa. Ang bawat serbisyo ay may kapalit na halagang hindi lang piso. Kayang-kaya po, ora mismo. Ito ang tanging mabilis na sagot ng mga batang pekero sa mga taong humingi ng kanilang serbisyo. Tuwing hapon, nagkikita sila sa parking malapit sa pangpang. Sabay-sabay nilang binibilang ang kanilang kinita sa buong araw. "Hindi man lang ako nakahuli ng 5 isda, angal ni Pepe. "Ang aarte ng mga pasahero, ayaw nila sa batang bangkero," reklamo ni Kiko. "Ako nga, wala nang ibong matirador eh," inis na sabi ni Rona. Bilang solusyon ay pumapasok sila sa isa pang misyon. Ito ang misyon tapon. Nagbabahay-bahay sila upang maghanap ng magpapatapon ng basura sa halagang kayang-kaya. Sa lahat ng misyon, ito ang pinakamadali. Pagkakuha ng mga supot ng basura ay may bayad na kaagad. Tinitingnan muna nila kung may mga nagbabantay sa pangpang. Kung walay, agad-agad nilang itatapon ang mga ito sa ilog o estero. Tapos ang misyon. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa parke, napansin nilang isang magandang dalaga. Tinatawag sila nito mula sa pangpang. Nagkatinginan ang magkakaibigan at mabilis din naman nila itong nilapitan. "Kayo ba ang mga batang pekero?" mahinhing tanong ng dalaga.
1: Opo, bakit po?"
0: nag-aalinlang ang tugon ng magkakaibigan. "Mayroon sana akong misyong ibibigay sa inyo. Maaari niyo ba akong ibalik sa aking pinanggalingan? Inagos kasi ng ilog ang sagwan ko. Natatakot din akong maglakbay ng mag-isa." Napaisip ang magkakaibigan. Ngumiti naman ang dalaga sabay-sabi, "Huwag kayong mag-alala. Ipamamana ko sa inyo itong bangka ko. Kapalit din ito'y malaking halaga na hindi pa ninyo nahahawakan." Nagkatinginan ang magkakaibigan. Hindi pa kasi nila naging misyon ang paghahatid ng tao pauwi. Saglit silang nagpulong at agad ding nakapagdesisyon.
1: "Sige po, kayang-kaya, ora mismo."
0: Ito ang mabilis na sagot ng mga batang pekero. Agad nilang ipinwesto ang bangka ng dalaga. Inalalaya ni Rona ang dalaga sa pagsakay. Kinalag naman ni Pepe ang lubid ng bangka. Ilang saglit pa'y sinimulan na ni Kiko ang pagsagwan. Naging tahimik lang ang kanilang paglalakbay. Sa kalagitna ay binasag ni Rona ang katahimikan.
1: "Ate, ano pong pangalan niyo? Saan po ba kayo nanggaling?"
0: mabilis na dagdag na tanong ni Pepe.
1: Malapit na po ba tayo? Ano po bang itsura ng tirahan ninyo?
0: Singit ni Kiko. Malapit na, mga batang pekero, tugon ng dalaga.
1: Kumapit ang dalaga ng sa kanilang sinasakyang bangka. Unti-unti nag-iba ang anyo nito. Naging pilak ito't naghugis buwaya. Maya-maya'y luminaw na ang kulay tsokolating tubig. Sa sobrang linis, masisilip mula sa bangka ang mga naghahabolang isda, alimango at iba pang hayop. Sa pangpang na may lumitaw ang mamasamasang lupa, mabilis na tumubo rito ang mga halaman at bungang kahoy. Kaagad namang pinamugaran ng mga iba't ibang uri ng ibon ang mga ito. Lumamig ang simoy ng hangin. Naging maaliwalas ang dating matamlay na kapaligiran. Ang lalaki ng mga pwedeng huling isda, sabi ni Pepe.
0: Ang linaw at ang linis ng tubig, pwedeng-pwedeng inumin, sabi naman ni Kiko.
1: Ang sarap pakinggan ng mga huni ng ibon, paghanga ni Rona.
0: Tuwang-tuwa ang mga batang pekiro sa nakitang pagbabago sa ilog pasig.
1: Walang halaga ng piso ang papantay sa mga nakikita ninyo, hindi ba? Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang inyong misyon. Kailangan nyo pa akong maihatid pabalik. Maibalik sa dati.
0: Paano po?
1: Sabay-sabay na tanong ng mga batang pekiro. Ibahagi ninyo sa iba ang inyong nasaksihan. Ipaalam ninyo sa iba na kahanga-hanga ang buhay sa ilog na ito at dapat na pangalagaan. Hiling ng dalaga.
0: Kayang-kaya, ate! Ora mismo!
1: Ang walang alinlangang sagot ng mga batang pekiro.
0: Tawagin nyo na lang akong mutya.
1: Pagpapakilala ng dalaga. Ikinumpas ng dalaga ang kamay sa hangin at kaagad itong nawala. Kaagad ding bumalik sa dati ang lahat.
0: Sa pag-uwi ng mga batang pekiro, pinag-usapan nila ang kanilang karanasan. Naunawaan nila ang sinabi ni Mutya. Tunay ngang may kahanga-hangang buhay sa ilog. Nagkasundo at nagplano sila ng maigi. Umpisa na ang kanilang mahalagang misyon at tinawag nila itong Misyon Mutya.
2: At dito po nagtatapos ang aking magandang kwento. Ang pamagat ay ang mahalagang misyon ng mga batang pekirong.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
2: Amoy pares, amoy araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo!
3: Ma! Tama na!
4: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
5: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
6: Ang saya balikan ng ating kabataan.
4: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
7: O ano, game na?
8: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ikaw ba ay naharana na?
2: Tumawin mo sana.
1: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
3: uso pa ba ang harana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo
18: Magazine,
19: 1278 AM.
15: This is a public service announcement. Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
18: Radyo
15: Magazine,
19: 1278 AM.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278.

0: para sa ulo ng ating mga balita, mga OFW na may kahalintulad na dinaan ang sitwasyon ni Mary Jane Veloso, patuloy na tinutulungan ng pamahalaan ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Ipinahayag ni Executive Secretary Ralph Recto na may mga OFW na katulad ni Mary Jane Veloso ang patuloy na tinutulungan ng pamahalaan. Ito ayon kay Recto ay ang mga kababayan nating overseas Filipino workers na nalinlang naging biktima ng trafficking at naipit sa mga lugar na malayo sa kanilang tahanan. Kung may naituro mga aral ang pinagdaan ng hirap ni Mary Jane Veloso, ito sabi ni Recto ay ang patuloy na pagganap sa tungkuling maprotektahan ng mga OFW ng pamahalaan sa kabila ng pagbabago ng mga administrasyon. Dagdag ng kalihim na hindi man maibabalik kung anong nawala kay Mary Jane sa nakalipas na 16 na taon ay maaari namang maipagkaloob kay Veloso kung ano man ang nakaabang sa hinaharap. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At sa iba pang balita, House Prosecution nagtataka kung bakit tinanggihan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-amin sa sarili nitong mga bank records. Para sa detalye, pakinggan natin ang ulat ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Question ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luis Rocco kung bakit tinatanggihan ng depensa ni Vice President Sara Duterte na kilalanin o pumasok sa isang stipulation ukol sa pagiging tunay ng kanyang mga sariling bank accounts, lalo pat ang mga dokumentong ito ay direktang isinumite ng mga bangko sa Senate Impeachment Court. Inulit ni Luis Rocco ang pahayag ni House Prosecutor Shel Jocno na kailanman hindi nahawakan ng prosecution ang mga records bago pa man ito makarating sa korte. Ayon kay Luis Rocco, umabot sa humigit kumulang na 10 bangko ang nagsumite ng mga dokumento at inalala niya na umabot pa sa 2 van bawat bangko ang nagpadala ng mga ito para isumite sa korte. Sa day 30 ng paglilitis, nagpahayag si Jocno na babawiin ng prosecution ang request for admission kapalit ng kasunduan o stipulation mula sa depensa. Babala ni Luis Rocco sakaling tuluyang tanggihan ang depensa ang pag-amin at ang stipulation, mapipilitan ng prosecution na isa-isahin na itawid sa witness stand ang mga testigo upang tukuyin at patunayan ang mga dokumento na itinuturing nilang napakahalaga sa kasong unexplained wealth. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luis Rocco.
4: It's beyond the stretch of my imagination already. Ano bang dahilan? Bakit hindi mo i-admit ang dokumento na sa inyo naman ang galing? Diba? Dokumento ng respondent eh. Account to ng respondent, diba? So why will they deny authenticity of these documents which were directly submitted by the banks to the Honorable Impeachment Court, no? Pero kung talagang tinanggihan na nila yung admission, tatanggihan pa rin nila yung stipulation, aba ay talagang wala kaming choice. Kung hindi isa-isang ipa-identify itong mga dokumentong ito because these are very significant in the presentation of evidence for unexplained wealth.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, fuel surcharge sa mga flight tumaas sa level 17 sa susunod na buwan ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB. Para sa detalye, may ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Tumaas sa level 17 ang fuel surcharge para sa mga flight mula October 1 hanggang October 15. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mas mataas ito kumpara sa kasalukuyang level 14 para sa domestic flights na maaaring nasa 559 pesos hanggang 1,635 pesos ang fuel surcharge depende sa layo ng biyahe. At para naman sa international flights, nasa 1,846 hanggang 13,726.58 centavos ang maaring singilin. Noong September 16 hanggang 30, nasa 457 hanggang 1,336 lamang ang surcharge para sa domestic flights, habang nasa

0: Report. Report.
1: At para sa ating pangwakas na balita, 2 centenarian sa Sarat, Ilocos Norte, tumanggap ng cash benefits mula sa LGU at NCSC. Mula naman po sa Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Durilaga.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: 2 centenarian sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte ang nakatanggap ng malaking benepisyo mula sa lokal na pamahalaan at pamahalaang panlalawigan. Kinilala ang 2 centenarian na sina Iñigo Durilag Rasalan, residente ng Barangay 3 Santa Barbara, at Agripina Balico Ganiron, residente ng Barangay 4 San Francisco sa naturang bayan. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, unang nabigyan ang dalawa ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Municipal Ordinance para sa centenarian cash benefit sa pangunguna ni Mayor Ralph Conrad Medrano. Personal namang ibinigay ng MSWDO, Office of the Senior Citizens Affairs at mga opisyal ng barangay ang tig 100,000 piso sa ilalim ng Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarians Act sa pamamagitan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. Iginiit ng LGU ang patuloy na pagkilala sa mga senior citizen na nakakaabot ng milestone age at ang pagbibigay ng kaukulang benepisyo na nakabase sa lokal na ordinansa at batas pambansa. Matatanda ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa NCSC na bilisan ang pagbibigay ng benepisyo para sa mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
1: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar, ako yung

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.

Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, inaanyahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po isend lamang po yan sa Radyo Magazine at gmail.com. And of course, aside from our social media pages at sa ating email address, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan po ng PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And of course, ito po ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po

0: kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, ay kasabayan nga po tayo napapakinggan live na live dito rin sa PBS Receiver app. And of course, aside from that, ano, ay kasabayan nga po tayo napapanood sa ating Facebook and YouTube live streaming. At bukod po riyan, gusto ko rin gamitin ang pagkakataong ito, mga mare, mga pare, na anayahan kayo na bisitahin po ang ating website, ano? I-search nyo lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. So, para po sa mga gustong magbasa, sa mga mahilig magbasa ng mga articles, feature stories, mga trending, ano ba yung mga viral ngayon, ano? Dahil tayo nga ang The General Information Station. So, sumusulat po tayo dyan, ano? Hindi lang po ako, ano, ang inyong lingkod. Gayun din ang ibang mga kasamahan natin dito sa Radyo Magazine. Ay, may mga articles, may mga stories na isinulat po dito sa website. Again, it's radiopilipinas.ph/radiomagazine. So, kahit pa man po saan patungkol, ano, yung mga istorya natin, ito man ay tungkol sa education, women empowerment, tourism, environment, parenting, culture, arts, lahat-lahat. Ayan, mababasa nyo po. Even entertainment. Ayan, ano, makikita nyo po dito sa ating website. Again, bisitahin lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radio Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin, ano? Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong itanong mga mare, mga pare, naniniwala ba kayo na napakahalagang pag-usapan ang contraception kahit na hindi kayo sexually active? Kasi diba, some people would think na ang contraception ay usapang pampamilya lang, ang contraception ay usapang pang-partner lang, or dapat someone na sexually active, ano? Pero hindi po, dahil napakahalagang usapin itong contraception, especially sa mga kabataan, ano? Dahil sabi nga nila, ito raw ay contraception is a choice. So dapat meron tayong karapatan, ano, na pumili, ano, makapili kung anong klaseng contraception ang maaari nating gamitin, ano, hindi lamang tayo, gayon din ang mga kakilala natin, ang mga mahal natin sa buhay, ano, it's very important na mayroon tayong siguro bukas na isipan pagdating po sa mga ganitong klaseng usapin. At bakit nga ba natin ito tinatalakay? Dahil ano, eto lang pong September 26, kung hindi ko nagkakamali, ano, ay ipinagdiwa nga po natin ang World Contraception Day. But of course, hindi lang naman tuwing September 26 dapat, ano, dapat nagiging usapin ang contraception. Dapat ito ay pang-araw-araw as much as possible, 'di ba? Kasi kailangan po nating mas malinawan pa. Kailangan nating maalis yung stigma, yung mga maling paniniwala ukol nga po sa contraception. And of course, to raise awareness din. Kasi some people only think na we only have a few options when in fact, when in reality, meron pang iba actually, ano, na mga, may mga natural method, ano, and iba pang pamamaraan para nga po, ano, dito sa contraception. And with that, mga mare, mga pare, may makakapanayam nga po tayo this morning, ano, para nga po malaman natin at talakayin, bakit ba mahalagang magkaroon ng tamang impormasyon tungkol sa contraception at paano ba makakatulong ang kaalaman na ito sa pagkakaroon ng informed choices tungkol po sa reproductive health. Kasama po natin ngayong umagang ito ang Research and Program Development Associate mula po sa Forum for Family Planning and Development Incorporated, also known as The Forum. Wala pong iba kung di si Cahel Rebadolia. Magandang umaga po. Welcome po. Sumusta ka, Mare? Si Maring Jolie po ito.
2: Maraming salamat, Maring Jolie, sa pag-invite sa amin sa The Forum for Family Planning and Development. No? Ayun, no, mapagpalayang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Hello po.
0: Ayan, good morning din po. Ano, and of course, unang-una sa lahat, ay maraming salamat sa pagpapaulak nitong panayam natin this morning. Siguro, ano, bilang panimula, dahil ho na pahapyawan ko na sa mga kumare at kumpare natin na kayo nga ay nagmula sa The Forum, ano, bago tayo dumako sa mismong usapan natin regarding contraception, baka pwede nyo kaming pahapyawan, Kahel, ano, ano ba yung The Forum na tinatawag or ito ngang Forum for Family Planning and Development Incorporated?
2: Ayun, no, siguro mas mabilis na ano lang, no, pagbabahagi ng, no, mga mare, mga pare, mga bi, mga mino. Ang The Forum for Family Planning and Development ay nagsimula noong 2004, no. Ito ay sinimulan ng mga advocate, like mga expert, mga ano, no, mga undersecretary and all, no, na nasa government, private sector and all, na merong advokasya, no, merong mga paninindigan na kailangan ipanalo, no, sa bansa natin ang usapin ng family planning, di ba, ang usapin ng population and development para sa lahat, no. Initially, no, ang pinaka main focus talaga ni The Forum ay hindi lang ano, no, to raise awareness, no, initially to advocate, no, sa malawak na aspeto ng lipunan, nandiyan yung pambansang pulisiya, no, nakiisa ang The Forum sa pagpapanalo at pagpapasa, no, ng RPRH law, no, maging ng Safe Spaces Act. Tapos ano din, no, maliban sa pambansa, no, bumababa din, no, sa mga LGU, no, kasi alam naman natin, no, nandun din ang malaking laban when it comes sa usaping ito, no. Nakikiisa, no, sa pagpapaunlad ng mga pulisiya, programa at inisyatiba, no, hindi lang sa LGU, no, hanggang sa barangay, no. Maliban doon, no, ang pinaka-core talaga ng The Forum, no, ay magsimula kung nasaan yung mga tao, no. So bumababa kami, or I mean nakikiisa kami at nakikipagsama-aralan sa bawat pamayanan, no, ano man ang sektor, saan mang parte ng Metro Manila, ng Pilipinas, no, upang ano, no, mapag-usapan lalo at may panalong sa may SRHR, kasi alam naman natin, no, ang usapin ng sexual and reproductive health and rights, family planning and contraception ay nananatili pa rin na tabu, no, na mahirap pa rin siyang conversation sa bansa natin. Pero, no, kung makikiisa tayo sa pamayanan, mas ano siya, no, mas madali, no, mas maipapanalo natin siya ng dahan-dahan. So mas ganun siya.
0: Ayan, thank you, ano, maraming salamat dahil napakaganda pala ng advokasya nitong The Forum. Kumbaga, if I could say, kayo ang the voice of the voiceless, ano, kasi sabi nyo nga, ano, kayo ay lumalapit, nakikiisa, lalong-lalo na, I believe, sa mga nasa laylayan or nasa grassroots level, for example, ano, para nga mas maunawaan pa ng marami itong usapin tungkol sa pagpapamilya, contraception, reproductive health and sexual health rights, ano, at marami pang iba. So thank you dito, ano, sa pagpapaliwanag, Kael. And kanina rin, ano, nabanggit ko nga, dadako na tayo dito sa usapan natin ukol sa contraception. Noong nga September 26, ano, ay pinagdiwang itong World Contraception Day. Para sa kaalaman ng lahat, ayan, baka pwede mo rin ipaliwanag sa amin, ano ba ang contraception at bakit napakahalaga nitong pag-usapan, ano, kahit na hindi naman lahat, quote and quote, ano, ay sexually active or hindi pa naman nagpaplanong magkaanak sa ngayon. Kasi you've mentioned yun nga, parang nga sa ngayon, ang hirap pa, hindi pa bukas yung isipan ng marami sa atin pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. So hopefully, maging daan itong programa natin at ang panayam natin na ito, ano, parang mas magkaroon tayo ng malawak na pangunawa ukol sa contraception or sa sexual and reproductive health rights in general. Go ahead po. What is contraception?
2: Yeah. Thank you. Siguro, ano lang, no, mas pasimplehin natin yung pagbibigay ng kahulugan kung ano yung contraception. So, si contraception, initially, no, in a gist, no, na parang siya ay, ano, no, parang tumutulong, di ba, initially, para maplano, no, ang pamilya, di ba, ang hinaharap ng isang tao, no. So, initially, hindi lang siya ganun, no. Parang ayaw kasing sabihin, no, na pinipigilan, no. So mas maganda siguro yung termino na pagpaplano, no, at paghahanda doon sa hinaharap ng isang tao, ng magpartner o ng pamilya. Tapos syempre, aside from that, no, mula sa aspetong pangkalusugan, siya is malawak din na aspetong panlipunan at karapatan, kasi ang contraception, no, hindi lang siya yung method itself, no, na yung natural method and modern method, no, like condom, pills, etc., no, siya ay usapin din ng karapatan at choice, no, tulad niya ng sinabi mo. Pag sinasabing choice, no, madalas kasi napapag-usapan lang siya as yung method itself. Pero ito ay choice, no, kahit hindi ka sexually active, no, kailangan aware or informed ka dito. Kailangan meron kang access dito, di ba? Kasi ito ay karapatan mo na sinusuportahan ng batas natin, no. So, initially, with that, no, kasi based din sa pagpunta namin sa mga pamayanan, tinatanong din yan, yung contraception po ba, ano, kahel, kuya, ay para sa mga sexually active lang, di ba? Ang madalas na sinasagot ko, no, on my point of view, sinasabi ko, hindi. Kasi initially, no, kahit hindi ka sexually active or hindi ka pa nakakaranas or hindi ka madalas gumagawa nito, kailangan alam mo yung contraception. Kasi it initially, no, hindi lang siya dun sa usaping pagpapamilya. It, ano, no, it protects you, di ba? Dun sa mga sexually transmitted infection, sa iba pang mga sakit and all. At initially, no, pag alam mo yung contraception or family planning, no, hindi lang siya dun sa method itself. Ito ay alam mo kung paano po protektahan yung sarili mo. No, hindi lang yung sarili mo. Kapag may lumapit sa yung iba, kasi alam naman natin, no, madalas may takot, no, na magpunta sa mga health centers and etc. dahil dun sa stigma and discrimination itself. Sometimes, pumupunta sila dun sa peers or kaibigan, kumare o kumpare. Diba? Kunwari ikaw, no, hindi ka man actively, no, sexually, pero alam mo ang contraception. Kapag lumapit yung kaibigan mo, pwede mo siyang maano, maibahagi sa kanya. And, ano, no, mas mapoprotektahan o mga guide siya and all. So, mas ganun yung tingin ko sa kanya.
0: Ayan. Napakaganda, ano, nitong binanggit mo sa amin, Kahel. And I would agree with you, ano, sa contraception kasi ang mindset ng ilan pa, ano, magpahanggang ngayon is parang magpigil, quote and quote, ano, magpigil magkaanak, magpigil bumuo, ano, pero in reality hindi ho ganun. Sabi nga sa atin ni Kahel, ano, contraception is a choice. Ito ay para maprotektahan ka dahil karapatan mo ito, ano, and pagpaplano. Napakaganda nung word na yon, ano, kasi it's about family planning talaga, 'di ba? Yung tipong alam mo kung gaano yung gap, age gap ng anak mo bago ka bumuo uli ng another one, ano? And of course, yun nga, para nga maprotektahan ka rin, for example, sa mga sexually transmitted disease at sa iba pang usaping pangkalusugan. So, thank you, ano, dito sa pagpapaliwanag mo. And hopefully, ito nga pong usapin natin, ano, siguro may mga kumare at kumpare tayong mga kumukunot ang noo, pero sit back and relax, ano, dahil marami pa tayong matututunan dito sa ating usapin. And speaking of usapin, tungkol sa contraception, isa rin sa mga stereotype din talaga, Kahel, diba, ay yung sinasabing kababaihan lang, mostly, ano, most of the time ay women lang, mga kababaihan lang daw ang may responsibilidad pagdating sa contraception. Pero ngayon, 'di ba, mas malinaw na rin naman sa marami na hindi lang kababaihan, dapat involved din ang mga kalalakihan dito. So bakit kaya mahalagang kasama ang kalalakihan sa usaping contraception?
2: So ayun, no, siguro, ano, umpisahan ko siya, no, na bakit kailangan kasama. Doon sa reproductive health law natin, no, kasama doon naka-mention yung sa reproductive health care, yung male involvement and participation. Mm-hmm. Siguro kaya lang din, no, na pipil, no, ng mga kalalakihan natin, ng mga boys, no, ng mga males, ni tatay, ni kuya. Siguro meron talagang historical roots, no, at systematic na sistema, no, na structural na nakikita na ang contraception, ang pagpapamilya, no, na dapat sa babae kasi sila 'yung nagbe-bear, no, sila 'yung nabubuntis. Pero initially, no, hindi siya ganun, no. Natutunan ko din, no, kasama ng mga tao, ng mga adolescent at mga tatay when I'm asking them na, "Okay, ano po ba, like babae lang po ba ang may say, 'di ba? Ang kailangan nakakaalam nung ano, no, contraception, no?" Nung una, no, sinasabi nila hindi. Pero all throughout the discussion ng pagpapalalim at pagpapalalim, doon ko rin na-realize na hindi naman pala nila kasalanan na hindi nila alam yung tungkol dito. Kasi initially, no, yung society, no, yung sistema, yung mga batas, no, medyo programmatic or pragmatic siya, no, na nakatutok siya initially sa maternal health, no. So dapat pala, no, kapag pinag-uusapan ito, hindi lang siya doon sa usapin ng mismong method, no, kung paano mapaplano na yung pamilya, which is mas nakatutok doon sa mga kababaihan, sa mga girls and all. Dapat pala kasama sila all throughout the process, pati doon sa conversation and all, no, na kahit mas nakadikit siya sa aspektong pangkababaihan, dapat yung mga boys, no, yung mga kalalakihan, ay hindi, nasasama sila in a way na hindi siya nausapin lang ng methods. No, ito ay usapin din ng sistema kung bakit sila hindi nakasama. Kasi initially, kung titingnan natin pag contraception, 'di ba, choice, informed choices and all, no. Kasi may karapatan sila, no. May karapatan sila into information, into services, no, into ano, no, and overall aspect ng pagpapamilya. Pero bakit sila napapag-iwanan? Kasi yun nga, no, hindi din natin sila masisisi kasi programmatic nga to women, no, to girls yung mga ano, kasi alam naman natin yung mga data na nakikita natin, 'di ba? Invisible yung mga lalaki, no. Siguro ano din, no, na kasabay nung pag ano natin, no, pagsabi lang ng ano, no, na parang dapat kasama yung mga kalalakihan, dapat ano, no, binibigyan natin ng genuine involvement kasi hindi lang siya yung mismong services, eh. So yung participation nila ay deeply rooted dun sa societal system natin. Na kapag ba nag-access ng family planning or sila yung nanguna doon o nagsuot ng condom, ay hindi na sila lalaki. Diba?
0: Totoo.
2: Yun din, no, parang nandoon din sa sistemang yun siguro na dapat ganun siyang pinag-uusapan.
0: Ayan.
2: No? Hindi lang siya doon sa mismong method.
0: Mm-hmm.
2: Kasi at the end of the day, yun nga, ang pagpaplano ng pamilya, ang pagpaplano ng hinaharap ng bawat isa, ay nandoon, diba, sa dalawang tao. No?
0: Totoo.
2: So kahit ano man yung gender niyan, diba? So may karapatan sila, informed yung anong informed sila, no. Mas mapaplano nila ng dahan-dahan yung kanilang future and also mas makaambag sila, no, doon sa pagpapaunlad ng lipunang Pilipino. Mas ganoon ko siya tinitingnan siguro.
0: I completely agree with you, Kahel. Ano, totoo kasi sabi nga nila, 'di ba, sa isang pamilya, sino ba ang bumubuo ng pamilya? Hindi lang naman si nanay, 'di ba? Nandiyan din si tatay, 'di ba? Even yung mga anak dapat nga involved din sa mga ganitong klaseng usapin. So I guess it's time, ano, mga mare, mga pare, na mas magkaroon tayo ng malawak na usapin, hindi lang ang mga kababaihan dapat, ano, dapat maging mga kalalakihan, sabi nga, ay involved, ano, at nagpa-participate especially sa usaping sexualidad, ano, usaping reproductive health. Pero ito, based sa experience mo, ano, and I'm glad kasi nga kayo sa The Forum, Kahel, ano, isa kayo sa mga dahilan kung bakit mas maraming naaabot especially sa nasa laylayan, ano, para nga mas maging well-informed sila, mas magkaroon sila ng kaalaman na meron pala silang choice, meron pala silang mga pagpipilian, especially dito nga, ano, tungkol sa contraception. Sa experience mo, paano kaya pwedeng pag-usapan ng isang babae o ng isang lalaki or basically ng mag-partner itong usapin ng contraception nang hindi sila na-pressure? Or maybe yung iba kasi, diba, sad to say, nauwi pa sa away kasi magkaiba,
2: yes,
0: sila, magkaiba sila ng opinion. So paano mo hinahandle yung mga ganung klaseng sitwasyon?
2: Ayun, siguro isang magandang example din dyan na parang yung mga learning sessions namin when it comes dun sa sexuality education, like relationships, sex at kasarian, contraception, SRH, or no. Merong mga, magkaiba yung mga kasarian na nandun. So, babae at lalaki. So, initially, no, hinahandle natin sila, no, hinahandle namin, or pinapadaloy, no, kasama sila. So, nagmumula kami dun sa konteksto nila. So, for example, in one of our session, no, tinanong namin, bakit ba ano, no, sa mga babae, importante lang ba ang family planning or contraception sa mga ano, sa mga babae? Nag-yes sila. Tapos tinanong namin mga lalaki, sa babae lang daw. Tapos ang pinaka gist, no, ng question lang din namin na mas abot nila ay maliban sa pagpupunto ng kahalagan ng communication sa mag-partner, 'di ba? Maliban sa pagpupunto na ito ay pagrespeto sa bawat isa at karapatan ng bawat isa, ang pinaka madali nilang nagagraps, no, kasi mas ganun dapat siya pinag-uusapan, ay yung usapin na, for example, ang tanong lang namin, sa ano ba, sa isang taon, ilang buwan, ay ilang beses na bubuntis ang isang babae? So sinasabi nila, isa po. Tapos sa isang taon or isang minuto or isang oras, ilan ang nabubuntis, ilan ang nabubuo, no, or nagagawa na baby ng isang lalaki. Parang ganoon, no. So parang case to case scenario, which is nasasagot nila. So all throughout the process, no, nagkakaroon na communication within that na parang, ay, ganoon po pala, no. So dapat pala involved din kami, no. Na parang all throughout the process, siguro hindi lang sila binababaan nung technical aspect or concept. We need to ano no to push them no, kasi nga choice ito eh, choice ang pinupush natin no, choice ang ipinopront natin. Kailangan nila ma-empower no, na sila mismo on their daily experience alam na nila ito. So baka yun din yung nagiging barriers kaya nagkakaroon ng isang pader no, sa isang babae at lalaki or kahit anong kasarian when it comes sa communication ng pagpapamilya or contraception. Kasi initially no, naniniwala tayo na alam na nila yon kasi ang daming mga information. Mm-hmm. Ang tanong din doon, yung information ba no, ay tama ba or na-observe ba nila na based dun sa context nila. Kasi sometimes no, alam naman natin kapag may bagong information no, ang tendency agad ng mga tao ay mag-react negatively.
0: Mm-hmm.
2: No, so ang pag kung paano namin siya ginagawa, tinatanong namin sila kung paano nila naiintindihan. So saka doon kami nag-a-affirm na okay, ayan naman pala, so alam natin na hindi lang siya usapin ng pangkababaihan, 'di ba? Kasama ang kalalakihan. So ito ay hindi lang usapin ng serbisyo, no. Ito ay usapin ng karapatan no, ng access ng bawat isa sa information and services.
0: Mm-hmm.
2: At syempre, kasabay din doon is yung pag ano no, pagbaklas doon sa sistema na okay, lalaki kasi ang nasusunod, 'di ba? Babae ay sumusunod sa lalaki, ganun. Mm-hmm. So sila yung mismo nag-uusap. So ina-affirm lang namin yung kasabay ng pagpapadalay. So initially, ayun siya no, dapat pala ganun siya na parang we propose an argument or a case with them no, nakasabay ng pag-learn nila kasi napapagod na din daw sila initially sa usapin ng kunwari nagbababa lang ng ganitong information.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang kailangan nila is maintindihan muna yung sarili nila.
0: Mm-hmm.
2: Maintindihan nila yung lipunan, 'di ba? Parang ganun kasi meron nga tayong ano no, choice tayo ng choice, pero yung choice na yun, hindi nila deeply naiintindihan.
0: Totoo.
2: May access nga tayo na may access ng contraception, pero kapag may choice na sila, 'di ba? Kapag nag-usap na silang dalawang mag-partner, wala naman ano, wala namang mga supplies, 'di ba? Mm-hmm. Paglalapit sila doon sa mga health center or something, makaranas sila ng discrimination.
0: Mm-hmm.
2: So baka mas maganda na mas palawak no, tignan siya na hindi lang ano no, so mas ganun. Lumalawak na ako pero yeah, ayun siya.
0: Wow, yes, very well said, Kahel, ano. And again, gusto ko lang mag-agree sa iyo kasi totoo, ang hirap kasi nung nagbababa tayo na impormasyon na yung mga technical aspects lang. Kasi even ako, 'di ba? I would be honest na pagka may nag-explain sa akin, especially 'di ba, when it comes to contraception sometimes, hindi sometimes, 'di ba? Kadalasan involve ang science, involve ang ibang aspect, ano. So ang hirap nung wala kang idea pag-aaral may isang bagay tapos at the end of the day wala lang afternoon parang anong natutunan ko, 'di ba? So napakaganda nung binigay mong example na hindi lang yung technical aspect yung tinututukan ninyo but at the same time yung communication ano between men and women and at the same time yun nga meron kayong mga scenario, may mga examples para nga mas lubusang maunawaan talaga ng both sides kung ano ba yung usaping contraception. So napakaganda itong example mo, ano, Kahel. But of course, syempre, hindi lang din ito usaping, well, biologically, ano, ay kababaihan at mga kalalakihan. Syempre, involved din dito ang LGBTQIA plus community. So, paano naman natin masisiguro na hindi naiiwan ang LGBTQIA plus community at of course, iba pang groups, ano, na mayroong ding reproductive health needs?
2: So ayun no, siguro ang pinakamadali initially kung paano natin siya masisway down na hindi maipipag-iiwanan siguro yung mga bakla, LGBT plus community ng mga member no, no, kasama ako. And then mga taong may kapansanan initially na nakapag-learning session kami last time.
0: Mm-hmm.
2: So siguro dapat no, yung usapin no, ang access and all ay may pagkilala sa specific context ng bawat isa, no? Na hindi lang siya generally pinag-uusapan na usaping pagpapamilya, usaping pagpaplano, di ba? Usapin ang pagkakaroon ng access nung gustong magkaanak,
0: mm-hmm.
2: no? At magplano nun. So initially, ito ay dapat kinikilala na karapatan ng lahat, ano man yung gender mo, ano yung kasarian mo, di ba? Initially, yun nga, no, madalas no, sa pag pinag-uusapan ito, nakukulong lang sa usaping contraception. Kapag pinag-uusapan yung contraception, SRHR, is yung sa mga LGBTQIA+, ay HIV lamang, di ba? Mm-hmm. STI, sexually transmitted infection. Hindi siya ganun, no? Kasi maraming mga, ano, no? Maraming mga parte ng LGBTQIA+ sa Pilipinas ang gustong magkaanak, di ba?
0: Mm-hmm.
2: kahit ano man ang kanilang kasarian, gusto nilang magkapamilya. So dapat no, ang usapin nga nung ano no, contraception ay dapat dumidikit din sa kanila no, kung ano yung gusto nila, 'di ba? Kung ano yung choice nila. Initially din no, ayun din no, na parang gusto ko ring tanggalin na hindi nga lang ulit siya sa pagpapamilya. Ito ay protection ng ating kabuuang pangkalusugan. 'Di ba? Pati sa mental health din eh, naka-apekto din ito no. So usapin din ng ano no, ng mga taong may kapansanan no, mga katutubo at sa kamaralitang lungsod siguro. Kailangan din no, na idadala sa kanila to na hindi lang usapin ng aspektong pangkasarian, no, hindi lang usapin na kunwari numbers and numero kasi sila no, meron din silang specificong pangangailangan. Siguro dapat no, para hindi sila mapag-iwanan. Kailangan all throughout the programs and initiative mula sa top no hanggang pababa, information man 'yan, access sa services no, at kung ano man na may connecta sa usapin ng contraception and all no, ay dapat nakatuon doon sa kanilang karapatan, sa kanilang espesipikong pangailangan. Kasi sometimes no, meron nga no sa previous conversation namin na nagsabi na, "Kuya, ano ba, parang meron ba kami niyan?" Sabi ni isang queer na bata, no, "Meron ba kami niyan? Eh, hindi naman din namin gustong magpamilya, 'di ba?" Na parang sabi sa amin, kapag bakla ka ay hindi ka magkakaroon ng pamilya. Pero yon, sinabi ko na parang punto siya ng choice. Na choice mo siya kung paano mo siya gagamitin. Kasi initially, hindi lang din siya doon sa pagpaplano ng pamilya. Ito ay protection mo sa iba't iba pang pwedeng mga maging sakit, 'di ba? And all, 'di ba? Tapos yung sa mga ano din no, sa mga taong may kapansanan, siguro iangat na lang din natin na kailangan din nila ng contraception kasi 'di ba? Hindi natin inaalis no na sila ay maaaring sexually active. 'Di ba? No, na para maano no, kailangan din nilang magkaroon ng specific access at masyado at transformative responsive doon sa konteksto nila. Kasi akala natin pag tao may kapansanan ay hindi na ginagawa yung ganito, hindi na sexually active at all. Pero tulad ng mga ano no, tulad natin no, na lahat ng tao no, pare-parehas ay nakakaramdam no sexually. No? Normal siya sa lahat. Ano man yung 'di ba, yung kasarian mo, may kapansanan ka man, taga saan ka man, 'di ba, katutubo ka man and all. So kailangan ganun siya tinitingnan na hindi lang siya usaping pangpamilya. Kasi kung paulit-ulit na pangpamilya, edi lalong mapapag-iwanan yung ibang sektor
0: at
2: ibang parte ng lipid. Mas
0: ayan, ganun siya. Nakukulong na lang, ano, sabi na, kasi contraception ay for family lang, which is mali. Yeah. Ano, dahil ito nga contraception ay para sa lahat, ano, kahit sa ang sektor man tayo ng lipunan, ano, lahat dapat ay involve dito sa usaping contraception. And you've mentioned nga, ano, itong sabi mo, choice, kahel, ano, since, so ito nga, sinasabi natin ang contraception is a choice. So, kumbaga, ito ay karapatan mo, karapatan nating lahat, may karapatan tayong mamili basically, ano. Pero may mga pagkakataon ba o bagay na pwedeng maging hadlang para magkaroon ng choice ang isang tao? Baka meron kang pwedeng ibahagi sa amin, especially kayo sa The Forum, ano, nakakakausap kayo ng mga iba't ibang klaseng mamamayan, iba't ibang klaseng groups, ano. Baka meron ba sila mga hinaing sometimes na choice, parang minsan hindi ko maramdaman na may choice ako, parang minsan wala akong choice. May mga ganong instances ba?
2: Madami. Madami sa listahan, no? Na parang, ayun nga, no? Parang sinabi nga natin kanina, kung matatandaan mo, na pag pinag-uusapan ng contraception, ay yung technical aspect, yung concept itself, no? Nawawala yung usapin ng choice. No, siguro, for example, dun sa mga kabataan, no, mga adolescent and all, no, madalas, no, parang may isang example na tinuturo nga daw yung ganito, like adolescent pregnancy, yung HIV and AIDS, no, sa kanila na almost technical, no, at mas ganun siyang konsepto na tinuturo. Pero, nagtanong siya sa akin na, kung ganun din po pala, kuya, edi ano lang, no, parang gagamit kami ng ganito para maiwasan lang yun. So, mas ganun yung tumatatak, no, imbis na parang, may time pala na pwede kami mag-access ng ganito kung gusto namin, no, kung saan, no, na hindi kami nakakaranas ng ano, no, discrimination sa pag-access and all. At syempre, no, siguro, when it comes to choice, no, dapat ang pagpapakita doon ay kung paano nila ma-appreciate as a person. Di ba? Sa context nila as a person. So, meron niya akong ano, no, parang iniisip na dapat identity inclusive siya, context based siya. No, kasi for example, no, na parang kung broader natin siyang tinuturo, kung yung tinuturo lang natin is yung general contraception ng paulit-ulit all throughout the years, di ba? Makikita ba yung mga tao yung choice nila? No? Siguro kung magsimula tayo doon sa konsepto ng karapatan bago yung mga methods and all, baka mas ma-appreciate nila na, ay, choice pala namin to, kalayaan pala namin ilikain ang aming future, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Baka mas ganun siya tinitingnan dapat. No? Tapos, one example pa siguro na parang, kunwari, yung mga mga elderly people, no? Akala din natin, hindi na sila active sexually.
0: Mm-hmm.
2: So, may mga nakausap din ako na parang choice nilang maging active, no? Sexually, kasi parang nandoon daw sa rurok yung pakiramdam.
0: Hmm.
2: Pero sometimes, no, kahit may choice nga sila to do that, tas gusto nilang gumamit, no, ng mga contraception to protect themselves, no. Hindi nila nakukuha yun, no, na parang binibigyan nga natin sila ng appreciation to empower na parang there is a choice,
0: hmm,
2: di ba? Meron silang rights, di ba?
0: Pero, yes.
2: Yung mga supplies, yung mga things, no, yung mga methods ay hindi available sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: No, before sila mag-avail noon, makakaranas muna sila ng discrimination, ng stigma and all, no. In the end, hindi na sila mag-access noon.
0: Totoo.
2: Diba? Parang ganun, no. Dapat hindi lang din yung mismong tao, 'di ba, na nag-access, no. Kasi alam nila yung choice, eh. Pati din dapat yung mga duty bearers or yung magbibigay nito.
0: Mm-hmm.
2: Ay alam din na ito ay choice, no.
0: Totoo.
2: Ito ay kailangan, no? Ito ay karapatan ng isang tao.
0: Yes. While you're saying this, Kael, ano, na-realize ko lang na sobrang laking tulong pala talaga, ano, nung may real-life conversation ka with someone na alam mong may alam, reliable at mapagkakatiwalaan. Kasi ibang-iba talaga yung nagbasa ka lang online, ano, kasi again, yun nga, ang daming misinformation, disinformation na nakikita natin online na sometimes nagdo-doktor-doktoran tayo, even tayo sa sarili natin, di ba? So, I guess napakaganda at napakalaking tulong, ano, kahit talaga sa inyo, lalo na, ano, sa The Forum, para nga mas ma-reach out pa yung mas maraming, actually sabi mo, sa lahat, ano, hindi lang kabataan, even mga matatanda, even sa iba't ibang sektor, mga nasa persons with disability at yung iba pa, like LGBTQIA, lahat talaga, ano, ay dapat kasama sa ganitong klaseng usapin. Pero yun nga, babalik ako naman dito kasi sabi mo, ano, may mga kabataan na nag-a-ask sa iyo sometimes, ano. Actually, hindi sometimes, madalas, ano. Kasi very open na rin naman ang mga kabataan ngayon, lalong-lalo na yung mga curious minds, sabi nga nila, 'di ba? Madalas talaga ayan nagtatanong, ano kaya yung nakikita mo nga pinakamalaking gap pagdating sa access sa information at services ukol sa contraception, pagdating nga sa mga kabataan. Kasi 'di ba 'yun yung sinasabi mo kanina, yung example mo, like magtatanong yung isang bata pero pagdating nila halimbawa sa mga health centers ay hindi naman available, or maybe yung mga services or yung mismong kinakailangan nila hindi naman maipo-provide sa kanila. So paano nyo naman kaya tinutugunan yung mga ganong klaseng usapin?
2: Siguro ano, no, kasi una sa lahat, no, sa batas naman natin, no, parang ngayon sa RPRH law, parang 18 yung binibigyan ng consent. Okay, hindi na kailangan ng consent to access contraception.
0: Mm-hmm.
2: Pero kadugtong din naman yun, no, yung HIV, di ba? Na parang 15 or 16 yata, 15, di ba? Na pwede nang mag-access, no, nung contraception or mga ano, condoms and all. So, initially mas ganun, no, parang pwedeng pag-anuhin yung batas muna. So, tinatry namin siyang i-shape down, no, nan kung paano naiintindihan ng isang bata.
0: Mm-hmm.
2: Siguro, no. Tapos siguro ng isang kabataan. So siguro pagkatapos noon, no, hindi naman din namin ano, no, parang yung hardcore na ito yung karapatan mo, mag-access ka,
0: mm-hmm,
2: ganito ganyan, no. Siguro dapat ano, no, sinasalubong natin sila kung paano nga ba siya kino-communicate, no, pati dun sa kung paano nila i-assess yung kanilang karapatan. Kasi at the end of the day, no, may mga policy na hindi nag ko-connect doon sa kanilang konteksto na.
0: Mm-hmm.
2: 'Di ba? Kasi kung puro karapatan, 'di ba? Kung puro hardcore rights and all, hindi na nila mas hindi sila magkakaroon ng properly like appreciation kung paano nagde-develop ang kanilang ano, ang kanilang konteksto sa buhay.
0: Ayan, totoo.
2: Tapos initially, no, maliban doon, no, kasi madalas ang dine-debunk ay yung culture, no, yung systematic and structural oppressive culture na nag ano pumipigil din sa kabuuang aspeto kung bakit hindi tinuturo yung sexuality education, no?
0: Yes.
2: 'Di ba? Tapos kung bakit hindi siya pinag-uusapan sa loob ng bahay. Tapos kung hindi naka-access ng service, kung ayaw, kung bakit pinapagalitan ng magulang, 'di ba? Kung bakit nakaano ng discrimination. Siguro isa din, no, na natutunan ko na dapat hindi lang din, no, kapag pinag-uusapan ng contraception at sexual reproductive health and rights, hindi lang din siya nakatutok doon sa kabataan mismo. Dapat kinakaisa natin yung mga parents, no, parang sabi nga ng mga nanay ng mga kasama ko na bakit puro sa mga bata parang merong ayun nga, no, parang youth tapos mga parents magkasama. Bakit puro sa mga bata? Eh, kailangan din namin siya para properly. Alam namin, no, mau-communicate sa mga anak namin kung ano yung pwede nilang sabihin, di ba? Yung gawin and all. Kasi at the end of the day, sila din on their generation. Hindi nila alam to kasi hindi pa siya napapag-usapan.
0: Ayan.
2: So, luckily, no, yung mga tayo ngayon, no, na unti-unti siyang napapag-usapan. So, dapat, no, na-realize ko lang din na dapat ano siya, no, parents, children, and all, ay kasama sa usaping ito. Na yung barrier or yung gap, madalas, ay akala natin ay dahil lang doon sa context ng kabataan. Pero kapag nakasama sila, pwedeng mas way down yung gap, pwedeng mas way down yung barrier. Kasi, ayun, no, hindi lang din talaga siya doon sa usapin ng isang malawak na konsepto ng karapatan at choice. Ito ay usapin ng sama-samang pagkatuto, di ba? Sama-samang paglikha ng isang malaya at may pagkilalang lipunan sa karapatan ng bawat isa. No, isa pa siguro din, no, na dapat, no, kasama siguro yung mga kabataan, no, ang mga adolescent at mga tao sa community. Then doon din sa pagpaplano kung paano ito pag-usapan. 'Di ba? Kasi minsan, no, masyadong top down na parang binabanda lang natin, no. Mm-hmm. Siguro mas maganda, no, na yung context based talaga nila, yung kwento at karanasan nila. Kasi alam nila mismo yung karanasan nila. Yun nga yung natutunan ko sa mga bata na, "Oh, saan mo natutunan 'to? Mm-hmm. Saan mo na ganyan?" So, kung hahayaan lang natin na walang edukasyon, no, walang hindi guided, kung hindi sila kasama sa kabuuang aspeto, mas doon, no, dadami at dadami yung kaso, 'di ba? Yung mga SRH related risks sa kanila, no. Imbis na pigilan, no, harangin na parang ang tanong na, yung adolescent ba ay bata ba or matanda na, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Pero kung titignan natin na lahat tayo dumaan doon, no, lahat ng mga problema doon sa numero na nare-report, no, na ano ba to, no, na maagang nabuntis or sa HIV and all, no, hindi lang siya numbers, no, they are people's lives. No? So, ang atake kasi madalas ay yung after lang, di ba? Yung issue na mismo, hindi yung preventive, no, hindi yung prevention. Na dapat nga, no, mula pala umpisa, no, ay nabibigyan na sila ng information. Kasi information is power, no.
0: Totoo.
2: If we know the information or knowledge, we will have our appreciation to have informed choice, no.
0: Ayan.
2: To have health-seeking behavior. And aside from that, no, aside from our personal protection, we can protect people in our community.
0: Mm-hmm.
2: Diba? We can protect people, no, outside our spectrum and all, no, parang pwede natin protektahan ang bawat isa. Kasi ayun yung gustong sabihin natin, no, na hindi lang siya tuwing World Contraception Day, no, parang taon-taon sineselebrate natin siya, no, madalas nakatuon doon sa access to contraception, no, nakatuon doon sa tema, pero hindi siya nag-grasp ng kabuang konsepto na ano nga ba ang contraception, which is choice, di ba, which is rights, no, which is our future.
0: Totoo. Diba? Ayan, napakaganda ng sinabi mo, Kahel, ano? Pero kasi kung titingnan natin talaga, di ba, contraception, parang napaka-komplikado niya. Ano, pero sa tulong nga syempre ano ng mga taong katulad din niyo na handang umagapay, mag-explain, ano, magbigay ng example, mas marami yung na-reach talaga o naaabot para nga mas maunawaan itong ganitong klaseng usapin. Ang nakakatuwa kasi sabi mo sa kwento mo, even yung mga parents, ano, they were asking na bakit yung anak lang namin, bakit hindi rin kami? Ano, so nakakatuwa na meron ding involvement even yung mga magulang na I think ano, malaking tulong talaga. Kasi nga, even up until now, yun nga, babalikan natin, di ba? Hanggang ngayon, mainit na usapin pa rin talaga, especially, ano, halimbawa nga, yung sexual education, sex ed, ano, sa paaralan man, even sa bahay, ano, parang may nagkakahiyaan pag pinag-uusapan, kung di man nagkakahiyaan, parang feeling mo, ang tingin ng iba, parang saan mo na makasalanan ka, ano, which is mali, ano, hindi dapat ganun. So, sana nga, ano, mas magkaroon tayo ng malawak na pang unawa, no? Especially about contraception, reproductive health rights, sexual education, and mga kaugnay pa na usapin ukol dito. And ito rin, ayan, napakabilis ng oras, Kahel, ano? Siguro baka meron ka lang ding mga pwedeng ibahagi sa amin. Ito, favorite kong itanong ito sa mga nakakapanayam. Kung may mga misconception ba, maling paniniwala o mga myths, ayan, ano, na gusto mong linawin sa publiko. Now na, ayan, ngayon, ukol sa contraception. Go ahead.
2: So, siguro madami talagang misconception, no, yung contraception. Siguro, yung mga misconception yun, no, hindi ko na sila iisahin. I-generalize na lang natin. Siguro, ay yung mga, ano, no, yung mga maling kaalaman na initially pumipigil, no, na kunwari yung contraception ay nagpapalaki, no, nung timbang ng isang tao, no, hindi na nagiging sexually, ano, no, parang yung energy into sex, hindi na ganun, no, and all, at marami pang iba. Siguro, ma'am, kaysa isipin ko na may misconception siya, dapat isipin ko na ito ay ongoing conversation, no, ongoing arguments and discourse, no. Kasi kapag pinag-usapan natin palagi yung misconception, patuloy at patuloy at patuloy na ayun yung maalam ng mga tao. So siguro dito sa interview na to, ayoko mag-iwan ng mga misconception. Gusto kong na parang itatak siguro na ang contraception, no, ang family planning at sexual reproductive and rights, no, ang mga tao, no, mula sa community and all, no, ay may alam na dito, no. Kaya nagkakaroon ng misconception kasi ito ay ongoing conversation sa kanila. So kailangan, no, ang bawat isa sa atin ay nakaka-access ng information, nakaka-access ng mga kaalaman to combat din yung mga maling kaalaman. Kasi, ayun, no, parang na-realize ko na hindi naman pala nating kasalanan din na mali yung appreciation, di ba, at acknowledgement natin o kaalaman natin when it comes sa contraception, no. Siguro merong, ano, no, parang intellectual poverty at yung tawag nila doon. Na parang may mga tao din na sinwerte or mapalad, no, na nakaka-access ng information, no, hindi lang ng services. Kasi for me, no, importante, no, na combating this, that misconception, no, parang hindi lang dapat siya nilista yung misconception, no, hindi lang siya sinasabi. Dapat na natutunan ko na ipunto mo na agad na ito ay choice, ito ay para sa kanilang kalusugan at para sa kanilang hinaharap.
0: Ayan.
2: No? So kapag nagtanong sila doon, ganun mo siya laging ipunto na valid at appear na may gantong kaalaman, pero tatandaan natin, helpful ito, hindi lang sa ating sarili, no, ngayon, pati doon sa hinaharap natin.
0: Ayan, napakaganda, ano? Sayang, bitin ang ating usapan, Kahel. Hopefully, ano, sa mga susunod pa, ay mapag-usapan pa rin natin itong ang ukol, hindi lang sa contraception, ano, kundi nga sa lahat ng aspektong pangkalusugan, ano, sa katawan ng isang tao. So maraming salamat. And siguro last lang din, bago kita bitawan, ano, para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan ka kaya pwedeng makontak? And kung merong Facebook or social media pages ang The Forum, pwede mo rin silang anayahan na i-like or i-follow ito.
2: Siguro, ano, no, i-contact na lang din ako through, ano, The Forum for Family Planning and Development Incorporated TED Facebook page. Doon na lang siguro. At madami din kaming mga pinuposto na infographics and all. So baka makatulong din sa pagpapalalim at paglikapan ng mas malaya na lipunan.
0: Ayan, maraming salamat. Ano, muli mga mare, mga pare, nakasama natin ang Research and Program Development Associate mula sa The Forum for Family Planning and Development Incorporated. Wala pong iba kundi si Kahel Rebadolia. Maraming salamat and mabuhay po kayo. Thank you so much. Ang oras natin, 5 minuto na lamang bago mag-alas 10 ng umaga. At sa pagkakataon po ito ay unti-unti na po akong magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa ating programa. Thank you po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Gayun din sa atin pong executive producer na si Julia Nicole Calces. At susunod na po ang programa Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra muli. Ako si Jolie Maracuyong aka Maring Julie na makakasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Julie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
17: Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
18: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dadalo sa 4th ASEAN Women Leaders Summit ngayong umaga. Kahalagahan ng women's leadership, inaasahang bibigyang diin ng punong ehekutibo sa okasyon. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang unang araw ng 4th ASEAN Women's Leaders Summit na nakataon sa pamumuno ng kababaihan, gender equality at mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa pagpapanlaad ng ASEAN. Alas 10 ngayong umaga, inaasahan ng punong ekutibo na dito ay makakasama niya sina DILG Secretary John Vicrimulya at Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdeavilla. Inaasahang matatalakay sa summit kung paano pa mapapalakas ang kakayahan ng mga kababaihan sa pamumuno, sa pamahalaan, kaalakalan at iba pang sektor. Maaari namang mabigyan din ng Pangulo sa okasyon ang pagkakaroon ng oportunidad sa mga kabataang babae para maging susunod na henerasyon ng mga leader ng ASEAN. Bukod dito, inaasahang mababagid din ng punong ekutibo ang papel ng mga kababaihan sa decision making, ekonomiya at iba pang larangan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, mga opisyal ng LRA at AMLC uunahin munang iharap sa Senate Impeachment Court bago sumalang si dating Senador Antonio Sunny Trillanes. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Babalikan po natin ang balitang yan. Samantala, COMELEC, kulang na sa oras para ituloy ang November 2 barangay at SK elections sakaling magbaba ng TRO ang Supreme Court. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nagbabala ang Commission on Elections sa COMELEC na maaaring hindi na nito kayaning ituloy ang November 2 barangay at sangguni ang kabataan elections sakaling maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court laban sa postponement ng halalan. Sa pagdinig ng proposed 2027 budget ng COMELEC, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nahinto na ng pobody ang paghahanda para sa halalan matapos maisabatas ang Republic Act 12326 na nagpapalawig sa termino ng barangay at sangguni ang kabataan officials sa 5 taon at naglilipat ng halalan sa November 2028. Kasama rito ang paghinto sa mga aktibidad para sa filing of certificates of candidacy na original na nakatakda hanggang October 5. Sinabi ni Garcia na kung biglang mag-uutos ang Korte Suprema na ituloy ang November 2 elections, kailangan pa ng COMELEC ng panahon para maglabas ng resolusyon at magsagawa ng information dissemination sa buong bansa na maaaring umabot ng 2 linggo. Gayunman, sinabi ni Garcia na handa ang COMELEC sa anumang magiging utos ng Supreme Court. Ayon sa kanya, maaari rin gamitin ng COMELEC ang probisyon sa Omnibus Election Code tungkol sa force majeure at posibleng pagpapalawing ng election period depende sa magiging desisyon ng Korte. Samantala, sinabi ni Garcia na nasa 8 billion pesos na ang nagastos ng COMELEC para sa paghahanda sa 2026 barangay at sangguni ang kabataan elections, habang maaaring gamitin ang 2028 national at na local elections ang nasa 11 billion pesos unexpended funds mula sa pagpapaliban ng halalan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, bagong SAL and rules, mas nabigyang linaw ang tamang pagdeklara ng mga baril ng opisyal ng gobyerno. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ipinakita ng magkakaibang pananaw ng ilang senator judges sa pagdeklara ng mga baril ni Vice President Sara Duterte kung bakit mahalaga ang malinaw at tiyak na rules sa SALN. Sa impeachment trial, iniharap ang records ng PNP ng mga baril na pagmamayari ng Vice Presidente at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Gayunman, kinwestiyon ng ilang senator judges kung kailangang isa-isa ilista ang mga baril o maari itong isama sa isang pangkalahatang entry para sa personal property. Ayon kay Luis Ro, karaniwang tanong din ito ng mga government employee kung paano dapat ihanda at ideklara ng tama ang kanilang SALN. Kaya ikinalugod niya yung inailatag sa pagdinig na 2025 guidelines kung saan nakasaad sa

0: pinagsamayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ang oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: Pasyal Pinas.
6: Pasyal. Pasyal
5: Pinas.
6: Pasyal Pinas.
5: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
7: Are you ready to dive in?
5: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
7: Pasyal Pinas.
5: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
8: Love the Philippines.
5: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Martes, September 29, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara, G sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer, Mr. Jared Moreno. Gayon din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede nyo po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At libre lang din po yan ha, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more, mga beshies, dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa aming official website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Martes, mga beshies? Nako, day 2 na po ng ating Filtowa and Pasyal Pinas episodes. At kahapon, nakasama natin ang mga board of directors ng Philippine Tour Operators Association o Filtowa. Ito po ay para pag-usapan ang naging success ng 37th Philippine Travel Mart. At yan pa rin po ang bida sa ating kwentuhan for the whole week, mga beshies. And this time, ngayong araw po na ito, ay makakasama natin ang mga nagwagi. Sabi nga nila, may nanalo na. Oo. Sila po ang mga makakakwentuhan natin today. Makikilala po natin ang ilan sa mga award-winning exhibitors na nagpakita ng kanilang best ikanga at nagdala ng kulay, kultura at kwento sa kanilang mga lugar. Ngayong umaga po, bida ang probinsya ng Capiz na siya pong itinanghal.

0: The first runner-up sa Best Booth Regional or Provincial Category. Gayun din po ang Municipality of Calibo. Best Booth naman po ito, champion yan para sa Cities or Municipalities Category. At kasama rin po natin ang Province of Maguindanao del Sur na champion din po sa Best Booth para sa Provincial Category. Champion din bilang or Best Cultural Presentation at itinanghal din po bilang People's Choice Award. At siguro ano, para mag-hi muna sila. Alright, medyo nagkakaroon lang tayo no, ng technical difficulties sa ating mga panauhin for today. Pero sino na po ba ang pwedeng mag-hi na, no, sa ating ano, sa ating live stream? Alright, wala pa for now ano. Pero mga beshies, sila po ang ating mga makakakwentuhan ngayong umaga. Alamin natin yung kanilang naging PTM experience, yung inspirasyon behind doon sa kanilang nagagandahang mga booth at kung paano nila ipinapakilala yung kanilang destinations sa mas maraming travelers. Alam niyo yung mga travelers natin, talagang dumayo po sila sa PTM noong September 3 to 5 at talagang napakarami po sa kanila yung naka-discover ano ng mga emerging destinations. At nagkaroon po ng pagkakataon para ma-discover yung ilan sa mga lugar na akala nila ay hindi naman puntahin ano. Pero sabi nga ni na Miss Malu yesterday, 'di ba? Sa PTM, doon ka magkakaroon ng glimpse of what the Philippines can offer, especially yung mga emerging destinations natin. Alright, para po ipakilala ang ating mga panauhin na sa linya po ng ating komunikasyon. We are very grateful today dahil kasama po natin ang Vice Mayor ng Municipality of Calibo. Walang iba kundi si Vice Mayor Philip Kimpo Jr. Good morning, Vice Mayor, at welcome po sa programang Pasyal Pinas.
1: Good morning, Ma'am Hazel, at good morning sa lahat po ng ating mga listeners and viewers sa live stream.
0: Hi sir, naku, maraming salamat po ano sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Later sa ating usapan ay pag-uusapan po natin itong naging napakagandang parangal na natanggap po ng Municipality of Calibo. Ito po yung pagtanghal sa inyo bilang Best Booth sa Cities and Municipalities category. Mag-hi lang din muna tayo kay Ms. Rizelle Ramos Abo, ang Provincial Tourism Officer ng Maguindanao del Sur. Good morning, Ms. Rizelle. Welcome po sa programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Ms. Hazel. Good morning po sa lahat ng viewers and listeners ng Pasyal Pilipinas.
0: Hi, salamat, ma'am. Hello po. Nako, I'm very happy to have you both sa amin pong programa. And later on, makakasama rin po natin si Sir Rufin Visorio ng Capiz naman po yan. Siguro para masulit ang ating oras today, unahin na natin si Vice Mayor. Nako, Vice Mayor, napakaganda po ng inyong naging performance sa Philippine Travel Mart recently. At kami po dito sa programang Pasyal Pinas ay kino-congratulate po ang buong Calibo being named as Best Booth once again, back-to-back champion. How do you feel, Vice Mayor? Gaano po ito ka-important ano, para sa ating bayan?
1: Una sa lahat, abugid nga salamat. No? Thank you very much for the greetings. Malaking bagay po sa amin ito sa Calibo because we are really working hard to develop Calibo not just as a gateway to the world famous island of Boracay, no, yun naman kasi usually pagkakilala sa Calibo, but we are really developing Calibo as a tourism destination by its own right. At ito pong pagkapanalo ng Calibo, back to back champion, and then the other year runner up, first runner up, and then before that champion din,
0: wow.
1: Napakalaking dangal po para sa aming bayan. Kung kaya naman, we'd also like to take this opportunity, ma'am, no, if I may, to extend our deepest gratitude sa ating mga stakeholders who made the booth possible sa United Architects of the Philippines Aklan chapter through Architect Earl Laulente, Architect Yanny De Mujina, sa aming tourism officer si Ma'am Rhea Rosmeren, at syempre sa aming mayor si Mayor Juris Bautista Sucro. Maraming salamat po.
0: I was there as vice mayor at nakita ko po kung gaano kaganda ang inyong booth at ang dami rin pong tao. Talagang dinarayo po ng mga travelers ang inyong booth. Kaya congratulations po. Sabi
1: thank
0: nga,
1: you, ma'am.
0: Well-deserved ang mga parangal na ito mula po sa PTM. Pero this year, sir, napakaganda po ng concept. Ano? And para sa mga hindi ho nakapunta, ikwento niyo nga po sa amin, vice mayor, ano po yung konsepto o yung story na gusto niyong ipakita through the Kalibo booth at paano po ito nakukonek doon sa kultura at turismo ng inyong bayan?
1: Ang Kalibo, ma'am, of course, is known as the home to the mother of all Philippine festivals, ang Ati-Atihan. So, for the past years, yun naman yung nagiging isa sa mga motif ng booth ng Kalibo, yung Ati-Atihan. But for this year, we wanted to take another approach na hindi pa namin nasusubukan because Kalibo is also home to the queen of Philippine textiles, yung Pinya. Pinya weaving or habol pinya. So, yun nga, tulad ng mga nasabi namin kanina ng mga stakeholders, pinag-isipan paano kaya mapu-pull off na yung buong booth, yung focus niya ay yung habol pinya. Tapos, syempre, may touches pa rin ng Ati-Atihan. Meron pa rin touches, for example, ng aming Bakawan Eco Park, which is a reforestation project awarded as one of the best sa buong Asia-Pacific region. So, kung napapansin ninyo, ma'am, na doon kayo, di ba? Para
0: yes.
1: Siyang ano, korte siya ng dahon, mm-hmm. very airy, maluwag, malaki yung access space niya, may ramp pa siya for inclusivity. Mm-hmm. Nandoon din sa gitna yung mga elements na ginagamit sa pinya weaving. Meron ding naghahabi no, on site. Tapos sa isang gilid, nandoon yung mga food products na patok-mapatok sa mga tao. Every year, yan yung nauubos lagi. Out of stock yan lagi, no? Alam mo ano yan, bestseller siya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa isang sulok nandun pa rin may sumasayo pa rin ng Ati-Atihan. Meron tayong tribal performer doon, may photo opportunity rin. Sa isang side naman, from time to time may nagro-rondalya, papakita ng aming native na music. Tapos syempre meron pa tayong pinaghalo natin yung traditional na concept ng booth, pero meron tayong screen, no, touch screen, may QR codes. So we wanted to bring together the different aspects of Kalibo mula sa Ati-Atihan, sa Habol Pinya, sa Bakawan Eco Park, sa iba pang attractions namin, syempre yung pagkain, yung culinary delights, at yung modern technology, and of course, our heritage and culture. Yun po yung naging focus namin, ma'am. I think yun po yung nakita na appreciate ng mga judges and the visitors themselves.
0: Kumbaga sir, ano, na-capture nyo lahat ng pangangailangan, ika nga lahat ng aspeto, nandyan yung digitalization, nandyan yung pagpapanatili ng ating kultura, and of course yung pag-i-inject, ika nga po, ng modern touch, ika nga, sa ating mga booth. Pero bago po natin ipagpatuloy yung ating kwentuhan, bibigyang daan po muna natin ang talumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: No region could achieve true modernization if half of its population remained on the sideline. So driven by this vision, he took a historic step during the 1975 International Women's Year and established the National Commission on the Role of Filipino Women. This was the direct precursor to today's Philippine Commission on Women, with my mother, then First Lady Imelda Marcos, as its founding chairperson. Under her stewardship, the Commission elevated women's concerns from peripheral welfare issues to central drivers of national policy. So today, as I stand before you, I carry forward that legacy, not merely as a tribute to our past, but as an active, building, binding mandate for our future. What began as a pioneering national initiative in 1975 must continue to serve as a cornerstone for our shared regional aspirations towards ASEAN 2045. Our work is far from complete. Women remain underrepresented in the cabinets and parliaments of ASEAN member states. This is not simply a gap in representation. It is a gap in leadership in whose voices shape the decisions that affect our region. So we must act with greater purpose by building stronger leadership pipelines, advancing measures that open pathways to decision-making, and establishing a regional network that connects, supports, and strengthens women leaders all across ASEAN. If we are serious about inclusive prosperity, we must transform the economic landscape for women. In ASEAN, over 60 million MSMEs, the backbone of our domestic markets, are owned or managed by women. Yet structural hurdles such as limited capital access and digital skill gaps continue to restrict their scale. Under the Philippines chairship, we are accelerating digital financial inclusion and ensuring market integration explicitly benefiting women-led enterprises. We must also acknowledge a long overlooked truth. No economy functions without the care economy. Unpaid care work falls disproportionately on women, restricting their time and opportunity to lead in the formal workforce, especially in the so-called non-traditional fields. By investing in care infrastructure and redistributing care obligations, we do not just support women, we unlock billions of dollars in economic potential across our region. Through the Women, Peace, and Security Agenda, ASEAN recognizes women as vital actors in conflict prevention and community recovery. When women sit at the table, peace agreements are more durable and rebuilding is more inclusive. As our region digitalizes, new threats have emerged. Gender-based violence now crosses into online spaces. We cannot speak of empowerment while our women and girls face harassment and abuse online. The Philippines stands with ASEAN in building digital frameworks that keep this frontier a space of opportunity, not of oppression. Declarations and summits are certainly valuable, but action is our true currency. To turn our shared vision into tangible impact, this summit's joint ministerial statement on women's leadership for inclusive prosperity stands as our firm, unified compass. It charts a concrete roadmap across strategic sectors, from climate action and technological innovation to economic participation and peace and security. Our task now is to translate this joint statement into decisive policy. We must ensure that as we draft national development plans and regional frameworks towards ASEAN 2045, every law that we write, every initiative that we launch, every budget we approve is directly aligned with the strategic commitments that we have adopted today. Excellencies, friends, the story of Southeast Asia has always been a story of resilience. And at the heart of that resilience are the women of ASEAN. Let this summit be remembered not merely for our hospitality or eloquence, but as a moment that we committed real resources, reformed real policies, and opened the doors for the millions of young women that are watching us today. To our women leaders in governance, civil society, business, and technology, keep leading, keep demanding space, keep pushing our region forward. Together, let us shape an ASEAN where equality is not just a policy target, but a lived daily reality for every woman and child. Maraming salamat. Mabuhay ang ASEAN.
4: Alvin.
5: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
6: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal!
7: Pinas!
6: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Nasa linya pa rin po ng ating komunikasyon ang Vice Mayor ng Municipality of Calibo. Walang iba, kundi si Vice Mayor Philip Kimpo. Hi sir, naku, pasensya na po, medyo naputol ang ating kwentuhan. But I was asking sir now na kung paano po natin naipakita yung pagiging creative ng ating mga Calibo artisans dito sa booth. Nabanggit nyo na kanina, meron po talagang nag-hobby ano, doon po sa inyong booth. Actually, na-videohan ko yan eh, pati yung nagsasayaw ng ati-atihan. Kaya parang na-feel na namin agad yung fiesta sa inyong lugar. Kahit ito po ay PTM pa lamang ha, hindi pa yung talagang nakarating kami sa bayan ng Calibo.
1: Yes ma'am, no? We wanted to transport our visitors sa Calibo. Kasi syempre marami na ngayon festival eh, sa buong yes. Pilipinas. Mm-hmm. May mga festival of course na medyo pareho sa ati-atihan. At marami rin namang weaving tradition sa buong Pilipinas. Lahat yan, pinapahalagahan natin. Mm-hmm. But we wanted the whole nation to know that Calibo is home to the Queen of Philippine Textiles, the Piña Fiber, na syempre naman kasama na siya sa UNESCO List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. Mm-hmm. At syempre ang ati-atihan ng festival kung saan nanggaling yung Halabira, yung Viva kay Senyor Santo Niño, gusto namin na hindi siya nawawala sa utak ng mga bagong henerasyon tulad ng Gen Z. Mm-hmm. So yung PTM po was a very successful undertaking for us. Syempre meron din kaming participation dun sa program itself. At para nga sa amin, ang turismo kasi kailangan hindi na siya base sa mismong lugar, base sa beach, sa waterfall, o kung saan man. Kailangan nandun tayo umaangkla sa kung sino tayo, sa ating heritage, sa ating kultura. Yun ang tunay na nagpapalakas sa ating mga tourism destination.
0: I agree, Vice Mayor. No, actually, yan din yung mga sinasabi ng ating mga tour operators. Ngayon, ang gusto na ng ating mga travelers ay hindi lamang yung mga magagandang mga lugar, hindi lang mga nature destinations o kaya mga aesthetic na places, kundi yung very experiential yung kanilang pagbisita sa isang lugar. At yun din po ang kayang i-offer ng Kalibo, mga beshies. Hindi lang mga fiesta, hindi lang mga pagkain, kundi yung kultura nating mga Pilipino ay buhay na buhay sa kanilang lugar. Sir, kamusta po ang overall experience natin sa PTM? I know masaya ho kayo dun sa mismong award na inyong natanggap, ano? Pero yung sales, ika nga, yung mga bookings at yung mga nag-inquire na gusto hong pumunta ng Kalibo, marami rin po ba? Nag-translate ba siya into sales talaga?
1: Yes, ma'am. No? It has been translating for the past years. Tulad ng sabi namin, ilang taon na po na either champion or runner-up ang Kalibo sa booth. Pero again, more than the actual sales, kasi kung pagkain lang, ubos naman yung mga ano eh, mga products namin eh. Yung importante sa amin na napapakilala sa bagong henerasyon, kasi nakikita natin sa PTM, marami sa mga umiikot na bisita ay mga estudyante.
0: Right.
1: Mga HM, tourism course students. So sila nagkakaroon sila ng idea na, ito pala yung Kalibo. Akala namin, daanan na siya sa Boracay. Tapos yung isa pong mga nakakilig na scenario, for example, na meron doong foreign guest.
0: Mm-hmm.
1: So, bumisita na siya kasama yung kanyang kasintahan. Bumisita na sila sa Kalibo booth. Umalis sila. Tapos, maya-maya, bumalik sila para ilagay yung sticker. Di ba may sticker po yan, ma'am, na parang ito yung bet ko na best booth. Ganun yun eh. So, para sa amin, yun yung testament na gustong-gusto nila yung Kalibo booth. Kasi inikot na nila yan eh. Umalis sila sa Kalibo na di sila naglalagay ng sticker. Meaning na ikot na nila ibang booth. Tapos bumalik talaga sila, sinadya nila. Ma'am Hazel, nakita nyo, di ba, ang laki-laki ng PTM.
0: Yes.
1: Sobrang daming booth. Kung ikaw, tatama rin ka na eh. Kung nasan ka na, nakakita ka na magandang booth doon, doon mo na ilalagay yung sticker mo. Pero bumalik pa sila doon sa Kalibo. And yun ang gusto namin na kapag nakita ng tao yung Kalibo booth, iisipin nila na, oy, next time nga na bago tayo dumaan sa Boracay, doon na lang tayo maglalanding sa Kalibo. Magstay muna tayo ng one night, two nights, experience natin yung Kalibo. Because we're also building Kalibo, Ma'am Hazel, as a MICE destination. Or meetings, incentives, conventions, exhibits. No? Marami na pong nagbe-benchmarking sa Kalibo ng mga LGU, specifically mga barangay at mga SK Council. Gusto muna nila mag-stop over sa Kalibo para matuto ng mga best practices at syempre ma-experience yung aming cultural attractions.
0: Wow, that's really nice to know, sir, ano, na yung iba't iba pa pong aspeto ika nga ng turismo ay atin din pong ine-explore. Yung MICE, di ba, napakahalaga po niyan dahil napakaraming mga events at napakaraming mga organizations, opisina, kumpanya ang naghahanap talaga ng mga venues for their meetings and other activities. So that's very nice to know. And also, sir, yun din yung gusto natin, yung babalik-balikan din ho kayo ng mga bisita, di ba? Yung hindi lang yung booth ho ninyo, kundi the next time around, na bumalik yung visitors, kasama na nila yung kanilang pamilya o kaya yung mga kaibigan. Kaya we are very happy for you, Vice Mayor. And hopefully, ito
1: Thank
0: po
1: you.
0: Talaga ay mag-translate sa napakaraming tourist arrivals. Sir, marami pa po tayong pwedeng pagkwentuhan pero napakarami rin nating mga guests today. Kaya para na lamang po sa mga viewers and listeners natin na nakatutok sa Pasyal Pinas ngayong araw, imbitahan niyo po sila, no, na bisitahin ang Kalibo at saan ho nila maaaring makontakt ang inyong tourism office para ho sa kanilang mga inquiries at katanungan.
1: Yes, again, thank you po, ma'am, sa inyong programa sa pagbibigay ng spotlight dito sa aming bayan ng Kalibo. We're inviting all our countrymen, no, our fellow Filipinos, syempre mga balikbayan na nanonood din. Tara po, motion. Bisita po tayo dito sa Kalibo Aklan. Malapit kami sa Boracay Island. Pero sa mismong Kalibo, nandito po every third weekend of January ang Mother of All Philippine Festivals. ang ati-atihan. Nandito po sa amin ang Queen of Philippine Textiles, ang Habol Pinya or Pinya Weaving Tradition. Nandito po sa amin ang Bakawan Eco Park at marami pa pong ibang tourism destination. Masasarap po ang pagkain namin dito. Kahit ano pong hanapin yung pagkain, nandito po sa amin. Mababait mga tao dito. Kung kaya naman, welcome na welcome po kayo sa Kalibo. You can look us up at our Facebook page, Vibrant Kalibo. Hanapin nyo lang po sa Facebook. At we are very excited to welcome you here. Pag may mga LGU po na gusto makipag-tie up din sa amin, please let us know and we'll make it possible for you. Papagaanin namin kung paano po kayo makastay and maka-experience dito sa Kalibo. Maraming maraming salamat po. Viva Kalibo!
0: Alright, nakasama po natin ang Vice Mayor ng Municipality of Kalibo. Walang iba kundi si Vice Mayor Philip Kimpo. Maraming maraming salamat sir at thank mabuhay you po kayo.
1: Thank you po, thank you.
0: Alright, naku mga beshies, another award-winning, ipanghuhuli na natin si Maguindanao del Sur bilang Hakot Awardee siya, no? Pero ngayon na aunahin po natin ang isa rin sa mga talagang nag-perform this year, ang probinsya po ng Capiz. At nasa linya po ng ating komunikasyon, si Sir Rufin G. Visorio, ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer ng Capiz. Good morning, sir, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas. Hi, Sir Rufin!
4: Mabuhay! Hello po! Mabuhay, Ma'am Hazel! Mabuhay po sa ating mga kapwa Pilipino na nanonood ngayon. Capture Capiz, welcome po sa province of Capiz.
0: Hi, Sir! Nako, congratulations po sa award na inyo pong natanggap sa Philippine Travel Mart. Kayo po ang tinanghal na first runner-up sa Best Booth category. Ito po ay para sa regional or provincial. Nako, at isa po sa mga nagbigay ng strong impression, ika nga, ay yung Balay Kawayan. At ito po yung isa sa mga talagang, kumbaga parang head turner, Sir Rufin, talagang mapapalingon kay. Ano yun? Ano yun? Parang yun yung nagbigay ho ng or kaya nag-spark ng curiosity para sa ating mga PTM Expo goers. So sir, tell us more about it. Ano po yung konsepto behind this? Ang ganda oh, okay. Mga beshies. Nakikita nyo ngayon, naka-flash sa screen.
4: Yeah, okay. Thank you Ma'am Hazel for the appreciation. No? So our participation sa PTM is, kumbaga ito yung a way to bring Capiz closer to the tourists, no? To the larger stage. Ang Balay Kawayan is hindi lang po siya isang pabilyon, no? Kundi isa siyang simbolo ng Capiz noon na identity at ingenuity. So, ginagamit natin ang kawayan bilang representasyon ng turismo, no? Inahalin tulad natin ito sa turismo ng province of Capiz na matibay, no? Sumusunod sa kung ano yung trend. Nagbabaluktot or kung may hangin man o kung may calamity, nagbibend pero hindi nababali. Mm-hmm. At nakaugat pa rin sa kultura, no? Patuloy na naging resilient at nagkuhan sa kung ano yung kailangan. Yung trend ngayon, mm-hmm, sumasabay sa trend.
0: Yes. Yeah.
4: So yun, pinapakita ng booth natin ang kwento ng province of Capiz, no? So tulad ng kawayan, no? Na parang ang Capiz is nakakasabay o matibay na nandun pa rin kahit may pandemya, mm-hmm, may crisis, no? Patuloy na nakaharap sa bagong mga paraan para ma-promote ang province of Capiz. Nandun din yung innovation. Meron tayong mga AR, nilagyan natin ng mga VR, mm-hmm, no? May mga Google wherein we want to bring Capiz doon sa PTM. Kahit nandun sila sa PTM, by using the Google, nakikita nila kung ano yung mga tourist attraction namin dito. No? So, it's like going to Capiz kahit nandun po kayo sa booth. No?
0: Mm-hmm.
4: Then, kasabay din namin at nandun din yung mga produkto ng aming mga persons with deprived with liberty, mm-hmm, yung mga PWD. So, nagiging inclusive ang offering. Mayroon din tayong health and wellness doon na corner. We call it Balay Sulhay, mm-hmm, wherein we feature the Filipino traditional massage. So, yun po.
0: Ang dami.
4: So, ang kwento, mm-hmm, ng Balay Capiz doon is kwento ng Capiz. Pwera pa po doon yung mga pagkain na pinapromote or may mga cooking demonstration. Mayroon din tayong mga rundalya, no, na we bring our artists, we bring our performers doon po, in partnership with our local government unit at mga academic institution na nandito sa province of Capiz. Pero dinala po namin doon for us to bring CAPIS closer to the heart of our tourists.
0: That's very nice, Sir Rufin. Kasi po, yung mga panahon na yan, yung, feel, yung PTM, medyo maulan dito sa Metro Manila. Pero talagang naging ano po yan eh, naging kumbaga parang challenge to some dahil nga po masama ang panahon. Pero nakita naman po natin yung performance ng probinsya ng Capiz. Dinala nyo ho lahat dito sa Pasay City at sa SMX Convention Center. Pero Sir, ano, I know nagbunga po ang inyong mga creativity, ang inyong paghihirap, and of course, yung inyo pong talent ano sa booth na ito dahil itinanghal po kayo bilang first runner-up sa best booth category. Ano po ang na-feel ng ating mga kababayan sa Capiz and kayo po mismo na nagtayo nitong booth ninyo sa PTM?
4: Yes, ma'am. Actually, lahat po ng materials is galing po sa Capiz. Wala po kaming binili or wala po kaming hinango doon mismo sa venue. Mm-hmm. So, lahat po yun ng mga materials, yung mga kawayan, yung mga shells, tandun na, galing po dito yun sa Capiz. So, kumbaga, the recognition or the award that we receive is an affirmation ng mga tourism initiative po ng province. No? Mm-hmm. For several years, we've been partnering or attending PTM. Pero ang main objective po talaga namin is to really showcase Capiz. Kumbaga, ang premyo is not our aim. No? Kumbaga, ito is additional recognition. Pero we are very happy. Proud po ang mga taga-Capiz being one of the winners. Actually, nung just recently, nilagay po namin itong Balay Kawayan sa Robinson's Mall dito sa amin sa province of Capiz, sa Rojas. Tagkaroon po kami ng Tourism Expo. And all our mall goers are very excited na makita po yung ating sinet up na booth dito sa province of Capiz. So kumbaga, the recognition, nakikreate kami ng sense of pride of place. No? So excited sila, nandito, we are proud na nanalo. Ito pala yung nanalo doon sa PTM. And it strengthened our partnership with our stakeholders. Ganun po. And of course, the morale of the people behind it, no? Ang aming mga tourism officers, ang staff na nandoon pumunta, yung tumulong ng mga stakeholders namin, na-strengthen po namin noon because of this recognition.
0: Pero of course, Sir Rufin, ano, hindi naman po natatapos dun sa recognition or yung award itself, yung appreciation natin dun sa ating mga tourism officers at sa lahat po ng bumuo ng inyong booth, with or without an award, maganda po ang booth ng Capiz at lahat ng mga regions ano, na nag-perform at nag-join ng PTM. Kumbaga parang bonus na lang, Sir Rufin, na kayo po ay nagkaroon talaga ng ganitong award. Pero kagaya po ng tanong ko earlier, ano, kay Vice Mayor ng Kalibo. Ito po bang kumbaga popularity that you received noong PTM, nag-translate din po ba ito sa actual sales or bookings sa inyo pong probinsya ng Capiz?
4: Yes, ma'am. Nag-translate po ito ever since na po nag-join po kami ng PTM. Kasi kung aming nakikita dito sa mga inquiries sa aming mga tour operators, palaging sinasabi sa kanila, uy, nakita ko kayo sa PTM, uy, narinig ko kayo sa PTM, or nagkita tayo sa PTM. Mm-hmm. Just yesterday, meron po kaming inquiry sa office, a tourist from Pampanga, at nagpapabook na po sa aming tour operator. Nakita po nila kami doon sa PTM.
0: Wow.
4: They experience what we are offering here, at gusto nilang makita kung ano yung nandito sa Capiz. They want to experience it by themselves. At gusto nilang puntahan mismo kung ano yung sinocase namin doon sa PTM. So kumbaga, we already know na ang PTM is a right avenue or right platform to promote province of Capiz. Kaya for several years, we've been there. Nagpa-participate po kami sa PTM. Nag-umpisa po kami sa 3x3 na booth.
0: Mm-hmm.
4: Ngayon, 9x3 na po yung aming booth. So kumbaga, because we want to showcase what Capiz is. Mm-hmm. Gusto naming dalhin ng Capiz. So, ito po, alam na po namin na ang PTM is a good avenue at nakakatatranslate po itong aming mga, yung increase ng aming visitors arrival is part and parcel of that. It's because of this promotion sa Philippine Travel Market.
0: And hopefully, Sir Rufin, ano, talagang mas marami pang mga turista, ano, ang bumisita po sa inyong lugar, especially ngayong Burr Month na naghahanap po ng mga pasyalan ang ating mga beshies, ang mga travelers natin with their families and friends. And sir, ano, I know marami ho kayong pinagkakaabalahan today, marami mga tourism activities ang probinsya ng Capiz. Para po sa amin na ako first time, if ever, nabibisita ng Capiz, ano po yung top tourist destination that I should visit sa pagpunta ko ho sa inyong lugar?
4: Yes, ma'am. Capiz has a lot to offer. So, we are the seafoods capital of the Philippines.
0: Wow.
4: No? So, and we are celebrating it during our Capistahan. We already launched our Capistahan Festival. Mm-hmm. Diyan din po sa PPN. So our Capistahan Festival is on April 12 to 18. Isa sa mga activity ng Capistahan is Surambaw Seafoods Festival. So bundok-bundok po yan, ma'am. Literal na bundok-bundok na seafoods. Mm-hmm. Yeah. So eat all you can po yan, no? And in one day of the festival, nagkakaroon po ng ganung activity. But more than the festival, marami din po kaming offering natural tourist attraction. Nandito din po yung mga cultural and heritage sites po natin na pwedeng puntahan. But more importantly, yung sinocase po namin sa Balay Capiz noon, that yung showcase ng mga traditional dish at iba pang mga activity, makikita po yun sa aming Capiz Ecology Park and Cultural Village. Ang Capiz Ecology and Cultural Village, meron po tayong balay-balay, a life in the farm experience. So kung gusto nyo po mag-unwind at makita nyo po at ma-experience po yung kung ano yung life in the farm experience, dito po yung lugar na dapat. This program of us was adjudged as one of the grand winner ng Association of Tourism Officers of the Philippines Best Tourism Interpretation.
0: Wow.
4: So last year po, nanalo po ito. Mm-hmm. So, balay-balay life in the farm experience. Marami po kaming offering. Kulang po ang 3 araw, ma'am.
0: Really?
4: Na bisitahin ang Capiz. And we are very much kumbaga connected po kami. We have 3 flights a day. We are connected through Roro. Mm-hmm. We are connected also with Batangas Port, no? So, yun po. Kumbaga Capiz has a lot to offer.
0: Yeah.
4: Kulang po ang 3 araw para bisitahin ang Capiz. So, if you're here in Capiz, we will make sure na maging worthy at worth remembering po ang inyong experience.
0: Hopefully,
4: while visiting Capiz.
0: Yes. Opo, hopefully, Sir Rufin, ano, sa ibang episode ng Pasyal Pinas ay makasama ko rin ho kayo para isang oras natin pag-usapan kung ano yung mga tourist destinations na yan. Kasi bitin ang oras natin para isa-isahin po yan. Same with Kalibo, I know napakarami po nilang pwedeng i-offer sa ating mga viewers and listeners. Sir, para na lamang po sa mga gustong makipag-ugnayan sa inyo, marami na po kayong inquiries na natatanggap pero baka may mga beshies tayo na nanonood today na curious din kung ano ba yung pwede nilang puntahan sa Capiz. Saan po nila kayo pwedeng makontakt at imbitahan nyo po sila na bisitahin ang inyong probinsya?
4: Yes, inimbitahan ko po kayo, our countrymen, lahat po ng nakatutok ngayon sa inyong programa, ma'am. We are inviting you to visit Capiz. Come to Capiz. Capture its taste, capture its culture, capture its heritage. You go to Capiz to experience mismo. At you can find us sa aming social media account. Meron pa kaming Facebook, Capiz Tourism and Cultural Affairs. We are also in Viber. We are also in other social media account. At dyan po, you can easily contact us anytime of the day. Nandyan po kami to reply to your queries. Maraming salamat po.
0: Alright, nakasama natin mga beshies ang Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer ng probinsya po ng Capiz. Walang iba kundi si Sir Rufin Visorio. Thank you again, sir, at mabuhay po kayo.
4: Thank you, ma'am. Thank you very much.
0: And this time around, mga beshies, ang Hakot Awardee ng Philippine Travel Mart naman po ang ating makakakwentuhan. Let's welcome back Ms. Rizel Ramos Abo, ang Provincial Tourism Officer ng Maguindanao del Sur. Hi again, ma'am. Welcome po sa programang Pasyal Pinas.
2: So, Ms. Hazel, thank you for having us.
0: Ma'am, congratulations. Naku, hindi isa mga beshies, hindi dalawa, kundi tatlong awards ang kanilang inuwi dito sa 37th Philippine Travel Mart. Kabilang na po ang pagiging champion sa Best Booth Provincial Category, Best Cultural Presentation, at People's Choice Award. Nako, ilang beses ho akong bumalik ng inyong booth, Miss Rizel, dahil napakaraming ginto. Ang daming ginto, ginintuan ang kanilang mga ang kanilang booth, mga beses. First and foremost, ma'am, congratulations po sa mga awards na ito. How do you feel po na tatlong major awards ang nauwi ng Maguindanao del Sur?
2: Nako, again, thank you so much. No, of course, it was really a proud moment for the entire province of Maguindanao del Sur. We are very happy and grateful kasi sumali kami ng Philippine Travel Mart to introduce to a national platform, i-share yung story, yung culture, and tourism potential ng Maguindanao del Sur. And receiving this recognition, hindi lang isa, hindi lang dalawa, but three recognition was really overwhelming. Grabe. No, I believe napaka-historical kasi I think that was first time for the Philippine Travel Mart na mag-grand slam yung isang probinsya. But more than any awards, no, nakaka-proud kasi naging curious yung mga tao about Maguindanao del Sur. And they actually wanted to discover more. No? Mm-hmm. Kaya I would like to use this opportunity to thank the people behind this recognition. Una-una kay Governor Dato Ali Mitimbang, sa aming Provincial Administrator, Sir Dato Nur Ali, and sa aming LMP President na napaka-supportive, Sir Dato Nathaniel Mitimbang, and to his wife na talaga namang kasama namin mula day one. I believe na-meet nyo rin siya, ma'am, yes, si Vice Mayor Mary Joy Mitimbang, and there is the rest of Maguindanao del Sur team. Again, thank you so much po, and you made Maguindanao del Sur worth discovery.
0: Talagang literal na nagsha-shine po ang inyong booth at ang inyong kultura dahil napakarami pong naging curious sa Maguindanao del Sur dahil dinalhan niyo ho kami ng mga ginto eh. So ito ho mga dala-dala niyong produkto, even yung booth na ito, ito po ay nanggaling pa ng Maguindanao del Sur?
2: Yes, Ms. Hazel, no? Yung concept namin is really about presenting Maguindanao del Sur through a different perspective. Gusto namin na ma-experience ng visitor yung richness ng Maguindanao from the royal heritage, the traditional arts, the textiles, and the cultural traditions ng Maguindanao.
0: Mm-hmm. Actually, nung meron ho kayong cultural presentation, sumasayaw yung ating mga Maguindanao. Ano? Yung mga visitors, mga beshies, ini-invite din nila to dance. So, yun yung parang very memorable din for me kasi nagiging experiential na din siya, Miss Rizel, no? Hindi na lang siya parang presentation para maipakita ang inyong kultura, kundi immersion na rin para sa mga travelers at expo goers na nandoon. Ma'am, kapansin-pansin din po bukod po sa inyong pavilion ay yung ibang mga products. Can you tell us more about it? Ano-ano po itong mga produkto na ito na talagang naging curious yung ating mga travelers?
2: Yes, Ms. Hazel, no, yung booth kasi namin, it composed of 6 zones. Kaya pag pumunta ka doon, hindi lang isang zone yung mapapasukan mo, no. And part of that is yung pinagmamalaki naming Inaol, or it is a Inaol is a traditional handwoven textile ng Maguindanao. No, ginamit yung mga brasswares, yung mga handicrafts, not just as display but a representation ng mayamang kultura and the skills and the creativity of local artisans, no. Itong mga handicrafts presented is also made from Inaol and local raw materials from different municipalities of our province. Even sa presentation namin kung saan nasungkit din natin yung cultural presentation, naka-corporate siya sa booth, sa crafts, because we wanted, ma'am, na to show the culture is not something that belongs only in the past. No, it is something that it should be continue until today. No? Hindi lang siya as simple as decoration, but it's the story of Maguindanao.
0: Right. Napakaganda nun, mga beshies. Hindi lang din siya nasa libro, di ba, Ma'am Rizel? Ito po ay talagang kasama sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kababayan natin sa Maguindanao del Sur. At yan po yung nakita natin sa kanilang cultural performance sa PTM at sa kanilang booth. Pero bukod ho dyan, ma'am, kayo din po ang tinanghal na People's Choice Award. Gaano po ka-important din itong award na ito? Meaning talagang yung mga nagpunta ho sa PTM, PM, kayo rin talaga yung gustong bisitahin, hindi lang yung mga judges yung nag-decide.
2: Yes, nasungkit din natin, no? Hakot Award talaga si Maginanaw.
0: Grabe, oo.
2: The People's Choice Award. Yes, ma'am. People's Choice Award was a meaningful for us, no? Kasi nanggaling siya mismo sa mga taong bumisita sa pavilion ni Maginanaw Barm. And very much overwhelming kasi yung reaction ng visitor is curious. I think curiosity played a big part kasi people wanted to know na meron palang ganito sa Maguindanao del Sur. And that curiosity encouraged them to explore yung 6 zones na meron doon sa pavilion and discover the story behind it. So yes, nakakatuwa kasi the people now are seeing Maguindanao del Sur in a different perspective and nakikita nating nagbubunga yung efforts ng ating mga leaders and na talaga namang nag-focus kasi mga leaders dito sa reconciliation. Mm-hmm. And sa tingin ko, yung nag-connect between the people and the presentation is yung with them na na-discover na meron palang hidden potential yung isang lugar, yung Maguindanao del Sur.
0: Exactly, ma'am. And to be fair, ano, ang inyo pong booth ay medyo nasa dulo na. Diba? Dulong yeah. Area na. Pero mga beses, pinupuntahan din talaga. Kasi minsan, kapag nasa dulong booth na, parang tinatamad ka ng puntahan. Pero dahil malayo pa lang, nakikita na ho namin ang kinang-kinang ng inyong booth. At naririnig na namin yung mga tugtog at mga sayawan at kasiyahan sa inyong booth. Talagang nag-create siya, ika nga, ng curiosity sa ating mga expo goers. Kaya with that, ma'am, congratulations. Talagang well-deserved ang mga parang ngal na ito. Kagaya po ng paanyaya ko kanina sa Kalibo at sa Capiz, hopefully, ma'am, ay maimbitahon ko rin po kayo dito sa Pasyal Pinas for a full interview para naman maisa-isa natin kung ano-ano nga ba yung kayang i-offer ng Maguindanao del Sur. And ma'am, para na lamang po sa mga viewers and listeners natin na lalo nang naging curious sa inyong lugar dahil sa mga awards na ito at pagkilala na ito, saan po nila kayo maaaring makontakt at ano po ang mensahe ng paanyaya nyo sa ating mga beshies?
2: First of all, thank you so much for the opportunity and for the experience. No? Thank you for having us, ma'am. Alhamdulillah. We are very grateful to share this kind of story, no? Ang story ng Maguindanao del Sur. And to everyone watching, we invite you to come and discover Maguindanao del Sur. No? What you saw at the Philippine Travel Mart is only a glimpse, no? What our province has to offer. So, don't just hear our story, come and experience it for yourself and discover the rich culture, the stories, and the heart of Maguindanao del Sur. You can visit the Provincial Tourism Office, Maguindanao del Sur, at Facebook page and mag-usap tayo and discover the heart of Maguindanao del Sur. So choose Bangsamoro and love the Philippines. I hope to see you, Miss Hazel.
0: Yes, opo ma'am. Actually, I'm planning talaga na bisitahin more of Mindanao dahil nga first time kong nakapunta ng Mindanao just this year at nagulat ako sa ganda ng Misamis Occidental lang yun ha, hindi pa doon sa mas malalayong pahagi ng Mindanao. Kaya talagang sabi ko, kailangan talaga isa ito sa aking bisitahin. Thank you again, Ms. Rizelle Ramos Abo, ang Provincial Tourism Officer ng Maguindanao del Sur. Ha ma'am, makasama kita sa Pasyal Pinas some other time. Thank you again.
2: Thank you so much.
0: Thank you po at mabuhay po kayo.
6: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Yan mga beshies, ang winners ng 37th Philippine Travel Mart. Bitin na bitin ang ating kwentuhan. Dami ko pang gustong itanong, beshies. Kaya lang, syempre, mindful tayo sa ating oras dito sa ating programa. But don't worry, dahil hopefully ay makasama pa natin sila some other episodes ng Pasyal Pinas para isang buong oras makakwentuhan natin sila at maibahagi sa atin kung ano nga ba yung mga makikitang tourist spots at products sa kani-kanilang mga probinsya. Congratulations again sa Province of Capiz, sa Municipality of Kalibo, at sa probinsya rin po ng Maguindanao del Sur. And with that, mga beshies, magpapaalam na po tayo para sa Tuesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating executive producer, Mr. Jared Moreno. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating Filtowa and Pasyal Pinas episodes until Thursday po yan. Kaya tomorrow, abangan nyo po ang ating makakakwentuhan. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy, happy Tuesday!
6: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
7: Love the Philippines!
6: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
14: Radyo on the Go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
20: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
19: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
20: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
19: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
20: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
21: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
20: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Radyo Pilipinas.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Impormasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time, 2:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. 3 pisong rollback kada kilo ng LPG. Ipatutupad din bukas ng Regasco.
0: Headlines.
9: Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo na makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at mga pasahero.
0: Headlines.
8: Dagdag sweldo sa National Capital Region dapat kasama na sa September 30 payroll ayon sa Department of Labor and Employment.
0: Headlines.
9: Sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany pinatututukan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
8: Embahada ng Pilipinas kinumpirmang walang Pilipinong nadamay sa malawakang pagbaha sa Thailand.
0: Headlines.
9: Davao City Mayor Baste Duterte nakasala ngayon sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
8: At Malacañang tiniyak na walang cover-up sa iniimbestigahang proyektong pang-imprastruktura sa Taguig City.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, September 29, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, epektibo na po ngayong araw ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na sabay-sabay ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Bunsod nito ay opensyal na ring naputol ang serye ng sunod-sunod na taas presyo ng produktong petrolyo. Base sa inilabas na price guideline ng Department of Energy o DOE, magkakaroon ng tumataginting na 7 pesos and 57 centavos na tapyas sa kada litro ng diesel. 24 centimos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 5 pesos and 85 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ang nasabing paggalaw ay bunsod ng naging pronouncement ng Saudi Arabia na pagdadeliver nito ng supply ng langis at ang pagsasaayos sa petrol lines nito sa Red Sea.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
9: Magro-rollback din ang 3 piso kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG ang Republic Gas Corporation o Regasco. Ayon sa Regasco, epektibo ang rollback sa LPG bukas, Martes, Setyembre at 30. Katumbas ito ng 30 pisong bawas presyo sa karaniwang tangke ng LPG na tumitimbang na 11 kilo. Kasunod ito ng suspensyon ay pinatupad noong September 25 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa excise tax ng LPG at kerosene ng hanggang 3 buwan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ipinaliwanag ng Malacanang na binabalanse ng gobyerno ang pangangailangan ng mga transport worker at commuter sa pag-aproba ng taas pasahe sa gitna ng global oil prices. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan ang dagdag pamasahe para matulungan ang mga driver at operator sa pagtaas ng presyo ng langis habang kinokonsidera rin ang kapakanan ng mga commuter. Asahan aniya ang magpapatuloy ang tulong ng gobyerno katulad ng fuel subsidy at fare discounts.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Dagdag pasahe, inilarawan ng palasyo ng makatao at sadyang binabalanse para sa kapakanan ng transport sector at commuters. Si Alvin Baltazar sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tao ko, ilarawan ng palasyo ang napagpasyahang pisong dagdag pasahe sa mga PUV kasunod ng approval ng DOTR ang rekomendasyon ng LTFRB. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Clay Castro, dumaan

0: tao para hindi naman din po mabigatan ng ibang mga iba nating mga kababayan.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kaugnay po niyan, tiniyak ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr. sa programang Boses na nananatiling sapat ang pondo para sa fuel subsidy program at sinisikap nilang madagdagan ang pondo para rito.
4: Meron pa po tayong natitirang budget at meron pa po tayong request ng additional budget para po tuloy-tuloy na maibigay sa ating PUJ and UV Express po ang ating pong fuel discount.
3: Si LTFRB Acting Chair Attorney Greg Poa Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Muling pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na dapat kasama na sa September 30 payroll ang dagdag na 60 pesos sa minimum wage earner sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ang dagdag sahod ay makikita rin dapat sa 13th month pay na tatanggapin ng mga empleyado. May 1.1 milyon na minimum wage earner sa NCR ang makikinabang sa nasabing taas sahod na epektibo noong September 26, 2026. Gitang kalihim, may 1,560 pesos na dagdag sa kada buwang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Energy isinusulong ang mga patakaran para sa unang nuclear power tender. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Yes, John, isinusulong ngayon ng Department of Energy ang mga panuntunan para sa unang bidding ng nuclear power capacity sa Pilipinas. Target kasi ng gobyerno, John, na mapasok ang nuclear energy sa power mix ng bansa. Pagsapit ng 2032 na may unang target na 1,200 megawatts. Plano namang madagdagan ito ng 2,400 megawatts pagsapit ng 2035 at 4,800 megawatts pagsapit ng 2050. Sa ikalawang public consultation ng DOE noong Setyembre 25, tinalakay ang mga pagbabago sa proposed rules para sa unang nuclear power plant at mga susunod pang mga proyekto. Tinitignan din ang kapasidad ng mga transmission lines, substation at connection points para matiyak na may kokonekta ng maayos ang nuclear power sa grid. Pero nilinaw ng DOE na ang pagkapanalo sa bidding ay hindi pa permiso para magtayo o magpatakbo ng nuclear power plant. Kailangan pa rin makuha mga kinakailangang permit at approval mula sa Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilATOM na siyang mangangasiwa sa nuclear safety at iba pang regulatory requirements. Patuloy naman ang konsultasyon ng DOE at pag-aaralan muna ang mga suggestion ng mga stakeholder bago tuluyang aprobahan ng final rules para sa unang nuclear power tender ng bansa. John, mula pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa ibang balita, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Germany. Makaraang maaksidente ang sinasakyang bus sa southern na Germany habang patungo sa October Beer Festival nitong September 27. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na may augmentation team na ipinadala doon para personal na tingnan ang kalagayan ng mga Pilipino. Tiniyak naman ito ang suporta sa mga apektado nating mga kababayan, gayon din ang pag-asikaso sa pagpapauwi sa dalawang nasawi.
7: May augmentation na team na tayo to support, dumalaw sa ospital, halingain, ayanda ang pagpapauwi no, sa dalawang nasawi. Yung mga buhay na kailangan bigyan ng financial na tulong ay bibigyan din natin. Nando doon ang teams natin na ayon din sa tagubilin na ating pinag-utos na ating Pangulo na tutukan itong sitwasyon na ito.
5: Si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Na-discharge na at pinayagang makabalik sa Milan sa Italy ang karamihan sa mga Pilipinong sakay ng naaksidenteng bus sa Germany. Nasa Munich, Germany ang mga opisyal ng Philippine Consulate General in Frankfurt kasama ang OWA Rapid Response Team at Philippine Honorary Consul in Munich para makipag-ugnayan sa ipagkakaloob na tulong sa mga naturang Pilipino. Kasalukuyan pa namang nagpapagamot ang ilang Pilipino matapos na lubhang masugatan. Nagpasalamat naman ang PCG Frankfurt sa German first responders at care workers sa mabilis na pagtugon at patuloy na pag-aalaga sa mga naapektuhan ng aksidente. Para sa anumang impormasyon, maaari pong makipag-ugnayan sa 24/7 hotline ng Consulate General sa numerong 49

0: 0915-535-46841.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Walang Pilipino na napaulat na nananatili sa temporary shelters kasunod ng malakas na ulan at malawakang pagbaha sa Thailand. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, patuloy nilang binabantayan ang kalagay ng mga Pilipino, lalo't inaasahang magpapatuloy ang pagulan. Nagbigay din ng embahada ng tubig at iba pang pangangailangan ng Filipino community sa gitna ng napaulat na panic buying at food hoarding. Anya, hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon. Samantala, nananawagan ng opisyal sa mga Pilipino sa Thailand na manatiling naka-alerto at ipagbigay alam ang kanilang pangangailangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kaugnay niyan, mahigpit na tinututukan ng embahada ng Pilipinas sa Thailand ang sitwasyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan doon bunsod ng malakas na pagulan at mga pagbaha. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon kay Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes, sinabi niyang wala pa namang naiulat na sa kanila na Filipino casualty sa pagbaha. Pagdating naman sa pangangailangan ng mga apektadong Pilipino, ay nakikipag-ugnayan na sila sa Filipino community para agad na maipadala ang relief assistance tulad ng tubig at pagkain. Minomonitor na rin niya ng embahada kung may mga Pilipino nang lumikas sa mga shelter dahil sa pagbaha.
3: We are still monitoring kasi ang weather forecast ay heavy rains will continue. So, ganun din ang panawagan naman natin sa Filipino community dito na manatiling maging alert at magmatsyag at ipaalam sa amin yung mga members ng Filipino community na nangangailangan ng tulong. At indeed, marami na kaming natanggap na from our fellow Filipinos na hindi sila yung nangangailangan pero may mga kakilala sila na nangangailangan. Patuloy kaming nag-reach out sa ating mga fellow Filipinos na nangangailangan ng tulong.
0: Yan po ang pahayag ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Social Protection Services ng DSWD inilapit sa mga OFW sa Croatia. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilapit ng Department of Social Welfare and Development ang psychosocial at social protection services nito sa mga overseas Filipino workers sa Croatia sa pamamagitan ng serbisyo caravan na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Pinangunahan ito ng OWA at ito'y apat na araw na caravan na ginanap sa Split noong September 23 to 24 at sa Zagreb noong September 26 at 27. Dito nagbigay mga social worker ng DSWD ng psychological first aid. Gayun din ang individual assessment at consultation para matukoy ang pangailangan ng mga OFW at may ugnay sila sa mga angkop na serbisyo. Kabilang sa mga serbisyo, hilapit ang Solo Parent Assistance, Sustainable Livelihood Program, Minors Traveling Abroad o MTA at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Isinagawa rin ang pilot implementation ng Solo Parent Unified ID System para mapadali ang paghatid ng serbisyo sa mga OFW na may mga pamilyang pinamumunuan ng solo parents sa Pilipinas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, and basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Umaasa ang Malacañang na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga tagumpay ng Administrasyong Marcos sa pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, posibleng mabago ang mga tagumpay ng administrasyon sa pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas kapag ang papalit na leader ay hindi tunay na nagsusulong ng kapakanan ng bansa. Iginiti Castro ang naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang magkaroon ng susunod na leader na magpapatuloy ng mga inumpisahan ng kanyang administrasyon sa pagtatanggol sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nananalig umano ang palasyo na magkakaroon ng susunod na leader na may puso at malasakit para sa mga Pilipino at hindi po proteksyonan ang kapakanan ng ibang bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: 2027 national budget isiguruhing El Nino ready. Si Katin Forbes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iniyak ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swinsing na gagawin ng Kongreso ang lahat upang maging El Nino ready ang 2027 national budget. Ito'y matapos mausisan ni Akmangin Portales Representative Percy Sendanya ang kahandaan ng pamahalaan sa inaasahang matinding El Nino hanggang 2027. Inukuli Sendanya ang posibleng epekto nito sa agrikultura. Kabilang ang tinatayang 700,000 metric tons na maaring mabawas sa produksyon ng palay. Binahagi rin niya na umabot na sa 57.78 billion pesos ang pinsa. sala sa agrikultura noong El Nino noong 2023 hanggang 2024. Sa ilalim ng pamukal ng 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan para sa Calamity Fund na ayon kay Swan Singh ay nakabatay sa inaasahang climate at disaster-related shocks. Kung kakapusin ang pondo kabilang sa maaning hakbang at paggamit ng convention funds, tiniyak din ni Swan Singh palalakasin yung budgetary support kabilang ang mga programa ng Department of Agriculture tulad ng fertilizer assistance upang matugunan ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, hindi tumitigil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pag-aabot ng tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 21.09 million pesos ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance para sa mga apektado ng El Nino. Kabilang po rito ang mga Cagayan, ang mga taga Cagayan Valley Region, Mimaropa at Bicol Region. Sa Caraga naman, namahagi ang DSWD Field Office ng 7,780 na bote ng ting 10 litro ng inuming tubig bilang augmentation support sa mga pamilyang apektado ng matinding init at kakulangan ng tubig. Habang sa Libyo Dinagat Islands, 6,200 family food packs o FFPs naman ang pinamahagi ng DSWD Caraga sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang food assistance dahil sa El Nino.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine National Police o PNP may panawagan sa labis sa pag-imbak ng supply dulot ng banta ng El Nino sa supply ng pagkain at tubig. Si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang mga police unit na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng matinding tagtuyot. Ito'y kasunod na rin ng banta na matinding na tagtuyot bunsod ng strong El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain at tubig. Panawagan ni Natates sa publiko manatiling mahinahon at magpagtulungan upang masigurong may sapat na pagkain at tubig para sa lahat. Nanawagan din ang PNP Chief na iwasan din ang maagang pag-iimbak ng labi sa supply sa mga panahong ito. Batay sa ulat ng Pag-asa, nakararanas na matinding tagtuyot ang ilang lugar sa bansa simula ngayong buwan hanggang sa Disyembre. Posible pa ito maramdaman hanggang sa kalahatian ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:20 ng umaga. Fourth ASEAN Women Leaders Summit formal nang sinimulan. Pakikilahok ng kababaihan sa pagpapalakas ng rehiyon isinusulong ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair. Si Quincy Kahilig para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Bilang ASEAN 2026 Chair, pinangunahan ng Pilipinas ang 4th ASEAN Women Leaders Summit na formal nang binuksan ngayong araw sa Mandaluyong City. Sa ilalim ng temang Women's Leadership for Inclusive Prosperity in the ASEAN Region, layunin ng summit na pag-isahin ang iba't ibang sektor sa pagsusulong ng women's leadership at gender equality sa rehiyon. Sa kanyang opening message sa harap ng mga delegado mula sa 11 ASEAN member states at dialogue partners, binigyan diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla na nagsisilbi ring chair ng ASEAN Committee on Women ang kahalagahan ng pamapatatag ng mekanismo upang matiyak ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa pagbuo ng mga polisiya at desisyong makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng Southeast Asia. Narito ang kanyang pahayag.
8: Women are the primary drivers of sustainable economic and societal transformation. Whether leading climate action and biodiversity stewardship, advancing digital innovation and STEM, building peace and security across our communities, or breaking structural barriers in non-traditional fields, women are engineering the future of ASEAN.
7: Magtatagal ang ASEAN Women Leaders Summit hanggang sa Webes sa Shangri-La, EDSA. Mula sa ASEAN Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinabulaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang administrasyon ng aligasyon ng dating pulis tungkol sa paghahatid ng pera para siraan siya. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinawag ng Pangulo na walang saysay at fake news ang pahayag ni ng Vice Presidente tungkol sa umano'y plano ng administrasyon na pabagsakin siya, isulong ang charter change, pigilan ang 2028 elections at manatili sa kapangyarihan. Gita Malacanang, walang basihan ang nasabing mga aligasyon.
9: Lahat naman po kasi ng pag-aakusa ng Vice Presidente sa Pangulo, alam naman natin kung saan ito patungo. Alam naman natin na lahat halos ito ay walang basihan. Kaya mismo ang Pangulo ay sinasabing nonsense ang kanyang sinasabi or ng kanilang sinasabi.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Diretsahang hinamon ng dating polis na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Ping Gracioso Jr., si Vice President Sara Duterte at si Velasco na sumalang sa isang lie detector test. Ito po naging tugon ni Gracioso matapos siyang itanggi mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gracioso, kung may katotohanan man ang sinasabi ng Vice Presidente, ay hindi dapat ito matakot sumalang sa lie detector test. Dagdag pa ni Gracioso, maging siya ay handa ring sumalang sa lie detector test ng National Bureau of Investigation para patunayan ang kanyang mga testimonya hinggil sa mali-maliteng pera na dinala umano niya sa Vice Presidente.
10: Ay, Ma'am Sara po at Sir Alan Velasco, umiling siya magpaya na i-detector test po ito sa NBI para kung sinong nagsasabi sa akin ng tukot, hindi.
0: Yan po ang tinig ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., dating polis na nagsilbing security head ni Nooy House Speaker Lord Alan Velasco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: House Prosecution iniharap sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte sa usapin ng 34.2 million pesos sa kontrata ng GenCorp sa Davao LGU. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iniharap ngayong day 31 si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa witness stand upang tumestigo. Ito ay ukol sa 34.2 million pesos na kontrata ng pamahalang lungsod ng Davao na iginawad sa GenCorp Industry Incorporated, isang kumpanyang idiniklara ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte bilang interes sa negosyo sa SanEn. Si dating Supreme Court spokesperson at private prosecutor Attorney Theo Duterte ang siyang nagpresenta kay Mayor Baste kung saan hiniling niya sa impeachment court na idiklarang hostile witness, bagay na inaprobahan naman ni Presiding Officer Chris Escudero. Kinumpirma ni Mayor Baste ang mga transaksyon ng Davao LGU sa GenCorp na nasa 19 na transaksyon. Bagamat si Duterte ang siyang namumuno sa City Hall at head ng procuring entity o HOOP ng lungsod ng Davao, na siya nag-aaproba sa paggawad ng mga kontrata, inamin niya na hindi niya alam na shareholder ang kanyang kapatid sa GenCorp na kumukontrata sa kanyang tanggapan. Anya ngayon lamang niya nalaman na idiniklara ni VP Sara ang kanya sa kanyang SanEn ang GenCorp. Sinabi rin nito ang kanya na ang kanyang assistant na si Attorney Tristan Dwight Domingo ang siyang pumipirma sa mga papeles sa lalim naman ng kanyang supervision. Magpapatuloy ang testimonya ni Mayor Baste sa resumption ng paglilitis at matapos ang examination ng depensa at prosecution sa mga papeles na bit-bit ng alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa 31st araw ng impeachment trial ngayong Martes, itinutuloy ng Senate Impeachment Court ang cross-examination ng mga testigo at pagsusumite ng mga ebidensya sa umano'y koneksyon sa negosyo at undisclosed assets ni Vice President Sara Duterte. Dumating ngayon sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para sa una niyang pagtestigo kasunod ng sampina na iniisyo sa kanya. Gayunpaman, wala pa rin katiyakan kung mismong si Vice President Duterte ay dadalo rin sa paglilitis ngayong araw. Dinidinig ngayon ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng Articles of Impeachment hinggil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Davao City Mayor Sebastian Duterte formal nang idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Dineklara nga bilang hostile witness ng impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa 31st araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, pinayagan nga ang House Prosecution Panel na magtanong kay Baste ng mga leading questions. Humaharap si Mayor Baste bilang testigo kaugnay ng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries na isang kumpanyang idineklara ni VP Sara bilang business interest sa kanyang 2024 at 2025 sa ends. ruling ng prosecution na ideklarang hostile witness si Mayor Weste dahil sa kanyang relasyon sa respondent at sa mga nauna niyong pahayag na wala siyang alam sa IRS ng kanyang kapatid sa GenCorp at maayos na isinagawa ang mga transaksyon ng city government sa kumpanya. Sa nauna niyang pahayag, sinabi ni Mayor Basten na may 19 na transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp na nagkakahalaga ng 33.26 million pesos. Iginiit niya na wala siyang kinalaman gayon din ang iba pang opisyal at empleyado ng city government na may interes ng VP Sara sa kumpanya. Ang mga transaksyon ng GenCorp ay bahagi ng ebidensya ng prosecution sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay nga sa mga aligasyon ng unexplained wealth, hindi usong asset declaration at kabiguang mag-divest ng business interest sa Binan. Si Mayor Weste para magtestigo at magharap ng mga record ng Davao City Government kaugnay ng mga transaksyon sa GenCorp at iba pang entity na sakaw ng utos ng impeachment court. Sa ngayon ay maagang lunch break ang impeachment court dahil binibigyan ng pagkakataon yung magkabilang panig o lalo na yung depensa na pag-aralan yung mga dokumentong dala ni Mayor Weste ngayong araw dito sa impeachment court. Magbabalik ang paglilitis mamayang 12:15 ng tanghali. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Viva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte handang i-cross-examine si Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial. Magbabalita si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakahanda ang panig ng Vice Presidente na usisain at tanungin si Mayor Sebastian Baste Duterte ngayong upo ito bilang testigo ng prosecution para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ng Vice sa paglilitis na si Attorney Michael Poa, sakali man na ipa-qualify si Mayor Baste bilang hostile witness, ay handa pa rin sila na i-cross-examine ito. Nilinaw naman ni Attorney Poa, hindi witness ng defense team si Mayor Baste, kundi witness ng prosecution. Hindi nila kinausap si Mayor Baste bago ito humarap ngayong araw at wala silang anumang uri ng komunikasyon dito. Samantala, ayon naman sa defense team, handa nilang patunayan ang panig ng Vice Presidente kung talaga bang may conflict of interest sa mga korporasyon na iniurot na isa kanya. Pero pakiusap nila sa publiko, gayon din sa Senator Judges, sana ay kaunting pangunawa dahil hindi pa nila oras na maglatag ngayon ng ebidensya at derechahang sagutin ang mga aligasyon. Sa ngayon, prosecution pa lang ang naglalatag ng kanilang panig sa impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balak ng National Bureau of Investigation o NBI na imbitahan sina Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad na binanggit ni Rodolfo Ping Gracioso Jr., ang dating pulis na nagsilbing security head ni Noy House Speaker Lord Alan Velasco. Hinggil pa rin ito sa mga aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may pera at mga regalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kailangang marinig ng NBI ang panig ng mga idinawit na individual bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Mahalaga kasing maberipika ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon ni Gracioso, lalo't napakalaking halaga ng mga pera ang binabanggit nito.
13: She had to be validated and authenticated. So what we'll do is to invite the Vice President. Invite, huh? I'd like to say the invite in this arena for her to share or say what anything that in relation to what Gracioso presented. Tsaka yung mga binanggit na individual doon, we're also thinking of inviting them. Kailangan namin itong investigan, this allegation, so it should be treated the same way. Ito yung meet natin yung mga dating lumalabas din ng mga witnesses.
2: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iniugnay ni Rodolfo Ping Gracioso Jr. si ngayon Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa paghatid ng pera kay dating House Speaker Lord Alan Velasco mula sa kontrobersyal na contractor na sina Curly at Sara Discaya. Sa kanyang sinumpaang salaysay, tinukoy ng dating polis na si Gracioso si Kimbo bilang isa sa mga personalidad na pinagmulan ng mga cash delivery at idinetalye ang ilang pagkakataon na aniya ay nagpapakita ng pagkakasangkot ng mambabatas sa paghawak at pagdadala ng perang nagmula sa mga kontraktor ng flood control. Ayon kay Gracioso, mas naging madalas ang mga cash delivery sa bahay ni Velasco sa Valle Verde 2 matapos itong maging speaker noong Oktubre 2020. Dagdag pa ni Gracioso, minsan ay inutusan siya ni Velasco na kumuha ng pera mula kay Kimbo sa isang Starbucks brunch o branch malapit sa Petron Katipunan kung saan sinabi niyang nakita niya si Noy DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kasama ang mambabatas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang cover-up sa inimbestigahang infrastructure project sa Taguig City. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang questionee ni Senador Panfilo Lacson. Ang pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang ghost projects sa lungsod. Ipinunto kasi ni Lacson na ang natukoy na lokasyon ng sinasabing proyekto ay nasa Visayas batay sa geotag photos. Gid ni Castro, ang tinutukoy ni Dizon ay wala sa 10% ang kumpirmadong ghost project pero hindi anya ibig sabihin na walang anomalya sa Taguig. Binigyan diin ng Malacanang na hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos na investigasyon na walang pinoprotektahan o cover-up kanino man.
9: Kung mayroon po mga tao, mga tauhan ng DPWH na nais magtakip ng katotohanan, ito po ay isang paalala na ang Pangulo po ang nais ay tamang pag-iimbestiga, sapat na pag-iimbestiga, walang kinakanlong, walang itinatago, lalo-lalo na kung ito ay mga kaalyado.
2: Ipalas, Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na wala silang sasantuhin sa pagbabiripika ng iniuulat na ghost projects at handa rin nila itong imbestigahan, katuwang ang National Bureau of Investigation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lang Taguig ang kanilang tinitingnan kundi maging ang iba pang lugar na may napaulat din na irregularidad at ghost flood control projects. Aniya, subject sa ongoing validation at investigasyon ang mga proyekto sa Taguig na iniuugnay sa mag-asawang Diskaya kung saan kinumpirma niyang nagkaroon na ng irregularidad matapos maling ma-geotag ang billing photo ng nasabing proyekto sa Leyte. Pagdating naman sa mga aligasyon na sinabi mismo ni Dizon na walang ghost flood control project sa Taguig, sagot niya na sinabi niya yon dahil wala pa namang conclusive o natukoy noon na ghost flood control project sa Taguig.
14: Tinanong ako, ilan na ba ang conclusive? Ang conclusive sa Tagalog, sigurado na ghost project sa buong bansa. No? Ang sagot namin, 10. Ang follow-up question doon, meron bang Taguig project dun sa 10 conclusive na ghost project na nahanap na ng DPWH, yung sigurado? Ang sagot ko, wala po. Nag-submit ng initial report sa akin, no? Yan ipinasubmit ko sa ombudsman, no? Nakalagay sa report, merong mga nakitang mga irregularities na kailangan i-subject pa for further validation.
0: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang patid ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa mga itinuturong ghost at substandard flood control projects sa Davao. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maigting na ang koordinasyon nila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, AMLAC at iba pa. Pagdating naman sa kaungkaung ebidensya patungkol sa Davao Flood Control Projects, isinailalim na ito ngayon sa pagpoproseso. Kinumpirma rin ni Matibag ang pag-i-issue ng NBI ng subpoena duces tecum sa Commission on Audit, kaugnay pa rin ng nasabing investigasyon.
15: We have 10 boxes of evidence right now being processed. We are coordinating with other agencies like AMLA. There is a continuing coordination with the Department of Public Works and Highways, and we're issuing subpoena duces tecum to Commission on Audit.
2: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG na malapit na nilang matunton ang tinawag ni DILG Secretary John Vic Remulla na Satanist groomer sa likod ng pamamaril sa mga paaralan. Ayon kay Remulla, bukod sa konsepto ng Satanism ay itinuturo rin ng nasabing grupo sa mga kabataan ng nihilism. Dito kinokondisyon ang pag-iisip ng mga kabataan na gumawa ng karahasan at kusang mawalan ng pag-asa. Dagdag pa ng kalihim, bukod sa mga isinasagawang hakbang ng law enforcement, ay mahigpit din ang atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng nationwide na pagtuturo sa mga magulang ng tunay na nangyayari sa online environment ng mga kabataan.
16: Yung online drama na shooting, Satan stick ang nag-influence. Pinadala sa Satanism, Nazism, nihilism, tapos yung turuan na inibigyan mo. Piyatanggalan ang pag-asa yung mga kabataan na panghihin nila. Kaya order is posted na nationwide relations program kami para sa mga mula para kung sakit sila para bigyan namin ng election kung ano ang nangyayari.
0: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang pagpapatupad ng Department of Education o DepEd ng mas pinaigting na kordon ng seguridad sa mga paaralan, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma, aktiboan niyang ipinatutupad ang whole of community approach sa seguridad kung saan katuwang ng DepEd ang iba pang ahensya ng pamahalaan at komunidad para tiyakin na ligtas sa mga paaralan. Sa kabila nito, naising tutukan ng DepEd ang mental health and well-being interventions ng kagawaran para sa mga mag-aaral na mas pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang insidente ng karahasan.
17: Pag-iring mo ng pangmalawakan at pangmatagalang solusyon natin is mapalakas natin yung mga intervention programs natin on mental health, on bullying, at pinalalakas po natin yung ating counseling, you know? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence.
2: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bukod sa pagtutok sa social media regulations para sa mga kabataan, ay pinagtutuunan na rin ngayon ng pansin ng Kamara at ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 ang mga issue ng cyberbullying. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo, sinabi nitong noon pa mang PISA 2022 result ay lumabas na ang issue ng cyberbullying sa mga labis na ikinababahala ng mga mag-aaral. Direkta rin aniya itong maiuugnay ngayon sa napapaulat na groomers dahil posibleng nagiging malakas ang impluwensya ng nasabing groomers dahil mismong ang mga target na bata ay biktima rin ng bullying o cyberbullying.
18: Inalakay na po yan ng EDCOM 2, ang totoo. Kaya nagkaroon ng pag-aaral dyan ng EDCOM 2, nakita naman ng EDCOM 2 ang kanyang rekomendasyon nun, ay yung batas naman ay general enough na. Ang kailangan talaga dito ay repasuhin o pag-aralan ay yung implementing rules na inisyo naman ng Department of Education.
0: Yan ang pahayag ni House Committee on Basic Education Chairperson Representative Roman Romulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, EJ Obiena, target ng kanyang ikalawang ginto sa Asian Games ngayong araw. Samantala, Philippine Sepak Takraw Women's Double Team nag-uwi ng silver medal, habang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team pasok sa quarterfinals. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
19: Pipilitin ni EJ Obiena na ibigay sa Pilipinas ang ikatlong gold medal nito sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong araw. Idedepensa ng world number 11 pole vaulter ang kanyang korona mamayang 5:20 ng hapon sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, kung saan 11 katunggali ang susubukang patalsikin si Obiena. Dalawa sa mahigpit na mga kalaban ng Filipino two-time Olympian ang bronze medalist noong 2023 Asian Games na si Hussein Al-Hizam ng Saudi Arabia. Makakatapad din ni Obiena si 2025 SEA Games silver medalist Pat Sapong Am Samang ng Thailand na muntik nang pumutol sa kanyang paghahari sa regional event. Papasok si Obiena sa kompetisyon bitbit ang Asian record na 6 meters at Games record na 5.90 meters. Samantala, kumubra ng silver medal ang Philippine Sepak Takraw Women's Doubles Team na binubuo ni na Abigail Sinugbuhan, Jean Marie Socalit at Nelly J. Salon matapos matalo sa Vietnam sa final 8:15-4:15 kaninang umaga. Pumasok naman ang Alas Pilipinas sa quarterfinals ng Women's Beach Volleyball. Dinaig ng tambalang CC Rondina at Bernadette Pons ng Japan 21-17 at 21-15 sa round of 16 habang tinakasa ng pares ni na Kylen Progelia at Sofia Pagara ang Hong Kong 26-24-21-18. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:42 ang ating pong oras. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
20: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
20: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
25: Given the merging of security
3: to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabang!
8: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, Pilipinas, 11 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, Maritime and Archipelagic Awareness Month o Manamo 2026. Isinagawa sa Paway National High School. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Isinagawa sa Paway National High School ang Manamo o ang Maritime and Archipelagic National Awareness Month na pinangunahan ng National Intelligence and Coordinating Agency kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakisalid dito maliban sa mga estudyante ay ang mga pulis, kawanin ng Philippine Coast Guard, Armada ng Bansa, mga guro, lokal na pamahalaan sa nasabing bayan at iba pang stakeholders. Ayon kay NICA Region 1 Director Flor Oleta, na kabilang sa mga isinagawa ay ang mural painting na kung saan, bukod sa pagpapakita ng talento ng mga mag-aaral dito, nakikita din nila kung ano ang tingin ng mga kabataan sa West Philippine Sea, mga lecture at seminars. Maliban dyan, sa mga ibang lalawigan ng rehiyon, mayroong digital poster making, mga community outreach programs sa mga coastal communities at iba pa. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaalam sa bawat Filipino ang mga karapatan nila sa sarili nitong maritime areas upang pangalagaan ito at maprotektahan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lawag.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Punta na tayo sa Kabikulan. Mga mag-asaka at manging isda sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur dumalo sa Financial Literacy Caravan. Sa balitang yan, si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Sumailalim sa orientation seminar ang mga magsasaka at manging isda hinggil sa Financial Literacy Caravan pero sa bayan for farmers and fisher folks. Ito ay isinagawa sa San Isidro Covered Court. Katuwang ang Naga City Government, Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, Globe Telecom at Barangay Local Government Unit ng San Isidro. Ang aktividad ay may layuning mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga magsasaka at manging isda sa Naga na pwede nilang makuha ng direkta ang insurance o indemnity payment sa pamamagitan ng GCash wallet habang isinasagawa rin ang promotion hinggil sa digital financial inclusion sa pamamagitan ng ligtas at responsableng paggamit ng e-wallet. Ang mga partisipante ay natuto rin ang basic of saving tips, budgeting, paggamit ng digital tools at magkaroon ng sapat na kaalaman para hindi mabiktima ng mga online Airlines comes. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
27: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Visayas, Marina Region 8, pinayagan ang hanggang 10% na dagdag pasahe sa mga sasakyang pandagat sa Silangang Visayas. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
27: Radyo Pilipinas Report.
7: Pinayagan ng Maritime Industry Authority o Marina Region 8 ang hanggang 10% adjustment sa pamasahe ng mga bangka at barko sa buong Silangang Visayas. Ngunit ayon sa ahensya, hindi ito otomatiko. Inilabas ng Marina 8 ang nasabing advisory kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado sanhi ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Nilinaw naman ni Marina 8 Regional Director Juliet Nacion na hindi ito nangangahulugang pwedeng magtaas agad ng singil ang mga operator ng motorboat at barko na bumibiyahe sa iba't ibang pangkaragatang ruta sa rehiyon. Binigyan din pa ni Nacion na kailangan munang maghain ng official letter of intent ang mga operator na gustong magpatupad ng fare adjustment at kailangang sumunod sa tamang legal na proseso ng ahensya bago man lang maipatupad ang anumang bagong pamasahe sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
27: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta na tayo sa mga kasamahan natin sa Mindanao. DENR Region 9, pinangunahan ng bamboo planting activities sa Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month. Sa detalye mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
27: Radyo Pilipinas Report.
9: Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 9 ang bamboo planting activity sa Bamboo Setong Demo Area sa Kanukutan Barangay Pasunangka, kaugnay ng pagdiriwang ng Philippine Bamboo Month ngayong taon. Ang aktibidad ay isinagawa sa pamuno ng Conservation and Development Division ng ahensya at ng Community Environment and Natural Resources Office of Central Sumaga City sa pakipagtulungan ng Ecosystems Research and Development Bureau, Forest Wetland Research Development and Extension Center. Sumailalim ang mga kalahok sa briefing at demonstrasyon hingga sa tamang paghawak at pagtatanim ng mga sidling ng kawayan kung saan nasa 80 giant bamboo seedlings ang itinanim sa naturang planting site. Binigyang diin ni San Rosumbanga City Officer Dennis Catalab ang mabilisang paglago at ang potensyal ng kawayan na nakatutulong sa pagpapanumbalik ng mga nasilang kagubatan at nakapagbibigay ng napapanatiling oportunidad sa kabuhayan. Ang aktibidad na may temang kawayanihan, masaganang kabuhayan at mayabong na likas kawayan tungo sa lunti ang kinabukasan ay kasabay din ng selebrasyon ng World Bamboo Day. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
27: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, mga miyembro ng Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association nakiisa sa isinagawang fish harvest ng BIFAR. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, magbabalita si Noel Calonia.
27: Radyo Pilipinas Report.
10: Nakaharvest na ng isdang kitong ang Bye Bye Lunaw Sardine Fishers Association ng Hingoog City mula sa 8 mga compartments na ibinigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Peace Corps Project at naka-income ito ng 121,275 pesos. Nagawa ito dahil sa livelihood program na kanilang natanggap mula sa gobyerno sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan sa mga miyembro para sa sustainable fisheries interventions. Sa pamagitan ng suporta ng ILZU Hingog, World Bank Mission at Hingog Bee Alliance para sa kanilang livelihood challenges, best practices at sustainable fisheries management, nagbunga ito ng magandang ani ng isdang kitong. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas Hingog, Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 29, 2026. Sa ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva sa mga dang araw sa ating lahat.
27: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.

0: Puntico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
2: Sampung minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang paglilitis. Tayo po ay nasa day 31 na, mga kababayan. Ang kasalukuyang dinidinig pa rin, Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay may kinalaman dun sa kanyang alleged unexplained wealth, mga false na statements of assets, liabilities, and net worths, at ang kanyang mga nanatili pa rin, mga business interest. Ito po ay sa kabila ng siya ay isang elected public official. Kanina nga po, ang tumatayo bilang counsel for the prosecutor na silang sumusuri sa testimonya ng witness na inimbitahan ngayon ng Senate Impeachment Court, si Mayor Sebastian Z. Duterte. Tapos sa Davao ay sina Attorney Teodorte para po sa prosecution, Attorney Justine Gular mula po sa depensa. Samantala, tanggapin muna natin ang mga ulat ng ating mga kasamahan mula pa rin sa labas ng ating himpilan na nakatutok doon sa nangyayaring pagdinig ng Senate Impeachment Court. Mula sa bahagi po ng prosekusyon, 19 na kontrata sa GenCorp ang inigawad ng lungsod ng Davao ayon kay Mayor Baste Duterte. Dating Senador Sonny Trillanes handang humarap sa Senate Impeachment Court. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Magandang tanghali, Alian. Sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment court na umaabot sa 19 na kontratang iginawad ng pamahalang lungsod ng Davao sa GenCorp Industry Incorporated, mas marami ng 4 kaysa sa 15 kontratang nakasaad sa records naman ng PhilJEPS na siyang iniharap ng House Prosecution sa Impeachment Court. Itinama ni Mayor Duterte si Private Prosecutor Attorney Teodorte nang tanungin itong kumpirmado o kumpirmahin ang bilang ng mga kontrata ng GenCorp sa City Hall. Dahil dito humingi si Attorney Te ng sandaling panahon upang suriin ang mga humigit kumulang na 100 pahina na mga dokumentong dinala ni Mayor Baste sa korte. Sa 50 na kontrata sa mga records ng PhilJEPS, 4 ang sumailalim sa public bidding, habang 11 naman ang iginawad sa pamamagitan ng negotiated small value procurement. Ngunit nang maghain si Te ng isang dokumento ng pag-procure ng City Hall noong 2024 na nag-aatas sa linya ng negosyo ng isang bidder na hindi bababa sa 5 taon. Sinabi ni Mayor Baste na wala siyang personal na kaalaman kung natugunan ng GenCorp ang nasabing pangangailangan o requirement. Nang tanungin ulit kung may personal ba siyang kaalaman na ang operasyon ng GenCorp ay nasa 5 taon, tumugon si Duterte na wala itong alam. Ang GenCorp ay kabilang sa mga interes na negosyo na siyang idiniklara ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN bilang shareholder o incorporator. Narito ang pahayag ni Mayor Baste sa pagtatanong ni Private Prosecutor Attorney Teodorte.
4: It is incorporated. So, in that evaluation, sir,

Pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng pakikipagtalastasan tungkol sa populasyon at pagunlad. Ngayong episode na to, we are so honored and privileged to have with us live on studio ang Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority na si Engineer Marisa Grande. Pero bago tayo magsimula, panoorin natin ang isang audiovisual presentation, ang aming Meet the New Us. Alamin natin ang tungkol sa ating ahensya. Let's all watch this. At habang tayo ay naghihintay tungkol sa Meet the New Us, i-meet din natin, no, ang ating mga listeners and viewers dito sa Popbeat. Nagpapasalamat tayo sa ating mga tagapanood. Here it is!

Commission on Population at UPCOM ay ang pangunahing ahensya na nagsulong ng mga programa, polisi at plano para matugunan ang mga isyu na may kinalaman sa populasyon at pagpapaunlad. Noong nakaraang taon, opisyal nang nagpalit ng pangalan ang komisyon bilang Commission on Population and Development o CPD.

knowledge. Bilang ahensya, pinapahalagahan nito ang excellence, integrity, adaptiveness, and inclusivity. Para maisagawa ang mga layuning ito, tinutulungan ng CPD ang iba't ibang institusyon na gumawa ng mga programa at plano na nakasentro sa pangangailangan ng bawat tao. Kung tao ang magiging puso ng pag-unlad, tiyak na makakamit natin ang isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.

0: planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. At ngayon naman pag-usapan natin ang ating topic sa araw na ito. No? Noong araw naman kapag umabot ka ng edad na 25 hanggang 30 years old, sasabihin nila bakit ka dalaga pa or binata pa at kailan ka mag-aasawa. Ngunit sa kasalukuyan, tila nagbabago na ang pananaw ng ating mga kababayang Pilipino. Nauuna nga ba ang pag-aaral? Nauuna ba ang pagtatrabaho? At nakita natin, no, may nauuna ba talaga ang sariling pangarap? At may ilan ding pinipiling magsama muna nang hindi nagpapakasal. Ang tanong, nagbabago na ba talaga ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa pag-aasawa? Ano ba ang sinasabi ng ating datos? At anong epekto nito sa pamilya, ekonomiya at lipunan? Mas konti na nga ba talaga ang mga Pilipino na pinipiling magpakasal at patuloy na pinatutunayan ito ng opisyal na mga datos na nararanasan ng mga komunidad sa buong bansa? Nagbabago na ba ang pamilyang Pilipino? Bagamat mahalaga pa rin naman ang kasal, no, sa atin bilang institusyon, ang pagbabago sa ekonomiya, pag-iiba ng mga layunin at pagbabagong paraan na pagtatayo ng pamilya ay nakakaapekto sa kung paano bumubuo ng pamilya ang mga Pilipino. Para sa atin sa CPD, ang mga pagbabagong demografiko na ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas matibay na sistema ng social protection at polisiya sa populasyon at kaunlaran na umuukol sa pagbabagong kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Pinapakita din ng datos mula sa Philippine Statistics Authority na tuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng mga rehistradong kasal at malalaman din natin talaga ang exact details later. At sa nakaraang 10 taon, may kita natin na bumababa talaga ang bilang ng mga registered marriages, no, sa ating bansa. Ngunit higit pa sa numero, nagbabigay din ang ating mga official data, no, ng mahahalagang pananaw sa demografiko kung paano nabubuo, no, ang mga pagbabagong ito at may epekto ba ito sa ating intention sa pagpapamilya, kapakanan ng mga bata, social protection at iba pa. Ang pangunawa ito ay ating malalaman, no, sa araw na to at dahil dito, no, dito ring datos na to ang pinakamalaking rehiyon pagdating sa registered marriages ay Calabarzon, National Capital Region at Central Zone. Syempre yung three largest population talaga na mga areas at regions. Ang talagang mas mataas din, no, yung mga nagpapakasal. At February pa rin ang mas maraming magpapakasal sa araw ng mga puso at November ang mga mas kaunti ang kinakasal. Okay. At malalaman din natin, no, na ayon sa 2020 Census of Population and Housing, 12.6 million ng mga Pilipino ay nasa common law o live-in na relasyon. Kabilang dito ang 6.36 million na lalaki at 6.30 million na babae. At ang ating 2025 National Demographic and Health Survey ay nagsasabi rin na tumaas sa 20.5% noong 2025 mula 18.8% noong 2022 ang ating mga nasa cohabitation or mga live-in relationship. At para mabigyan ng kasagutan ng ilan sa ating mga mahahalagang tanong, nais nating ipakilala on studio ang Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority at ang aking batchmate in the University of the Philippines, no, Population Institute. Please welcome Engineer Marisa Grande. Masayang pamilya, ANS Marisa.
1: Magandang hapon, Mai. At natutuwa ako, no, this is my second time na mag-guest dito sa PopBeat at binabasa.

0: binabati ko rin lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa ating programa.
1: Yes, and I see, no, ang ating regional director Jacqueline Robel na nanonood din. Maraming salamat for watching. Okay, and everyone who's watching Pop Beat right now. At ang dumako na tayo talaga, no, na sa ating unang katanungan kay ANS Marisa. And by the way, ang ating mga taga-subaybay, maaari rin po kayong magtanong kay ANS Marisa at sasagutin natin 'yan dito sa programa. So ANS Marisa, madalas nating naririnig na madami na talaga ang mga Pilipinong hindi nagpapakasal. Pero ngayong tinitignan natin ang opisyal na datos, gaano po ba talaga kalaki ang pagbaba nito? Maaari po ba tayong makalaman ng pangkalahatang larawan? Ano bang pinapakita ng mga numerong ito tungkol sa estado ng pagpapakasal sa ating bansa?
0: Okay, May, bago ko sagutin yan, binanggit mo kanina na February yung maraming nagpapakasal sa mga kababayan natin. At mag-trivia lang ako, ano?
1: Okay.
0: Dahil po ito, not only because it's a love month, pero naging programa ng ating gobyerno na magkaroon ng mga mass wedding. So, ino-organize siya ng ating mga local government units. Kaya, isa rin yan sa dahilan, aside from the fact na February is the love month, no? So, balik ako sa...
1: I like that trivia. So, mas marami palang mass wedding ang February, kaya nagkakataon na mas madami po yung ipapakasal.
0: Yes, yes. So, yan po. Naging trend na po yan in the past. At continuing po yan dahil nga po sa February also is the civil registration month.
1: Oh, that's why.
0: So, may marami tayong mga programa for the National Civil Registration Month. Ngayon, dun sa inyong tanong, no, sa official data ng Philippine Statistics Authority, based po ito sa mga generated na sa registration of marriages, ating local civil registry offices, no, makikita natin na talagang bumababa yung bilang ng mga registered marriages nitong 2024, no. So ngayon, sa aming official na datos, so merong kabuuang 371,825 lang ang nakarehistro sa buong bansa. So iyan po ay may pagbaba ng 10.2% mula sa 414,213 na inaitala natin noong 2023. At kung ikukumpara natin sa mga nakaraang taon, noong 2015 na may higit na 439,000 po. So makikita natin na mas mababa po talaga yung mga nakarehistro na mga marriages. So over the past 10 years, no, meron na siya talagang downward trend na nakikita sa mga registered na marriages. Pero of course, nabanggit mo kanina sa pandemic, no, bigla rin po itong bumagsak, no, nung kasi meron tayong mga lockdowns, mga restrictions, kaya nung 2021 at 2022, no, nagkaroon din tayo ng mga recovery dahil marami yung mga naantalang nagpakasal, no, na ginawa nung lumuwag na yung mga quarantine measures. So yan po yung sa data po natin, no, sa vital statistics. So kinocompute din natin yung tinatawag natin na crude marriage rate or CMR. Or in other words, ito yung mga bilang ng kasal kada 1,000 populasyon sa ating bansa. So from 2020, during the pandemic, bumaba ito sa 2.2, no, per 1,000 population. At umangat siya ng 3.2 noong 2021. At umabot naman siya sa 4 noong 2022 dahil nga syempre may surge ng pagpapakasal noon after the pandemic. Pero noong 2023, nakita na naman natin ang pagbaba nito mula sa 3.7 at noong 2024 nasa 3.3 na lang po, no. So ibig sabihin, kahit sinasaalang natin yung laki ng populasyon, mas kakaunti pa rin ang ng mga kasal ang narirehistro. So may mga changes na sa pattern ng pagpapakasal ng mga Pilipino. So marahil karamihan ay hindi na dumadaan sa formal marriage o yung legal na pag-aasawa na tinatawag natin. At siyempre may mga direktang mga pangyayari na posibleng nag-impact dito sa decrease ng marriages, no. Posibleng ito ay dahil nga sa economic conditions ng bawat tao, yung pagbabago ng lifestyle at saka yung mga personal preferences, lalo na yung mga young generations ngayon, no. So medyo dinidelay na po nila yung pagpapakasal. So I think yun yung mahalaga sa mga numerong ito at taon-taon naman ay minimonitor talaga natin to. Isa ito sa mga datos na nireport natin during the CRBS data dissemination every February.
1: Ayun. So, I like the una mo na yung trivia, no, na February is civil registration month. And then, madami ding mass weddings, no, ang February. And at the same time, no, ang pagbaba din nung pandemic ng crude birth rate 2.2 per 1,000 population and 3.3 na crude birth rate. Ayan. And at the same time, no, ANS Marisa, ang dami pala talagang dapat nating malaman tungkol dito sa marriage patterns ng ating mga kababayan. At nakita din natin ang pagbaba ng bilang ng kasal nung panahon ng pandemya at na iulat na sa atin ni ANS Marisa ito, no? Mula sa inyong pananaw bilang isang statistician and engineer na din, no? And alam ko hawak po niyo talaga dito itong ating statistics, no, on vital events, life events. Ano bang ibig sabihin ng pattern na ito?
0: So, mahalagang tignan natin yung pattern na ito, hindi lang sa isang taon, kundi yung, kumbaga, yung trend talaga, no? So, yung data po natin in the past 10 years, bumababa ng malaki ang bilang ng mga kasal noong 2020, kagaya ng sinabi ko, during the pandemic, pero nag-increase naman po siya noong 2022. Pero bumababa siya ulit, no? Ng 2023 and 2024. Pero parang nakikita lang natin yung catch-up effect after the pandemic.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayong data natin sa 2024 ay talagang bumabalik siya doon sa trend na sa 300,000 plus na lang din yung mga nire-register po natin ng mga marriage certificate. So, ibig sabihin, hindi pa naman natin masasabi talaga na nagkaroon ng pangmatagalang pagtaas sa marriage rate. So, sa halip, bumabalik yung datos sa mas matagal ng trend na nakikita natin bago yung pandemic po.
1: Okay, and bukod no sa kabuuang bilang, may napapansin ba tayong pagbabago? Sino ba yung mga nagpapakasal at kung kailan sila nagpapakasal? At actually na mention na natin yung February talaga, yung pinakamaraming pagpapakasal. Halimbawa, Engineer Maris, mas tumatagal na ba bago magpakasal ang mga kabataan ngayon? At meron bang mga rehiyon na talagang nangingibabaw pagdating sa bilang ng pagpapakasal?
0: So, isa ito sa mga minomonitor natin na trend, no, sa mga registered marriages. Tinitingnan natin yung mga number and percentage distribution ng mga registered marriages by sex at kinukumpara sa previous year. Ganun din po yung distribution across the regions, no. So, gusto kong isa-isahin to para maintindihan natin, no. Yes, may ilang mga interesting patterns tayo na na-observe dito sa ating data based sa age at saka ngayon po sa by region na location, ano. Una, pagdating sa edad, nananatiling ang mga nasa late 20s hanggang early 30s po ang pinakamarami nagpapakasal. And this is both sa male and female po natin, no. Yung pinakamalaking age group para sa mga lalaki ay nasa 25 to 29 years old. At bumubuo ito ng 34.3% ng lahat ng marriages. At para naman sa mga babae, kapareho lang po siya, nasa 25 to 29 years old din po yung may pinakamalaking bahagi at ito ay nasa 39%, okay? So, dun sa datos natin, makikita rin natin yung mas bata rin nagpapakasal yung mga kababaihan, no? Ang median age ng mga female ay nasa 28 years old at yung mga kalalakihan naman ay nasa 30 years old. So, ibig sabihin, mas matandang nagpapakasal yung ating mga kalalakihan, ano po. So, ito yung typical na age ng pagpapakasal at as compared sa 2023 na datos natin, pareho lang po ito, yung kanilang edad. Pagdating naman po sa whether there's a declining trend of marriage across all the ages, nakita natin lahat po ng ages ay talagang bumababa, no? Yung datos, wala pang nakikita malaking pagbabago sa edad, pero for all the ages, mayroong konting decline po ito. At pangalawa, yung mga by region naman, nabanggit mo kanina dahil itong mga region na to ay sila yung may malalaking populasyon, sila din po yung may malaking porsyento ng registered marriages. So number one po dyan yung Calabarzon, nasa 54,981. Sinundan po ito ng National Capital Region at ito ay may 48,448 at Central Luzon, sorry, na may 42,227. So, well expected naman ito dahil sa may malaking population nga po. And pag-usapan natin by region, in terms dun sa pag-decline na binanggit ko kanina, tanging ang BARM ang nagtala ng may increase at ito ay nasa 38.8% as compared to 2023 na registered marriages. Yes, pero lahat po ng region ay makikita po ninyo na bumaba yung registered marriages. So ang lahat ng datos na po na ito ay maaari po nilang bisitahin yung ating website, no? Meron po tayong special releases tungkol dito.
1: Ayun, so doon sa mga interested, no, we can visit yung psa.gov.ph. At the same time, at nabanggit naman din ni Engineer Maris, no, na ang tumaas talaga yung BARM, 38.8%. Kaya gusto natin din batayin ang ating mga nanonood galing sa BARM, no? Si Far, hello Far from BARM. At the same time, Provincial Population Office of Pampanga, thank you for watching, Ma'am Marlene. And CPD Region 3 and Anton, no, of Pampanga. And also from Cordillera, RD Reynaldo Wong, who's always watching from Baguio City, staff of Ifugao, and also Santiago City, ang ating city population officer, Ma'am Jo. Hello, thank you for watching. And of course, Ma'am Sandy from Zambales, at nabanggit din kasi ang Region 3 sa isa sa pinaka mataas, no, na registered marriages. At nakikita po natin yung mga taga Region 3 na nanonood din. So, isa kayo talaga sa mga matataas na registered marriages. And you can also ask questions, no, if you like, dito sa guest natin sa araw na to. At tandaan natin yung median age then for females 28 and median age for male ay 30 years old. Tagang pataas na din, no? Meron din from Cebu na who's watching, Archel, hello from Cebu, and thank you also Romel for watching. And next off, kasama pa rin natin si ANS Maris. Paano ba nauugnay ang pagbaba ng kasal sa iba pang demografikong pagbabagong nakikita natin, ANS Maris, gaya ng bilang ng mga sanggol na pinapanganak na alam na natin, no, pababa ito, no, ang laki ng pamilya, kung paano nabubuo ang mga sambahayan ngayon, bahagi ba ito ng mas malaking pagbabago sa pamumuhay ng ating mga Pilipino?
0: Okay, so kung titingnan natin yung mas malaking demographic picture, ang pagbaba ng bilang ng mga kasal ay nasasabay din sa ibang demographic changes natin, no. So una dito, yung nabanggit mo nga yung registered live births, noong 2024 ay nakapagtala tayo ng 1.36 million na registered live births, no. At or 6.2 na may mas mababa kaysa dun sa datos natin sa 2023. But kung ikukumpara po natin sa 2015, makikita natin na tuloy-tuloy ang pagbaba ng live births po natin sa nakalipas na dekada. So, kaugnay nito, no, kung pag-uusapan natin yung fertility rate ng bansa, based doon sa National Demographic Health Survey na banggit mo kanina, nasa 1.7, ano? Mula sa 1.9 noong 2022. So, ibig sabihin nito, sa average na isang babaeng Pilipino ay inaasahang magkaroon siya ng humigit kumulang na 1.7 sa buong reproductive year niya. So, lampas, mas mababa po ito sa tinatawag natin na replacement level of fertility. At kung ikumpara mo to sa datos nung mga pagbuo ng pamilya, no, mula sa noong sa registered live births noong 2024, ano ang epekto ba ng mas declining marriages? So nakita natin ito doon sa mga registered live births, ilan na ngayon yung non-marital or illegitimate children na tinatawag po natin, ano po? So sa 2024 na datos, nasa 59.5% ay non-marital births. Ito yung mga batang ipinanganak na at the time of birth ang mga magulang ay hindi kasal. Mm-hmm. So dahil pagpababa yung declining marriage, nakikita din natin pag-akyat nung datos ng non-marital children mula sa datos natin ng registered live births. Ibig sabihin, nasa 40.5% na lang dun sa 1.36 million kanina na binanggit ko ang pinanganak na mga legitimate children, or ito yung mga may magulang nakasal. So, yun po. But ito po ay status naman, ibig sabihin, nung pinanganak sila at ni pinaregistered ay hindi kasal ang magulang. So, may mga process naman tayo na administrative kung later on ay nag-decide yung parents na magpakasal na po sila, they can go through the legitimation process naman po. So, yun. Now, in terms dun sa household, no, sa laki ng household, batay dun sa 2024 census of population, ang average household size ngayon ay bumaba na sa 3.8 katao mula sa 4.6 noong 2010. So, ibig sabihin, mas maliit na yung karaniwang laki ng household, mm-hmm. no, or sambahayan as kumpara sa mga nakaraang taon. So, yun po, ang mahalagang mensahe rito ay nagbabago ang paraan ng pagbuo ng pamilya ng mga Pilipino. Kaya napakahalaga itong mga demographic statistics na nakikuha natin sa registered live births, marriages, ito yung vital statistics po natin at gayon din po sa ating mga censuses. Dahil ito yung basehan ng mga pagbuo ng mga pulisiya, no? Binanggit mo kanina, itong pagpaplano tungkol sa pamilya, sa mga social pension, health, education, among others. So, yun po.
1: Ayun. So, nabanggit na ni ANS Marisa, no, yung mga pagbabago. At napaka-interesting po, no, na talagang kita rin natin yung pagbaba ng registered marriage, which also reflects, no, na 59.5% are born outside of formal union, ano, ANS Maris, at yung pagbaba rin ng average household size ng ating mga kababayang Pilipino, at kitang-kita naman natin iyan, no, if we observe din. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo sa ating mga nanonood sa araw na ito from Cotabato Province. Hello, Sir Junmar. RD Eileen of CPD1. Hello. Thank you for watching. And also from the Pop Dev Unit of Ifugao. Hello, everyone. So, all across the country, ang ating mga nanonood na ating mga population officers. Yun yung usually nanonood sa atin, ANS Marvis. So, nakita na natin na marami ang nagsasabi na malaking dahilan ng hirap ng buhay. Of course, yung gastusin, kawalan ng seguridad sa trabaho. At syempre, ang mahal na gastusin sa pagpapakasal. Ang average kasi talaga, if you want a good marriage ngayon, is parang $500,000, no? So, base sa datos na ito, at sinasabi natin na dumadami na rin ang mga hindi kasal, at kita naman natin sa mga nabanggit, no, ni ANS Maris, paano ba nakukuha para sa ating mga tagapakinig ang datos na ito, ANS Maris, ano ba yung mga hamon na dulot nito pagdating sa pangongolekta ng impormasyon, civil registration, at paggawa ng ating polisya, which you mentioned na din po na napakahalaga ng datos sa ating pagka-craft ng policies at pagde-design ng ating mga programs. ANS Maris?
0: Okay, so very important itong mga datos natin, as I've mentioned, no? Kaya importante din ng yung timeliness nung pagre-rehistro, not only for marriage, but also yung births and deaths, kasi ito yung mga important na datos na kinokolekta natin sa ating lipunan, no? Well, una, gusto kong linawin na ang PSA ay nangungulekta kami ng datos mula sa iba't ibang statistical and administrative sources. Ito nga, vital statistics from registered births, marriages, and deaths sa buong Pilipinas. And also, meron tayong census, which is nabanggit ko kanina yung mga and yung survey, no, yan po. So nakukuha naman natin yung information tungkol sa household composition, yung mga living arrangements, at saka yung relasyon ng mga taong naninirahan sa isang sambayanan sa census or dun sa mga ating mga surveys. So at dahil dito, no, nakikita natin yung ibang-ibang uri ng family arrangements na umiiral sa ating bansa. Halimbawa, may mga couples na nagsasama bilang magpartner nang hindi pa kasal, o ito yung tinatawag na cohabitation. Okay. Yes. So meron din po tayo mga solo parent households, mm-hmm. at may iba pang mga households arrangements. So may mga hamon din sa pangongolekta ng ganitong mga datos. So napaka importante yung cooperation, yung ating mga kababayan, no? But halimbawa sa civil registration, ang naitatala lamang ay mga legal na narehistrong pangyayari. So, although may mga unregistered pa rin tayo, no? Minomonitor din po yan ng ating pong PSA. Kagaya nung kasal, kung hindi po ito na i-report, although hindi naman yun magiging reason na invalid yung marriage, no? Or hindi na register. So, kung ang isang mag-partner ay nagsasama, ngunit hindi kasal, hindi ito makikita sa marriage registration records. Mm-mm. Pero makikita mo ito doon sa census of population. No? Kasi kina-capture doon yung civil status or marital status po. So, yun. And may hamon din sa aspeto ng data collection. So, habang naging mas iba-iba ang household at family arrangement, kailangang tiyakin ng ating mga questionnaires at statistical standards ano po, na yan po ay pinapatupad ng ating opisina at patuloy na nakakasabay sa teknolohiya sa pag-gather ng complete and accurate na mga information. So, ito yung mga datos na kinukuha natin sa official statistics ay ginagamit natin sa mga pulisiya. Ano po? So, information tungkol sa household composition, family arrangements ay nakakatulong sa pagpaplano ng ating mga social protection, pabahay, health, education, among others. So, yun po.
1: Ayun, napaka-importante talaga ng ating mga datos, no? And kudos talaga to the Philippine Statistics Authority, the only, no, authoritative talaga source of administrative data here in our country. And of course, the all other administrative data ng ating mga departamento. At bago tayo magpatuloy, ANS Maris, gusto rin nating i-mention na nagpapasalamat tayo sa Region 3 led by Regional Director Odette Nacionales at ang buong Region 3 na nakikinig at nanonood ng ating Popbeat. And the Central Luzon Population Officers and Workers na talaga namang naka-tune in. Marami pong salamat sa suporta ninyo sa Popbeat. Lalo na, ang Region 3 ay isa sa mga pinaka, no, madaming nagpapakasal dito sa ating bansa. At bago tayo tumungo sa ating mga next questions, panoorin muna natin, no, ang ating mga ilang paalala. At here it is. Let's take a break and here it is.

0: isa sa mga pangunahing tinututukan ng Commission on Population and Development o CPD ay ang Responsible Parenthood and Family Planning Program ng bansa. Layunin nitong matiyak na bawat pamilya at individual ay may access sa tamang kaalaman at serbisyo upang makapagplano ng maayos para sa kanilang quality of life. Upang makamit ang layunin ito, kailangan magkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino kung paano maging responsable sa pagpaplano ng kanilang pamilya. The good news is, 42% ng kababaihan may edad 15 to 49 ay gumagamit na ng makabagong pamamaraan ng family planning. Batay ito sa 2022 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. Ayon naman sa 2023 Field Health Services Information System o FHSIS ng Department of Health, 8.6 million ang mga Pilipinong kababaihan na gumagamit na ng family planning. Ito ay tumaas mula sa 2022 level na 8.3 million na kababaihan. Ika nga, malayo na, pero malayo pa. Ang mga makabagong pamamaraan ng family planning ay ang mga sumusunod. Ang mga short-acting methods tulad ng pills, injectables, at condom. Ang mga long-acting methods naman tulad ng implant at IUD. At ang permanent methods tulad ng no-scalpel vasectomy at ligation. Kasama din dito ang modern scientific natural methods. Samantala, 17% pa rin ang gumagamit ng traditional method, katulad ng withdrawal at calendar method. Ang scientific natural family planning methods ay ang mga sumusunod. Standard days method, Billings ovulation method, basal body temperature method, symptothermal method, two-day method, at lactational amenorrhea method o LAM. Subalit, marami pa rin sa ating mga kababaihan ang may unmet needs o yung mga nais magplano ngunit hindi gumagamit ng anumang family planning method. Kaya naman, pinalalakas ng CPD ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga partners upang matiyak na nabibigyang sapat na atensyon ang mga programang may kaugnayan sa responsible parenthood at family planning. Hinihikayat natin na ang bawat mag-asawa ay bumisita sa pinakamalapit na health center upang alamin at piliin ang pinakaangkop at hiyang na family planning method para sa inyo. Ang pagtutok sa kakayahang magplano ng pamilya ay tiyak na magbubunga ng isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Nagbabalik muli tayo kasama si Assistant National Statistician ng Philippine Statistics Authority, si Engineer Marisa Grande. At nabanggit natin kanina, no, Engineer, yung 59.5% are outside marriage pinapanganak. At pwede po ba nating tanungin yung proseso ng legitimization or legitimation?
2: Okay. Yung 59.5% na binanggit ko kanina, ito yung mga non-marital children. So, dalawa kasi yung maali mag-fall para sa case na to. Kung kinasal na yung magulang at wala naman pong impediment, pwede po silang mag-file administratively ng legitimation by subsequent marriage of the parents. So, ang proseso, no, pupunta sila sa local civil registrar para yung parents mag-execute ng joint affidavit of legitimation. Ipipresent nila yung kanilang marriage contract or certificate at yung senomar status. So, kailangan kasi makita na walang previous marriage yung isa sa parent. And ayun, pwede siya administratively na ma-annotate yung birth certificate ng bata by the subsequent legitimation na process nga po. At ayun na, makukure doon at yung pangalan ng bata marireflect na ang kanyang name under the surname ng father. Uh-oh. So, kung kinasal yung magulang, para mag-change yung status niya from non-marital to marital child. But there are instances na hindi naman nagpupush ng marriage, formal marriage, itong mga parents. So they can opt na mag-apply naman yung administrative process para maip magamit yung apelyido ng tatay through the Republic Act 9255. So, ito, hindi pa rin nag-change yung status ng bata na non-marital, pero maari niyang gamitin yung apelyido ng kanyang father at mag-reflect sa kanyang birth certificate yung bago niyang name, na yung middle name niya ngayon under the surname ng mother, and then magagamit niya na yung apelyido ng father niya. So, yun yung pwedeng papasukan na changes dun sa civil status ng child doon sa para may ilagay yung pangalan ng kanyang ama or magamit yung apelyido ng kanyang tatay.
1: Ayun. So, matagal po ba yung proseso na to? Mga, on average po, ilang araw yung after ma-file yung joint affidavit sa local civil registrar for legitimation and yung pag siyempre yung pagkakaroon ng Certificate of No Marriage or Senomar.
2: Sa ngayon kasi, kailangan i-secure ng parent yung marriage contract issued by the PSA, Senomar, of both of them, and yung joint affidavit of legitimation, at yun ang kapag complete naman, accurate, consistent yung mga entries doon sa birth certificate ng bata, maari nilang ma-process ito within the day. Kasi basta naka-register na yung birth certificate po nung bata. So, basically, administrative na process po ito. Ganun din po sa 9255. Dalawa yung kailangan nilang i-secure doon. Mm-hmm. Yung affidavit of admission of paternity ng father. Pwede kasi yun na execute at the time of registration kahit hindi pa sila kasal nung mother, ano. Mm-mm. Plus the affidavit to use the surname of the father. So yun po, yung iba nga dumadaan sa dalawang admin process, pag hindi pa kasal, papagamit yung apelyido through the RA 9255, and then later on pagkasal na yung magulang, nagpa-process ulit sila ng legitimation. So parang dalawang annotations tuloy dun sa birth certificate ng bata.
1: Pero same naman po yung rights, no? Whether you're born out of marriage or
2: magkaiba
1: marriage.
2: Dun sa legitimation process, kasi once na nag-process yung magulang, retroactive yung effect ng legitimation sa child. Now, yung sa 9255, it's a recognition of the father nung child. So, yung status ng bata, so yung kaibahan nito, dun sa legitimation, from non-marital, magiging marital child na siya. Dito sa 9255, it's the same, na non-marital pa rin, yun lang, recognized by the father yung bata po.
1: Ayan, sa ating mga nakikinig, do, napaka-informative nitong proseso na to. Pero meron tayong katanungan, Ines Marisa, from Sir Junmar Gonzalez, galing sa Cotabato. No? We collect monthly data on birth, death, and marriages of all our municipalities and city of Cotabato province. My question is, can we use this to help our local chief executives in future decision-making on plans, programs, and activities instead of that from PSA or NDHS or CBMS?
2: Well, of course, saan po si Sir? Sa
1: Cotabato.
2: Cotabato Provincial Office. Yes, pwede naman pong gamitin for planning purposes, no? In fact, in-encourage namin yung ating mga local government units, no? Mm-hmm. Yung mismong datos na nakukolekta ng ating mga local civil registrars can be used. So, halimbawa, number of births by sex, no? Ilang taon ba yung mga parent nung ikinasal. So, makukuha lahat ito sa datos, no? Especially kung may system na ginagamit yung ating mga local civil registrars. But, yun aming pong datos, ayan po yung official na consolidated. So, meron po tayong cut-off period, no? So, for yung nirelease namin na 2024, ibig sabihin ito yung na data, yung binanggit namin po kanina, na 1.3 million, yan po ay nanggagaling sa registered na vital events from January up to December of 2024. So, yan yung mga occurrences ng, for example, live births. So, ngayon, kung gusto nyong, that is, yung mga datos kasi na nakokolekta sa ating mga local civil registry offices, official din naman po yon, no? But, baka lang makompare kasi yung official talaga na nagre-release na yung statistics ay sa amin po, but may data gap. So preliminary data they can use naman for planning yung ating punggaling sa ating mga local civil registry offices.
1: Ayan, Sir Junmar, ayun ang sagot no ng ating Assistant National Statistician. No, talaga namang expert sa vital events and vital registration. And bago tayo tumungo sa ating katanungan, gusto nating magpasalamat sa mga nanonood. RD Joyce de la Paz all the way from US. Lori TB from Angeles. Janet Silva, hello. And me, Ballesteros. Thank you for watching. And at the same time, let's move on to our next questions. Nakita natin na bagamat bumababa ang kabuuang bilang ng kasal, ng mga nagpapakasal, makikita rin na may mga sasangkutan ng ating mga menor de edad na nagpapakasal, na alam naman natin na sa ating law no, bawal ito, no, lalo na kung sila ay minor. Mula sa inyong pananaw bilang eksperto in SMRIS, paano ba natin dapat bigyan pansin ng issue na to at ito ang mga puwang sa datos sa implementasyon na kailangan pa nating punuan dito sa ating mga menor de edad na nagpapakasal?
2: Okay. Dun sa datos natin ng 2024, nasa 11.8% ang inirehistrong adolescent marriages o mga kasal na yung mga below 20 years old. So, ito ay 15.3% na mas bababa kesa noong 2023. In fact, mayroon akong hawak na tables dito, no? So, from yung age na 15 to 19, dun sa datos po natin, nasa 2,631 marriages or 0.7% dito ang nagpakasal sa edad na ito, no? Napansin natin na meron tayong batas, no, regulating yung child marriage.
1: Yes.
2: But still, meron tayong nakukuha sa datos po natin at ito rin po kasi ay cultural. Nakikita natin sa datos natin, ito sila po ay belonging to the ethnicity group or sa ating mga Muslim, mga mahal nating Muslim brother. So, it still seems na merong kailangan siguro i-improve. Cultural kasi yun sa kanila. So, of course, yung ating mga local civil registrars, once na solemnize yung isang marriage, ministerial sa function na nila na ito po ay i-register. Kaya na-capture po yan ng ating mga datos. So, makita natin na despite the existence ng mga batas, no, meron pa rin nagko-contradict dun sa actual na implementation because it is cultural. So, siguro ito yung dapat nating pagtuunan ng pansin. But the objective din naman ng regulating the child marriage is protection, no, sa ating mga kasi below legal age pa yan, how to handle a family. So maraming epekto dun sa social aspect ng isang sa couple. So kaya yun, siguro nakikita ko, ito primarily ang kailangang pagtuunan natin din ng pansin.
1: Okay, thank you very much. At sa ating huling katanungan, sa hinaharap, ano po ba ang palagay ninyo ang pinakamahalagang polisiya, no, ng mga tao sa komunidad at sa bawat pamilya tungkol sa mga kalakaran na ito? At ang kwento ng ano ang kwento na sinasabi ng mga numero natin tungkol sa magiging itsura ng pamilyang Pilipino sa hinaharap?
2: I think yung one of the issues na kailangan pa rin natin pagtuunan is yung completeness or coverage ng ating vital registration. Ano, while we say na mataas na yung level ng ating birth registration, we clearly namo-monitor din natin yung death registration sa marriage, para siyang kulang, no, ng pagmo-monitor. So sa ngayon, gusto ko ding i-share na isa na yan sa mga indicators na dinagdag sa ating pong CRBS decade na na-extend hanggang 2030. At ito yung mga polisiya na kailangan din nating tignan to make sure yung monitoring at completeness ng mga registration natin.
1: Okay, no? At meron tayong katanungan dito, ANS Maris, bago tayo magtapos. Nauuso na po ang double income no kids at double income with one kid and double income, no kid. With, hindi, yung, ito na, hindi ko na alam yata ang meaning nito. RD Reynaldo Wong from Baguio City. Ano po ba yung Dink Wood? Siyempre, double income, no kid. With, hindi ko alam ang OD. Anyway, wait and see po ang mga millennials citing uncertain future as main reason. Ano bang masasabi natin dito? ANS Maris, yung mga double income no kid, magkakaroon or double income with one kid, magkakaroon na po ba tayo ng mga ganitong ano to? Statistics in the future? Ayun pala, double income no kid with one dog or one cat.
2: Sorry.
1: Think what see.
2: Okay. I thought one child policy I or mean, sabi yung pala yung mga pets,
1: kasi
2: no?
1: Kasi talagang uso nga po tong ano na to eh, diba? Itong ganitong phenomenon sa ating bansa. Magkakaroon na ba ng chance para malaman? At saan ba namin pwede nating malaman yan, yung data na to?
2: Parang hindi ako, kung sa official na datos sa ngayon, baka hindi ko lang alam, no? But yun nga, napapansin natin ngayon parang yung mga couples prefer yung informal marriage, yung mga cohabitation, and also yung akala mo baby yung tinutukoy pero mga pet pala. So I think may mga changes na talaga sa lifestyle at preferences. So sabi nyo nga, millennials, mga next generation. So tingnan natin, parang right now, ang pwede lang kasi nating makuhanan ng mga datos ay sa census, yung mga marital status, mm-hmm, among others. Pero hindi naman po sinusurvey yung ating mga pets.
1: Talagang ano, siguro magkapaka-qualitative study po para to know. Although yung study ng CPD, talagang some Filipino couples prefer pets over children. No? Maybe because of the economic ano din, prioritization ng ating mga kababayan. Thank you so much for watching always, RD Reynaldo. Ngayon ko lang po narinig itong double income no kid with one dog or one cat. Dink would see. Cute naman. Ayan, panghuling mensahe, Engineer Marisa Grande. Ngayon po na napag-usapan natin yung declining, delaying marriages, no? Yung mga changing family patterns and preferences ng ating mga kababayang Pilipina. Your message po for everyone watching Poppy.
2: Okay, so itong mga well, as an assistant national statistician ng ating pong civil registration service, we advocate, no, for timely, accurate na registration, not only for births, also for deaths, but also for marriages and other vital events. So yun yung siguro na kailangan natin ipaalam sa kanila, napakahalaga ng ating mga datos, not only for legal and identity, but also as input sa ating mga datos sa pagpaplano sa gobyerno at marami pa pong iba. So yun, importante na mai-register po ito at ensure na accurate and tama yung mga information para hindi po tayo magkaroon ng mga hassle at mag-undergo ng mga corrections later on.
1: Ayun, mahalaga ang datos at mahalaga na accurate, no, para walang problema in the future. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating interview and for visiting us in the studio, Engineer Marisa Grande. And shout out din kay Mommy. Mommy, maraming salamat for being here also and assisting us kay ANS Marisa. At sa ating pagtatapos, ang pagbaba ng bilang ng kasal ay may epekto rin sa lipunan kapag mas nahuhuli ang pag-aasawa, karaniwang nahuhuli rin ang pagkakaroon ng anak. Kunti-unti ding bumababa ang fertility rate ng ating bansa at nagkakaroon ng pagbabago sa istruktura ng ating pamilya. No, para sa mga eksperto, no, na talagang nababago talaga ang mga preferences ng ating mga kababayang Pilipino. At dahil dyan, mas pahahalagahan natin ang social protection ng ating mga pamilya. At dahil dyan, maraming salamat din sa lahat ng ating mga taga-suporta, sa lahat ng ating taga-panood, at ating mga taga-pakinig. Okay? And at the same time, thank you very much po, ANS Marisa Grande again, no, for being here on studio. At dahil dyan, sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace Bersales, at Deputy Executive Director Boyetta Cardon, ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development. Pakinggan ang tibok ng populasyon at laging i-share ang inyong thoughts gamit ang ating hashtags, no? Popbeat, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPD at 57. At i-follow ang ating Facebook page, Commission on Population and Development at CPD Fails. At dahil dyan, pakinggan ang tibok ng populasyon dito sa Popbeat, dahil tayo, tao ang puso ng pag-unlad. Masayang pamilya!
2: Congratulations!

0: Show Magazine 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
10: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine
10: 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278. AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
24: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
23: COMELEC, kulang na sa oras para ituloy ang November 2 barangay at SK elections sakaling magbaba ng TRO ang Supreme Court. Ang pagulat ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
6: Nagbabala ang Komisyon ng Elections sa COMELEC na maaaring hindi na nito kayaning ituloy ang November 2 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sakaling maglabas ang Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court laban sa postponement ng halalan. Sa pagdinig ng proposed 2027 budget ng COMELEC, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nahintulan ng full body ang paghahanda para sa halalan matapos maisabatas ang Republic Act 12326 na nagpapalawig sa termino ng Barangay at Sangguniang Kabataan officials sa 5 taon at naglilipat ng halalan sa November 2028. Kasama rito ang paghinto sa mga aktibidad para sa filing of certificates of candidacy na original na nakatakda hanggang October 5. Sinabi ni Garcia na kung biglang mag-uutos ang Korte Suprema na ituloy ang November 2 elections, kailangan pa ng COMELEC ng panahon para maglabas ng resolusyon at magsagawa ng information dissemination sa buong bansa na maaaring umabot ng 2 linggo. Gayunman, sinabi ni Garcia na handa ang COMELEC sa anumang magiging utos ng Supreme Court. Ayon sa kanya, maaari rin gamitin ng COMELEC ang provision sa Omnibus Election Code tungkol sa force majeure at posibleng pagpapalawing ng election period depende sa magiging desisyon ng Korte. Samantala, sinabi ni Garcia na nasa 8 billion pesos na ang nagastos ng COMELEC para sa paghahanda sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, habang maaaring gamitin ang 2028 national at na local elections ang nasa 11 billion pesos unexpended funds mula sa pagpapaliban ng halalan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine. Report.
23: Bagong SAL and rules, mas nabigyang linaw ang tamang pagdeklara ng mga baril ng opisyal ng gobyerno. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Magazine. Report.
8: Sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ipinakita ng magkakaibang pananaw ng ilang senator judges sa pagdeklara ng mga baril ni Vice President Sara Duterte kung bakit mahalaga ang malinaw at tiyak na rules sa SALN. Sa impeachment trial, iniharap ang records ng PNP ng mga baril na pagmamayari ng Vice Presidente at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Gayunman, kinwestiyon ng ilang senator judges kung kailangang isa-isa ilista ang mga baril o maaari itong isama sa isang pangkalahatang entry para sa personal property. Ayon kay Luistro, karaniwang tanong din ito ng mga government employee kung paano dapat ihanda at ideklara ng tama ang kanilang SALN. Kaya ikinalugod niya yung inailatag sa pagdinig na 2025 guidelines kung saan nakasaad sa Section 34 na ang mga personal na property na irehistrado sa government agencies kabilang ang firearms ay dapat ideklara ng paisa-isa. Nakatulong kasi anya ang bagong guidelines upang linawin ang usapin partikular sa deklarasyon ng mga baril. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine. Report.
23: Samantala, mga opisyal ng Land Registration Authority o LRA at Anti-Money Laundering Council o AMLC uunahin munang iharap sa Senate Impeachment Court bago sumalang si dating Senator Antonio Trillanes. Ang pagulat naman iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Magazine. Report.
11: Kinwestiyon ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro kung bakit tinatanggihan ng depensa ni Vice President Sara Duterte na kilalanin o pumasok sa isang stipulation ugol sa pagiging tunay ng kanyang mga sariling bank accounts, lalo pat ang mga dokumentong ito ay direktang isinumite ng mga bangko sa Senate Impeachment Court. Inulit ni Luistro ang pahayag ni House Prosecutor Shel Jokno na kailanman hindi nahawakan ng prosecution ang mga records bago pa man ito makarating sa korte. Ayon kay Luistro, umabot sa humigit kumulang na 10 bangko ang nagsumite ng mga dokumento at inalala niya na umabot pa sa 2 van bawat bangko ang nagpadala ng mga ito para isumite sa korte. Sa day 30 ng paglilitis, nagpahayag si Jokno na babawiin ng prosecution ang request for admission kapalit ng kasunduan o stipulation mula sa depensa. Babala ni Luistro sakaling tuluyang tanggihan ang depensa ang pag-amin at ang stipulation, mapipilitan ng prosecution na isa-isahin na itawid sa witness stand ang mga testigo upang tukuyin at patunayan ang mga dokumento na itinuturing nilang napakahalaga sa kasong unexplained wealth. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervin Luistro.
1: It's beyond the stretch of my imagination already. Ano bang dahilan? Bakit hindi mo i-admit ang dokumento na sa inyo naman ang galing? Diba? Eh, dokumento ng respondent eh. Account to ng respondent, diba? So why will they deny authenticity of these documents which were directly submitted by the banks to the Honorable Impeachment Court, no? Pero kung talagang tinanggihan na nila yung admission, tatanggihan pa rin nila yung stipulation, aba ay talagang wala kaming choice. Kung hindi isa-isang ipa-identify itong mga dokumentong ito because these are very significant in the presentation of evidence for unexplained wealth.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
23: At para sa ating panghuling balita, fuel surcharge sa mga flight tumaas sa level 17 sa susunod na buwan ayon sa Civil Aeronautics Board o CAB. Ang pag-ulat naman yated sa atin ni AJ Ignacio.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
9: Tumaas sa level 17 ang fuel surcharge para sa mga flight mula October 1 hanggang October 15. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mas mataas ito kumpara sa kasalukuyang level 14 para sa domestic flights na maaaring nasa 559 pesos hanggang 1,635 pesos ang fuel surcharge depende sa layo ng biyahe. At para naman sa international flights, nasa 1,846 hanggang 13,726.58 centavos ang maaaring singilin. Noong September 16 hanggang 30, nasa 457 hanggang 1,336 lamang ang surcharge para sa domestic flights, habang nasa 1,509.08 centavos hanggang 11,220.71 pesos naman para sa international flights. Ang fuel surcharge ay dagdag bayarin sa ticket na gagamitin ng mga airline para makatulong na mabayaran ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis. Ayon sa GAB, minomonitor nito ang presyo ng fuel kada 15 days para matukoy ang tamang surcharge at exchange rate na gagamitin para sa fuel surcharge ay nasa 62.71 centavos sa kada 1 peso o 1 US dollars. Dahil dito, maaaring tumaas ang kabuuan presyo ng mga airline ticket sa unang kalahati ng Oktubre depende sa airline at ruta. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
23: At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At ngayon po ay may makakasama tayo, ano, na panauhin. Sina Riza Gamaya, ang influencer po, influencer manager, ano, at Marian Jeronimo, ang lead ambassador ng Cricket Philippines, para ibahagi, ano, yung kanilang inspiradong journey sa mundo po ng creativity at entrepreneurship. At aalamin natin, ano, kung paano naging oportunidad, ano, sa negosyo ang passion nila sa crafting, at tuklasin kung paano makakatulong ang cricket sa mga nais magsimula ng sariling creative business. Eto po, kasama natin sa studio live, ano, sina Miss Riza at Miss Marian. Magandang hapon.
2: Magandang hapon. Good afternoon, Miss Marinela.
0: Ayan, at sisimulan na namin, ano, ang aming kwentuhan tungkol nga dito sa Cricket Philippines, ano. Paano po ba nagsimula ang inyong journey, ano, mula sa pagiging user ng machines hanggang sa pagiging brand ambassador? At paano ang paggamit nito, or paano nyo ito ginamit, ano, sa inyong business?
3: Ako po, nag-start po ako as naghanap po ako ng machine para po sa aming bake shop. So, yung husband ko po is niregaluhan po ako ng cricket machine. Ang ideally po, para lang po sa cake topper sa aming baking business. Mm-hmm. But eventually, habang ginagamit ko po si cricket, na-discover ko po na marami pa po siyang pwedeng gawin. Hindi lang po cake toppers. Ayun. Pwede rin po siyang stickers, decals, at pwede rin po mag-customize ng mga products.
0: Ayun. At yung sinasabi nilang machine, eto po, nakikita nyo po sa ating harapan ngayon, ano. At mamaya tuturuan nila tayo kung paano ba ginagamit ito, ano. Sabi nga, eto, oh, kung makikita nyo po kung gaano lang siya ka-handy, oh. Ang liit niya, meron siyang small, meron siyang medium, at meron pang mas malaki, ano. Ayan. Sa panig naman yun ni Miss Marian, ano. At sa side naman ni Miss Riza, paano naman na nakatulong ang cricket machine, ano, sa iyong business?
2: Actually, yung cricket machine po, ano, ang pinakalagustuhan ko talaga sa kanya is yung versatility niya. So, with one machine, there's a lot of possibilities and a lot of projects na pwede mong magawa. So, nag-start lang ako offering a canister time pa ng pandemic, and then eventually, minaster yung craft at lang nag-aral pa ng maraming mga projects na pwedeng magawa. And then eventually, nag-expand na rin and nag-grow na rin yung mga product offerings ko.
0: Ayun, ano, kanina off-cam, pinagkukwentuhan namin ni Miss, nina Miss Riza, no. Sabi niya, hinanap niya talaga, no, sa kanyang message yung kung paano siya nag-start. Biruin niyo yun, nag-start lang siya sa halagang 300 pesos. Nakapagsimula siya ng kanyang business. So, ayan, ha, 300 pesos. Oo, hindi kinakailangan ng malaking halaga.
2: Hindi kailangan ng malaking halaga. Hindi mo kailangan mag-start ng malaki. So, kung ano lang yung meron ka, you can start. Tulad ko po, nag-start ako ng 300 pesos. So, paano po nangyari yun? So, umorder muna ako ng decals po dun sa neighbor namin na meron ng cricket machine. So, hindi po ako agad nag-invest. Then, after siguro a month, nakita ko yung potential ng machine, nakita ko yung potential ng business. So, saka po ako nag-invest ng machine ko. Ginamit ko din yung pinaikot kong puhunan sa halagang 300 pesos.
0: Ayan, sa halagang 300 pesos, lumago na ito, ano? At sabi nga, hindi kinakailangan, bumili ka agad, ano. Kasi sabi nga ni Ms. Riza kanina, eh, syempre napakahirap bitiwan, ano.

0: Yung malaking halaga, hindi mo alam kasi, 'di ba? Eh, alam naman natin ano, sa business talagang may risk, ano? So, lalo na pag pinaghirapan mo kasi yung pera, parang ang hirap bitiwan ng basta-basta, hindi ba? So, pwedeng magsimula ng maliit. Ayan. At doon nga nagsimula si Miss Riza, no? Hanggang sa eto na, meron na siyang sarili niya, no? Ituturo nyo na po ba sa amin kung paano ang gamitin itong Cricut machine, or magkukwentuhan muna tayo? Maya-maya na natin, bibitinin muna natin sila para para subaybayan nila tayo hanggang mamaya, no? Oo. At para naman sa mga, dahil nakita nyo nga po ano, yung potential ng Cricut, ano, hindi lang bilang creative tool, kundi bilang business tool na siya, ano, paano nyo nakikita yung machine, ano, na talagang makakatulong sa isang tao na gustong magsimula ng sariling negosyo?
1: Yung Cricut machine po is, isa po siyang creative tool dahil po ginagawa po niyang mas madali po sa mga nag-startup po na business. Dahil po maliit lang po siya, hindi rin po kailangan ng malaking puhunan para rin po sa panimula. Kaya po mas napapadali po yung mag-start po yung mga gusto mag-start ng small business.
0: Yes, Miss Riza.
2: So, ano po, no? Yung Cricut machine kasi, naging, ano po siya, aside from being a creative tool, business tool po talaga siya. So, sa kahit na maliit na machine na to, na parang laruan, and cute na cute lang, pero marami nang pwedeng magawang project dyan. Marami nang pwedeng makreate na product out of that small machine. So, hindi naman natin kailangan mamaster lahat agad-agad. Mm. So, let's start lang ng isang product na kung ano lang yung kaya natin gawin. And then eventually, matututunan din natin lahat along the way. And then doon na, mag-grow na natin yung mga product offerings natin.
0: Mm-hmm. Bali, ang gamit na paper dito is ordinary paper lang din, katulad nung ginagamit sa halimbawa pag tayo magpiprint ng kung ano man, ano, yung halimbawa sa yung sa sticker, yung mga sticker paper, ganun din ang gamit na paper dito.
1: Yes po. Cricut po also have a consumables po. Meron din po siyang mga sticker. Meron din po tayong tinatawag na decals po. Mm-hmm. At meron din po tayong mga iron-ons yung nilalagay po sa t-shirt. So, parang complete ecosystem na po si Cricut. So, mm-hmm. if you buy the machine, meron din po siyang mga kasama rin pong mga startup materials.
0: Okay. Ayan. Speaking of pagbinili. So, syempre, yung ating mga listeners and viewers, ano, nagtatanong, syempre, gaano ba ka-affordable itong Cricut machine na ito, ano, para makapag-start kung sakalit kahit pa paano may konting na itatabing pampuhunan, ano, lalo't ganyan, sabi nyo, hindi kinakailangan, pero kung meron na, di ba, mas maganda na siguro yung makabili ka na ng sarili mong Cricut machine, ano.
2: So, yung smallest machine po natin, no, ang price po niya is 8,000 plus po yung machine natin, yung pinakamaliit. And then, meron po tayo yung pinakamalaking, yung malaking machine natin, this is the Cricut Explorer 5. So, nasa 15,000 naman po yun. And yung top of the line na cutting machine natin is nasa 22,000 yung price natin. But, syempre yung iba, medyo nalalakihan, pero wag po kayo mag-alala kasi meron naman tayong installment plan. Meron tayo. Pwede natin bilhin yun via installment sa mga e-com platform.
0: Ayun, ako. Sa mga gustong gamitin pa, no, yung kanilang na itatabing pera na pamuhunan. Ayan, pwedeng through installment yung kanilang Cricut machine, ano, para makapagsimula ng negosyo. Para po ba sa mga beginners, ano, ano kaya yung po pwede nilang pagsimula na negosyo?
1: They can start small po. Sample po for stickers muna. Mm-hmm. Dahil mabenta po yung mga stickers ngayon, lalo na po sa mga students po sa school. Mm-hmm. Lalagay po natin sa mga notebooks nila, sa mga books po. And then, pwede rin po silang, katulad ko po, nag-cake topper. Marami mm-hmm. po tayong mga baker na nangangailangan din po ng mga cake toppers for their cake, lalo na po pag-customize po. And then, pwede na rin po silang yung mga keychains. Ayan po, ayan, yung mga maliliit.
0: Mga bata, ano? Yes, diyan, yes. Mahilig yung mga bata, mga keychain. Stickers, ayan, katulad ng nakikita natin sa screen ngayon, yung mga pictures, diba? So, pwede nga makapagsimula dyan, ano? sa katulad nitong ating pinakamaliit na cricket machine, ano, gaano karami? Kumbaga, ito ba is meron din siyang parang ink, katulad sa mga printer? Ganun ba siya? Ganun ba ang dating nito? Parang printer type?
2: Oh, yung machine po ng Cricut is all cutting machines po siya.
0: Uh-huh.
2: So, you need a separate printer po. Kung ano po yung available printer nyo sa bahay or sa office, yun po yung gagamitin nyo to print the stickers and then saka natin siya ilalagay sa Cricut machine para i-cut. So, it's a cutting machine po.
0: Ah, okay. Cutting machine.
2: Yes,
0: so, cutting iba
2: machine
0: pa yung printer,
2: yes,
0: ano? So, ayan. Ang Cricut pala is a cutting machine. Ayan, para sa kalinawan po ng ating mga listeners and viewers, ano. At sa inyo pong experience, ano, bilang entrepreneur, ano, paano nakatulong itong Cricut, ano, sa paggawa ng mga customized at mga personalized products na po pwedeng pagkakitaan?
1: Cricut po, open po siya ng maraming opportunity po sa akin bilang isang small business owner po. Dahil po from a cake topper, naglumago po siya dahil po nagkaroon din po kami ng mga personalized product na in-offer po.
0: Mm-hmm.
1: So, on my part po, hindi lang po siya cakes. Meron na rin po kami. So, pag mag-birthday po, pwede rin pong order sa amin for souvenirs.
0: So, hindi na lang siya basta cake. Ano, may kasama na siyang souvenirs. Siguro, katulad yung sa mga cakes, hindi ba, pag halimbawa, yung wedding, pwede na rin yung mga giveaways pag sa wedding. So, yun, ano, ayan, hindi na lang siya cake, basta-basta, may kumbaga, karugtong na siya, no? Kumbaga, nagdudugtong-dugtong, nanganganak na siya, no? At kumbaga, lumalawak na yung business mo, hindi na lang sa isa nakatuon, ano?
2: Yes.
0: So, dumadami na siya. Kumbaga, nagiging pamilya na siya, no, ng business. Mula sa isa, naging dalawa, naging tatlo, dumami na siya. At marami rin pong mga aspiring entrepreneurs, eh, no, ang mga may creativity at ideas, pero minsan hindi nila alam kasi kung paano magsimula ng kanilang negosyo, ano. Ano pong maipapayo nyo sa kanila, no, lalo sa paggamit nitong Cricut machine, ano, para maging income opportunity yung kanilang skills na itatabi, no?
2: Una-una po, no, yung creativity, once po na lagi natin siyang ginagamit, nag-overflow po yan. Hindi po siya nasa-stop. So, yung iba kasi na-intimidate sila. Yung iba naman po na sinasabi lang, hindi sila creative, na-intimidate po silang gamitin yung machine. So, ano po, ang Cricut machine po ay meron po tayong software na ginagamit dito, which is the Cricut Design Space, na very straightforward and user-friendly, na kahit wala ka pong alam, hindi ka po techie, or kahit young entrepreneur ka po, tulad ng mga nakikita natin ng mga at age 8, 9, 10, gumagamit na po ng Cricut machine. Ibig sabihin, ganun po kadali gamitin yung Design Space software, na kahit po hindi ka ganun ka-techie, ay kayang-kaya mo magsimula ng ganitong business. So, lalo na kung creative ka, mas malalaro mo yung mga projects or products na pwede mong i-offer sa market.
0: Ayun. Sabi nga namin kanina, parang gusto na rin namin yan. Hindi kasi kami meron kaming may mga pinupuntahan kasi din kami mga coverages, ano. Kami nagpapa-print pa, ng mga designs, mga bookmarks at mga giveaways na ibinibigay namin. So sabi namin, imbis na siguro next time na magre-request kaming magpa-print or what, bibili na kami nitong cutting machine na ito, ano. Nagsisimula kami sa maliit, just wish lang namin yun. At maya-maya, ano, eto, sa mga gusto din po, ano, na eto, mga interesado na mga viewers and listeners natin, saan sila po pwedeng makakuha nitong Cricut machine na ito, ano?
1: We have, ano po, online shops po, like, for the e-commerce po natin, meron po tayo. And then, sa mga leading stores po natin, meron din po. And meron din po tayo mga resellers po na authorized po, na nakapost po sa aming Facebook page. Search lang po kayo ng Cricut Philippines, and then makikita nyo po yung mga reseller po namin.
0: Ayun, mga reseller nila. At meron kayong incoming event.
2: Yes.
0: Sige po, invite natin sila.
2: Ayan. So sa mga gustong matuto kung paano gamitin ang Cricut machine at sa gustong makakuha ng marami pang ideas on how to use your machine or how to start a business or creative business, meron po kaming upcoming event ngayon pong October, sa darating na October 10, sa Clock In Ayala North Exchange, Makati, from 1 p.m. to 5 p.m. Ayan, so kita-kits po tayo. Marami po kayong mga project inspirations na makikita. And of course, huwag niyo pong kalimutan magsuot ng 90s outfit kasi 90s ang theme natin. Balik ka na sa 90s gamit ang Cricut.
0: Ayun, may theme pala, no? 90s. Ayan, sa mga interesado, ayan. Sa October 10 yan, 1 to 5 p.m., yes. Ano? Clock in. Ayala North Exchange, Makati City. At free ang registration.
2: Free registration.
0: Ayan, at matututo pa kayo. So, tuturuan na nila tayo, no, paano gamitin itong Cricut machine, ano? Katulad nito, nakikita natin meron tayong anong tawag dito?
1: Pump spray.
0: Ayan, at meron din tayong cup and parang
1: bucket hat.
0: So, tuturuan nila tayo paano maging creative. Biglang ganun eh. Baka, 'di ba? Ayan.
2: Yes, kasi madali lang po siya. Actually, pwede siyang gamitin kahit gamit lang yung cellphone, tablet, laptop. So, kahit anong device po pwede.
0: Samantala, bago nila tayo turuan, ano, papapasukin muna natin ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Lives changed for the better. In many ways, the work of our honorees reflect the larger initiatives of government in supporting our teachers who help our youth, strengthening the capabilities of those who protect us, and giving our people the right tools to keep us safe. In our schools, thousands of newly hired and promoted teachers have found better opportunities as we have expanded their career progression and improved their overall welfare. In the security sector, we have given local governments digitized and unified systems to coordinate their own security and disaster response, modernize the equipment of our armed forces, and improve the pay and allowance of our men and women in uniform. These also complement the measures that we have taken at the community level, such as the unified 911 hotline for faster response and barangay-based campaigns to continue to rid our streets of illegal drugs. But policies and programs only go as far as the people who carry them forward. Our 10 awardees show us what happens when skill is matched by dedication and a strong sense of duty. We thank Metrobank Foundation for recognizing these well-deserving Filipinos and their efforts. To our 10 awardees, know that your fellow Filipinos see you and are grateful to you for all that you have done and continue to do. You remind us that nation building is not confined to high office. It is carried out in classrooms, in institutions, in communities all over the country. May this award inspire you to keep going, and may it inspire many more Filipinos to follow your shining example. Again, congratulations on this remarkable achievement. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga awardee. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Thank you, Mr. President.
5: Sa katatapos lamang na body ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa awarding ceremony ng Metrobank Foundation Outstanding Filipino, sinabi ni Pangulong Marcos na simula pa ng kanyang termino taong 2022.
6: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
7: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine
16: 1278 AM.
17: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik ano sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
18: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Siyempre kasama pa rin po ang ating mga panauhin, ano? Si Miss Riza at si Miss Marian, para tayo turuan kung paano gamitin itong Cricut machine, ano? So tuturuan na nila tayo ngayon, ano? Magsisimula na po tayo. Paano ba? Ano po bang uunahin natin, ano?
1: Ang una po natin gagawin is mag-download po tayo ng Cricut Design Space app. So, pwede po ito sa Android or Apple po. So, i-download nyo po. Pwede po sa phone, laptop, or iPad po. Mm-mm. And then, after nyo po ma-download yan, pwede na po kayong gumawa sa ating app po. So, ito po, I'm using my phone. Tapos, gagawa po ako ng decals po na ilalagay po natin sa phone po. So, mag-a-add lang po tayo dito ng text. Kung gusto po natin ng text, for example po, ilagay po natin ng Eko Nanay.
0: Okay.
1: So, type lang po tayo din. Write lang po natin yung Eko Nanay.
0: Ayan, ang Eko Nanay. Di ba pwedeng kompleto? Home Eko Nanay. Pwede. Nag-request pa eh, no? Kasi parang bitin yung Eko Nanay lang eh. Parang mas gusto ko yung Home Eko Nanay. Para pag kinat niya, buo, di ba?
2: Sakto-sakto po ito sa mga mommies na gustong mag-business.
0: Ay, oo, sa mga mommies
2: na... Yes, na stay at home.
0: Stay at home.
2: Kahit po yung mga nag-work at home, pwede silang mag-sideline.
0: Lalo nga, sabi nga natin, bare months na. So, simula na ng mga nag-iisip ng mga pangregalo itong darating na Kapaskuhan, ano? So, eto, makakamenos na kayo. Kayo na mismo ang gagawa. Personalize, ano?
1: Tapos po, gagamit po tayo ng smart vinyl. So, si Cricut po, meron siyang vinyl po na pwedeng smart. Ibig sabihin po, hindi na po natin kailangan ng mat. So, matless po siya. Diretso na po natin ilalagay. Meron din naman pong vinyl na kailangan naman po natin ng mat.
0: Okay.
1: Malalaman niyo po siya kung nakalagay po smart. So, hindi na po kailangan ng mat.
0: Mat. So, ayan, ilalagay na. Ayan, ano, mag-download kayo ng app.
2: Yes, no app. Ang maganda po sa vinyl, no, any smooth material, pwede niyong lagyan ng vinyl. So, pag nakat na siya, decals na po, ang awag napatin po doon ay decals. So, saan niyo po ba siya pwedeng mga products na ikakabit? So, pwede siya sa mugs, sa tumblers, sa mirror, sa glass, sa window. So, any smooth surface po, even wood, pwede rin po siya. So, marami po kayong pwedeng paggamitan ng vinyl decal. Kaya nga po sinasabi namin kanina na kahit isa lang po ang machine niyo and start with only one material hanggang sa mag-grow nyo po yung inyong income and then reinvest that into other materials, kayang-kaya po. So, this time, papakita po namin sa inyo kung paano po gamitin yung machine using the Cricut Smart Vinyl.
0: Nako, excited na akong makita. Ayan, yan, ano, dahil portable lang ang ating machine. So, talaga namang napakabilis. Kahit saan mo gustong gumawa, ano?
1: Opo, lalo na po ngayon may mga uso po na sa party po, meron po siyang parang on-site souvenir. So, pwede niyo pong dalhin yung machine nyo, then doon po kayo mismo mag-customize.
0: Oo, mag-customize ng giveaways.
2: Madali lang po siya. Actually, yung sa design space, marami pong available na fonts and images po na pwede nyo pong gamitan for your project. So, minsan yung iba, matatagalan ka na lang at mahihirapan ka na lang pumili ng design mo sa dami ng pagpipilian.
0: Yan ang maganda, no? Ang daming pagpipilian. Pag minsan kasi, hindi ba, yun ang nagiging problema, eh, di ba? Sa dami ng pagpipilian, lalo kang walang mapili.
2: Tama.
0: Ang hirap, eh.
2: Pero ang advice ko lang po dyan ay, kung ano po yung unang tumibok sa inyong paningin at sa puso, go muna po yun.
0: Oh. Ayan, nakikita natin. Oh. Nag-i-start na, no?
2: Oh. So, abangan natin. So, hindi po siya ganun kaingay. So, kahit po tulog na yung mga
0: bata, ano? Oh, sa gabi.
2: Hindi mo sila magigising. So, kahit po mag-stay up late po kayo, gumawa ng projects, or kahit sa tanghali habang natutulog, hindi po sila maistorbo. Yes.
0: So, ayan, kung naririnig nyo, merong konting ugong, ano, pero konti lang.
2: Yes.
0: Sabi nga, eh, hindi kayang gumising ng bata natutulog. So, kaya-kaya ni maming magnegosyo habang nag-aalaga ng kanya mga chikiti.
2: Correct po. Ang magigising po ang iyong mga creativity. So, ang bilis lang. So, kinat po natin yung home eco nanay.
0: Nakita natin si Home Econ Nanay.
1: Pipil lang po natin siya. Then, after po nito, pwede na natin siyang i-stick po sa cellphone po or sa tumbler, mga ganyan.
0: Ay, nako naman.
1: Si Cricket po, meron din po siyang mga kasama, ano po, ganito po, mga tools po na magagamit po. Talagang pag sa Cricket po, ready na po yung inyong mga materials and tools.
0: Ayan, ako si Home Eco Nanay. Oh. Ayan na! Tapos na!
1: So, pwede na po natin siyang i-transfer po sa ating mga tumblers po.
0: Tumblr.
2: Or kung saan. Yes, ito po.
0: Ayan.
2: So, decals lang din po siya. So, yung mga decals natin, it can last po up to 5 years. Huwag lang po natin siya, lalo na po kung sa mugs, huwag po natin siya ilalagay sa dishwasher, sa microwave, or kukut-kutin ng sobrang madiin. Kaya po niyang magtagal ng 5 years po.
1: Ito naman po yung mga samples ng stickers. Pwede pong i-print, then ika-cut ni Cricket.
0: Oo. Tapos, ididikit na lang din, ano, kung saan. Ayan, nakikita din natin itong cup. Ano yung...
1: Ito naman po, gamit naman po dito is Cricket iron on vinyl naman po. So, gumagamit naman po tayo dito ng iron, easy press po na mini. So, meron po tayong maliit na parang plancha po siya. Pero... yun po, specifically made for the mga hat po, pwede sa t-shirt,
2: tote bags, any fabric po.
0: Ito namang mug.
2: For this one naman, yung mug, ang gamit po natin dito ay Cricut Infusible Ink Transfer Sheets. So, kaya po na-transfer yan, ginamitan po natin ng Cricut Mug Press.
0: Ayun. At ano pa yung iba? Ito, ano to? Parang card.
1: This one naman po is invitation. So,
0: invitation.
1: Opo, pwede ka rin po gumawa ng invitation po. Kasi po, si Cricket, meron siyang pen po na ilalagay niyo po siya dito sa... papalitan niyo po yung blade niya into pen. So, pwede na po siyang mag-draw, mag-write. Opo,
0: Marami so, hindi lang siya nagkakat. Marunong din siyang magsulat.
2: So, kung yung mga wala pa pong printer and gusto niyo pong mag-explore na invitation, pwedeng-pwede po. Pwede siya.
1: Saka po yung mga hindi masyadong maganda yung sulat.
2: Present.
0: So, ayun, hindi nyo na problema ang inyong mga invitation.
1: Tapos meron din po yung mga ganito naman po. Yan, yung mga usok ay, sa mga bagets. Yan, pwede pong... key fob holder po. Yan.
0: Oo. Mga keychain din. Ano ano pang iba? Parang meron pa rin ako nakita yung mga parang pen. Ball pen.
2: Yes.
0: Ang nilalagyan ng names. Yes. Ganun ba? Yes. Ng logo. Oo.
2: Marami. Actually, sobrang dami po talaga ng mga products na pwede nyo pong i-customize. So, yun nga po. I-master po na natin one product at a time para hindi po tayo, lalo na po doon sa mga nag-start din po ng business. So, one product at a time and then i-grow po natin ng unti-unti yung ating mga products. And syempre, habang nag-grow yung products natin, i-grow din po natin yung knowledge natin sa crafting business.
0: Mm-mm. So, napakadaming po pwedeng pagkakitaan pala, no?
2: Yes.
0: Pero, ayun nga, mas gusto ko yung sinabi ni Miss Raiza, no? Na talagang kumbaga, sa isang product ka muna mag-focus, yes. Ano? Kumbaga, sanayin mo muna yung sarili mo. Tapos, after nun, pag talagang expert ka na, pwede ka nang lipat naman ng iba, no? Oo. Kasi ang hirap naman nung sabay-sabay naman talaga, yun. Lalo sa mga nagsisimula.
2: Yes, overwhelming po siya pag sa simula.
0: So, ayan. Ang daming po pwede, no? Talagang lahat, sabi nga natin, ayan. Katulong nyo ang cricket machine, ano? Sa pag-unlad ng inyong negosyo. Ayan. At panghuli na lang po, message po natin sa mga listeners and viewers natin na interesado din at nais magsimula ng kanilang mga negosyo.
1: So, sa mga nais po na mag-start po ng small business nyo, huwag po kayong matakot na naisipin nyo po na ang hirap naman ito. So, kung meron po kayong naisip agad na, gusto ko itong i-business, so, itry nyo po agad. Kasi po, hindi nyo po masasabi na yung naisip nyo po na gustong i-business po, ay yan na po yung makakapagpabago ng buhay nyo.
2: Yeah. Ako naman po, sa mga gustong mag-start ng kanilang creative business, so, samantahin po natin ang Burr Months kasi ang creative business ay sobrang boom po kapag Burr Months. So, this is the right time for you to invest your Cricut machine. And wag po kayong mag-alala kasi ang community po ng Cricut ay very helpful po, lalo na sa mga beginners. We have Facebook group po ng mga Cricut users, so that's Cricut Official Philippines. So mag-member po kayo doon. And you can ask any questions and mababait po ang mga co-crafters natin at mga ambassadors na willing to help po and to answer all your questions. And we also conduct free workshops din po. So sa mga gustong mag-start and na medyo intimidating ang machine para sa kanila, huwag po kayong matakot kasi we are here to help and guide you to how to use the Cricut machine.
0: Ayan, ako samantalahin nyo, Burr Months. Nako, ang daming pagkakakitaan ngayong panahon na ito, ano? Lalo sa mga nanay na nasa bahay.
2: Yes.
0: Ayan, ano pang inaantay nyo?
2: So, check out na!
0: Check out na. Register na kayo. Ito sa kanilang Cricut Connection Manila Open House. Sa October 10 yan.
1: Yes. Lahat po ng mga machines dyan, makikita nyo po. So, magkaka-idea po kayo. Baka po mag-spark na po ang inyong...
0: Ayan na. Ito na yung pinaka-aantay nyo.
2: Yes.
0: Na panahon para makapag-decide sa mga nagugulumihanan pa dyan. Ito na ang makapag-bibigay sa inyo ng tamang pagkakataon. Ano? Sabi nga, Burr Month, samantalahin. So, muli po, maraming salamat. Nakasama natin si Miss Raiza Gamaya, ang influencer manager, at si Miss Marian Jeronimo, ang lead ambassador. Maraming salamat po at good luck po sa inyong event at ganun din sa inyong mga negosyo.
2: Salamat po.
0: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
15: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home eka nanay.
19: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
20: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
21: Ano ba, Bill?
3: Di mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
20: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
21: Huwag!
22: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
24: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
28: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
29: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: This is a public service announcement.
31: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
30: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service,
33: and Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
33: Radyo Magazine,
16: 1278 AM.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

0: No Samba.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home. Nainy Morin. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
2: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Pilipinas, oras na ng talakayan na oras na ng kwentuhang makakalikasan.
7: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
5: Green Mindset.
7: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
7: Set your mind to think green. Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Para sa tuloy-tuloy, nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ito po no, yung tanong na atin pong sasagutin kung bakit nga ba hindi na dapat nating gamitin ang mga hayop bilang representasyon ng negatibong ugali nating mga tao. Yan po yung pag-uusapan at pagkukwentuhan natin. And at the same time, syempre, alamin po natin ang advocacy nito pong youth-led group na ito. Ito pong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife o NWild. Makakasama po natin sa kwentuhan ng ngayong hapon ang kanilang co-founder and acting chairperson na si Mr. Romnick Taladro. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
8: Hi, Manuel. Good afternoon sa lahat ng mga taga-panood natin at taga-parinig.
6: Yes, sir. Ako, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong pagpayag na makipagkwentuhan po ngayon sa amin. At ipakilala po, no, itong inyong organisasyon. At bilang simula, sir, nakukwentuhan nyo na po kami kung sino po ang kasama ninyo, sino po kayong nasa likod nitong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife at paano po kayo nagsimula.
8: Thank you, Manuel. Ang Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife, or shortly ANWEL, was founded on February 12, 2025. Ako, Romney Pita Ladro, you may call me Nick, isang teacher turned conservationist. Kasama ko dito si Kenneth E. Aaron, isang biologist. We are a volunteer-based and youth-led advocacy group na nagtutulungan para magsilbing boses ng ating mga overlooked species. We have more than 30 members sa ngayon na nagmula pa sa iba't ibang parts ng Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. We are the kabataan na nasa likod ng ANWILD. Most of us are young scientists, conservationists, teachers, students, artists, at iba pa. United kami para sa common goal for the conservation of Philippine biodiversity. We started as a voice para sa mga millipedes or diplopods na madalas kinatatakutan at patayin dahil sa maling information, or baka naturally cringy looking lang sila para sa iba kasi they do have many legs. But later on, we realized na dapat hindi lang millipedes, kasi hindi lang sila yung mas nakakaranas ng misinformation, naging victim ng hate, kasi marami pang iba na considered enigmatic and non-charismatic species na nangangailangan din ng boses natin. So there, we realized na napakarami pa sa kanila ang hindi nabibigyan ng pansin sa mainstream conservation. And as one of the, you know, 17 mega diverse countries in the world, mayaman tayo sa sari buhay at itong mga buhay na ito kailangan din ng protection.
6: Mm-hmm. Ayun, no. Ito po, no, sila po yung nasa likod nitong ANWILD. Ako, pasimplihin na lamang po, no, ANWILD po itong pangalan ng kanilang organisasyon. At tama po ang inyong narinig na sila po, no, ay mga kabataan. Mga bata po itong nagsusulong ng conservation ng atin pong wildlife. At sir, bigyan lamang po natin, no, ng emphasis yung inyong kwento na nagsimula kayo for advocacy para sa millipede. Any more story bakit dito nagsimula at paano? Ano yung lumawak yung inyong advokasya at kayong mga kabataan ang nagtutulong-tulong para magpatuloy ito?
8: Yes. Nagsimula kami sa millipedes kasi, you know, last time pumunta ako sa Mandoyog Hill dito sa Banga, Aklan, nakita ko na parang worm-like creature. So at first, it was a novel species for me bago ko lang siya nakita, at ang sabi ko, worm. So I know na hindi ako sure doon. Ang sabi ko, worm lang na may paa. So pag uwi ko ng bahay, nag-search ako. Then I found out na isa pala yung millipede or diplopod. So isa yun sa mga legiest creatures sa buong mundo. Marami akong nalaman. So dahil konti pa lang yung idea ko pagdating sa species na yun, and I am so eager to know more about it, so I delved deeper. So I took my phone, nag-research ako, ano ba yung hayop na ito. So nalaman ko na yun pala ay isang millipede, may two pairs of legs per segment, meron siyang haplo and diplo segments, isa siyang arthropod na nagbibigay tulong sa atin, lalong-lalo sa ating forest floors na makatulong sa pag-decompose faster yung ating mga leaf litters at iba pang mga organic materials. Then sa pagbabasa ko ng mga references sa internet at kahit naman sa mga printed media, ay nakita ko na marami pala silang kinakaharap na mga environmental factors din na nagiging concern sa kanilang survival. Unang-una, tinanong ko yung parent ko, ano ba yung pagtingin nyo sa millipede, or ang tawag namin dito sa Aklan is bayod? Ang direct na sagot nila sa akin ay, nakakamatay yan, nakakabulag. So bilang isang tao na nagbasa ng kanilang ecological importance at saka ecological roles, mas na-realize ko unang-una yung karapatan nila at halaga sa ating environment. So nasad ako na marinig mismo sa parents ko na yun yung kanilang naging preliminary perspective pagdating sa hayop. And doon ko na-realize na, ang millipede pala ay kaibigan natin. But then, nakakalungkot na kahit yung mga taong nasa ground na dapat first hand sila yung ating kaakibat, kaagapay sa pangangalaga ng ating mga wildlife, ay sila yung may perspektibo na negatibo. At hindi ko rin naman masisisi kasi kulang tayo sa awareness talaga. Kulang tayo sa mga nagpapatupad, nagpapaabot para mas maging informed pa yung ating mga residente pagdating sa mga sites or spaces na present yung mga ganitong species. Then I started my fascination sa millipedes and sabi ko parang spirit animal ko na siya. Marami akong nakita na species, I think dito sa Auckland more than 10 species na. Doon, kinokolekta ko yung mga datos,

0: buhay nitong millipede na ito ay mayroon ng mas malaking advokasya itong N-Wild. At sa tulungan nito no, ni Sir Nick ay talagang katuwang yung mga kabataan na kanyang kasama ay naniniwala tayo na mas lalawak pa itong pagbibigay impormasyon at kaalaman patungkol dito sa mga ganitong uri ng hayop. At sir, kami po na very curious dahil kayo ay mga kabataan. On an average, gaano po kayo kabata na actively participating dito po sa N-Wild?
1: Ako ay 25 years old. Nagsimula kami last year, so ako po ay 24 that time. So yun yung isa sa mga challenges namin na sinasabing sobrang bata ko pa sa field na conservation. Paano daw namin nasa-sustain or na-manage yung group, lalong-lalo na medyo technical yung area ng conservation. So kinukonsider naman namin yung mga ganitong sites na galing sa public, but then we still continue na gawin yung mga bagay na sa tingin namin tama, hindi nakaka-apekto sa panlahat. When it comes to negative naman, kasi I think wala naman siyang negative mong epekto, kundi nagiging positive pa. Mas nagiging engaged yung ating youth, yung ating mga students, yung ating mga advocates. So yun, bata pa talaga yung karamihan sa amin. Kaya nga parang youth-led talaga yung naging target. But before we started na baka pwede siyang maging open sa lahat, but then may mga advice din na natanggap ako from my colleagues na mas better din na bata talaga yung involved dito, kasi nga yung mga bata ngayon, sila talaga yung may mas boses. Marami ng creativity na ipapakita both online or physical settings. Malaking tulong talaga ang mga kabataan pagdating sa mga ganitong usapin.
0: At sa usapin naman po no, ng conservation, wala po itong edad at naniniwala tayo na ang mga kabataan ay malaking tulong at sila talaga dapat yung highly involved sa mga ganito pong pagkilos. At pag-usapan po natin dahil naging malaking realization ninyo yung kakulangan ng kaalaman na tamang impormasyon ng publiko. In particular, ano yung mga ginagawa o mga inililunsad na gawain ng N-Wild na mas nai-involve pa natin yung atin pong mga kabataan?
1: For that, ang mga advocacies ng N-Wild ay participatory conservation talaga para sa ating underappreciated or overlooked species and habitats. Hindi namin sinasabi na itigil na ang conservation sa ating mga charismatic species, kundi mas dagdagan pa yung powers para mas maging holistic or maging wide yung scope or coverage ng ating conservation efforts. May mga awareness campaigns kami, youth leadership initiatives at collaborative initiatives na naglalayong makapagbigay ng tamang information or accurate talaga yung aming target para sa Philippine biodiversity, lalong-lalo na sa ating overlooked species. Yung mga hindi kilala, mga kinatatakutan or mga biktima ng information, so yung mga species na ina-attach natin sa ating mga cultural beliefs, sa ating mga misinformed na mga ideas na nanggaling lang sa internet, walang screening, mga ganun. Guided kami ng aming tatlong pillars. Unang-una, sasabihin ko yung advocacy for underappreciated wildlife. Yung talaga yung pinatatungtungan o sinasandigan naming paalala or advocacy na kailangan mayroon tayong focus na yung ating conservation initiatives nakatarget talaga na mas iangat pa yung ating appreciation and awareness pagdating sa underappreciated na mga wildlife species. Kasama na dito yung hayop, halaman, mga fungi at iba pa. Hindi lang tayo nakafocus sa pinakamaganda, sa pinakamakulay, sa pinakamalaki. Kasi ang dami pang mga maliliit, kasi you know, sa animal kingdom, ang daming arthropods na namamatay lang, tinataniman ng galit, hindi siya na-appreciate kasi yun lang, beetle, mga ganun. Yun talaga na ma-develop mo na yung kanilang awareness at appreciation. Pangalawa naman is ma-empower yung ating mga youth for conservation. Kasi yun nga, as we shared earlier, na napakalaking tulong talaga ng youth bilang mga tao or kabataan may power talaga when it comes to creativity, communication. So, kailangan natin silang ma-empower para mas maging sustained pa. Dahil yung ating mga technicals na mga adults, yung ating mga elders, marami na silang nagagawa. Kailangan dagdagan pa nating mga kabataan. At pangatlo naman, naniniwala talaga kami sa power ng engagement sa communities. Kaya nga, pangatlo namin pillar, yung participatory environmental action. Hindi lang technical, kundi sinasama namin dito yung socio-cultural. Kasi we believe that, you know, engaging communities or local communities and indigenous cultural communities and indigenous peoples sa ating conservation initiatives, mas nagiging holistic yung ating approach. Hindi lang na i-instill natin sa minds and works ng ating mga communities dahil sila yung first hand na nasa sites, nasabihin natin, ay dapat ipatupad natin yung Republic Act

0: 24/7 yung Wildlife Resources Act, mga ganun. Kasi may mga portions dito or provisions na, you know, hindi naman natin pwedeng sabihin na against, pero nagko-contradict doon sa kanilang mga sinusundang batas din at mga pamamaraan stated sa IPRA. So kailangan na consider natin at matimbang kung ano ba yung dapat na maging approach or strategy natin pagdating sa mga ganitong inisyatibo. Dapat ba i-balance yung ating technical at social na area? Or dapat ba considered lang yung technical kasi masyado siyang technical at endangered na yung hayop, kailangan scientific na lahat ng ating methods? Or pwede ba medyo light lang yung ating approach na pwede natin i-adapt yung indigenous strategies or management ng ating mga communities na masasagot naman natin or maa-address yung mga concerns sa environment na ito lang muna yung gamit. Pero yung sa amin talaga, syempre participatory talaga, involve yung ating kabataan, LGBT, yung ating elders, single parents, lahat ng sa community, we believe regardless of age, status, lahat sila may boses. Kaya nga sa pinaniniwalaan namin na every voice counts, na lahat may kayang sabihin, lahat may kayang maiambag, at hindi naman lahat tama, hindi naman lahat mali. So dumadaan yon sa ang mga bagay na ito sa considerations kung ano ba yung mas maging effective para makapag-build tayo ng path na mas maganda para sa kinabukasan ng ating wildlife na walang bias, walang gaps, at walang pagkamuhi sa bawat species.
1: Mm-hmm. Napakaganda po no, ng pundasyon ng inyong organisasyon na community involvement. Talagang yung ma-involve po natin, mabigyan natin ng tamang impormasyon yung atin pong mga kababayan sa ating local communities, sa grassroots. Ito po yung magandang ma-take natin para ma-inform po talaga natin yung ating mga kababayan. At dito po sa mga larawan na inyong ibinahagi, nakita po namin na kayo po ay bumisita sa ating mga elementary students, knowing their age. Kamusta po yung naging pagtanggap nila dito po sa mga impormasyon na ibinabahagi nyo patungkol dito sa mga hayop na hindi natin madalas mapansin o mga hayop na madalas ay kinakatakutan natin, no?
0: Yes po. Doon po sa picture na may mga elementary pupils, yun po ay nasa Project Roundup led by one of our member advocates na si Jed Nicole Harme. Collaborative efforts po ito pagdating sa conservation ng ating mga hated species or yung mga overlooked na wildlife, at sa pag-prepare or pag-process ng ating soil for better farming. So parang integrative approach po siya. So of course, kung iisipin natin, ay madali lang yan kasi mga pupils lang, masyadong malayo. Pero sa case namin, mas mahirap pangaralan, mas mahirap magbigay ng information, lalong-lalo lang sa mga bata na masyadong ang lalim ng imaginations. Mm-hmm. Minsan yung mga inquiries nila out of this world na paano po natin i-preserve yung mga crocodiles na may anim na paa, ganun yung mga questions sila. Too playful. So minsan kailangan talaga accurate pa rin yung data at at the same time engaged pa rin willingly yung ating mga pupils. Dito naging masaya talaga kami kasi na-explore talaga namin yung mga sites na medyo nahirapan kami, but then na-develop din yung aming communication skills. Pagdating naman sa mga questions nila, na-address naman namin at mas naging effective kasi yung mga bata, tinatanim talaga nila sa utak nila kung ano yung mga nakukuha nila. At minsan, nakatanggap din kami ng mga positive feedback and responses from their parents na, ay, ang saya namin kasi nakita namin sa post nyo sa Facebook na yung mga bata namin engaged doon sa activities ninyo, nalaman nila na ay hindi pala dapat patayin yung ating mga worms, ay hindi pala dapat patayin yung millipedes kasi tumutulong sila na mas maging rich pa ang ating mga organic matters or ang ating mga fertilizers sa gubat, lalong-lalo sa farming. Nakakatulong sila kasi nakakalibre tayo ng pataba kasi sila yung sa natural process, mga ganun. So, parang it's a transfer of knowledge na kahit sa mga bata, natuto din yung mga parents nila. So doon talaga kami na mas naging masaya kasi yung mga naituro namin doon ay nagkaroon talaga ng relay, nagkaroon talaga ng kumbaga transfer of knowledge na yung parents mismo nagsabi sa amin na ay ang dami namin natutunan sa pakikinig lang din mismo sa mga anak namin. So ayun, parang naging foundation din namin yun, naging happy moments na at least naging effective by qualitative data yung aming mga naging approach pagdating sa conservation.
1: So yun po, no? Kung talagang paglalaanan ng oras at panahon ay talagang naniniwala tayo na mas mauunawaan po ng ating mga kababayan, anuman po yung edad, itong ipinaglalaban at itinataguyod na advokasya ng NWALD. At marami na po kayong nabanggit na ng mga impormasyon, mga dagdag kaalaman para sa ating lahat. Pero bukod po dito sa Milipid, pwede niyo po ba kaming bigyan, kwentuhan ng ilan pang mga trivia patungkol po dito sa mga enigmatic and non-charismatic species na ito na madalas niyo pong ibinibigay din na halimbawa during your actual visit po sa iba't ibang mga lugar?
0: Oh yes, I'll be happy to share. Enigmatic and non-charismatic species are, you know, are those animals or plants or fungi na madalas hindi talaga natin pinapansin. Sila yung mga madalas misteryoso, hindi appealing sa mata natin, sa publiko, tulad ng mga millipedes or diplopods, cave spiders, moses, some amphibians, reptiles, and even mammals like the Visayan leopard cat. Kasi sila talaga yung mga hindi talaga nasa mainstream na media. Kapag tinanong mo yung isa, dalawa o kahit 10 tao, hindi nila alam kung ano ba yan. Para saan ba yan? Ano ba yung roles nila sa ecosystem? Baka sabihin pa nila, pag namatay yan, hindi naman tayo maapektuhan. May mga ganong sites na binibigay yung ating public pagdating sa enigmatic and non-charismatic species. And we have thousands of them dito lang sa Philippines. Hindi talaga sila nabibigyan ng oras para pag-aralan. Most of the time, Hindi species, these species are not covered sa mainstream conservation. Karamihan sa mga ito ay mas attracted sa charismatic species. At lalo na yung mga malalaki, makukulay, yung mga fluffy, yung mga flamboyant, yung mga cute or iconic na tulad ng Philippine eagle or tamaraw. Pati na rin sa mga cuddly natin ng mga pets like dogs and cats. Dahil dito, yung mga maliliit, elusive, or kahit hindi visually appealing ay nai-ignore natin ng public or kinatatakutan. Yun yung medyo sad na part na maliban sa hindi na natin pinapansin, ay binibigyan pa or nagtatanim ng takot at ng misinformation pagdating sa mga species na ito. So ang ilan sa mga kanila ay naiugnay pa sa mga beliefs at misinformation na nakakatakot sila. Halimbawa, sinasabi ng lahat na ang bats daw ay carrier or vector ng mga sakit. Yun yung isa sa mga nakakalungkot, lalo-lalo na sa COVID. Ay, bakit may bat ka? Ibig sabihin, may virus yan, mga ganon. Sa Philippines naman, nakakamatay daw, nakakabulag, nakakasunog ng balat. Though may mga ganong parts, pero hindi siya clear, hindi accurate yung pag-deliver ng ating mga datos. Pagdating naman sa snakes, salot daw sila, kasi sa, according to the biblical accounts, sila daw yung mga demonyo. Sorry to use the term. Parang ganon. So in reality, all these species have critical, you know, ecological roles sa kanilang native ecosystems, tulad ng pag-maintain ng balance ng environment, nutrient cycling, like what millipedes do, pest control, pagiging food source mismo bilang mga prey, pollination, yeah, at kahit sa folk medicine. Lalong-lalo na sa ating mga kultura, livelihood, ang dami nilang gamit. Ang dami nilang na itutulong. We believe that part. At all of these species cannot, you know, speak for themselves. Kaya kami sa NWALD ay nag-advocate talaga kami na sa ang conservation ay hindi lang para sa, you know, charismatic animals. It should include all species because they all matter. And again, we are not calling to stop conservation efforts for charismatic species kasi wala namang mali sa pag-conserve ng lahat ng animals kasi yun talaga yung tinatawag namin. Ang amin lang call ay, and what we are doing now is to be the voice of those that are often overlooked, di ba? So, maglaan lang tayo ng mga bosses, maglaan lang tayo ng mga actions and efforts na nakakover din yung iba pang wildlife. Kasi yung iba, you know, may mga funding na sila, may mga tao na nagkatrabaho para doon, pero sa enigmatic wildlife, kulang pa. So, kailangan pa nating dagdagan yung ating mga volunteers. Kailangan pa nating mas palakasin pa yung ating mga bosses. Kailangan pa nating mas damihan pa at lakihin pa yung ating hakbang na mas malaman ng public na maliban sa mga colorful birds, maliban sa mga malalaking sungay, maliban sa mga napakagandang mga hayop, meron pang iba na equal din yung kanilang roles na ginagawa sa ecosystem at nangangailangan din ng tulong dahil sila din ay threatened. Yun po.
1: Ayun po, no. Iyon po, no, yung simple pero napakahalagang advokasya na ipinaglalaban po ng EndWild, na hindi lang dapat tayo nakatuon doon sa mga sikat at pinapangalagaan na ng mga hayop. Ito pong mga maliliit at maaaring hindi kaaya-ayang mga hayop at halaman ay kinakailangan din pong maging bahagi ng ating conservation efforts at atin pong mapangalagaan. Kaya naman po, para sa ating mga kababayan na gusto po ng dagdag kaalaman, ako sundan nyo lamang po ang social media platforms ng EndWild, dahil doon nyo po makikita yung mga dagdag kaalaman at impormasyon na kanilang ibinabahagi. At sa lahat po ng mga ibinahagi nyong impormasyon and with all your experiences sa pagbisita at pagkausap po sa iba't ibang edad ng atin pong mga kababayan, kung i-assess nyo po sila, kung i-rate nyo po itong level of awareness ng publiko dito po sa mga enigmatic species na ito, 1 to 10, gaano lang po, no, yung level ng awareness ng mga kababayan natin dito?
0: From 1 to 10, siguro sa scenario ko na I think mga nasa 2 or 3, we base our moves sa mga published scientific articles at shared stories sa mga communities based on how we observe the public pagdating naman sa enigmatic and charismatic wildlife. Hindi talaga sila matunog or kilala. Marami pa ang distinguish ng moth sa butterflies. Hindi nila na-distinguish yung difference between millipedes and centipedes, toads and frogs, and many more. Dahil hindi masyadong contextualized ang learning sa Philippines, maraming Pinoy ang mas aware sa lion sa Africa kaysa sa Visayan leopard cat natin sa Panayot Negros. Mas kilala pa nila ang ostrich kaysa sa native hornbills natin. Nakakalungkot iyon, pero at the same time, nakaka-encourage din kasi marami na rin gustong matuto about wildlife ngayon. Dumadami na rin ang mga orgs and content creators na nagsishare sa ating social media ng accurate information, though marami din na medyo sideway lang yung kanilang path. Hindi magaano kalalim yung pagkandap ng research. Nakaka-apekto din yun sa awareness ng ating public. Kahit mababa man ang awareness sa ngayon, we are happy to see na may growing interest and effort to learn more about our local biodiversity. At dito rin yan, nagsisimula talaga yung pagbuo ng ating awareness at appreciation. Yun lang, nakakalungkot kasi sa personal assessment ko, baka mga 2 to 4, ay 3 or 4, mga ganun siguro.
1: So talagang mababa pa po, no, yung level of awareness ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po natin, hindi naman natin ito pwedeng sukuan. Hindi pa po huli ang lahat at hindi po dito natatapos. At katuwang ang EndWild at yung iba pa nating mga katuwang na organisasyon at conservationist ay naniniwala po tayo na anytime soon ay mas lalawak at madadagdagan po yung kanilang kaalaman tungkol dito. And with your rating na ibinigay po, no, talagang mababa, any recommendation po sa atin Akadim, sa atin pong pamahalaan na upang mapalawak po yung kaalaman ng ating mga kababayan patungkol sa wildlife conservation, lalo na po dito sa mga ganitong enigmatic species?
0: As we firmly believe, kailangan talaga magsimula ang lahat sa awareness at appreciation. Kailangan maintindihan ng communities na may mga mahalagang hayop at halaman at fungi or kahit anong wildlife na makikita sa kanilang sites or kahit sa ibang regions. Para sila mismo yung magkaroon ng boses na ilaban talaga yung proteksyon ng mga hayop na ito at halaman. Kasi sila din yung nag-lead, nagbibigay ng demand na our government should make actions para protektahan ito. Kasi kung tayo mismo walang awareness at appreciation, magbibingi-bingihan lang tayo. Samantalang yung gobyerno, hindi din sila gagawa ng action. So, yun yung sa perspective ko. Though may mga actions naman sila, pero hindi talaga covered yung ating karamihan sa enigmatic and non-charismatic wildlife. So, yung mga tao talaga is may power tayo, may bosses tayo na sumigaw. Ipaglaban kung ano man yung nararapat para sa ating environment, kung ano man at sino man yung mga dapat i-covered pagdating sa actions na ito. And I think there are so many ways to contribute to expand our knowledge, also coming from the recommendations ng iba pang mga conservation orgs sa Philippines, Haribon, Philippine Eagle Foundation, at iba pa. We encourage yung pakikisa sa accurate science communication campaigns, also makibahagi sa mga citizen science projects or initiatives at inclusive outreach. Dahil dito, through proper engagement, mas nagiging deep yung ating connections at pag-intindi kung ano ba yung conservation, ano ba yung participatory approach. Do research, magbasa talaga at magtanong. isa pa mag-engage sa mga communities kasi we believe this one is one of the best approach na ginagawa talaga namin. Kasi yung mga stories nila, it's worth noting. Yung mga stories on the ground na nagiging the strong foundation ng ating mga actions para sa conservation initiatives at approaches, nakakabuo tayo ng mas magandang strategies kasi natitimbang natin yung mga technical at social or socio-cultural na part. Consideration ng RKSP, ng local context, kahit sa mga published qualitative papers, nakukuha natin yung mga datos na nag-guide sa atin to provide informed decisions, scientific or technical strategies. Napakarami pang mga paraan para mas mapalawak pa natin yung mga kaalaman pagdating sa wildlife conservation. Sa mga schools naman, since wala pa talaga tayong established na environmental education, parang integrative method lang yung ating ginagamit. So, mas bigyan pa natin ng weight or bigat yung pagkakaroon ng knowing ng mga kabataan kasi sila talaga yung malakas talaga yung chance na mas mahubog yung kanilang pag-iisip pagdating sa wildlife, yung ating mga kabataan. Malaki yung kanilang magiging ambag sa pag-abot at pagparami ng information. At I hope na ang ating mga government, private organization, NGO, mas makipagtulungan pa para mas mapalawak pa ang abot ng ating mga information pagdating sa enigmatic and non-charismatic species.
1: Talagang kailangan pong magsimula muna sa appreciation and awareness dahil talagang kung hindi naman pa talaga natin nauunawaan, kung hindi tayo familiar, hindi natin kilala, talagang mahirap pong ipilit na magkaroon ng malasakit at pangalagaan yung mga ganito pong uri ng species. At ngayon naman sir, pag-usapan po natin itong isa sa mga naging viral po no, na inyong content patungkol sa inyong mensahe o yung panawagan nyo po na huwag nang gamitin ito pong mga hayop bilang representasyon sa negatibong ugali nating mga tao. Ano po yung mensahe ninyo? Ano po yung panawagan nyo ukol po dito?
0: We agree na naging kontrobersya talaga siya. Ang daming katanong, ang daming mga nagbabato ng mga statements na they can be against, in support, mga ganun. So to make it clear, hindi po namin sinasabing itigil ang paggamit ng lahat ng metaphor ng hayop. Ang call po namin is to stop only those that represent human flaws. So lalo na yung mga potential to spread negative perspective. So the use of animals bilang negative representation ng ugali ng tao ay nakaka-apekto po sa appreciation ng wildlife. Lahat ng species ay may ecological role at dapat respetuhin. So kung ginagamit mo, for example, ay pagong bilang representation or metaphor or imagery ng hina, makagal, pwede po yun kasi wala naman siyang negative na shaping factor or para ma-shape natin yung perspektibo ng tao na ito yung magiging action ko kasi negative yung naging dating para sa akin. So, like sa recent post ng isang sikat na media, I think ABS-CBN, if I'm not mistaken, tungkol sa na-rescue na buwaya sa Mindanao, if I'm right. So if you look at the comment section, punong-puno talaga ng hate, jokes, and other negative remarks talaga. So ang mga pag-uusap tungkol sa animal protection, conservation, environmental advocacy ay mga konsepto na dapat involve yung lahat. Bataman, matanda, academics, or universities, whatever. So lahat po tayo talaga dapat may say. So news or stories about this are good opportunities for us to share strategies para mas maprotektahan din sila. So we can share in the comments kung paano ba natin ito gagawa ng action, what we can do. Pero instead, mas na-villainize pa natin yung hayop imbis na makatanggap ng care or you know, awa, simpatia. And when conservation organization calls for efforts to protect this species, what do people often say, di ba? Why protect them? Ang dami naman nila sa gobyerno, mga congressman, mga mayor, mga senado, ganun. Tapos magsasabi pa ng mga names ng mga politiko na kilala nila na nakurap or magnanakaw. Or minsan, sinasabi nila, ay, maliit pa lang na buwaya ito, SK pa lang yan. So these comments are somewhat making us, you know, sad and unfortunate para sa konteksto ng conservation. Like, it is so hard to call out for someone na orang politiko na siya ay may ginagawang katiwalaan, na kailangan pa ba natin gumamit ng simbolo kagaya ng buwaya. So, because, you know, we can just call him out na, ay, mali itong ginagawa mo. Sir, ma'am, honorable, whatever. Kasi nagdanakaw ka, may ginagawa kang mali. Ginagamit mo sa hindi tama yung pondo ng ating gobyerno na dapat para sa masa, na dapat para sa bayan. So, ang tawag po namin ng amin pong kampanya ay itigil na yung mga paggamit ng mga ganito or to rethink the way how we use it. Kasi may mga negative implications talaga siya pagdating sa konteksto ng conservation. Kasi kagaya nga nito na dapat nakikipagsimpatiya tayo kasi critically endangered ang Philippine crocodile. So imbes na pag-uusap tayo na nga, ay nakakaawa naman yung crocodile, paano po kami makakatulong? Hindi ganun yung nakukuha natin eh. Yung nakukuha natin, ang daming negative comments na wag na natin yung protektahan. Ang dami na nila sa ang dami na nila sa Kongreso, sa Senado. So, nakakalungkot pakinggan yung mga ganong sentimiento galing sa public. At hindi lang isa, dalawa, there are hundreds to thousands of them. Kahit saang domains, Facebook man yan, sa X, sa IG, kahit sa printed materials, ang daming nagko-comment na ang buwaya ay politiko. Ang politiko ay buwaya. So parang interchangeably ginagamit na sila. Tapos yung tao, nasa-shape yung kanilang perception na yung buwaya magnanakaw talaga. Though hindi sila scientifically ganun. Yung kanilang pamumuhay, ibang-iba sa kung paano natin sila tingnan sa konteksto ng corruption.
1: So yun po, no, malinaw ang mensahe po sa atin ng NWild na ayaw lamang po natin, no, na itong paggamit at pag-associate sa mga hayop sa negatibong pag-uugali ng mga tao ay maging sanhi pa po, no, upang mapatuloy silang kamuhian at patuloy pong maging hadlang para sa mga conservation efforts na atin pong isinusulong. At dahil pinag-uusapan na rin po natin, no, itong misinformation, itong mga maling informasyon na ito patungkol sa mga hayop na ito, sir, pwede ba natin i-debunk itong mga impormasyon na ito? Halimbawa po, itong buwaya bilang ina-associate po, no, sa ating mga politiko. Pero sa wild, ano po ba talaga? Para lamang po magkaroon sila ng dagdag impormasyon at ma-enlighten po sila na contrary sa paggamit sa mga buwaya sa mga politiko, sa wild, ano po ba yung behavior ng mga buwaya na dapat hindi natin silang katakutan? No?
0: First po, ang buwaya is an apex predator. So of course, carnivorous talaga siya. Kumakain na ng karne. Pero hindi pa na-record na yung buwaya kailangan pa talaga magnakaw para makakain. Hindi sila kumakain ng sobra-sobra na nahigit sa kaya nilang kainin. Although surface level information lang ito kasi I think ito yung medyo digestible for the public na mas maintindihan nila at ma-cope nila yung idea na hindi talaga align yung ating mga imaging na target para sa kanila. Yung buwaya kasi kumakain lang ng enough para sa kung ano lang yung kaya niya, kung ano lang yung dapat sa araw na ito or sa buwan na ito. So minsan tinitiis nila yung I don't think kung natitiis nila or kaya nila. I think kaya nilang kumain ng matagal na panahon kahit na walang presence ng prey sa kanilang surrounding. At the same time, hindi sila nagnanakaw talaga. Hindi nila ginagawa mga pagkain ng ibang hayop para lang, though the attack of course, pero hindi sila sa konteksto ng pagnanakaw talaga. So, ibang-iba. They get only what they need. They get what is enough for them to consume. Hindi sila pumapasok sa area na patingin natin pasok na sa kung ano yung behavior ng tao. Kasi ang corruption at pagnanakaw, it's a personal choice. Hindi na dapat yung parte ng ating survival, di ba? Kung kaya mong kumain ng sa araw na ito, na yun lang. Kung kaya mong kumain ng ito, yun lang. Kasi kontento ka na dapat. Yun yung area ng buwayay. Kainin lang yung dapat. Kainin lang yung kanayong sapat. Hindi yung kailangan mo pa, yung kailangan mo pang mag-engage sa mga negative na mga activities, kagaya ng corruption, pag-engage sa mga tao na you know, kukuha ka pa ng mga kapartido mo, mabubuo ka pa ng strategy para makapagnakaw ng million-million or billion-billion. Walang ganun sa sa konteksto ng buhaya or kahit sa anong wildlife.
1: And sir, another po, no, i-debunk din po natin itong sa ahas dahil ito po, no, ina-associate sa pagiging mapanlin lang at sa totoong buhay po, no, alam natin itong mga ahas din na ito, no, madalas din pong biktima. Sila po yung nasasaktan, sila po yung napapatay dahil po sa takot ng atin po ng mga tao. I-debunk po natin yung behavior naman ng wild, ay ng ahas sa wild. Kaya po hindi rin dapat itong i-associate sa pag-uugali po ng mga tao.
0: Yes po. Isa talaga yung mga ahas na lang sa nakakalungkot. We have one a few members sa NWild na medyo specialista pagdating sa pag-aaral ng mga snakes. Sinasabi nila na ang lungkot pakinggan kasi isa talaga yung ating mga herpetofauna, yung mga ahas, mga amphibian. Specifically pag yung mga snakes ay ina-associate natin sa mga accounts, for example sa biblical, it consider sila na traitor kasi sila yung of course, you know, nag ano ba ang tamang term? Hindi kasi ako ganun ka-religious para sabihin. Kumbaga, isa sa mga nagpahamak, I think, kay Eva at Adan. So parang ina-associate sila na demonyo talaga yung ahas. Dahil sa ahas, tayo nagkaroon ng malalim na kasalanan sa mundo. Isa pa yung ahas, syempre, they shed skin. Nagbabalat. So parang nagbabalat kayo, peke, maidor, parang ganun. So wala pong ganun sa area ng ahas. Kaya nakakalungkot kung bakit ganon. So same din sa a crocodile, since they are both reptiles, they only eat what they need, kung ano man enough para sa period na yun. Yun lang yung kinukonsume nila. Actually, may narinig ako, actually, if I'm not mistaken, parang umaabot ng more than 1 month na hindi sila kumakain. Kapag nakakain na sila ng enough para doon. So yun lang yung kinukonsume. So ganon. So parang nakakaawa talaga. Ang daming factors na nakaka-apekto kung bakit pinapatay yung ahas. Minsan may mga misinformations na misinformation na sinasabing ay ito cobra to, hindi naman talaga cobra. So nami-misid natin yung mga hayop na venomous daw pero hindi naman. So regardless kung venomous siya o hindi, wala tayong karapatan para patayin yung ahas. Actually, it's okay na sabihin na takot tayo kasi ako kahit ako wildlife takot din naman ako sa ilang hayop. Kasi it's okay na matakot ka kasi may mga predatorial instincts talaga yung mga hayop. Mga ngagat, mag-a-attack, mag-spit ng whatever poison, venom, whatever. Parang ganun. So, it's okay na matakot ka. Pero hindi okay na manakit ka ng hayop. Pwede kang matakot. So, there are so many ways para ma-drive mo yung takot mo na mas maging care and love. Pero kung hindi mo talaga kaya, pwede mo namang gawa ng strategy kung paano ka makakaiwas. For example, ako takotin ako sa tuko. Kasi I think nangangagat talaga yung tuko. Tapos ang lamig ng kumampi sa balat. So nakakatakot talaga siya for me. Pero hindi ko siya ina-advocate na patayin mo kasi takot ako. May mga proper ways na i-handle kung nakita mo siya tapos ayaw mo sa loob ng bahay mo. Magpatulong ka, magpaturo ka sa mga elders kung paano siya i-drive palabas. Kaso minsan ang mga tuko nasa bahay talaga, normally nakatira. So, hanap lang tayo ng mga better ways na ethical sa pananaw natin na hindi makakasakit sa mga hayop. Kasi normal lang matakot kasi tao tayo. May mga limitations din na hindi natin kayang tanggapin kasi baka magatin tayo or hindi ko gusto yung feeling or nakikringe tayo, nadidiri ka, parang ganon. So, they're totally okay para sa akin. Ang hindi okay ay yung panakit ka, lalong-lalo na yung kailangan mong tumatay at sugatan ng malala yung mga hayop just because takot ka. Hindi kasi yung valid excuse. Kasi as someone na living on a planet na shared sa mga hayop, lalong-lalo na sila yung mga, you know, una talaga, kailangan natin irespeto din yung spaces ng bawat isa. Kung nadako man sila sa bahay natin, either sira talaga yung kanilang habitat kaya napunta sila doon sa community. Minsan susunugin yung kanilang area para taniman for farming practices or farming procedures. Saan sila pupunta? Diba? Gagamit talaga nilang bahay, yung ating bahay. Kasi doon yung dati nilang bahay, tirahan. So yung mga habitats ng ating hayop, yun talaga yung isa sa mga concern ng environment na sinisira. At minsan ibabato natin sila, we play the victim card na sila pa yung umatake sa atin. Though tayo talaga yung sumira sa kanilang habitat. Kaya darating talaga sila sa punto na pupunta sa mga bahay natin. Maghahanap ng pagkain, wala ng pagkain sa area nila. For example, yung mga ahas. Siyempre may mga daga tayo sa bahay. So minsan pag yung mga native natin ng mga daga sa gubat, patay na o ubos na, or minsan kulang na lang yung population, wala silang kakainin. So minsan naghahanap sila ng paraan para makahanap din ng kanilang mga prey. So maghahanap sila sa mga kabahayan, mga ganon. So misinformation talaga na sabihin na delikado. May mga delikado din tapos ka, ganon. Delikado naman talaga, pero hindi dapat natin sinasabi or ina-advocate na kailangan nilang mamatay. Kasi lahat talaga ng hayop at halaman, lahat ng may buhay ay, you know, may role na ginagampanan, at yun ay mahalaga regardless kung ano man yung kanyang size, ano man siya kulay, lahat sila ay may mga malalaking papel para mas maintain na balance yung ating ecology dito sa ibabaw ng mundo.
1: Yeah. So yun po, valid na matakot po tayo sa mga ganitong uri ng wildlife, pero meron din po mga tamang paraan kung paano po natin i-handle itong iba't ibang uri ng wildlife. At sir, panghuli na lamang po, paano po maaaring makatulong ang publiko at paano po maaaring makasuporta sa mga advokasya ng NWild?
0: There are so many ways na pwede maging engage yung ating public pagdating sa participatory conservation. Hindi dapat natin isipin na yung mga nasa academia, yung mga nasa universities, yung mga scientists, kasi it's too scientific pag sinabing conservation. So sasabihin ng iba, ay sila nang yan kasi tao lang naman tayo, nasa communities lang. Actually, no. I'll say a big no to that. Kasi lahat tayo, lalong-lalo na yung mga sa communities, kayong mga tao, tayong mga tao, malaki tayo, malaki yung ating mga magiging boses at ambag para sa conservation. Naniniwala kaming lahat tayo ay may boses at may ambag sa conservation. A few of the things na maaari natin gawin ng mga tao, local communities, IP, ay sa pamamagitan ng pag-join sa mga environmental campaigns, pag-share ng tamang knowledge sa communities, it should always be accurate. Kasi kung nag-share lang naman tayo ng knowledge for awareness, pero hindi naman tayo nag-research, hindi naman tama yung na-share natin, mas magkakos pa siya ng harm talaga. At, you know, mag-participate sa citizen science. Regardless kung ano yung question mo, pinanggalingan mo, gaano ka man kayaman, kahirap, lahat tayo ay may karapatan na sumali sa mga ganitong hakbang. Simple acts as well of awareness, awareness raising can amplify the message na every species matters and every voice counts. Yun po.
1: At sir, syempre po, no, napakahalaga ng mindset. Mahalaga po, no, na maitanim natin yung mga tamang impormasyon. Any message, ano po yung dapat na maging mindset nating mga Pilipino sa pangangalaga po ng wildlife at syempre po, no, sa kabuuan ng pagmamalasakit sa atin pong kalikasan?
0: Yes, it is always something like, you know, conservation should always start with how we think, paano tanggapin yung ating wildlife. So Filipinos should embrace a mindset of respect, stewardship, and inclusivity pagdating sa conservation. Wildlife conservation must go beyond protecting only the iconic species, yung mga charismatic. It should recognize as well and appreciate the value of all forms, whether charismatic man yan or overlooked. You know, caring for nature means understanding that every species plays a role in maintaining ecological balance, and that protecting biodiversity is inseparable from protecting our culture, communities, and future. Kasi minsan, dinidisregard natin na wildlife ay wildlife. Ngayon, hayop at halaman. Pag namatay yan sila, wala naman tayong magagawa. At the same time, wala din naman silang epekto sa atin. Actually, it's a big no. Malaking tulong talaga yung ating biodiversity, lalo-lalo sa kultura, sa ating livelihood, ecotourism, at napakarami pang bagay, folk medicine, modern medicine, ang dami nilang naiambag dito. So hindi talaga tama na sabihin na hindi sila kasali, hindi sila kasapi sa progreso ng mundo. Kung mayroon man tayong development, hindi sila part doon. Wala tayong na-earn sa kanila. That's totally wrong. That's a very erroneous mindset. Kailangan talaga involve ang lahat, regardless kung ano man yung pinanggaling mong kultura, hayop ka man, halaman, at tao. Dapat tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan para mas ma-maintain natin yung balance ng ating mundo. Dahil kung wala ang bawat isa, mahihirapan yung movement, mahihirapan yung buhay. Actually, may nagsabi nga, hindi natin kayang mabuhay nang wala ang environment, ang ating hayop, halaman. Pero sila, kaya nilang mag-thrive nang wala tayo. Kasi nga, tinitingnan talaga natin na, you know, human talaga yung isa sa mga cause ng mga pagkasira ng ating kalikasan. So, kailangan na natin baguhin yung ating mindset na yung mga hayop ay hindi kabilang sa development ng ating mundo. Sila po ay kasapi. Sila po ay palaging kasama sa kung ano man yung naabot natin ngayon. Parte sila ng maraming kultura, parte sila ng maraming kwento ng mga naratibo nating mga tao. So kahit sa anumang anggulo tingnan, lahat po ng ating wildlife ay included.
1: Yun po, no? Napakagandang mindset, respect and inclusivity. Yan po, no? Yung dapat maging bahagi ng ating mindset. At lahat po tayo ay kailangan maging involved dito po sa pagkilos na ito. Muli, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman na ibinahagi nyo sa amin. At syempre po, maraming salamat sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
0: Thank you po, Manuel. So, for us, then, thank you then for sharing your platform so we can amplify our advocacy and give voice to species that are often overlooked. Together, we can spark a meaningful conversation, strengthen participatory conservation, and inspire more youth, other people, communities na mas ma-appreciate pa yung ating nature's unseen heroes.
1: Yes, sir. Naku, maraming salamat po. Muli po, no, sundan nyo lamang ang social media platforms ng NWild para po sa mga dagdag impormasyon at kaalaman. Muli po, no, napakahalaga po ng involvement ng bawat isa. At muli nga po, no, gaano man po kaliit ang buhay, maaaring hindi man po kaaya-aya itong ilang mga hayop at ilang mga halaman na ito, pero lahat po ito ay may malaking ambaga. Lahat po sila, no, ay mayroong gampanin sa atin pong kapaligiran. Muli po, no, maaaring nyo pong sundan ang Facebook page ng NWild. I-search nyo lamang po itong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife. At sama-sama po tayo, no, na magtulungan para po mapangalagaan ano man po yung size, ano man po yung itsura nitong mga wildlife, lalo na po itong kanilang isinusulong na pangangalaga at conservation na para po dito sa mga enigmatic and non-charismatic species. Ito pong mga hindi man kaaya-aya, maaaring kinakatakutan po natin, ay lahat po ito, no, ay may malaking ambaga sa atin pong kapaligiran. Muli po, no, ang mensahe nga ng NWild sa ating lahat, every species matters, every voice counts. Kaya mahalaga po yung inyong boses, mahalaga po yung inyong tulong sa pagsusulong ng advokasya ng NWild. At syempre po, pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. At syempre po, no, pasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan.
7: Six Information, GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
20: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
22: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
22: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
19: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
25: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
26: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
28: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
29: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Walang radyo? Walang problema!
29: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
0: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay!
25: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
2: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad.
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas,
7: Radyo
4: Magazine.
5: 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
11: Agahan.
4: Six Information, GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
11: Secret, baka agawin mo.
12: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
11: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
13: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
11: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
10: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
13: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
11: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: World class na tanawin. Explore na natin.
14: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
14: Iflex na yan.
0: Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
15: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
4: Iskultura!
15: Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayong magkakasama-sama para ating pag-usapan at kwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Mercio Malimban, Frenny Ron Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube at Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa aming email. I-send na yan sa radiomagazine@gmail.com. At maaari nyo rin pong i-download ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre nyo may i-download. At maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service Bureau and Broadcast Services. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. Ako, maganda yung pag-uusapan natin maya-maya lamang. All the way from Bataan, meron po tayong makakapanayam para syempre pagkwentuhan ang ating mga local artisan at ma-share sa atin ang kanilang talento. Kaya syempre, atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura. Eskultura. Eskultura.

0: all the way from Bataan. Dito naman tayo dadayo at para pag-usapan at kwentuhan ang kanilang talento pagdating sa paggamit ng shell. Alam niyo mga ka-frenny, madalas natin itong makikita ang mga palamuti sa ating kabahayan, lalong-lalo na tuwing panahon ng Pasko, for sure. Nakikita niyo po yung ating mga parol na ginagamit. For sure talaga, no? Lahat tayo mga Pilipino nakakita na ng mga ganitong klaseng design. Tinatawag nga natin no, yung mga handcrafted masterpieces na gawa sa raw capiz shell. Yan ang ating kwentuhan ngayong hapon. Of course, meron po tayong makakasama para maibahagi ang kanilang kwento. Wala po sa Bataan Shell Craft Trading. Atin po makakapanayam si Sir Ronnie De La Cruz, ang kanilang creative director at ang owner ng Bataan Shell Craft Trading. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon po, Ma'am Mary Rose, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo ngayong hapon?
1: Mabuti naman po lahat mga nakakaraos po kami sa araw-araw. Busy lang po sa mga production namin sa paggawa ng mga kapis decorative items.
0: Naku sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. And kitang-kita po namin na napapaligiran po kayo ng inyong mga masterpieces. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan sir? Ano po ba ang nasa likod po nitong kwento sa likod ng Bataan Shell Craft Trading? Ano po ang inyong inspirasyon para maitayo ito?
1: Actually po, noong late 80s, isa po akong art director sa mga important export handicraft company.

0: ناويت لسه جرادويت فروم بيزنس مانجمنت من سي رودريجو دي لا كروس. Siya yung gumawa ng feasibility study. Sabi niya, magpalipas ka muna, wag mo munang ituloy dahil hirap tayo sa communication, hirap din tayo sa transportation from Bataan to Manila. At saka marami kang kalaban ngayong panahon na to. So, nag-abroad po ako. I work overseas for almost 28 years, Ma'am Rose. Then, nasa isip ko pa rin po na ipagpatuloy yung feasibility study na yon dahil I love Capiz decorative items, especially po during the Christmas. Pinakamaganda po sa paningin ko yung mga Capiz Parol na may iba't ibang kulay. At yun po ay isa sa pinakamagandang dekorasyon sa buong mundo. Hindi po sa buong Pilipinas, no? Sa buong mundo po, doon po tayo sumisikat. Kaya po, nung after 28 years ako nag-abroad, bumalik po ako noong 2021, nag-start po ako ng official business. And whatever is written doon po sa feasibility study noong 1991 is what is happening now in the Bataan Shellcraft Trading. Na-delay lang po ng 28 years.
1: Nako, yung 28 years naman po yun ay worth it naman po na nakikita po natin ngayon na actually nakakamangha po na hindi naman din po biro yung ilan sa mga pag-aaral na ginawa po ninyo para mabuo itong Bataan Shellcraft Trading. Pero sir, matanong ko lang para at least meron din pong idea yung ating mga kababayan. Maari niyo po bang i-describe sa amin, sir, ano po ba yung craft? Ano po ba itong ginagamit ninyong Capiz shell?
0: Dennis, parang Capiz shell. Pwede ko po kayong itour doon sa gawaan po namin para
1: sige
0: makita
1: po sir
0: ninyo yung mga Capiz shells.
1: Wow, sige po sir.
0: Yung raw Capiz po, ma'am, is talaga pong dito sa Bataan siya nanggagaling. So,
1: ayan.
0: Ito po yung aming workshop. So, ito po yung raw capiz shells.
1: Ayun.
0: The same thing lang po siya ng tahong at saka ng talaba. Meron din po siyang laman sa loob. Meron po siyang meat na pwedeng iluto tulad ng bupis. Katulad po ng bupis at saka lumpia Shanghai. Ayun. Then, ito po siya ngayon. Ito po ay yung mga Capiz panels na ginagamit po namin sa mga ceiling as a diffusers. Nilalagyan po namin sila ng ilaw. Ito po yung paghihinang, which is a soldering iron na 100 watts at saka po yung nickel light. Then, meron po kami dito na pinagsasawsawan ng muriatic acid at saka zinc. Kung wala pong zinc yung muriatic acid, hindi po didikit yung nicolite na galing po doon sa soldering iron. Kaya dapat po kompleto po ng gamit.
1: Ayan. Sir, naku, maraming salamat at parang
0: CJ. CJ Manansala under the leadership po ng pinakamamahal naming mayor na Alexander Roxar. So, yan po yung mga ginagawa namin dito sa Bataan.
1: Sir, first of all, ang gaganda po ng mga nagawa ninyo. And matanong ko lang, sir, ano po yung pinakamalaking craft na nagawa nyo gamit ang Capiz shell?
0: Actually po, ma'am, nakakagawa po kami ng 13 meters. 13 meters na Christmas tree outdoor.
1: Gaano po katagal nyo ginawa yun, sir?
0: Christmas tree. About 2.5 months. Pero nung in-install po namin siya doon sa proper place niya sa Authority Pre-Port area of Bataan, dito po sa Mariveles, in-install lang po namin siya ng mga 2 weeks. Na kompleto po namin siya kasi dito po namin pre-repair yung lahat ng gagamitin para po doon sa Christmas tree na yun at 13 meters.
1: Ayun. And sir, matanong ko lang, of course, pag nagsisimula tayo ng mga business natin, kailangan din natin ng mga suporta mula sa ating mula sa nakakapaligid sa atin. May mga tumulong po ba sa inyong mga government agency or ilang mga LGU para at least lumawak po yung ating connection?
0: Yes, well, number one po dyan is yung municipality ng Samal, si Mayor Acosar po. Isa po siya sa nagbigay ng big break sa amin na ang mga items po na to noon is ginamit po nila na token sa munisipyo. So lahat po ng mga guests nila, kahit na po mga senador, ito po ang ginagamit nila.

0: bilang gift. Ito pong kapis items na, namin na to. Then, ang sumunod po is yung DTI Bataan. Ang DTI Bataan po, kaya po namin nakilala ang kultura, Ascot BGC, is dahil po doon sa mga trade fairs na pre-trade fairs po yon na sinasali po kami ng DTI para po makakuha kami ng maraming kliyente. Pati po yung Centrum Philippines na kuha po namin yon last year. So, kaya po, ang kami po yung kapis makers na hindi nawalan ng trabaho the whole year round, lalo na po yung second half ng taon. Sobrang dami po ng trabaho po namin. Hindi na po namin kayang tapusin dito sa Bataan. Sinasubcon ko na rin po hanggang sa Manila, dito po sa Paranaque at saka sa Caloocan.
1: Mm-hmm. Doon naman po sa inyong mga crafters, sir, sa mga gumagawa po ng inyong mga produkto, paano po kayo nakatulong at least para matuloy-tuloy yung kanilang pagbibigay serbisyo dito po sa inyong Bataan Shell Craft Trading?
0: To be honest po, ang sweldo po ng mga craftsman po namin is from 500 to 650 a day. So, dito po sa probinsya, enough na pong income yon para may panggastos po sila sa araw-araw, pamasahin ng mga anak nila sa pag-aaral, sa pandagdag din po. Then, ito na po yung pinaka-hanap buhay po nila, na hindi na po natin masasabi na alternative na employment. Pero ito na po yung inasahan nila na hanap buhay. Hindi man po ako makapag-hire ng sobrang dami dahil nasa 12 to 16 lang po yung tao namin. Yung mga helpers naman po namin, ang sweldo po nila is 400 pesos. Nag-start po sila sa 300 after 2 weeks. Kapag nakin pa ko pong marunong sila, sinumusweldo na po sila ng 400 pesos a day. Which is, dito lang po sila. Yung iba naglalakad lang po. Yung iba nakabike. Yung iba naka-jeep. So, para sa akin po is, kasi kung sa probinsya lang po, yung halagang 650, 600, 500, 400, enough na po yun para sa mga gastusin sa bahay. Lalo na kung may trabaho din po yung mga kasama nila, mga asawa nila. Then, malaking tulong na rin po yon para sa kanila.
1: And sir, paano nyo naman po sinusulong yung pangangalaga sa ating kalikasan na of course, syempre, tayo po ay umaasa sa ating yamang dagat na sa pagkuha po nitong mga kapis shell?
0: Yes po ma'am. Sa side ko po mismo, masasabi ko po na wala po akong naitutulong. Pero yung pong NGOs po natin dito po sa Samal, sa government, may mga project po sila talaga, lalo na po ang Samal Bataan. Inaalagaan po talaga nila yung Kapis Sanctuary dito sa Samal. Isa po yun sa project ni Mayor Oxar. Na alagaan po yung Kapis Sanctuary na yun dahil po yun lang po yung pinagkukunan namin ng yung Kapis Shell Materials na kahit po talaga papaano, kumikita naman po yung mga fisherman na nag-harvest ng mga kapis shells.
1: Yes, tama naman din po na syempre bukod sa gumukuha tayo ng mga materials natin sa ating mga yamang dagat, of course, maganda rin po na meron din po tayo na ibabalik na mapangalagaan para maging tuloy-tuloy pa rin yung etong ating community dito sa paggawa po ng mga handcrafted materials gawa po sa kapis shell. And of course, sir, matanong ko na lamang po, kung sakali po na may maipapayo po, ano po ang inyong maipapayo para sa mga kababayan natin na nais din pong subukan or matutunan itong paggawa ng mga handcrafted materials gawa po sa kapis shell?
0: Ang masasabi ko lamang po is, unang-una po is dapat decidido po sila doon sa kung gusto po nilang gawing negosyo ang kapis crops. Yun po ay maaari nilang gawing negosyo. Pero dapat po is meron po silang mga original na designs. Hindi po maging common yung items nila. Dahil kapag common po yung ginawa nilang items, para sa akin po napakahirap po na umasenso ang mga kapis makers. Dahil po sa kahit saan po magpunta, nakakabili din po ng mga common items.
1: Mm-hmm.
0: Kami po is original items po yung ginagawa namin. Kaya po medyo dumami po yung mga kliyente namin. ang kultura po is hindi po sila bumibili ng common items. It has to be the original. Original po. Yun po yung binibili po talaga. Then, ang may papayo ko po na parang payong kaibigan is kung konti po yung kapital para po sa paggawa ng kapis, wag po itong gawing, wag po itong asahan na gawing negosyo dahil malaki po ang ini-invest namin bago po kami makapag-develop ng items para po i-offer sa mga kliyente like 500,000 pesos in a year sa product development lang po yun. Wala pa po kaming revenues doon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po, magka naging successful, doon po ang mga revenues after po nung nai-offer namin sila sa mga kliyente. Ang like what they say that business is not for everyone, a lot of people refuse to do it because this is tough. So, meron pong taong para sa negosyo talaga at meron pong taong para sa trabaho po talaga.
1: Nako, maraming salamat sa payo na yan. Kasi of course, totoo po yun na hindi naman po talaga biro yung pagpasok sa business, na hindi lamang ito passion, and of course, passion and also dedicated dapat ikaw para mailahad mo lahat ng oras at panahon mo dito sa inyong business. And sir, matanong ko na lamang po, ano po ang inyong mga social media accounts and also mga contact numbers para po sa mga nais bumili or yung mismong shop po ninyo para sa mga nais pong bumili at magpagawa para sa inyo dito po sa Bataan Shell Craft Trading.
0: Yes po, ma'am. Meron po kaming FB page na Bataan Shell Craft Trading. Pwede po silang mag-message doon o mag-comment kung meron po silang design na magustuhan doon po sa page namin. At you can reach me po sa aking mobile number 0956688-9259. At ang pinaka-warehouse po namin is nandito po sa Santa Benedict Subdivision, Santa Lucia, Samal, Bataan po.
1: Ayun, sa susunod na mapunta tayo ng Bataan ako, sir, isasama namin yan sa listahan at para makita namin ng personal itong Bataan Shell Craft Trading at yung kung paano niyo po ginagawa itong inyong mga produkto. Nako, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inalaan niyo po sa amin. Mag-iingat po kayo, sir, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat din po. Mabuhay po. Salamat po.
1: Atit pong nakapanayam si Sir Ronnie De La Cruz, ang Creative Director at Owner ng Bataan Shell Craft Trading, kung saan kanya po nga ibinahagi sa atin yung kanilang paggawa and of course yung kanilang community sa paggamit po ng kapis shell at makagawa ng mga handcrafted materials. Tulad nga po ng mga nabanggit niya no, na mga parol, mga decorative items na gawa sa kapis shell. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho, baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
6: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, Bes!
14: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Pagpapakita ng kaugalian.
21: Paano po?
2: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
22: kahit kailan
2: o saan man, samahang bayanihan.
22: Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan ngayong hapon, of course, dadagdagan pa natin ang ating kaalaman, of course, patungkol pa rin sa ating kultura dito po sa ating bansa. Umpisahan natin. Ito pong aking i-share, of course, ito po yung mula sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Umpisahan natin sa daling-daling. Alam niyo ba ito, mga ka-frenny? Actually, para ito sa mga ka-frenny natin na medyo into dancing. Dahil ito po ay isang bantog na sayaw mula sa Tausug, ang daling-daling. Naku, saan ginagamitan po ito ng ikinukunday na abaniko o yung panyo na iniipit sa kaliwa at ikatlong daliri at nakasuot ng katutubong kasuotang huluano ang mga mananayaw. Actually, parang napansin ko, no, na isa rin po ito sa hindi masyadong nabambanggit na mga traditional dances dito sa ating bansa. And parang hindi nga po ito rin nabibigyan ng ilang mga halimbawa na maiperform dito sa ating mga entablado. Kaya sana, no, sa mga susunod na mga events sa mga eskwelahan, sana, no, sana mas mapalawak pa yung kaalaman na maibabahagi natin sa ating mga kabataan. Di ba usually naman sa mga eskwelahan, kapag may mga event at nagbabanggit tayo ng mga halimbawang pwede nilang perform, maiproduce ng mga sayaw o kanta, sana mas mahaba pa, mas malawak pa yung option na pwedeng mapili or mapagpilian ng ating mga estudyante. At sana maiyasama itong mga yung mga traditional dances din. Tulad nga nitong daling-daling. Kapag sinabi natin mga traditional dances, hindi lang itong yung mga tinikling. Hindi lang yun, ha. Napakarami pa po natin na mga traditional dances dito po sa ating bansa. Kaya sana may sama din yung mga traditional dances mismo na isinasayaw ng ating mga indigenous community. At ito naman, isa ito sa mga nais ko rin na maibahagi dito sa ating programa na sana meron din tayong makapanayam, no, yung mga sinaunang laro dito po sa ating bansa. Hindi lang yan yung mga sepak takraw, hindi lang yan yung mga basketball, ano? Kasi alam nyo ba, mga ka-frenny, marami pa po tayong mga pwede pang laruin, muling buhayin na mga laro dito po sa ating bansa. Isa na po dyan, yung biola. Kung saan ito lang po ay isang laro para na usually po nilalaro ng mga kalalakihan na lumulukso ang leader sa nakayukong taya. Eh actually, para itong luksong baka. Pero parang ang dami po pala siyang version na dito sa ating bansa. So meron tayong version ng luksong baka dito sa Metro Manila, meron din sa Visayas, meron din sa Mindanao. And of course, iba dito naman sa luksong baka, iniiwasan natin na kapag humakbang tayo doon sa nakuyukong taya, ay madumikit yung anumang parte ng ating katawan kapag tayo ay humakbang. And siguro naman, for sure, meron pa rin mga kabataan na naglalaro niyan dito sa ating mga kalsada sa Metro Manila na kahit pa napaka-busy na po ng ating bayan sa mga parties, sa iba't ibang events, hindi pa rin nakakalimutan ng ating mga kabataan na maglaro sa labas. And sana, no, yun nga, sana meron nga tayong makapanayam. Siguro sa Philippine Sports Commission na mailahad sa atin yung mga sinaunang laro dito sa ating bansa na patuloy pa rin na natin sanang mapangalagaan at hindi makalimutan ng ating mga kabataan. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon at ganun din sa ating nakakwentuhan kanina si Sir Ronnie De La Cruz, ang Creative Director at owner ng Bataan Shellcraft Trading. At ganun din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isla!

0: Raggio Magazine,
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
11: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
11: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
11: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, Laban lang!
13: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Impormasyon.
28: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
31: Oras po natin, ganap ng alas 5 ng hapon. Magandang hapon po. At welcome sa ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At gaya po ng dati, puno ng musika ang ating palatuntunan. Siyempre, nariyan pa rin ang ating balitaan at mga impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan, ang halos ang oras nating pagsasamahan ngayong hapon ng Martes, September 29. Kaya matatapos na ang unang beer ngayong taon. Kaya tanuman po ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan. Bayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters and souvenirs.
1: Samantala, narito po muna magiging lagay ng ating panahon. Ayon sa PAGASA, ito pong ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang patuloy na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Carangat, Palawan, asahan na ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Posible ang katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na mga pagulan, kaya nariyan po ang banta ng flash floods at landslides. Sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms. Mariring magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag naging malakas ang mga pagulan. Samantala, dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms, dahil po yan sa localized thunderstorms. Mahina hanggang katamtaman ang hangin sa buong bansa. Sa Luzon, pabago-bagong direksyon ang hangin habang south to southwest naman sa Visayas at Mindanao. Bagya hanggang katamtaman ang mga alon sa ating karagatan. At sa ngayon, walang low pressure area na minomonitor ang PAGASA para sa posibleng pagkakabuo ng anumang tropical cyclone. Pinakamataas na temperatura ngayong araw dito po sa Quezon City na itala dyan sa PAGASA Weather Station, 32.7 degrees Celsius. Kaninang alas 2 ng hapon, pinakamababa 25.3 degrees Celsius, alas 6 kaninang umaga. At maya-maya lang, 5:47 p.m., dulubog ang haring araw. Babalik po yan bukas ng umaga, 5:46 a.m.

Meron na po tayong 10 kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, narito po muna ang ating balitaan sa Letters and Souvenirs. Inikayat ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga babaeng leader sa Southeast Asia na patuloy na manguna at igiit ang mas malaking papel ng kababaihan sa pagdedesisyon sa rehiyon. Sa kanyang naging talumpati sa 4th ASEAN Women Leaders Summit sa Mandaluyong ngayong Martes, sinabi ng Pangulo na matagal nang hindi nabibigyan ng sapat na pagpapahalaga ang kontribusyon ng kababaihan sa pamilya, komunidad at ekonomiya. Ayon pa sa Pangulo, nananatiling mababa ang representasyon ng kababaihan sa cabinets at parliaments ng mga bansang miyembro ng ASEAN. Kaya kailangan anya ng mas matibay na leadership pipelines at mga hakbang para mabuksan ang mas maraming oportunidad para sa kababaihan sa decision making. Binigyan din ng Pangulo na may mahalagang papel ang kababaihan sa ASEAN economy, lalo na dahil sila ang bumubuo sa malaking bahagi ng tinatayang 60 milyong MSMEs sa rehiyon. Sinabi rin ng Pangulo na kailangan pagtuunan ng pansin ang unpaid care work, gender-based violence at maging ang online harassment laban sa

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's

0: house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
13: Tugtugang chill.
11: Suave.
14: Learning from home, may hindi boring.
2: Radyo Magazine.
15: 1278 AM.
16: At patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. Samantala, bago po sa ating musika, narito pa ang ating balitaan. Sa balita ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpasya ang Senate Impeachment Court na hindi maaaring pilitin ang Vice Presidente na aminin na siya ang may-ari ng mga bank account na nasa record na isinumite sa korte. Ayon kay Presiding Officer Francis Chis Escudero, hindi kailangang sagutin ni Duterte ang written request for admission ng House Prosecution Panel. Umabot sa 104 matters ang saklaw ng naturang request kabilang ang personal circumstances ni Duterte, mga dating posisyon sa gobyerno, business interests ng kanyang asawa at mga bank records. Paliwanag ni Escudero na nananatiling protektado sa ilalim ng Constitution ang right against self-incrimination kahit na sa impeachment proceedings. Samantala, dineklara rin ng impeachment court bilang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kapatid ng Vice Presidente. Ayon sa prosecution, kabilang sa dahilan ng kanilang family relationship at mga naging pampublikong pahayag ni Baste tungkol sa impeachment proceedings. Tinutulan ito ng defense at sinabing hindi otomatikong hostile witness ang isang testigong gumawa ng political statements. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Baste Duterte na nakakuha ng 34 million pesos na government contracts mula sa Davao City Government ang GenCorp Industries Incorporated na isang declared business interest ng kanyang kapatid. Sa iba pang balita, sinimulan ngayong araw ng Martes ng Transport Group Pisto ng dalawang araw na transport strike bilang panawagan para sa mas mababang presyo ng fuel at mas mataas na pasahe. Sa Cubao, Quezon City, nagtipo ng ilang miyembro ng grupo para sa kanilang protest action, kabilang sa kanilang mga kahilingan ng pagbabalik sa 55 pesos kada litro ng diesel, pagtanggal ng excise tax at VAT sa petroleum products, at pagre-repeal ng oil deregulation law. Humihiling din ang piston ng 10 pisong dagdag pasahe ayon sa grupo hindi sapat ang pisong fare increase na pinatupad nitong Lunes dahil sa patuloy na mataas na operating expenses. Sinabi ng piston na gumagastos ng humigit kumulang 3,000 piso kada araw sa fuel ang isang ordinaryong diesel-powered jeepney operator, habang nasa 6,000 piso naman ang tinatayang fuel expenses ng operators ng modern public utility vehicles. Samantala, may mga lugar na naapektuhan ng face-to-face classes dahil sa naturang strike. Ang Manibela naman na nagsagwa rin ng protesta nitong Lunes, pansamantalang sinuspindi ang kanilang strike upang makipagpulong sa Land Transportation Office. Nag-deploy ang mga pulis sa ilang lugar para sa traffic monitoring at seguridad.

0: Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan. Radyo Magazine
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
11: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
14: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
14: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

Patuloy po kayo nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 kHz sa AM Band. Ako pa rin po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 lang tayo. Samantala, meron pong thunderstorm advisory na nilabas ang PAGASA kanina lamang 5:23 ngayong hapon. Kung saan sinasabing malakas na hangin hanggang matinding pag-ulan na may kasamang pagkidlat at malalakas na bugso ng hangin pa rin ang inaasahan sa ilang bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal at Tarlac sa loob ng susunod na 2 oras. Dito sa Metro Manila, kabilang sa posibleng maapektuhan ang Caloocan, Valenzuela, Malabon, Navotas, Quezon City, San Juan at Marikina. Samantala, matindi hanggang malakas na buhos ng ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin naman ang dinaranas na sa ilang lugar sa Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal at Tarlac. At maaari raw yan magpatuloy sa loob ng 2 oras. Kaya payo sa mga residente na mag-ingat sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na malapit sa bundok at daluyan ng tubig. Samantala, bago po ang ating musika, narito pa rin ang ating balitaan sa ating Letters and Souvenirs. Aabot daw sa may 42 Chinese vessels ang namonitor ng Armed Forces of the Philippines sa ilang feature ng West Philippine Sea nitong nakaraang isang linggo. Ayon sa AFP, mula September 22 hanggang 28, 9 na China Coast Guard vessels ang namonitor sa Ayungin Shoal. Sa Bajo de Masinloc naman, 8 vessels ng People's Liberation Army Navy o PLAN at 14 na China Coast Guard vessels ang namonitor. Mayroon din isang PLAN vessel at 6 na China Coast Guard vessels sa Escora Shoal, habang isang PLAN vessel at 3 China Coast Guard vessels ang nakitaw na mataan sa PAGASA Islands. Mas mataas ang bilang nito kumpara sa 35 Chinese vessels na namataan sa nagdaang report para sa September 15 hanggang 21. Patuloy naman ang magkakaibang claims sa South China Sea batay sa 2016 arbitral ruling sa ilalim ng UNCLOS. Walang basihan o legal basis sa ilalim ng batas internasyonal ang Chinese claims sa historic rights nito sa mga bahaging lumalampas sa maritime entitlements na pinapayagan ng UNCLOS. Dinala ng Pilipinas ang kaso sa tribunal na nakaupo sa The Hague. Hindi kinikilala ng China ang naturang ruling. Sa ibang balita, may babala ang Department of National Defense laban sa isang peking liham na umano'y pirmado ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. Ayon sa DND, ang dokumentong umakalat online ay nakapangalan sa isang Peter Ensminger ay Peke. Sinabi ni DND Spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong na ang dokumento at ang mga nilalaman nito ay false at fake. Dahil dito, sinangguni na ng Department of National Defense sa National Bureau of Investigation ang usapin para sa investigasyon. Ang Peking liham ay may petsang July 31 at naglalaman ng umano mga claim tungkol sa isang maritime law enforcement operation sa West Philippine Sea at mga isyung may kaugnayan sa Philippine politics. Ayon sa DND, ang naturang dokumento ay isa na namang insidente na iniugnay nito sa foreign interference at malign influence.
Patuloy na pinaiiwas ng pamahalaan ang publiko sa pagpapakalat ng mga dokumentong hindi beripikado, lalo na kung ginagamit ang pangalan ng matataas na opisyal ng gobyerno.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
4: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
11: Secret! Baka agawin mo.
12: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
11: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
13: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
11: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
10: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
13: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
11: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
13: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Limot kalahating minuto bago po ang alas 6, dulong bahagi ng ating Letters and Souvenirs. Pinaghahanda na po ng Climate Change Commission ang publiko sa inaasahang matinding El Nino, na ayon po sa kanila maaring tumagal mula sa pagtatapos ng 2026 hanggang unang quarter ng 2027. Kabilang sa kanilang rekomendasyon yung pagbabago ng school at work schedule upang maiwasan yung pinakamatinding init. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz, dapat iwasan hanggat maaari ang oras mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para naman sa mga senior citizen na may pre-existing respiratory conditions, inirekomenda nila na iwasan yung paglabas sa ganitong mga oras. Iminungkahi rin nila mga hydration facilities, misting at cooling stations, pati water conservation at recycling sa mga paaralan, simbahan at maging sa ating mga tahanan. Hinimok din nila mga lokal na pamahalaan na sundin ang kanilang climate adaptation plans. Para sa agriculture sector, sinabi ni De La Cruz na maaaring ikonsidera mga pananim na mas kaunti ang kailangan sa tubig gaya ng kamote, kasaba at saging. Meron ding isang hiwalay na ulat kung saan tinatayang 6,500 karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas ang posibleng mangyari. Yan ay simula daw ngayong September hanggang sa darating na February 27 kumpara sa isang normal na taon. Itong bilang na ito isang projection itong Climate Impact Lab at hindi po isang aktwal na death toll.

Sa punto pong ito tayo, pansamantalang magpapaalam, mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Thank you sa mga kasama natin sa studio kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you rin kay Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Jokes Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Official Magazine.
1: 1278 AM.
2: Pilipinas.
3: Radyo. Publiko.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
6: World League Service. Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
14: Radio Pilipinas.
15: Radio Publiko
16: 738.
17: At Radio Pilipinas World Service.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: The AM and FM collab.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Radio Pilipinas.
24: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Collab.
26: Radyo Pilipinas is on Viber.
27: Viber.
26: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
27: Receive credible news and information.
26: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
27: Stay on track.
26: Join us on Viber and hop in to our community.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
30: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
29: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
26: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
31: Mapakinggan ang boses sa mahalagang desisyon.
32: Binigyang diin ng Pangulo na sa ilalim ng Philippines Chairship, mas maraming oportunidad ang isusulong na dapat mabuksan para sa kababaihan. Narito ang ulat.
33: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagbibigay ng puwang at pagkakataon sa kababaihan sa pamumuno, pagpaplano ng mga pulisiya at pagpapaunlad ng ekonomiya sa Southeast Asian region. Sa kanyang pamumuno sa ika-apat na ASEAN Women's Leaders Summit, ipinunto ng Pangulo na hindi lamang benepisyaryo ng kaunlaran ng mga babae, kundi mahalagang katuwang sa paghubog ng kinabukasan ng ASEAN. Sa kabila ng malaking ambag ng kababaihan sa pamilya, komunidad at ekonomiya, nananatili pa rin anya silang kulang sa representasyon sa mga gabinete at parlyamento ng mga bansa sa rehiyon.
34: This is not simply a gap in representation. It is a gap in leadership in whose voices shape the decisions that affect our region. So we must act with greater purpose by building stronger leadership pipelines, advancing measures that open pathways to decision-making, and establishing a regional network that connects, supports, and strengthens women leaders all across ASEAN.
33: Kaya bilang tagapamuno ng ASEAN ngayong taon, sinabi ng presidente na isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na inclusion ng mga kababaihan sa iba-ibang sektor.
34: Under the Philippines chairship, we are accelerating digital financial inclusion and ensuring market integration explicitly benefiting women-led enterprises. We must also acknowledge a long overlooked truth. No economy functions without the care economy.
33: Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapalakas sa mga serbisyo para sa pangangalaga ng pamilya at mga anak upang mas maraming kababaihan ang magkaroon ng oras at pagkakataong makapagtrabaho at makapamuno. Mahalaga rin anya ang papel ng kababaihan sa pagpigil sa mga sigalot, pagpapanatili ng kapayapaan at muling pagbangon ng mga komunidad.
34: Through the Women, Peace and Security Agenda, ASEAN recognizes women as vital actors in conflict prevention and community recovery. When women sit at the table, peace agreements are more durable and rebuilding is more inclusive.
33: Kasabay nito, isinusulong anya ng Pilipinas ang mas matibay na proteksyon laban sa karahasan at pang-aabuso sa online spaces, lalo na sa mga kababaihan at mga kabataang babae. Magsisilbing gabay nito ang Joint Ministerial Statement on Women's Leadership for Inclusive Prosperity sa pagbuo ng mga polisiya at programa ng mga bansa sa ASEAN.
34: Our task now is to translate this joint statement into decisive policy. We must ensure that as we draft national development plans and regional frameworks towards ASEAN 2045, every law that we write, every initiative that we launch, every budget we approve is directly aligned with the strategic commitments that we have adopted today.
33: Para sa Pangulo, hindi sapat ang mga pangako at pahayag sa mga summit. Kailangan anya itong masundan ng konkretong pagbabago sa mga pulisiya, paglalaan ng pondo at pagbubukas ng mas maraming pagkakataon upang matiyak na ang pagkakapantay-pantay ay mararanasan ng bawat kababaihan sa rehiyon. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Inilatag ang ASEAN Tourism Investment Showcase sa retreat ng ASEAN Tourism Minister sa Pasig City. Itutulak ng mga bansa sa ASEAN ang mas malalaking investment sa turismo, hindi lang para paramihin ang mga turista, kundi patagalin ang kanilang pamalaki at palakihin ang benepisyo sa mga lokal na komunidad. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
1: Ilang aktibidad ang isinagawa ngayong araw para sa pagdaraos ng ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Pasay City. Una sa aktibidad na idinaos ay ang ASEAN Tourism Investment Showcase na inorganisa kasama ang Asian Development Bank o ADB. Tampok dito ang mga hakbang para mapalakas at gawing inclusive ang paglago ng tourism sector sa Timog Silangang Asya. Ayon kay Deputy Secretary General for Community Affairs ng ASEAN Secretariat na si Nararia Soprapto, umabot sa 147 million ang international tourist arrivals sa ASEAN noong nakaraang taon na nakapagdala ng $414 billion o katumbas ng 14% ng GDP o gross domestic product ng regional bloc, habang nakalikha rin ito ng 46 na milyong trabaho. Higit 42% ng bilang ng mga turista ay nagmula rin mismo sa ASEAN market. Binigyan din na hindi lamang pagpaparami ng turista ang layunin sa paglago ng turismo sa rehiyon, kundi mapahaba ang kanilang pamamalagi at pagtaas ng gastusin sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng mga dekalidad ng mga proyekto.
2: This strong regional demand gives our tourism sector an important foundation of resilience while creating opportunities for greater connectivity, multi-destination travel, and new tourism products across Southeast Asia.
1: Suportado naman ng ADB ang pagpapatupad ng ASEAN Tourism Sector Plan 2026 to 2030. Ibinahagi rin ito na naglaan sila ng $30 billion para suportahan ang mga pangunahing prioridad ng ASEAN. Mula 2015 hanggang 2025, umabot sa $3.7 billion ang naipamahaging pondo ng ADB para sa turismo sa mga bangko at mayroon pang nakahanda na $3 billion para sa susunod na taon. Upang lalo pang makahikayat ang mga bansa sa ASEAN ng mas marami pang turista, binigyan din sa ilalim ng ADB Tourism Investment Outlook ang paggamit ng private capital, pagbuo ng mga investable projects at pagtutulungan at koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan, local sectors at private group.
2: So ASEAN has an extraordinary tourism opportunity. Such beautiful countries and cultures to proudly showcase to the world.
3: So ASEAN has needs to capture this the benefits from this, and it requires moving from ambition to implementation and from investment concepts to investment execution.
1: Inaasahan ng ating Tourism Department na ang ASEAN Tourism Investment Showcase ay magbubukas ng pinto para sa mga bagong oportunidad sa kabuhayan at mas matibay na pagtutulungan sa pagitan ng public at private sector sa Timog Silangang Asya.
4: The showcase provides an opportunity for our member states to bring forward selected destinations and investment opportunities while highlighting what is needed to develop them further. It allows us to view our destinations not only through the eyes of a traveler, but also from the perspective of an investor, a development partner, and most importantly, of the communities that stand to benefit from sustainable tourism development.
1: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
32: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 10 natatanging Pilipino sa 2026 Metro Bank Foundation Outstanding Filipinos Awarding Ceremony. Layon itong kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga Pilipino sa larangan ng edukasyon, pambansang seguridad at public safety. 4 na guro, 3 pulis at 3 sundalo ang ginawaran ng Medallion of Excellence ng Pangulo. Kabilang ang isang guro na piniling magturo sa isang indigenous community, isang sundalo na nanguna sa pagtatatag ng Unified Response and Communication System sa Zamboanga Peninsula, at isang pulis na nanguna sa kampanya kontra illegal na droga, lalo na sa pagprotekta sa mga kababaihan. Makatatanggap ng ₱1,000,000 mula sa Metro Bank ang 10 natatanging Pilipino. Kinilala naman ng Pangulo ang kanilang natatanging paglilingkod at dedikasyon na nakatutulong sa paghubog ng mas magandang kinabukasan para sa bansa.
34: Know that your fellow Filipinos see you and are grateful to you for all that you have done and continue to do. You remind us that nation building is not confined to high office. It is carried out in classrooms, in institutions, in communities all over the country. May this award inspire you to keep going.
31: Sa day 31 ng impeachment trial, humarap bilang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Inamin ng alkalde na 19 na kontrata ang naibigay ng LGU sa GenCorp, pero hindi niya alam na nakadeklara ang kumpanya sa SALEN ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Inamin ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa Senate Impeachment Court ang paggawad ng LGU ng 19 na kontrata sa GenCorp Industries Incorporated, pero wala umano siyang alam na nakadeklara ang kumpanya sa 2024.

0: Di pwede yun.
1: Nauna lang ipresenta sa impeachment trial ang SEC records na hindi nakalista si Vice President Duterte bilang incorporator, director o stockholder ng GenCorp sa mga corporate records sa sinuri ng prosecutors, bagamat nakadeklara ang kumpanya sa kanyang sal-in. Kinumpirma rin ni Mayor Duterte na pinayagan niya si Assistant City Administrator Attorney Tristan Dwight Domingo na lumagda sa mga kontrata sa kanyang ngalan. At ang alkalde pa rin ang accountable sa mga kontrata ng pamunuang lungsod ng Davao kahit nakadesignate sa ibang opisyal ang pagpirma sa mga ito. Bilang si Mayor Duterte ang head of the procuring entity o HOPE.
2: You're aware, Mr. Mayor, that delegating your signing authority to Attorney Domingo does not delegate your accountability as the HOPE.
3: Of course.
2: Correct. You are still the final accountable officer.
3: Yes.
2: Thank you, sir. And you're also aware that under the law, the head of procuring entity cannot delegate the authority to sign if there's a conflict of interest.
3: Yes.
1: Lumabas din sa paglilitis na kakilala ng alkalde si Jaime T. Cruz, ang pangalan na 7 lumabas ang pangalan bilang incorporator sa iba't ibang kumpanya na may business interest ang pangalawang pangulo. Samantala, sa pagtatapos ng paglilitis, inanunsyo ang pagtestigo ni former Senator Antonio Trillanes IV ngayong Linggo. Handa naman si Sonny Trillanes sa humarap sa korte, may sabi naman o wala. Vel Custodio, para sa bayan.
4: Inusisa ng mga Senator Judge si Mayor Baste Duterte hinggil sa ugnayan ng Davao City LGU sa mga kontrata ng GenCorp Industries Incorporated na kinakabit sa pangalan ng kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Inuulat ni Bernard Ferrer.
5: Tinanong ni Senate President Senator Judge Shuin Garcelian si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung bakit parating nakakuha ng kontrata ang GenCorp Industries Incorporated sa Davao City LGU.
6: Pero hindi nyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar.
7: No, we discussed this because I had to clarify this with the Attorney Domingo. And his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
6: Natanong niyo ba sa kanya bakit parating loan bidder si GenCorp?
7: Hindi naman po parating.
6: How many times? Maybe four times.
7: Yeah.
5: Tinanong din ni Senator Judge Rizon de Vero si Mayor Duterte kaugnay ng mga kontratang pinasok ng Davao City LGU sa GenCorp.
8: 15 out of the 19 na kontrata na inaward ng Davao City government sa GenCorp ay hindi dumaan sa public bidding. Tama po ba?
7: I don't think it's 15.
8: So, or ilan po ang dumaan sa public bidding?
7: I think there were only four that did not go through bidding.
8: That went through public bidding.
7: So, no. I think all the 15 is went through public bidding and four negotiated quotations.
8: Parang baliktad po yung napag-uusapan kanina, Mayor, na yung karamihan dumaan dun sa small value procurement.
7: Maybe I'm just confused.
5: Batay sa datos ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, 15 kontrata na nagkakahalaga ng 34.2 million pesos ang nakuha ng GenCorp mula sa Davao City LGU. Sa 15 kontrata, 11 hindi dumaan sa public bidings. Nauna nang lumabas sa pagdinig na pagmamay-ari ng JTC Group of Companies na inuugnay kay Jaime T. Cruz ang 54.99% ng GenCorp. Kaugnay nito, tinanong ni Hontivero si Mayor Duterte tungkol sa kaugnay ni Cruz sa ilang negosyong iniuugnay sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte.
8: Alam niyo po ba na kapwa stockholders sina VP Duterte at si Jaime T. Cruz sa ibang kumpanya naman?
7: Hindi ko alam.
8: Hindi niyo alam. Si Jaime T. Cruz po ang nagsilbing special envoy to China ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siya rin po yung kasosyo ni VP Duterte. Tama po ba?
7: Kasosyo
8: sa ibang kumpanya.
7: I do not know this.
8: Although sa sal-in nga po ni VP Duterte na pinag-uusapan, dineclare niya na bahagi siya ng GenCorp.
7: Mm-hmm.
8: At si Jaime T. Cruz ay stockholder sa GenCorp. Mm-hmm. So you are confirming that or you are acknowledging yung mga sinasabi ko po?
7: Yes.
8: You are. Salamat po. At ito pong si Jaime T. Cruz, sila po ay nagsilbi sa administrasyon ng inyong ama, may common

0: business interest sa inyong magkakapatid at lumalabas na contractor din po ng local government unit na pinamumunuan nyo. Mm-hmm. Given these things, paano nyo po ilalarawan yung relasyon ni Jaime T. Cruz sa pamilya ninyo?
1: Paano ko ilalarawan?
0: Yes, paano nyo po i-describe yung relationship ni Jaime T. Cruz sa inyong pamilya?
1: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
0: He's a friend of your father and a known businessman in Davao. So friend ng inyong ama, kasosyo din ni VP Duterte, kasosyo din po ninyo sa iba namang kumpanya. Mm-hmm. So hindi naman masasabing malayo ang relasyon. Mas masasabi pong malapit ang relasyon sa inyong pamilya.
2: Pinayuhan naman ni Senator Judge Erwin Tulfo si Mayor Duterte na imbestigahan ang kanyang itinalagang kinatawan na lumagda sa mga kontrata ng Davao City LGU.
3: So lumalabas po, Mayor, na wala po talagang ang pinaka-protocol o standard procedure sinusunod mo dahil nakita mo nakakabit na yung pirma ng city admin mo, chief of staff mo, sino ba yun, o abogado nyo. So pipirmahan mo na rin.
1: Yes, Your Honor.
3: Ngayon, sir, mukhang ngayon nyo lang nalaman itong GenCorp. Sabi nyo, kanina ay hindi nyo talaga wala kay idea na ito po isa kapatid ho ninyo. Siguro, suggestion ko lang, manifestation ko lamang, Mr. Presiding Officer at Mr. Witness, siguro pagbalik ho ninyo yung Davao, kailangan ho nyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa kaalaman o pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda ko siguro pa imbestigahan ng ninyo.
1: That would be appropriate.
3: So sangayin po kayo na kailangan siguro pa imbestigahan kasi wala ho kayong alam na yung company na yan ay pagmamayari ng relative ninyo, salang lang ng salang, pirma kayo ng pirma, eh baka sila lang po nag-uusap, wala kayong knowledge.
1: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
3: Now do you see there's a breach in law, sir?
1: I do not know.
3: You don't know yet.
1: This court has to decide.
2: Sa pagdinig, sinabi ni Mayor Duterte na hindi niya alam ang mga detalye kaugnay ng GenCorp dahil nagtalaga lamang siya ng kinatawan para sa pagpirma ng mga kontrata. Tinukoy niya sa Attorney Tristan Dwight Domingo, Assistant City Administrator for Administration ng Davao City LGU bilang kanyang itinalagang kinatawan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Iginiit ng dismissed patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. na wala sa Pilipinas si former House Speaker Lord Alang Velasco at ang asawa nito. Ayon sa NBI, wala ring record na nakauwi na ng Pilipinas ang mag-asawang Velasco. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Wala naman.
6: Hanggang ngayon po ba may communication kayo?
5: Wala na, sa ibang bansa na sila mag-asawa.
7: Ito ang sabi ng dismissed patrolman na si Rodolfo Gracioso Jr. matapos iabot ang kanyang sinumpang salaysay sa National Bureau of Investigation nitong Lunes. Bukod sa wala na anya sa loob ng bansa sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawang si Wen Velasco, alam din umano nito ang kanyang paglantad sa publiko. Nagtutugma ang sinabi ni Gracioso sa inanunsyo ng Bureau of Immigration. Pagkukumpirma kasi ng ahensya, wala sa Pilipinas si Velasco. Wala rin anila itong hold departure order o kahit na anong derogatory record sa immigration.
8: I am not at liberty to disclose po yung specific details po ng travel niya. For example, yung kanyang destination or yung kanyang date of travel or companions. But as our records po bear out, he already departed.
7: Hindi naman nagbigay ng impormasyon ng BI tungkol sa asawa ng dating House Speaker dahil pribadong tao anila ito. Si Velasco ang itinuturong utak sa pag-uutos umano kay Gracioso na mag-deliver ng mga regalo at maletang may lamang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte. Pero kung wala sa Pilipinas si Velasco maging ang kanyang may bahay, saan kaya ito posibleng pumunta? Pagkukumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa isang text message sa PTV News, lumipad pa Nagoya sa Japan si Velasco noon pang August 30, habang bumiyahe naman pa Hong Kong ang asawa nito noong September 24. Dagdag pa ni Matibag, noong September 14 pa dapat nakauwi ng Pilipinas si Velasco mula Japan, pero walang naitalang pagbabalik nito sa bansa. Gayun din ang asawa ng dating House Speaker na September 27 pa dapat nakabalik ng Pinas galing Hong Kong, pero walang record na nakauwi na ito. Bagamat wala ang mag-asawang Velasco sa Pilipinas, maaaring humiling ng pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order sa Department of Justice ang alin mga ahensya, bagay na tiniyak ng immigration.
8: meron po tayong ILGO, yung Immigration Lookout Bulletin. Usually po yan, nire-request po sa Bureau of Immigration, ay include po dun sa ILGO as approved rin po ng Secretary of Justice para po i-monitor yung departure or arrival ng isang individual. So far, wala naman po tayong ganun kay former Speaker Lord Alan Velasco.
7: Inaasahan namang sasailalim sa polygraph test si Gracioso ngayong Linggo para patunayan ang mga nakasaad sa kanyang sworn affidavit laban sa dating House Speaker at mga miyembro ng Pamilya Duterte. Sheila Natividad, para sa Bayan.
9: Breaker ang nagpakilalang whistleblower na si dismissed patrolman Rodolfo Gracioso ayon sa Philippine National Police. Sa katunayan, umabot sa 5 kasong administratibo ang kinaharap nito na naging dahilan ng kanyang demotion hanggang sa nauwi sa pagkakasibak sa serbisyo. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
10: Sa pagharap kahapon ni Rodolfo Gracioso sa National Bureau of Investigation o NBI, sinabi nitong nagulat siya sa sinabi ng Philippine National Police o PNP na tanggal na siya sa serbisyo. Iginiit din ito na hindi patrolman kundi police corporal ang kanyang ranggo. Pero sabi ni Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco,
11: I highly doubt that na hindi niya alam kasi nag-appeal na nga po siya. So, pag nag-appeal ka, it came from you, di ba? You were properly served the dismissal order for you to be able to appeal.
10: 5 administrative case ang kinaharap ng dating police security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Gracioso bago ito tuluyang na-dismiss sa serbisyo noong September 11, 2026. Kabilang sa mga kasong kinaharap nito, ang conduct and becoming of a police officer at grave misconduct. Karamihan umano sa mga kasong ito ay naitala matapos ang kanyang security detail kay Velasco na natapos noong March 2022.
11: He actually served with former Speaker Lord Alan Velasco for 1 year and 4 months. So that's from November 2020. To March 10, 2022. He served as one of the former speaker's security aide.
10: Sa mga akusasyon ni Gracioso, nagdala umano siya ng malemalit ang pera sa mga Duterte. Pero hanggang saan nga ba ang trabaho ng isang security escort na polis?
12: Taong 2015 nang makapasok sa serbisyo si Gracioso, makalipas ang halos 5 taon o noong December 2020, na promote ito mula patrolman patungo police corporal. Pero dahil sa mga kinakarap nitong kaso, noong October 2025, na-demote si Gracioso. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigues, para sa Bayan.
9: Samantala, ipatatawag ng National Bureau of Investigation ang Commission on Audit para sa gumugulong na investigasyong may kaugnayan sa umano yung mga irregularidad sa flood control at infrastructure projects sa Davao City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasunod ito ng pagsumite ng DPWH Region 11 ang 10 kahon ng mga kaugnay na dokumento na ngayon ay pinag-aaralang maigi ng kanilang tanggapan. Bukod dito, nakikipag-ugnay na rin ng NBI sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para masilip ang mga bank account ng mga sangkot sa kahinahinalang proyekto sa rehiyon.
13: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang 2nd motion for voluntary inhibition ni dating Senador Bong Revilla kay Associate Justice Carl Miranda, ang chairperson ng division kaugnay ng kinaharap ng kasong malversation dahil sa umano'y ghost flood control sa Pandibulacan. Ayon sa korte, ang 2nd motion ni Revilla ay walang merit, kaya't nagpapatuloy si Miranda sa paglilitis ng kaso. Sa naturang motion ni Revilla ay muli niyang iginiit na kapatid ni Miranda, si Attorney Buenaventura Miranda, na abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at anya ay dumepende si Miranda sa naging testimonya ni Bernardo. Binigyang diin ng korte na walang ground para sa mandatory inhibition ni Miranda at hindi sapat ang simpleng hinala o paratang ng pagkiling. Una nang ibinasura ng korte ang unang motion ni Revilla noong Pebrero.
9: Iginiit ng mga residente sa isang islang barangay sa Malolos, Bulacan ang malaking naitulong ng nature-based solution para maibsan ng pagbaha sa lugar. Dahil dito, target ng DPWH na gawin din ang kaparehong proyekto sa mga coastal area sa Bulacan at Pampanga. Inuulat ni JM Thompson.
14: Mainit na sinalubong ng mga estudyante at residente ng Barangay Pamarawan sa Malolos, Bulacan, si Public Works Secretary Vince Dizon. inspeksyon ng kalihimang nature-based solution sa lugar kasama ang mga kawanin ng DPWH at foreign consultant na Haskoning. Ayon kasi sa mga residente, nakatulong ang proyekto para mabawasan ang hampas ng malakas na alon sa komunidad at nalimitahan ito ang pagbaha.
15: Malakas ang alon dyan. Kaya may pagyuhan. Mahampas talaga alon. Medyo nakahan sa alon. Nakatulong din sa alon.
16: Mga pabi ko, pero kung ano yung maray tuloy ng laki, isang tuloy ng liit, gano'n. Hindi ganong tatagal.
14: Kaya plano itong gayahin at gawin sa ilan pang coastal area sa Bulacan at ilang lugar sa Pampanga gaya ng Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe at Sasmuan.
17: Taon-taon na lang, pare-pareho na lang yung dinaranas niya. So, kailangan talaga, sabi nga ni Pangulo, ang utos niya sa akin, talagang aksyon na tayo.
14: Giit ng kalihim, laging solusyon ang mga konkreto o kaya naman sheet pile kapag sinabing flood control project. Anya, kailangan ng mabago ang mindset ng mga kawanin ng DPWH sa paggawa ng solusyon sa baha.
17: Ang kalikasan, hindi mo yan pwedeng basta-basta na lang i-address ng engineering o ng konkreto. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan ay pag-iisipan natin paano ba makakatulong ang kalikasan para proteksyonan against the negative effects ng kalikasan mismo.
14: Mahigit isang taon na ang ginawang sediment trapping unit sa Pamarawan at kahit papano'y nararamdaman na ng mga residente ang epekto nito.
18: Hindi kami gumamit ng simento o bakal. Lahat po ng ginamit dito ay yung mga available na local na gamit natin.
17: Indigenous materials
18: like discarded na talaba o oyster shells, bamboo and coconuts.
14: Inaasahan namang pabibilisin din ang paglalagay ng lupa sa sediment trapping unit para agad na makapagtanim ng mangroves na makatutulong din bilang proteksyon ng komunidad.
13: Napalilibutan ng katubigan ang barangay Pamarawan dito sa Malolos, Bulacan. Kaya naman itong nature-based solution ay malaking bagay para sa mga residente, lalo na pag malakas ang ulan. Mula rito sa Malolos, Bulacan, J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Pinaghahandaan na ng Climate Change Commission ang banta ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay CCC Commissioner Albert de la Cruz, kinakailangan ng isang coordinated response o magkakatuwang na pag-agap ng mga ahensya ng pamahalaan at mga local government unit. Ito'y para maiwasan ang matinding pagkalugi sa mga pananim at maprotektahan ang ekonomiya at supply ng pagkain.
19: Kapag mayroon tayong magandang preparasyon at mayroon tayong tamang implementasyon ng mga pulisya at nagkaroon po ng kooperasyon ang ating mga mamamayan, hindi po magkakaroon ng malaking problema dito sa darating na El Nino.
7: Ang maulap hanggang sa maulang panahon sa katimugang bahagi ng ating bansa. Nariyan pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone. Apektado nito ang Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence, ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at nagdudulot ito ng rain clouds sa ating bansa. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon pero posibleng makaranas pa rin ng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorm. Makararanas naman ang ulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan, dulot ng ITCZ. Sa Visayas, apektado ito ng ITCZ, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa bahagi o katimugang bahagi ng Leyte, Central Visayas at Negros Island Region. Sa Mindanao, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Samantala, ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan.
13: Samantala, bababa ng 37 pesos ang kada 11 kilo na tangke ng LPG habang may kaltas na 5 pesos and 65 centavos ang kada litro ng kerosene. Bunga po yan ang pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ipinatupad ang pansamantalang suspensyon matapos umabot sa $99.41 per barrel ang monthly average price ng Dubai crude oil, mas mataas kumpara sa $80 na itinakda sa Republic Act No. 12316. Otomatikong ibabalik ang regular na excise tax kapag bumalik na sa $80 ang kada bariles ng Dubai crude oil.
20: Nilatag ng Department of Education kasama ang mga ahensya ng pamahalaan ang mga hakbang para mas paigtingin ang pangmatagalang solusyon sa seguridad sa mga paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations Dr. Malcolm Ganma, iginiit niya ang pagpapalakas sa mental health and counseling sa mga estudyante, gayon din ang pag-deploy ng mga barangay tanod, security guard at CCTV camera sa mga eskwelahan. Inilunsad na rin ng DepEd ang Digital School Safety Campaign. Nakikipag-ugnay na rin ang ahensya sa Philippine National Police at Department of Social Welfare and Development para mas matiyak ang seguridad at kapakanan ng mga estudyante, guro at mga school personnel.
21: At ilalakas po natin yung ating counseling, no? Kaya nga ho, bahagi ng ating programa ay makapag-hire po tayo ng mga counselors natin. So we're hoping na kung mapalakas natin yung preventive measures at mapalakas natin yung security measures ay magandang indikasyon na ho ito na mabawasan itong mga school-related violence natin.
22: At kagnay po ng balitang yan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang Vice President ng National Parents Teachers Association na si Dr. Roberto Aguinaldo. Magandang gabi po, Sir Roberto. Diane Clare po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
23: Good evening po.
22: Alright.
23: Medyo mahina ang dating.
22: Alright, sir. Magandang gabi po sa inyo. Ano-ano po yung mga programa at intervention po ng pamahalaan ang malaki po ang naitutulong sa pagtugon po sa bullying at ilang school-related incidents? At kaano po ka-epektibo ang pagpapatupad po nito, sir?
23: Patungkol po sa aming samahan, sa National PTA Philippines, naniniwala kami na ang pag-iwas sa school violence ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan o ng mga guro. Responsibilidad din ito ng buong komunidad, lalo na ng mga magulang. Ang NPTA ay nakahanda na maging katuwang ng DepEd, ng mga ahensya ng pamahalaan, ng law enforcement, guidance professional at ibang stakeholders upang tugunan turuan at ihanda ang mga PTA, ang mga magulang sa buong bansa kung paano makatulong sa pag-iwas sa karahasan sa paaralan. May mga online seminars at webinar series kaming sinasagawa para sa mga PTA leaders at mga magulang. Tatalakayan dito ang bullying, ang cyberbullying, school violence and child protection, responsibility parenting, early identification ng mga warning signs, tamang pagre-report at kung paano may pag-unayan ang mga magulang sa paaralan. Mayroon din kaming National PTA Summit kung saan pagsasama-samahin ang mga PTA leaders upang magkaroon ng mas malawak na training, information, sharing at koordinasyon. Mm-hmm. Ang mahalaga, hindi gusto ng PTA at ng NPTA ay ang maging tagaparusa o maging investigador. Ang papel ng PTA ay maging katuwang, tagapagturo, tagapag-ugnay at tagapagtaguyod ng ligtas na paaralan. Gusto namin magkaroon ng kultura na kapag may makitang bullying, pagbabanta o anumang senyales ng karahasan, hindi ito binabaliwala. Alam ng mga magulang kung saan lalapit, alam ng PTA kung paano tutulong, at alam ng paaralan kung paano agad nakikipag-ugnayan sa tamang ahensya. Sa huli, ang gusto natin ay isang paaralan kung saan ligtas ang bawat bata, ligtas sa mga guro at aktibong katuwang ang mga magulang.
22: Oh, so sir, tulong-tulungan talaga ang lahat. Well, with that po, yung PTA, paano po ang inyong pakikipag-ugnayan po sa pamahalaan para mabigyan po itong iba't ibang suporta sa mga mag-aaral? And also, you've mentioned po yung mga summits and also trainings. Kasama na rin po ba dito sa mga talakayan po ninyo yung pagbibigay po ng mental health support, sir?
23: Yes, unang-una, siyempre, ang basic unit ng ating pamahalaan ay ang barangay. Kaya ang aktibo po, ang PTA, sa pakikipag-ugnayan po sa aming mga barangay official. At ang barangay official naman, ang siyang katuwang din, kasama ang pamahalang lungsod o ang bawat munisipalidad ng ating bansa.
22: Well, yung mga magulang naman po, sir, ano po ang ating pong paalala po rin sa kanila, yung kanilang papel, para po matulungan din po yung kanilang mga anak, ito po mga estudyante, para po labanan itong bullying?
23: Yes, of course. Unang-una, ang mga magulang ang dapat na unang sumusubaybay sa ating mga anak. Unang-una, bago pa lang yan, kung sa gabi, kung bago kayo matulog, bisitahin nyo, habang tulog ang inyong mga anak, bisitahin nyo ang mga bag, ang mga gamit, para tayo pa, dun pa lang sa ating bahay, sa ating tahanan, ay napiprevent na natin. Nakikita na natin kung meron silang mga na-influensyaan sila na hindi maganda ng kanila mga kamag-aral o ng napapanood sa ating television o sa internet o sa anumang social media platform.
22: Well, ang PTA po, that's close coordination nga po yung mga parents and of course teachers. Sa inyo pong talakayan rin sa mga guro, ano po yung mga pinaka-importanteng hakbang na dapat unahin at pagtuunan po ng pansin para pumagabayan ng bawat estudyante sa isyu pong ito, sir?
23: Yun po, yung pag-ugnayan po ng ating PTA sa ating paaralan, sa ating mga guro, ay sa aming pong lugar, ay ang aming pong mga PTA ay inihikayat na maging katuwang kasi meron po kaming mga homeroom PTA, merong yung SPTA, kung saan yung leader ng bawat paaralan. Yun po ay talagang nagpag-ugnayan, nag-duty sa ating mga paaralan para makita nila ang sistema, kung paano ang pagtugon, kung paano ang pag-trato sa kanilang mga anak na hindi naman mababiolate yung karapatan ng ating mga mag-aaral.
22: Well, panghuli na lamang po inyo pong mensahe o rekomendasyon on the part of the National PTA pagdating po sa pagtugon upang maiwasan itong mga napapaulat na mga nagdaang insidente po sa paaralan na kinasasangkutan po ng mga kabataan, sir.
23: Ayun po, agaya po ng ating nasabi, ang problema pong ito ay hindi po silirinin ng isang sangay ng ating pamahalaan, kundi ito po ay suliranin o kailangan tugunan sama-sama ng mga magulang, ng local government, ng national government, at higit sa lahat ang mga guro at tawani ng paaralan. Tulungan po natin halos sa isang komunidad po ito na ating pagtutulong-tulungan para ma-prevent, maagapan yung mga karanasan na nangyayari sa ating paaralan.
22: Well, with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Roberto Aguinaldo. Salamat po, Sir Roberto. Samantala, isang formal na mawasigning ang dinaos ngayong araw sa paumuna ng National Council for Children's Television o NCCT. Layunin po nito na pagtibayin ng ugnayan ng iba't ibang organisasyon at grupo para sa isang ligtas at child-friendly media environment sa bansa. Bukod dito, inilatag din sa pagtitipo ng mga detalye para sa paparating na 2026 Philippine Conference on Children and Media o PCCM na gaganapin sa darating na October 25 hanggang 28. Opisyal din nilagdaan ang Children and Media Compact Joint Statement of Commitment para formal na simulan ang kolaborasyon sa pagitan ng mga creative, learning, advocacy at policy partners.
13: Mas mapapabilis na ang pag-access ng Office of the Ombudsman sa mga dokumento mula sa procurement services ng Department of Budget and Management matapos ng pagtibayin ang isang data sharing agreement. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
0: Hindi na kakailanganin ang sabina ng Office of the Ombudsman para makakuha ng dokumento mula sa Procurement Services ng Department of Budget and Management o PSDBM. Ito'y matapos lumagda ang dalawang ahensya sa isang data sharing agreement. Sa pangunan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at PSDBM Executive Director 5 Attorney Genmaris Entredicho Caong na inaasahang makakatulong sa mga investigasyong isinasagawa ng anti-graft body. Ayon kay Remulla, magiging mabilis na ang proseso. Ito'y lalo't mahalaga ang oras sa investigasyon.
1: The whole point of this agreement is to make the world smaller for those who abuse the system. Think about who benefits where the data is scattered. This agreement will work first as a deterrent before it ever works as an investigative tool. To anyone who still thinks our procurement system can be gamed, understand that the Ombudsman is now looking at the same data you are submitting.
0: Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, sa pamamagitan nito ay hindi na patingi-tingi ang makukuhang dokumento o impormasyon.
2: Ito po yung papalisa sa BINA. So at any given moment, the office can look through the documents that are necessary for investigations, no? And just like the office of the just like Ombudsman Remulia said, hindi ito gagamitin bilang fishing expedition. So there must still be a complaint, whether motu proprio or filed by concerned party.
0: Sa ilalim nito, magkakaroon ng read-only access ang Office of the Ombudsman sa Philippine Government Electronic Procurement System o PILGEPS ng PSDBM, na siya nagsisilbing centralized electronic portal pagdating sa mga impormasyon na may kaugnayan sa public procurement. Kasama sa mga datos na makikita ng anti-graft body ay kung sino ang nakalista na beneficial ownership ng isang kumpanya. Ayon kay Clavano, makikita ng ahensya ang posibleng connection ng mga kumpanya kabilang na mga may magkakaparehong opisyal.
2: We are looking also to reach out to the SEC for their data as well to sign a data sharing agreement with the SEC para makita din ho natin yung angle na yon sa SEC dahil meron ho doon sa finifilapan ng mga korporasyon yung beneficial owner ng mga kumpanya.
0: Nais rin ang anti-graft body na magkaroon ng access sa iba pa gaya ng Land Transportation Office, Land Registration Authority at iba pa na may listahan ng mga asset ng mga bawat individual na makakatulong sa pagsasagawa ng mga lifestyle check. Kasabay ng pagbibigay access sa Office of the Ombudsman, binigyang din ng DBM na makakatulong ito para mapalakas pa ang sistema.
3: So if patterns emerge, we learn from them. If there are recurring gaps in data quality, we improve the data. If there are weaknesses in system functionality, we strengthen the system. If there are policy gaps that create vulnerabilities, then we examine the policy. In other words, if the Ombudsman keeps seeing the same problem, our response cannot simply be noted po.
0: Inanunsyo rin ng kaliim na nilagdaan ng isang executive order na nag-i-institutionalize sa DBM Compass o ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics, kung saan magkakaroon ng access sa iba pang mga dokumento gaya ng SARO o ang Special Allotment Release Order, NCA o Notice of Cash Allocation, NTA o Notice of Transfer Allocation at LGSF o Local Government Support Fund. Rod Lagusad, para sa Bayan.
20: Sa iba pang balita, gagamiting ebidensya ng prosekusyon ang naging pahayag ni Senador Dante Marcoleta sa kanyang TV show kaugnay ng umano'y natanggap itong campaign donation sa pagsisimula ng paglilitis ng Sandigan Bayan 1st Division na siyang may hawak ng isa sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ng Senador. Nag-ugat ang kaso dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donation na tinanggap ni Marcoleta noong nakarang taon. Sa paglilitis, ipresenta ng prosekusyon si Attorney Victoria Vecino ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections kung saan kanyang sinabi na naka-attach sa isinumiting position paper ni Marcoleta ang donor's tax at bank payment slips ng kanyang donors na sina dating Congressman Mike Defensor at businessman na sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Patunay ito na ayon sa prosecution na hindi maituturing na campaign donation ito dahil hindi subject sa tax and campaign donation. Nakatagda ang susunod na trial sa naturang kaso ni Marcoleta at Viray sa October 13.
13: Samantala, hindi hinayaan ng Philippine Coast Guard na makalapit sa Cota Island ang dalawang dosena ng Chinese fishing sampans na idineploy mula sa isang Chinese maritime militia vessel. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
4: Limang tauhan mula sa Philippine Coast Guard, lulan ng isang rubber boat ang nagtaboy sa Chinese fishing sampans na pumasok sa territorial sea ng Cota Island sa West Philippine Sea. Nangyari ito sa pagitan ng alas 10 at alas 11 ng umaga nitong Lunes kung saan naabot sa 24 na Chinese fishing sampans ang inilunsad mula sa isang Chinese maritime militia vessel na hindi sumagot sa radio challenge.
6: Chinese fishing boat, this is Philippine Coast Guard.
4: Sa kabila ng ganitong karaming bilang, hindi nilubayan ng PCG ang 20 ng Chinese fishing sampans para itaboy palayo mula sa Kota Island.
5: They came as close to the Kota Island up to 310 yards. So ganun kalapit.
4: Sumunod kalaunan ang Chinese sampans sa pagpapaalis sa kanila ng PCG at bumalik sa pinanggalingan nilang Chinese maritime militia vessel. Walang naging untoward incident at nakabalik din ng ligtas ang mga tauhan ng PCG sa kanilang istasyon sa Kota Island. Duda naman ang PCG na paingis na lamang ang layunin sa biglang pag-deploy ng Chinese fishing sampan sa lugar, lalo't hindi nagbaba ang mga ito ng fishing net.
5: It was intentionally designed na isurround yung buong Kota Island. Sabi ko nga, they had this interval distance of 50 yards. In some way, this may be a Chinese fishing vessel, but they were actually taking orders from somebody to do all this kind of harassment dito sa Kota Island. Also be a possibility to survey what are the activities that we're doing in Kota Island to document the personnel who are also staying sa Kota Island.
4: Samantala, sinabi ng Chinese Embassy na bahagi ng jurisdiksyon ng China ang karagatan kung saan naglalayag ang Chinese research vessel Jiahaike 7 na nakita sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng PCG 38 nautical miles mula Itbayat, Batanes. Sabi pa ng Chinese Embassy, dapat igalang ng Pilipinas ang karapatan ng China at huwag umanong pakialaman ang kanilang scientific research activities. Para kay Tariela, malinaw na pag-amin ito mismo ng China sa unang pagkakataon na inaangkin din nila ang Batanes, bagay na dati nang pinalutang ng Chinese scholars.
5: Saka lang nila sinabi talaga through the Chinese Embassy na meron talagang claim din sila rito. Dahil noong mga nakaraang araw, it only started with the symposium ng mga scholars and then amplified ng state media nila. And right now, the Chinese Embassy is the one claiming na meron daw silang sovereign rights and what they're doing is actually lawful.
4: I-deploy naman na ang BRP Teresa Magbanwa para paalisin ang Chinese research vessel palayo ng Batanes. Patrick De Jesus para sa Bayan

0: Agad na nirespondehan ng mga otoridad ang umano'y sunod-sunod na pagpapasabog at pagpapaputok ng baril ng armadong grupo sa isang barangay sa Cotabato City. Posible umanong personal na alitan ang motibo ng insidente. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
1: Tatlong magkakasunod na pagsabog at sunod-sunod na putok ng baril ang naganap sa Purok, Pakistan, Barangay Kalanganan 1, Cotabato City. Ayon sa Cotabato City Police Office, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen.
2: Mga bandang 8:35, may tumawag sa ating kapulisan sa hotline natin at reported na allegedly merong sumabog, no, explosion at saka merong indiscriminate firing dyan mismo sa Purok, Pakistan.
1: Mabilis na rumisponde ang mga otoridad.
2: Ang ating kapulisan po pumunta doon at kasama po natin yung Philippine Army, MBLT-6, as well as po yung CMFC po, no? And during the process, no, nag-proceed sila, kasama po yung investigator natin from PS.
1: Sa inisyal na investigasyon, isang hindi pa nakikilalang armadong grupo ang sinasabing nakapwesto sa kabilang bahagi ng ilog sa sitio Kidopo at umano'y nagpapaputok gamit ang high-powered firearms at M79 grenade launcher.
2: Napag-alaman natin na tatlong sunod na loud explosion ang narinig ng ating mga kababayan dyan sa MB Kalanganan.
1: Wala namang naitalang sugatan o pinsala sa insidente. Ayon sa pulisya, posibleng personal na alitan ang motibo sa insidente. Umatras umano ang mga sospek patungo sa direksyon ng Sitio Baguer. Patuloy naman ang investigasyon at area clearing operation ng mga otoridad para matukoy at posibleng maaresto ang mga responsable sa insidente. Tricia Aragon para sa Bayan.
3: Mas madali nang maipaabot ang mga consumer sa Davao ang anumang reklamo o puna sa mga serbisyo at produkto sa pamagitan ng inilunsad na Davao Connect. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
4: Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Department of Trade and Industry o DTI Region 11, mga ahensya ng gobyerno at 7 consumer organizations sa Davao City bilang bahagi ng pagtatatag ng Davao Alliance for Vigilance, Advocacy and Organized Consumer Network towards Consumer Trust o Davao Connect. Layunin nito na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon ng mga consumer. Sa pamamagitan ng Davao Connect, mas mapoprotektahan ang mga karapatan, kapakanan ng mga consumer at mapalakas pa ang makatarungang pagpapatupad ng mga batas.
5: So we agree to collaborate. We have option to jointly conduct mga consumer education and advocacy and even enforcement if that is feasible. And we hope that other agencies will also commit through the next batch of MOA signing.
4: Layunin din ito na mapalakas ang frontline services para sa mga tanong at mga karanasan ng mga consumer. Kabilang dito ang pagbuo ng sistematikong aksyon sa mga reklamo at pagpapalawak ng mga partisipasyon ng mga consumer organizations sa rehiyon. Target din ito na mas maipaliwanag sa publiko kung aling ahensya ng gobyerno ang maaari nilang lapitan upang maisulong ang kanilang mga karapatan bilang mga consumer. Magtatayo rin ang Davao Connect ng isang plataforma kung saan maaaring ipasa ng mga consumer ang kanilang mga reklamo, suwestiyon at mga ebidensya diretso sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno.
5: Took that initiative of organizing this one and we can synchronize if there are mga gaps in terms of information, for example, in terms of information sharing, in terms of addressing, in terms of for example, calamities, mga ganyan. So we can use this network as a platform for us to synchronize our efforts in addressing information as well as addressing concerns na rin ng mga consumers.
4: Ayon sa isang consumer organization, malaking tulong ang nasabing programa upang mas mapalakas ang kanilang ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Magsisilbi rin itong bilang tulay upang mapalakas ang kanilang koordinasyon at maging plataforma para mas maging epektibo ang kanilang mga hakbang sa pagprotekta sa mga consumer.
6: Pinapakalaking tulong po ito sa konsumante po, no? For individual consumer po. Kasi kung ano man ang mga problema, no, na kanilang experience po bilang konsumante, ay madali lang natin na mabigyan ng lunas po, no? Lalo-lalo na kung ang specific problem po ay nabilong sa isang ahensya po, like for example, Department of Agriculture and Department of Trade and Industry, and any government agencies po ay madali lang natin mapaibot sa kanila po yung ang mga problema ng mga ating mga konsumante.
4: Makakatulong din ang Davao Connect sa pagbuo ng mga polisiya at programa na tutugon sa totoong pangangailangan ng mga komunidad. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
7: Para sa mga K-drama fans, magandang balita dahil may magbabalik na Korean star sa bansa. Sino kaya ito? At hindi lang isa, kundi dalawang engagement rings pa lang ibinigay ni two-time Olympic and Asian Games gold medalist Carlos Yulo sa kanyang longtime girlfriend at ngayong fiancé na si Chloe San Jose. Narito ang ulat.
8: Will you marry me?
9: Yes.
10: Why not? It's definitely a yes para sa longtime girlfriend and now fiancé ni Carlos Yulo nang mag-propose ito kamakailan sa Tagaytay sa kanyang minamahal na si Chloe San Jose. Pero hindi alam ng lahat habang masayang nag-oo si Chloe sa proposal, nagkaroon ng isa pang sorpresa si Carlos. Isa pang sing-sing. So one isn't enough? Sinabi ng Olympic gold medalist na si Chloe ang nagsilbi kasing kanyang inspirasyon at motibasyon para manalo sa dalawang makasaysayang gintong medalya sa Paris 2024 Olympics. Dahil dyan, grateful siya sa kanya at yan ay isa pang regalo para kay Chloe. Looks like si Chloe nga talaga ang super winner this time. Ang dalawang engagement ring ay inilagay sa kaliwa at kanang ring finger ni Chloe. Ang anunsyo ng kanilang engagement ay pagkatapos ng matagumpay na Asian Games stint ni Carlos Yulo kung saan napanalo nito ang dalawang gintong medalya. Congratulations to the future Yulo couple.
11: 그무스타 필리핀스.
12: 네, 안녕하세요. 김수현입니다. 여러분 곧 필리핀에서 만나게 될 텐데요. 저도 여러분을 만날 날을 기다리고 있습니다. 10월 2일 필리핀에서 만나요.
10: K-pop fans, get ready. Pati kami ready na rin sa kilig. Dahil na few days, ang isa sa mga Korean heartthrob na si Kim Soo-hyun ay nasa Pilipinas. May reports na posibleng narito na ang Korean star on September 30 bukas, araw ng Miyerkules. Sa October 2 naman, nakatakdang i-headline ng aktor na si Kim Soo-hyun ang kanyang fan meeting na Our Forever With You sa Mall of Asia Arena. Ito naman ay inorganisa ng isang local fashion brand na inirepresenta ni Kim Soo-hyun bilang ambassador nito since 2021. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng pagbabalik ng Queen of Tears star sa public eye. Matapos ito magkaroon ng long-time break sa kanyang public engagements dahil sa kanyang kasong kinasasangkutan with his ex, ang namayapang aktres na si Kim Se-ron. Unang bumisita si Kim Soo-hyun sa Maynila noong 2024. Abangan mo di ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
7: At para sa iba pang updates at balita, follow at ilike namin social media sites at Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. Bayan, 87 days na lang. Pasko na.
13: At yan po may... Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
20: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: nakita namin yung value ng aming tinatanim.
1: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Salamat namin dahil sa karangalang maging bahagi si Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. na mamahagi ng mga intervensyon ng ating pong Department of Agriculture sa pamamagitan ng pamamahagi ng seeds, ng binhi, ng fertilizer at ng iba pang mga intervention sila katulad ng feed mill po na ngayon po ay na-turnover na sa amin, ang four-wheel drive tractor, ang silage harvester.
8: Nandito po ako sa utos na ating Pangulo at para makita ko mismo ang inyong kalagayan at ang inyong pangailangan. At dito ko rin pong maghatid ng suporta para makatulong sa pagtataas ng produksyon at kita ng ating mga magsasaka at mga isda.
9: Ang natupad na po yung intervention po ng pamahalaan, yung hybrid seeds, mga fertilizer, at ito po yung pinakamalaking matatanggap namin, itong four-wheel drive tractor at saka combine harvester.
10: Ang malaki pong tulong sa akin bilang isang magsasaka kasi mas lalaki po yung kita kasi konti lang yung magagastos ko.
7: Sa pamamagitan ng intervention na ito, maiangat ang kita ng mga membro naming magsasaka at nang sa ganun ay ang kanilang kabuhayan ay umangat din.
11: Meron silang petition sa Tariff Commission na itaas yung taripa ng jowls gawing tunay na meat, 25% na from 10%. Yung quantitative restriction, kung pwede mabawasan yung ini-import na karneng baboy, yung tariff ay mukhang may pag-asang ibalik sa 30 to 40%. Napakalaking tulong yan. Dahil magkakaroon ng laban yung ating mga locally produced na karneng baboy.
12: May positive sign and of course, yung tariff talaga ang nakikita natin problem. Pagka tinaas yun, automatic yan mag-level up yung local price.
13: Malaking tulong po yun para magiging competitive po yung local production natin sa presyo ng imported. So malaking bagay po yun.
14: Sa ating Pangulay nakatutok sa problema ng ating hog industry, very supportive siya naman sa intention ng DA with the stakeholders na naitaas na yung taripa ng pork meats no sa papasok sa ating bansa. In strategic areas na may request sila maglagay tayo ng mga cold storage with blast freezers and cutting facility. Pag bumaba ang presyo ng farm gate ng baboy, ay pwede itong i-cut, i-carcass, i-freeze, itago for a later date. This should help sa ating medium-term strategy. Ma-address din yung pag-increase natin ng production while trying to reduce yung importation.
15: Yung El Nino. During our time, Sec. RC, we had an interagency task force on El Nino. Do we have that now? What are the interventions to be undertaken by this task force? Because you have to factor that in terms of the impact on the incomes, economy, food, agri-sector.
16: The task force was reconstituted via an executive order by the president. For the past months, like the past 4 months, there have been meetings conducted by the technical working group of the task force.
15: Maybe from the point of view of the them, you can submit to us your recommendations as to interventions of the task force so that we can address incomes of the farmers will drop, their output will drop, supply harvests will drop as if it's not bad, you know. So it can get worse before it gets, sabi nga nila, worse. So hopefully we can have timely interventions.
17: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
18: Ay, 5 minuto na kapitbahay, makalipas yung alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ngayon ng Miyerkules, huling araw at 30 na po ngayon. Huling araw sa buwan ho ng Setyembre, galaw-galaw para hindi pumanaw. Liso talaga ng usad ng panahon, ano ho? Akailan lang, Enero, Pebrero, Marso, naku, biliso talaga. Talaga, papunta ang mundo. Kami, simula, may wakas, hindi ba? Eh, paano yung kwentong yun? Ingat na sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibahagi ng Kapuluan, Mapa, Luzon, Visayas at Mindanao. Angat po namin ang isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Ang magandang maga po sa ating mga bayaning magsasaka. Patatapang ho nating mangingisda, tagusuyang kila nanay, tatay sa mga lolo at lola natin. Sa lahat ng miyembro ng pamilya sa mga ibahagi ng Kapuluan, sa mga kinakatutok ngayon. Mapa, Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay ho tayo napapainggan. Sa lahat ng impilan ng Radyo Pilipinas, nationwide, worldwide. Of course, kasama pa rin po natin ang Radyo Television. Andiyan po ang 104.3 na Capital FM. Andiyan pa rin po naman ang DWC SM Pindig Ilocos Norte. Kaling kay Mayora. Siyempre, andiyan po naman sa DWC SM Parte ho naman ng Cagayan. Morning naman kay Governor General Ed Aglipay. May good morning na rin. Binabati na rin natin ng good morning sa kanyang walang pangsasaka naman. Si General Tom Lanchona. Good morning nga rin kay Paring Lando Marquez ng El Tapan, ho. Ano pre? Kas, pagaling tayo, ho. Alalip po lamang sa pagmamaneho, pakiusap lang. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal po ang pikon sa kalsada, ano, ho. At si Mamang Chuper, baka pupungas-pungas ho yan, eh pakikalabit lang, ho. Was disgrasya, iwas ako na ho tayo. Kinakailangan gising na gising yung ating mga diwa sa paglalakbay. O lalo na ho yung mga ano, lalo na ho yung mga behero, behera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah. Habang biyahe po yan. Kahit hindi kayo dire-diretso, pwede naman kayong gumilid-gilid muna. Ano? Gilid-gilid lang, power nap. Importante ho yan, 15 minutes, sige, 30 minutes. Sasagarin nyo na. Inyo balikin yung manibela para iwas disgrasya, iwas ako na. Kompleto sa Ricardo sa'yo makakabalik ko sa piling natin mga mahal sa buhay. Sabit po ng hapunan, sabit po ng kinagabihan.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka Hero, Hero Ilustre Brigado. Kaya paalala pa rin sa mga may obligasyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Kala brother, kala sister, galaw-galaw para hindi papanaw ho. Ayan. Siyempre, dun sa mga nasa lalawigan, nasa mga probinsya, sa malalayong lugar, sa mga dako-dako paraon, isang magandang araw po sa ating lahat dyan. Ang mga driver natin, oy, taas pasahin na pala nung isang araw ba, baka hapon yun. Yung dating 13 pesos, eh 14 na ngayon sa mga jeepney. Pagkatapos sa mga buses, meron na rin pong bago ngayon. Ano ba, 15, 18? Meron na ho ah. Huwag kayong makikipag-away. Dapat lalaman nyo yung bago kayo alis ng mga tahanan. Ang nagtatanong, tricycle, meron na ba? Parang wala pang anunsyo sa tricycle. Sa lokal yan. No, sa lokal yan. Okay. Si Minutos Kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ingat po sa ating mga biyahe at ingat po at good morning po sa mga nakatutok na sa ating ngayon. Ang nasa pamilihang bayan, ha, sa mga nagagandahang tindero, tindera natin dyan. Maging sa mga natutok sa ating dyan sa Baguio, sa Atok, sa Car Region. Good morning kay Sir Neza Brigera. Ano ho? ang B5 dyan sa Caldera Administrative Region. Ay, good morning, good morning, good morning. Tutok tayo sa ating mga headliners.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: National Irrigation Administration kasado na mga climate change resiliency projects upang salagin ang epekto ng matinding El Nino.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: Matawag dyan Super El Nino. Iba naman tawag ho dyan Godzilla. El Nino. Sabi, no? National Food Authority po naman at DAPA magtutulungan para palakasin ang workforce sa food security.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
18: Department of Agriculture naglatago ng deadline sa pagpaparehistro ng agri-storage. Kay kahapon, binabanggit natin yan.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
18: At Senator Kiko Pangilinan, nanawagan ho ng province by province plan kontra sa Super El Nino. Naku, tama lang ho yung kinakailangan ho natin. Meron tayong mga plano at may mga handkabi tungkol dyan.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: 10 minuto na ho makalipas. Ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tabay po lamang sa mga report manggagaling ho sa mga lalawigan. Nakaready na yung mga yan ano ho. Ang detalye ng ating balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, all set na ang mga paghahanda ng National Irrigation Administration. Good morning kay NAIA Administrator Engineer Ed Gillian sa pamilya ng NIA. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ito po sa epekto ng Super El Nino, gayon din sa epekto ng La Nina na naka-angkla sa kanilang Climate Change Resiliency Project. Ipinahayag po ni NIA Administrator Engineer Eddie Gillian na bago pa man ang epekto ng matinding tag-init ay on track na sa pagkapatipad ng mga hakbang, ang tanggapan ho ng NIA upang masalag ang epekto ng matinding tagtuyod. Ilan sa mga intervensyon nito ay ang paikipag-ugnayan ng NIA sa DA upang mas maayos mo naman ang sistema ng patubig. Habang nagsasigawa naman ng El Nino Dashboard, ang NIA, El Rise at Pag-asa. Iniyak din ni Gillian na gumagana ang Geographic Information System o yung GIS na tinatawag ng NIA na siyang nagbomonitor po sa mga apektadong irigasyon. Nagdag pa po ni Gillian na may contingency fund ang NIA dahil prioridad ni Pangulong Marcos ang sektor ng agrikultura kung may po sa epekto ng matinding El Nino.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: Tayo ay madalas ho nating ibinibigyan ho ng pansin. Ano ho? Abawasin yung problema ho natin sa mga pausaping ganyan. Ho natin yung ating kagubatan, yung ating mga watershed. Hindi naaapektuhan po ng pagkakalbo nito. Pananamantala ho ng tao pa rin. O pa rin ho may gawa niyan. Yung pribadong individual, din kasama sa ganitong organisasyon. Kung titingnan mo ho yung kabundukan, akala mo maayos pa. Yung pala'y kalbo na. Ano ho? Tama kayong plano magpalabas ng mga mapa ng mga bawat bundok. Inaasahan nating sasalag sa mga bagyo, pigil sa pagwaguho ng mga lupa at magpapasaayos din po naman ng supply ng tubig natin. Siguro minamapa-mapa nyo na rin yan.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: Pakakatuwang po naman ang National Food Authority, ang Development Academy of the Philippines, para palakasin ang operational performance ng ahensya bilang suporta po sa food security. At sunod dito ng paglagda sa Memorandum of Agreement kasabay po ng 54th anibersaryo ng NFA. Happy anniversary po rin sa National Food Authority. Sa ilalim po ng kasunduan, ipatutupad po ng DAP ang Modified Ladder for NFA na isang Capability Development Program para sa mga executive, middle manager, technical personnel ng ahensya. Laba, di ko nga pala yung kasama. Dati kasama yun lang natin pumasok sa NFA nung araw yan eh. Pala assistant administrator na siya. Joy Pimentel. Ayun. Kami nagkita after so many years. Dekada. Oh, tagan din sa yung washwit na si Bo Pimentel. Alala ko si Bo. Ting taga-Kowa yan nung araw eh. Para sa unang rollout ngayong taon, 50 NFA personnel mula sa Central Regional at branch offices ang sasanayin sa leadership at technical competencies. Kasama rin po sa programang pagbuo ng mga panukalang makatutulong sa pagpahusay po naman ng procurement. quality maintenance at distribution ng staple grains. Layon ho ng 5 taong programa na makapagbuo ng mga competitive at innovation-driven na mga leader at makatulong po naman sa modernisasyon ng operasyon ng NFA para po naman sa mas matatag na Food Security Program.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
18: Mas mapatibay natin yung mga programang yan. Ano ho? Na binabanggit ho natin din at kagaya din ho ng pilit na ibinubulong ho sa atin. Dapat isinasama ho natin sa mga usapin ng kalikasan. Ano ho? Agad malapak ang laki ng role ng kalikasan dito sa pinag-uusapang food security. At pag sila po'y nawawalang niya, sila po'y napagsasamantalahan, sila'y naaabuso. Radong, iktado po ang ating seguridad sa pagkain, tanggapin man natin o hindi.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
18: Tanggap tayo ng report, 14 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Mga magsasaka dyan po naman sa Kapis na katanggap ng dagdag na tulong wala po naman sa DSWD. Amin ho natin ang detalye ng balitang yan, wala naman kay Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka sa Kapis na apektado ng kabuhayan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation. Ayon sa DSWD, muli itong naglaan ng tulong pinansyal para sa kanilang agarang pangangailangan. Nasa 4,000 benepisyaryo ang nauna nang tumanggap ng 10,000 uplift assistance, emergency cash transfer for disaster victims sa 2 araw na payout activity na isinagawa sa Pilar Civic Center. Samantala, 2,000 ang benepisyaryo rin ang tumanggap ng nasabing cash aid sa President Rojas sa Capiz. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
18: 15 minuto na kapitbahay, makalipas ho naman ang alas 5 na madaling araw. Sa mga nagtatanong pa rin, ano daw ho ang latest sa paggasa? Okay, tingnan muna natin ang paggasa ho. Ang Intertropical Convergence Zone, yung ITCC na yan at nabinabantay ang low pressure area na naging isang tropical depression sa labasyon ng PAR, ang sinasabing nagdadala ho ng mga ulap na kalangitan at pag-ulan sa ilang bahagi po ng Masa ngayong umaga, Setyembre at 30. Ang Palawan, Visayas at Mindanao makararanas yun ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulod dahil po sa epekto pa rin ng ITCC na yan. Posible po ang mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorms. Ito naman sa Metro Manila na natitirang bahagi po ng Luzon. Agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan pa rin, pagkulod, pagkidlat at dulot pa rin po ng mga localized thunderstorms. Agong tropical depression na sa labasyon ng PAR at ayon po ka sa report, ngayon na po ang alas 2 ng madaling araw sa update po ng pag-asa ngayong araw na ito ng Miyerkules, Setyembre 30, ang minaman naman ng LPA ay ganap na pong naging isang tropical depression. Unit na nananatili pa rin itong nasa labasyon ng PAR na walang direktang epekto sa kalupaan ng Pilipinas mga sandaling ito.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
18: Kanina sa mga papasok, sa mga estudyante na, sa mga estudyante natin, magdala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan. Uso na naman ho yung mga ponji-ponji, ano ho? Mga sipon-sipon, yung mga ubo-ubo na yan, mga bahing-bahing na yan. Uso na naman ho yan ho. Palagi ho tayong mag-take ng mga vitamins. Kasanayan na nating inumin, mapa-herbal man yan. Huwag nang lumaganap at na magkahawa-hawa pa, ano? Samantala, report tayo. Tayo sa Tayog, Pangasinan. TA Saad nagsasagawa ho ng pagsasanay sa paggawa ng alternatibong feed sa Nueva Ecija. Ang detalye ho riyan, si Milan Kokia, Radyo Pilipinas, Tayog.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagsagawa ang DA Special Area for Agricultural Development ng pagsasanay at hands-on workshop sa paggawa ng alternatibong pagkain ng mga alagang hayop sa Nampikwan, Nueva Ecija. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang kakayahan ng 34 na miyembro ng Kabawangan Corn Farmers Association sa paggawa ng natural at mas murang pagkain para sa kanilang mga alagang hayop bilang dagdag na pagkakakitaan. Pinangunahan ni Saad, MAED Lead Roji Casaneda, ang pagsasanay kung saan tinuro ang proseso ng paggawa ng fermented o binurong corn cob gamit ang busol ng mais. Ayon sa DA Saad, makatutulong ang pamamaraan sa pagbawas ng farm waste at maaaring gamitin bilang pagkain ng manok, kambing at baka. Sa 34 na dumalo, 13 ang kalalakihan at 21 kababaihan habang 13 naman ang senior citizens. Patuloy namang sinusulong ng DA Saad Central Luzon ng ganitong mga pagsasanay para mapalawak ang kabuhayan at mapabuting produksyon ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
18: Maraming salamat, Marie Mildred Coquia ng Tayog, Pangasinan. Samantala, dako tayo sa Batanes. Tatlong asosasyon ng mga magsasaka dyan po naman sa Batanes, may lalim po naman sa pagsasanay upang gawing negosyo ang kanilang mga sakahan. Hindi natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pinaigting pa ang pagtutulungan sa pagitan ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES at ang Department of Trade and Industry o DTI Batanes upang mapalakas ang pagnenegosyo at tamang pamamahala sa pera. Naglunsad ang dalawang ahensya ng isang malawakang pagsasanay para sa mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program. Ginanap ito kamakailan sa RCPTC Hall sa Bayan ng Basco. Umabot sa 17 aktibong miyembro ang lumahok mula sa 3 samahan ng magsasaka. Ito ay ang KUNB Farmers Association, Nyoy Farmers Association at Isamurong Farmers Association. Sa nasabing workshop, tinuruan ang mga kalahok ng tamang pananaw sa pagnenegosyo, pagtukoy sa mga potensyal na merkado at pag-angkop sa mga pagbabago sa pamilihan. Bukod dito, sumailalim din sila sa isang praktikal na sesyon sa basic bookkeeping. Dito, sinanay sila sa tamang pagtatala ng araw-araw na kita at gastos, pagsubaybay sa pondo at ang paghihiwalay ng personal na pera sa pondo ng kanilang asosasyon. Ayon sa DABES, malaki ang maitutulong ng mga bagong kaalamang ito upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasakang ibatan at maging matatag na micro-enterprise ang kanilang mga sakahan sa hinaharap. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
18: Maraming salamat, Bea de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes. Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Babuyan Islands. Ano ho? Lugar ito ni Tata Ben Paipon.

0: Exact bilad, 49% ng mga nasa hustong gulang sa Eastern Visayas ang may transaction account. Ngunit hindi lamang bank account ang saklaw ng financial inclusion. Nasa 29% ang may bank account, 25% ang may e-money account, 12% ang may microfinance account at 2% ang may cooperative account. Sa usapin naman ng pangungutang, 31% ng adults sa rehiyon ang may utang, 25% mula sa formal sources at 8% mula sa informal lenders. Samantala, 49% ang may insurance, kabilang ang PhilHealth, habang 18% naman ang may investment, kabilang ang pension. Sa financial literacy, 70% ng adults ang nakasagot ng tama sa hindi bababa sa 3 sa 6 na financial literacy questions, habang kalahati lamang o 50% ang aware sa kanilang consumer rights sa ilalim ng Philippine Financial Products and Services Consumer Protection Act. Kaya sa aktibidad, binigyang diin ang pagpaplano para sa emergency, edukasyon, savings, negosyo at retirement, pati ang responsible borrowing, scam awareness, crop insurance at paggamit ng financial accounts. Ayon kay Israel De La Cruz, Department Manager ng PCIC Head Office, mataas ang bilang ng PCIC-insured farmers sa Kalbayog, ngunit hamon pa rin ang pagpapalawak ng coverage sa buong Samar at Region 8. Sinabi ni De La Cruz na patuloy na hamon sa PCIC ang pagpapalawak ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng agricultural insurance. Kasama rin sa aktibidad ang account onboarding kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga farmer participants na maka-access ng financial accounts mula sa participating financial institutions. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Maraming salamat, Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas, Kalbayog. Samantala, sinunod natin ang Albay. EA Bicol Region, nagkalupuan ang halos 875,000 pisong livelihood packages sa 11 farmer groups. Diyan po naman sa Albay. Kadali, nandiyan naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkaloob ang Department of Agriculture, DA Bicol, ng livelihood package na nagkakahalaga ng halos 875,000 pesos sa 11 farmer association at cooperative sa Albay. Ayon sa Albay Provincial Information Office, isinagawa ang ayuda sa ilalim ng Livelihood Opportunities and Viable Enterprise o LOVE project sa pamamagitan ng Livestock and Poultry Program ng Department of Agriculture, Bicol. Bawat beneficiary organization ay tumanggap ng package na nagkakahalaga ng 79,500 pesos na naglalaman ng ready-to-operate ng small-scale layered chicken production unit. Kabilang dito ang shed-type poultry house na may 3-tier battery cages, feeders, automatic nipple drinkers at 48 ready-to-lay pullets at panimulang supply ng feeds. Kasama rin sa package ang mga veterinary supply tulad ng vitamins, gamot at farm disinfectants para sa biosecurity at kalusugan ng mga alagang manok. Layunin ang programa na matulungan ang mga organisasyon sa kalayunan na makapagtatag ng small-scale egg enterprise, makalikha ng karagdagang kita para sa mga pamilya magsasaka at makatulong sa nutrisyon at food security sa Albay at ang buong Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Samantala, dako naman tayo sa Sambuanga, livelihood assistance para mo naman sa produksyon ng asin ay pinagkaloob po sa isang asosasyon sa Pagadian City, Sambuanga del Sur. Tukta sa detalye, posibles Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isang mahalagang suporta para sa kabuhayan ng mga mangingisda ang ipinagkaloob sa Tawagan Muslim Christian Fisherfolk Association sa Pagadian City sa pangunguna ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 9. Ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na suportahan at mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at mga organisasyon sa sektor ng pangisdaan. Layunin din ang proyekto na makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga miyembro ng asosasyon habang hinihikayat ang mga benepisyaryo na patuloy na paunlarin ang kanilang livelihood activities at gamitin ng maayos ang mga kagamitan at suportang ipinagkaloob sa kanila. sa patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga organisasyon ng mga mangingisda, inaasahang mas marami pang programang pangkabuhayan ang maisusulong para sa komunidad. Para sa Tawagan Muslim Christian Fisher Folk Association, ang proyekto ay hindi lamang dagdag

0: na kagamitan o suporta sa produksyon ng asin, kundi isang pagkakataon upang makapagsimula ng mas matatag na hanap buhay at makapag-ambag sa patuloy na pag-unlad ng kanilang komunidad sa Pagadian City. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Maraming salamat, Bless Iboyan, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Samantala, sunod natin ang Davao. Our Davao Region, pinalalakas ng Sustainable Agriculture sa Region 11. Nandiyan nun sa detalye natin si Kate Lakihon Lauho ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalalakas ng Department of Agrarian Reform o DAR 11 ang kaalaman at kasanayan ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula Davao Region sa sustenableng pagsasaka sa pamamagitan ng pagsasanay sa sustainable agriculture, stakeholder engagement at environmental and social safeguards. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling o split project na nakatuon sa pagbibigay ng kaalaman at responsabling mga pamamaraan sa pagsasaka para sa mga agrarian reform communities. Katuwang ng DAR 11, ang Lakihon Agro-Environmental Consultancy Services sa pagbibigay ng teknikal na kaalaman tungkol sa mga teknolohiyang maaaring gamitin sa pamamahala ng sakahan. Gayun din sa environmental and social safeguards na dapat isaalang-alang sa mga gawaing pang-agrikultura. Nagkaroon naman ng field simulation sa Novelas Farm para sa dalawang batch ng mga kalahok kung saan aktwal nilang nakita at nasubukan ang paggamit ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka at pagplano ng mga field activities. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kate, ng Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, itinakda ng Department of Agriculture ng December 31, 2026. Ang kasalukuyan po yan, deadline sa pagpaparehistro ng mga pasilidad na nag-iimbak ng produktong agrikultural at pangisdaan. Ari ho yung binabanggit natin kahapon. Bilang po sa kailangan magparehistro ang mga warehouse, cold storage, iba pang storage facility. Isasagawa ang registration sa magitan po naman ng Registry System for Agri-Storage, tinatawag na RSAS. Inatasan ho ni Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr. ay good morning, Seg. Ang TIA officials at TIA King may papalam sa mga operator ang deadline. Ayunin po ng registry na matukoy ang lokasyon ng mga pasilidad at dami na kailangang inventaryo bilang mga imported na produkto. Pinsakalihin, bahagi ito ng pagkapatipad ng RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban po sa smuggling, holding, at iba pang paglabag sa agricultural supply chain. Nanawagan naman si Senator Kiko Pangilinan sa national government at mga lokal na pamahalaan na agad hong maglatag ng province by province preparedness plan para sa inaasang epekto ng Super El Nino. Panaisip ng senador yun, dapat noong una nag-iisip niya mga LG, local government natin. Ayon sa senador, apatukuyin sa bawat lalawigan ng mga lugar na matataas ang panganib sa drought at dry spell, available na irrigation water, mga pananim na nakatanim na, mga komunidad ng magsasakat mangisda na maaaring maapektuhan, at mga hakbang na dapat gawin bago magkaroon po ng malawakang pagkalugi. Inayimok din ho ng senador ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration, BIFAR, Pag-asa at LGUs na gawing localize ang mga paghahanda sa epekto ng El Nino. Ngayon pa rin po kay Senador Pangilinan, kailangang pabilisin ng DA at NIA ang pagkukomponet rehabilitasyon ng irrigation system sa mga drought-prone areas at tiyakin ang napapanahong pamamahagi po ng drought tolerance system at ibang agri-inputs. Apat din anyang maghanda ang gobyerno ng mabilis na assessment sa crop losses, affordable credit insurance at recovery assistance para hindi malubog sa utang ang mga magsasakat mangisdang nawala ng kita dahil po naman sa El Nino. Sila El Nino tawag nga ng iba. Minungkahi rin po ng senador ang pagkakaloon po ng public dashboard na regular na magbibigay ng update sa drought risk, water availability condition ng irrigation system ng apektadong komunidad, mga tulong na may hatid po naman ng pamahalaan bukod dyan suportado rin po ni Pangilinan ng Panawagang Muling Buhayin ang Presidential Task Force on El Nino. Bakit nga naman hindi?
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
2: Minsan pag-usapan ho natin ano ba yung mga pwede natin gaming mga paghahanda dito sa El Nino na yan. Ano-ano na yung mga epektong na gawa nito sa atin, sa ating kapaligiran, sa ating kaligasan. Nadadagdagat pa ho ng kadahilanan dahil sa human intervention. Yung pagkawarak, pagkasira ng ating kaligasan, hindi naman yung kaligasan na sumira sa kanyang sarili. Yung mismong taong naninirahan, igamit lang sa kanila. Pati ginagalang ho natin yan. Respetuhin din ho tayo ng kaligasan. Babalik mo kami, sandali lang.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung bilaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Doronio. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdidesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
10: Orasin natin sa buong kabuluan, kapitbahay. Meron po tayong 38 minutos na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Kami po ay nagpapabot lamang ng paikiramay ano, sa mga nakakakilala, sa mga kaibigan, sa mga nakatrabaho po naman. Police Major General Aquilino Jacob po, ano, ito po ay sumakilang buhay na po. Nagpahinga na po ng poong may kapal. Ang kanyang labi ay nandiyan po sa Loyola Memorial Chapel, Presidential Suite 1. ng kanyang interment ay sa araw po ng bukas at meron po magaganap na misa sa ganap na alas 9 ng umaga. Ano ho? Po mga paikiramay, dito po sa pamilya, mga kaibigan, kamag-anakan, Major General Aquilino Jacob, ano, dati rin po itong naging Southern Police District Director, naging Las Piñas Police, naging Makati Police din, Chief. Yung pinakahuli ay naging heavy po ng BJMP. Ano ho? Ito pong pakiramay, ano ho? Nga pala namin ito sa kasal. Yan, namaya pa akong may bahay. Kung paikiramay sa pamilya po ni Police Major General Aquilino Jacob, andyan po ngayon ang kanyang labi sa Loyola Memorial Chapel, Presidential Suite 1, po sa Makati, Guadalupe. Sa Guadalupe, Makati, Metro Manila.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Tambay lang sa mga nagtatanong, kamusta po ang kadiwa ng Pangulo? Mamaya, bibigay ko ng update sa inyo, ho. Puno natin itong report na ito. Bagong format ko ng electricity bill, inaprobahan na po ng ERC. Ano kaya yan? Amin ho natin ang detalye. Nandiyan po si J. Mike Degala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Makikita na ng mga consumer ang mas malinaw na breakdown ng mga bayarin sa kanilang buwan ng bill sa kuryente. Ito yung makarang aprobahan ng Energy Regulatory Commission ng resolusyon ng tatakda ng bagong billing format para sa lahat ng distribution utilities. Alinsunod ito sa inilabas na memorandum circular ng Bureau of Internal Revenue na kumikilala sa deklarasyon ng ERC na alisin ang VAT sa systems loss upang mas madaling maunawaan ng mga consumer. Sa ilalim ng bagong format ayon sa ERC, dapat malinaw na nakasaad ang mga government-mandated pass-through charges kabilang na ang systems loss charge sa ilalim na umiiral na price cap at walang value-added tax o VAT. Ayon kay ERC Chairman Attorney Francis Arturo Nuan, sa pamamagitan nito, mas magiging maluwag na sa mga consumer na bayaran ang kanilang monthly billing dahil maiintindihan na naman ito ang mga singiling dapat nilang ayusin. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
10: Para po sa ating kadiwa ng Pangulo update, o hindi po nagbubukas ang alas 4 yung kadiwa outlet na ho. Kadiwa, nagbubukas po yan alas 6 ng umaga o kaya naman hanggang alas 8 ng umaga. Para sila yung magtinda ho ng mga murang bigas, kabilang ho yung 20, yung 20 pesos rice program. Sariwang gula, iba pang produkto po naman. Ilan po sa kadiwa ng Pangulo para sa araw na ito, Setyembre 30 hanggang dito sa Metro Manila. Unahin natin ang Makati City. Diyan po sa may Baras, Corner Morong Street, Barangay Poblacion. So yan ang alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Abot kayang bigas at pangunahing bilihin para po naman sa 20 rice peso program. As ito para sa mga kwalipikadong PWD, senior citizen, solar parents, 4-piece beneficiaries at TODA, JODA members. Magdala lamang po ng anuhan ng valid ID pa bilang patunay. At limitado lamang po ang supply. Makati pa rin sa may Jaime Velasquez Park, Salcedo Village at Legazpi Active Park, Legazpi Village. Alas 7 po ng umaga yan hanggang alas 6 ng gabi. Setyembre 30 hanggang sa araw po ng bukas, Oktubre 1 parang schedule. Indahang bayan na may murang bigas, gulay, karne at mga produkto mula po naman sa iba't ibang rehiyon. Ilang lugar po naman sa lalawigan, ang Calamba City Hall Lobby, meron po dyan. 8 hanggang alas 4 po, magdala ng sariling bayong o kaya naman mga eco bag. Sa Bago City Hall Grounds, ano ho, sa Negros Occidental, meron din po ron. Meron po sa Municipal Plaza, Ligao, Libon area o katabing munisipalidad, alas 8 po hanggang alas 5 ng hapon po dyan. Makita po, ipapapinakamalapit na kadiwa, pop-up stores o permanenteng outlets sa inyong mga lugar. Ipo ng mga nakapreso sa mga lokal na field post offices. Ipo ninyong gamitin ang EgoPH app kung saan searchable po ang aktibong kadiwa sites na yan.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Makakasama po tayo, pag-usapan natin ang Project Saray. Yan po yung smarter approach to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines. Project Saray. Tama, kasama po natin sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Decibel Eslava, Professor 9 and UP Scientist 3, Dean UPLB School of Environmental Science and Management. Dr. Decibel, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Palatuntunan, Usapang Agrikultura, si Kahiro po dito sa Radyo Pilipinas. Good morning, ma'am.
11: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay.
10: Ma'am, po ba kayo sa... nasa Laguna po ba kayo yun?
11: Ako po ay nasa Los Baños, Laguna ngayon.
10: Kamusta naman po ang panahon natin dyan? Kamusta ang umaga ho natin dyan?
11: Medyo mukhang maaraw na po ngayon. Simula kahapon, maaraw at mainit na, maalinsangan.
10: Maalinsangan na, opo. Kamusta po itong project sa rain na yan? Ano ba yung project sa rain na yan? Ano ba dapat na pagkaunawa sa simpleng mga termino maunawaan po na lahat?
11: Opo, ang Project Saray po ay nag-umpisa bilang isang research at action program na pinondohan po ng Department of Science and Technology. At ito po ay binuo ng UP Los Baños para makatulong po sa ating mga magsasaka at sa ating mga local government units, pati na rin po sa national government, para po makaiwas tayo sa mga pinsala or losses dahil sa pagbago-bago ng ating klima. So, kumbaga po ito ay climate resilience project para sa agriculture. So, ilang taon na po natin itong ginagawa, mga 13 or almost 14 years na po, at katrabaho natin ng ilang mga state universities and colleges at mga local government units. At ngayon po ay naka-deploy na tayo sa lahat ng rehiyon ng bansa. Matatagpuan po ang Project Saray sa lahat ng DOST regional offices. At doon po ay makukuha yung mga datos at mga serbisyo na na-develop po natin dito sa Los Baños at ipinakalat po natin sa mga region. So yung mga serbisyo po ito kasama yung daily weather advisory, so malalaman po doon sa mga iba't ibang lugar kung saan po may mga monitoring stations ng Saray, malalaman po yung forecast ng ano ba ang magiging temperatura today, ano ba ang magiging amount ng ulan ngayong araw at sa susunod na anim pang araw. Meron din po tayong forecast para sa ulan para sa next 5 months. So medyo mahaba ito, magagamit siya para sa planning ng pagtatanim at pag-aalaga ng ating mga sakahan. Meron din po tayong inilalabas na mga agricultural bulletin para sa ilang crops. Sa ngayon po ay ang nilalabas natin on a regular basis ay ang corn. So ito binibigay po ano ba yung lagay ng panahon ngayon at sa susunod na mga buwan at ano ang ibig sabihin ito sa pagtatanim ng ating mga corn. So, meron din pong iba pang mga technologies, mga mobile-based technologies, madadownload online. Isa po dito yung pinakasikat naming app ay yung SpeedTech. So, ito po yung Smarter Pest and Disease Identification System. Siya po ay kinukuna ng litrato. Kapag kung ikaw ay magsasaka at nakita mo maraming may mga insekto sa halaman mo, hindi mo alam kung siya ay kaibigan or kalabang peste, pwede mo siyang kunan ng litrato, i-upload nung system, ibabalik nung system after a while yung likely identification ng insect at sasabihin niya ito ba ay mabait na kaibigang insekto ba ito. So huwag mo siyang papatayin, huwag mong gagalawin. Kung siya ay kalabang insekto, magbibigay din po ng rekomendasyon kung ano ang dapat na pagmamanage. So marami pa pong ibang nagagawa ang Project Saray at maligaya po kaming ipaalam na kami po ay matatagpuan ninyo sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga DOST regional offices po.
10: Okay. So, ibig pong sabihin, iyan lahat ng nabanggit ho niyan, ay yan ay bumubuo po ng layunin dito para tulungan yung ating mga magsasakang Pilipino na maging handa at maging matatagpo sa climate change at pabago-bagong panahon. Ngayon po naman, sino-sino po ang mga pangunahing benepisaryo ng programang ito?
11: Ang talagang target po natin ay iba't ibang level po, ano, yung mga applications po na nabanggit ko, ito po ay pwedeng gamitin mismo ng ating mga kasamahang magsasaka. May kailangan lang pong training na pwedeng na kailangan gawin. Meron din pero sa aming online na site po, saray.ph, saray.ph. Doon po matatagpuan yung mga binanggit kong regular, daily information na pwedeng gamitin sa pang-araw-araw na operasyon ng ating mga taniman. So yun din po ay diretsyong pwedeng gamitin ng ating mga magsasaka. Subalit may level po yung saray na nakadesenyo siya para sa larger operations kagaya ng isang local government unit. Yung mga mayor po, mga municipal agricultural officer na tinuturuan po namin kung paanong magmapa ng ating mga farming areas at paano po mag-monitor at mag-estimate ng ating pwedeng i-expect na production sa end ng cropping season. So yun po yung targets natin, magkakaibang levels po. Pati nga po ang ating national government ay ating nakakatrabaho ngayon. Katrabaho po natin ang iba't ibang sector within DA kung saan tinuturuan po natin at ibinabahagi natin yung mga developments na ginawa ng saray para po magamit nila sa kanilang monitoring functions.
10: Mga beneficiary po nito, magsasaka, mga agricultural extension workers at siyempre yung mga policy makers, yung ating gobyerno mismo. Paano po malalaman naman ang isang magsasaka kung ang patubig sa kanyang bukid ay gamit po yung saray? Paano magkakatulungan ho yan?
11: Opo, meron tayong tinatawag sa saray na WAIS, smart water assisted irrigation scheduling system. Ito po ay inirerekomenda namin sa ilang farms na merong pasilidad para sa patubig. Kung alam niyo po, ang 50% ng ating mga rice cropping areas ay walang access sa irrigation, 50% ay rain-fed. Ano po? Doon sa mga may access sa irrigation, pwede kasing mag-install ng sensors na binabantayan po niya yung kung gaano pa kabasa or katuyo ang lupa. So ito pong WAIS na to, magsasabi siya na yung lupa mo may konti pang moisture, so pwede ka pang mag-intay na huwag mo nang magpatubig, kaya pa yan ng halaman. So in that sense po, nakakatipid tayo kasi medyo magastos din yung pagpapatubig lalo kung gumagamit ng pumps. Ano po? Pero kapag ka mag-water stress, nagsisend din po itong si WAIS ng impormasyon doon sa kung sino man yung nagmamanage na medyo kailangan mo nang maghandang magpatubig dahil matutuyo na. Ito pong WAIS ay ipinipare natin palagi doon sa automatic weather station kasi yung automatic weather station naman ang magsasabi kung may paparating bang ulan or mahaba yung magiging tagtuyo. So ito po isang buong sistema ng management na pwedeng i-employ, i-deploy sa ilang farms.
10: Dr. Decibel, yan po bang WAIS na yan? Kaya din ho ba niyang ma-detect o mabasa yung kasalukuyang sitwasyon ng mga kabundukan natin o mga watershed natin? Kasi alam naman natin, anumang galing natin sa siyensa, pero pag ang problema natin kabundukan, kakalbong kabundukan, laking problema nun eh. Yan ang ginagastos natin pamamaraan para sa agrikultura, pero sana naman matunan po ng pansin, pagtingin at pag-aral din po naman, gano'n na ba nabalahura pagsamantalahan ng kabundukan natin? Kasi sayang ho yung mga binabudget natin kung yung mga bagay na yon nakakalimutan din. Sana nababasa din ng WAIS yun.
11: Opo. Ang WAIS po ay medyo site-specific. Kung saan nyo po siya in-install, itong nasa litrato na yan, bubutasin yung lupa. So kung saan nyo siya in-install, yung impormasyon na ibibigay niya ay para sa isang mga 1 hectare na area siguro, na pareho yung terrain. Ano po. So pagka ang tinitingnan po natin ay mas malakihang system, kagaya ng kabundukan, isang buong bundok halimbawa, may iba po tayong approaches na pwedeng gawin. So meron tayong tinatawag na GIS or Geographic Information System. So ito po ay isang pamamaraan na kung saan yung mga imahe mula sa ating mga satellites, ipapasok po doon tapos makikita asan ba yung mga lugar na kalbo o kaya ay pinuputol ang kahoy, nagkakainin. So yun po madali siyang makita. Palagi po yung obserbasyon ng mga satellites na napakalayo po, nasa labas siya ng atmosphere. Yung mga yun po ay ipinapartner natin lagi sa ground validation. So makikita natin sa satellite na parang may nangyayaring kakaiba dito or hindi successful yung reforestation, nangangamatay yung kahoy. O kaya po makikita din na nasaan ba yung tuyong-tuyo na yung lugar at magkakaroon may potential para magkaroon ng forest fire. So yun po ay malaking tingin, tapos ang kailangan gawin ay mag-validate, magpapunta ng tao para tignan on the ground kung tama ba yung observation. So may mga ganong pamamaraan po at tama kayo, dapat ginagamit natin ito para mapabilis at mapadali yung ating pagmo-monitor ng mga ecosystems na ito.
10: Baka importante po talaga, Doktor, nung collaboration, ano ho?
11: Yes.
10: Kasi nga, sabi ko nga, hindi po pwedeng yung mga aksyon natin dito at yung pagbasa sa mga sitwasyon, fragmented. Dapat po siguro, lahat po ng sangayon ng gobyerno, ng pamahalaan, mapalokal man yan, LGUs man yan, dapat sama-sama kasi tayo nandito sa ground, agawa tayo ng aksyon, taas naman pala maraming problema na hindi natin nasisilip.
11: Tama po, opo. Talagang a whole of society. Yun po yung ating minimiti, ano po. Ito pong Project Sarai, inumpisahan namin dahil ang goal talaga natin, maturuan yung mga sarili natin na magkaroon nung behavior ba nung resilient-seeking behavior. Hindi na ang ating farming, ang ating agriculture ay umaasa sa Diyos lamang. Yung inaasahan natin na bahala na si God or at the very least bahala na si Batman. So gusto na isinet up natin ito para malaman natin na may magagawa kasi tayo. Kailangan lang nating hanapin at aralin kung paano iyon.
10: May mga nagtatanong, libre daw po ba at accessible sa publiko yung mga itong mga bagay na ito?
11: Yes, ang saray.ph po, puntahan ninyo, open po yan. Everyday ina-update po ang website. Yan po ay may mga established na stations sa iba't ibang local government areas po, nationwide. At dumadami pa po iyan. Yung mga kasamahan po natin sa DOST ngayon ay mag-i-install ng mga automatic weather stations. I think in total, 17 regions po tayo. Times 7 na AWS per region, ganun po karami yung kanyang mga kanilang i-install na mga automatic weather stations. Tapos po yung ating mga mobile applications, kagaya po nung nabanggit ko na SpeedTech, ito po ay pinondohan ng pera ng taong bayan, kaya yan po ay libre. Pumunta po kayo sa Google Play Store dahil yan po ay libre ninyong madadownload.
10: Marami pang mga tanong na pumapasok sa akin din eh, pero gusto ko i-entertain po ito, no? Marito ho bang gamitin yung Saray apps niya kahit walang internet connection sa bukid? Alam naman natin, kumisyon yan ang problema natin, internet. Eh, paano
11: yes.
10: ho yung ganun?
11: Ito pong SpeedTech ay i-download. Kailangan po sa umpisa, pumunta muna kayo sa bayan. I-download ninyo doon po sa Municipal Agricultural Office kung yung pong LGU ninyo ay na-train na. Pumunta po kayo sa bayan, magpatulong kayong i-download. Once downloaded, pag-akyat nyo po sa inyong mga taniman na walang internet signal, magagamit po siya ng offline. Meron po siyang library na pwede ninyong i-browse at doon po makukuha yung impormasyon na kailangan ninyo. Doon naman po sa ating website, yung saray.ph, unfortunately po, yun ay kailangan connected kayo sa internet para mabasa ninyo yung updates every day. Pero yun pong ibang services ay may mga offline na mode.
10: Last question, ang saray daw po ba as panghalaman lang o pwede na rin po sa hayop?
11: Ay, maganda pong tanong yan. Tingnan niyo po itong katabi kong, asan ba? Itong katabi kong babae.
10: Tayo ay, magkatabi ma.
11: Okay. Si ano po, si Saray po, nag-umpisa po kami na siyam lang ang aming priority crop. So, rice, corn, coffee, coconut, banana, cacao, soybean, tomato, and sugarcane. Siyam po siyan. Ngayon po, nakita natin at in-encourage din po tayo ng DOST and in partnership with Department of Agriculture na extend ang gamit nito sa aquaculture. So ngayon, si Saray, medyo malaki yung muscles niya, yung laki nung dala niyang bilaong. Pero ngayon, may nakasukbit pa sa kanyang bayong. Ang laman po ng bayong ay mga aquaculture products, bangus, shrimps, crabs. Dahil in-extend na po natin ang gamit ni Saray sa aquaculture. And just recently, mga 2 months ago, kausap po natin ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, at i-extend po natin ang gamit ni Saray doon sa ating animal industry, particular po sa mga feedstock, yung pagkain ng ating mga ano, alagang hayop. So, unti-unti po.
10: Alam niyo, wala na akong oras, pero since na nakausap ko na kayo, dapat pala alas 3 pala nagsisimula na kayo.
11: Sir, sige, tutulog ako maaga para gumising na maaga.
10: Sa susunod po, maagahan ko pag paikipag-usap sa inyo kasi napaka-importante po itong bagay nito. Sabi ko nga, gumagalaw tayo dito sa ground. Dapat lahat, pati yung mga nasa taas, nakikita at nasisilip po natin. Baka mas malaki problema sa taas. Sa baba, ayos tayo ng ayos. Sa taas naman, bigay na problema.
11: Sana po hindi. Pero maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo sa amin at talagang appreciated namin ito dahil kailangan po nating ipakalat itong saray sa ating mga kasamahan.
10: Uulit po ito ha. Uulitin po natin ito agad-agad. Dapat itong mga nawala, yes. Napapanahon po itong usaping ito.
11: Opo, looking forward to
10: that po. Ma'am, marami pong salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo.
11: Nagsasaing po.
10: Nagsasaing ba kayo? Marami pong salamat. Ingat po kayo. Stay safe and God bless. Thank you, ma'am.
11: Magandang araw po sa lahat. Thank you po.
10: Thank you, ma'am.
9: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
10: Akabitin, ano? Masasarap na usapan eh, no? Dapat talaga, people in all walks of life, dapat na uunawaan itong bagay na ito eh. Bigay ng problema sa kalikasan. Hindi mismo kalikasan. Tayo mismo nagbigay ng problema sa kanila eh. Ito ngayon, gagalangan lang talaga para galang pwedeng ibigay natin masandin ng kalikasan ng paggalang. Ang alam po nila Roger Cruz, sa Marino Parial, Albin Pelgona, Real Villamor, Marian Milios, paparin natin sila Nida sa San Gemart, paparin po naman sila sa Mercio Julius Camil Latrona. Ang alam po rin po nila Julius Gonzalez, Cristo Bote Rambolo, Hero Ilustre Rabregada, nag-iiwan, anumang bagay, matid, tama, hindi mo ginawa, inuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Isang pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
9: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
15: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
14: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
14: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
10: Orasan natin sa buong kapuluhan. Kung minuto lang makalipas, ay kanin po naman umaga.
19: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ulo po ng ating mga balita, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board muling na ipagdialogo sa mga miyembro ng grupong Manibela.
19: Headlines.
10: Philippine National Police nagandong naglibreng sakay sa mga pasaherong naapektuhan ng tigil pasada ng ilang transport group.
19: Headlines.
10: Ang mahalaan, mahigpit na magbabantay laban sa mga driver, operator na hindi susunod sa tamang pamasahe o yung mga chopper na maniningil ng sobra.
19: Headlines.
10: LP Chief Nartates, inatasan ng mga police unit na taigtingin ang pagbabantay sa mga lugar apektado ng matinding tagtuyod.
19: Headlines.
10: Ang hulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kinilala ang mga guro, militar at police na gumagampan na higit pa sa kanilang mandato.
19: Headlines.
10: Balitang sports, Ayabena, matagumpay na napanatili ang men's pole vault title sa Asian Games.
19: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: Mga detalye ng ating balita, Land Transportation Franchising and Regulatory Board muling na ipagdialogo sa mga miyembro ng grupong Manibela. I-report po naman dyan si Marian Bastasa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Para talakayin ang kanilang hinaing at panawagan ng pagdialogo, ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa mga miyembro ng Transport Group na Manibela. Personal nakipag-usap si LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua kasama si Executive Director Attorney John Paul Alien Victa sa grupo bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng ehensya sa mga operator at driver. Kabilang sa tinalakay ang mga usapin sa dokumentasyon, registration at iba pang problema ng miyembro ng grupo. Samantala, inihayag naman ni Manibela Chairman Mar Valbuena na plano niya makipag-usap kay First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa mga panawagan ng mga manggagawa sa transport sector. Nagkaroon ang pagkakataong magkausap ang dalawa matapos tumalo sa rice distribution program ng LTO. Mula si LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Philippine National Police nagandog po ng libreng sakay sa mga pasaherong naapektuhan ng tigil pasada ng ilang transport group. Report po naman dyan si Jay Mike Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Inititigil sa kanilang pagbabantay at pagsaservisyo ang Philippine National Police para tiyakin na maayos at mapayapang pagdaraos ang tigil pasada ng mga transport group na sa kanilang ikatlong araw. Kasabay nito, iniulat ng PNP na nakapagandong sila ng libreng sakay sa iba't ibang panig ng Metro Manila, gayon din sa buong bansa, kung saan nakaapekto ang ginawang aktibidad ng grupong Pistona. Kahapon, nagpakalat ng mahigit sa 8,000 mga tauhan na ang pambansang pulisya para magbantay at umalalay sa mga apektadong pasahero. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Alin Rico, batay sa kanilang pagbabantay ay kakaunti lamang ang mga sumama sa tigil pasada dahil mas marami ang mga chuper na pinili ang mamasada.
24: Initial evaluation ay konti lang po ang sumali dun sa strike, so there is no large-scale effect sa ating pong mga pumabiyahe, yung ating pong mga commuters. But nevertheless, we have deployed libreng sakay vehicles for libreng sakay operations. If ever there will be passengers who will be stranded.
23: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Alan Rico. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, ang Bayan Solon, nanawagan po naman na repasuhin ang energy policy sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Tapos sa Kamara, ito naman ang ulat ni Kathleen Forbes.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Iginiit ni Akbayan Cortulis, Representative Shell Jokno, ang pangangailangan ni repasuhin
0: ang mga pulisya ng pamahalaan sa enerhiya upang makabuo ng pangmatagaling solusyon sa pabago-bagong presyo ng linis. Ayon kay Diokno, kailangan suriin ang Philippine Energy Plan 2023 to 2050 matapos maglaman sa Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng EO-125 na pansamantalang nagsususpende sa excise tax, LPG at kerosene. Ang pansamantalang hakbang lamang ang suspensyon ng buwis at kailangan na mas marinig na estratehiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported nilangis. Diin niya ng pagpapalakas ng lokal na pinukukunan na enerhiya at paggamit ng renewable sources tulad ng solar at wind upang mapatatag yung energy security ng bansa. Ayon kay Diokno, dapat ang din alamin kung epektibo pa ba yung hakbang ng gobyerno para maimsan yung epekto ng mataas na presyo ng linis sa mga consumer at sektor tulad ng pampublikong transportasyon. Paalala niya na ang pagtaas ng presyo ng linis ay nagdudulot din ng pagtaas ng halaga ng mga bilihin, nadagdag pa samin sa mga manggagawa, negosyo at mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Andala, mahigpit mo, magbabantay naman ang pamahalaan laban sa mga driver o operator namang hindi susunod sa tamang pamasahe o yung mga chopper na maniningil ho ng sobra. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi po ni LTFRB Acting Chair Greg Proa Jr. na ito naman ang dahilan kaya ipinaskill sa website ng tanggapan ang Fair Matrix. Aliya, ito ay upang may pabatid sa publikong angkop na halaga ng pasahe na dapat lamang singilin sa kanila. Inabi ng opisyal na sakaling masingil sila ng mahal, hindi dapat sila magdalawang isip na magsumbong sa gobyerno. Pagsisiguro ng opisyal, agad na aaksyonan ang pamahalaan ng lumang reklamo na kanilang matatanggap hinggil sa taas pasahe. Kung matatandaan noong Biyernes, Setyembre 25, ang aprobahan ng gobyerno ang piso fare hike. Ing Linggo, naging epektibong dagdag singil sa pasahe para po sa public utility vehicles tulad ng jeep, bus at airport taxi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pinatasa naman ni Philippine National Police Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr. ang mga police unit na paigtingin ang pagbabantay sa mga lugar apektado ng matinding tagtuyod. Ay kasunod po ng mga banta ng matinding tagtuyod, bunsod po ng strong El Nino na posibleng makaapekto sa supply ng pagkain at tubig. Panawagan ni Nartates sa publiko manatiling mahinahon at may pagtulungan upang masigurong may sapat na pagkain at tubig para sa lahat. Panawagan din ang PNP chief na iwasan maagang pag-iimbak ng labis na supply sa mga panahong ito. At ay sa ulat po ng Pag-asa, makararanas sa matinding tagtuyot ang ilang lugar sa bansa simula ngayong buwan hanggang Desyembre. Simple ba itong maramdaman hanggang sa kalahati ng susunod na taon?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Buong minuto na makalipas, ay kanim lang umaga. Samantala, pinaigting po ng Department of Social Welfare and Development ang paghanda bago tumama ang kalamidad. Asunod sa paglagda sa implementing rules and regulations ng Republic Act 12287. Layunin po ng batas sa bigyang daan ng maagat na pagkilos bago dumating ang sakuna. Nakibahagi ang DSWD Disaster Response and Management Bureau sa pagbuo po ng IRR. Itinutulak din po ng DSWD ang social protection para sa mga pamilyang nasa panganib. Patuloy pa ipaugnay ng ahensya sa mga LGU. Ano pa ang katuwang para maprotektahan po naman ang mga komunidad?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Tama, impeachment trial po naman ni Vice President Sara Duterte, kanselado ngayong araw. Po naman dyan sa Senado, ulat si Mim Fasuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Kanselado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, Miyerkules, September 30, ayon sa abiso mula sa Senate Impeachment Court. Sa notice ay nilabas sa Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr., sinabi na ipagpapatuloy ang paglilitis bukas, Webes, October 1, ng alas 10 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tungol, na hindi nangangahulugan ng pagkaantala ang pagkansela ng trial. Patunayan ayon kay Tungol, aggressively ahead of schedule ang paglilitis bilang nakapagsumite na ang prosekusyon ng 6 na testigo sa loob ng 8 araw mula nang buksan ang Article 2 ng impeachment case noong September 14. Binigyan din ang tagapagsalita na ang kanselasyon ng trial ngayong araw ay isang strategic procedural pause para mabigyan bibigyan ng panghuhulog ng prosecution at defense na maghanda para sa buong araw ng mga pagdinig mula October 1 hanggang 15. Ito lalo na rin inaasahan ang pagdating simula Webes ng mga technical at malalaking financial records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at mga registers of deed. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, paghanap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa Senate Impeachment Court, nagpapakita ng conflict of interest ng pamilya nito ayon sa House Prosecution Panel. Report naman dyan si Melanie Bordones Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sinabi ng House Prosecution Panel na malinaw na umiira ng conflict of interest sa pamilya Duterte kasunod ng pagharap ni Davao City Mayor Basti Duterte sa witness stand sa Day 31 ng impeachment trial. Ayon kay House Prosecution at Manila Representative Joel Chua, matapos ang testimonya ni Mayor Basti ay nagpapatunay ng malalim na ugnayan ng pamilya Duterte sa negosyanteng si Jaime T. Cruz at sa mga transaksyon nito. Sa pagdinig, inamin ni Mayor Basti na kilala niya si Cruz at kasosyo nito sa isa sa kanyang mga negosyo, ang Chinese Gen B Foods Corporation. Ang pangalan ni Cruz ay naiugnay sa ilang kumpanya na may kaugnayan umano sa pamilya Duterte, kabilang ang GenCorp na idiniklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Bagamat itinanggi ng alkalde ang kaalaman sa kaugnayan ng Vice Presidente sa GenCorp, iginiit ni Representative Chua na si Mayor Basti ang tumatayong head of the procuring entity o HOOP na nag-approve sa mga kontrata ng lungsod. Question din ni Chua ang pagbabago ng patakaran ng Bids and Awards Committee o BAC ng Davao City tungkol sa kinakailangan 5 taong operasyon ng isang kumpanya bago makasali sa bidding. Narito ang payag ni House Prosecutor Joel Chua.
4: Si Jaime T. Cruz ay business partner ng mga Duterte. Lahat sila magkakapatid, makikita natin ay may connect dito sa Duterte. So, lumalabas na nagkaroon ng conflict of interest yung GenCorp sa pagpa-participate sa LGU, kung saan nanalo sila ng maraming kontrata. At may mga pagkakataon pa na sinasabi, ito ang lone bidder.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mantala, 5 administrative case ang kinakarap ni dating Police Security Aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. bago pa ituturoy ang na-dismiss sa serbisyo. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Alan Rayco, bilang sa mga kasong ito ang conduct unbecoming of a police officer at grave misconduct. Aniya, alamihan umano sa mga kasong administratibo ni Gracioso ay naitala matapos ang kanyang security detail kay Velasco noong March 2022, saan nagsilbi siya ng 1 taon at 4 buwan. Mantala, sinabi ni Kona na dismiss si Gracioso sa servisyo noong September 11, 2026 at umapila sa naturang dismissal na aniya nagpapatunay na naabisuhan siya tungkol dito. Matatandaang lumutang si Gracioso bilang whistleblower matapos itong nagpakilalang dating security aide ni Velasco at inakusahan siyang naghatid ng mga maletang pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Paulo Duterte. Ngayon, nosuri po ng PNP ang mga payang ni Gracioso at pinaimbisigan ang katotohanan ng kanyang mga revelasyon laban sa pamilya Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na kasalukuyang nasa labas ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa record po ng Bureau, walang umiiral na hold departure order o HDO at wala rin derogatory alert para pumigil sa pag-alis ni Velasco ng Pilipinas. Kayo pa man, sinabi po ng ahensya na hindi na ito maaaring maglabas ng karagdagang detalye tungkol sa immigration records ng isang individual at sa mga sabila sa data privacy. Tiyak naman ang Bureau na patuloy ito patutupad ng pare-pareho ang mga batas at polisiya sa immigration habang pinoprotektahan ang confidentiality at personal information ng mga individual.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 17 minuto na po makalipas, ang ikanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Sandali po lamang, nagmulang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
5: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Ikot tayo sa ating balita. 17 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Nga pa rin tayo ng report mula dyan sa Palasyo ng Malacañang. Ang Ulong Marcos kinilala mga guro, militar at polis na gumagampan higit pa sa kanilang mandato. Tapo dyan sa Palasyo ng Malacañang. Ulat po naman si Raquel Bayan.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga guro, sundalo at polis bilang frontliner sa nation building dahil sa kanilang dedikasyon sa serbisyong publiko, pagpapalakas ng mga institusyon at pagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Sa awarding ceremony ng Medallion of Excellence para sa 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos, kinilala ni Pangulong Marcos ang mga guro, mga sundalo at pulis dahil sa kanilang mga taon ng serbisyo at sakripisyo. Sabi ng Pangulo, ang nation building hindi lamang isinasagawa sa matataas na tanggapan ng gobyerno, kundi maging sa mga silid-aralan, sa mga institusyon at sa mga komunidad sa buong bansa. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang ambag ng mga awardee mula sa sektor ng edukasyon sa pagpapahusay ng pagkatuto sa pamamagitan ng culturally responsive tool, mga makabagong pamamaraan sa pagtuturo ng physics at pananaliksik sa mga umuusbong na teknolohiya. Binanggit ni Pangulo Marcos ang kontribusyon ng mga awardee mula sa militar na pagpapalakas ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, pagpapahusay ng efficiency sa kanilang hanay sa pamamagitan ng digital platforms, at pagpapalakas ng maritime awareness at operational preparedness sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulo Marcos, ipinakita ng mga awardee mula sa pulisya ang kahalagahan ng prevention at innovation sa public safety, kabilang ang mga hakbang upang mailayo ang mga kabataan sa krimen. Sinabi rin ng Pangulo na ang kanilang serbisyo kaakibat ng mga hakbang ng kanyang administrasyon upang masuportahan ng mga guro, mapalakas ang kakayahan ng security forces at mabigyan ng mga pulis ng kinakailangan kagamitan upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad.
8: At the community level, such as the Unified 911 Hotline for Faster Response and barangay-based campaigns to continue to rid our streets of illegal drugs. But policies and programs only go as far as the people who carry them forward. Our 10 awardees show us what happens when skill is matched by dedication and a strong sense of duty.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
10: Mantala ay sinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ito ay sa usapin ng ekonomiya, seguridad at kapayapaan. Sa 4th ASEAN Women Leaders Summit, inipon ni Pangulong Marcos na hindi lamang dapat ituring na beneficiaryang kababaihan sa pag-unlad ng rehiyon. Aliha, dapat siya ay magsilbing aktibong leaders at innovators sa mga ito. Sabay niyan, tinulak ng punong ekotibo ang suporta sa women-led enterprises bilang ang mas magandang access sa financing at digital skills. Tawagan din po ang Pangulo sa pagkilala sa unpaid care work. Aniha, imalaking hadlang sa paglahok ng kababaihan sa formal workforce, pati na rin ang mas matibay na proteksyon kaban po sa gender-based violence online.
19: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
10: Office of the President handang tumugon kung ano man ang iutos ng Korte Suprema sa gitna po ng petition for certiorari and prohibition dahil po naman sa pagkabaliba ng barangay at sangguniang ang kabataan ng election sa Nobyembre. At dyan sa Malacañang, ulan si Alvin Baltasar.
19: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
19: Report.

0: Tama po ang state ng Office of the Solicitor General.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bantala, binigyang diin ng Philippine National Police Women and Children Protection Center Anti-Violence Against Women and Children Division ang mahalagang magkaroon ng sistema sa pag-report sa pulisya ng mga paaralan, lalo na kung may nagaganap ng krimen sa eskwelahan. Sa palayam ng Mike In, Mike Out, sinabi ni PNP-WCPC Anti-Violence Against Women and Children Division Chief Police Colonel Andre Titi Abelia, at sa ganitong paraan, mas mabilis makakaresponde mga otoridad at mapipigilan ang lamang masama na posibleng mangyari. Aliwanag pa ni Abelia, may sarili namang panuntunan ng Department of Education o DepEd pagdating sa mga insidente na disakop ng kabulisan ay ng mga simpleng away ng mga estudyante, pananghepe. Apat, bigyan ng pansin ang mga guro at kawali ng paralan kahit maliit pa lang ang insidente na hindi na lumala pa at maiwasan ang anumang pwedeng maidulot nitong karahasan.
4: Kaya nga po lumalaki yung mga ibang incident or nagiging serious yung mga nangyayaring violence sa schools dahil may mga instances na baga hindi masyadong tinetake na seriously or hindi masyadong tinitingnan ng salente na pwedeng maging sanhi ng mas malaki pang insidente. So yun nga sabi ko, kailangan i-settle nila kaagad or maayos or ma-action na nila kaagad yung mga kahit maliliit na mga insidente ng away, kahit verbal pa lang yan.
3: Samantala, nagbigay paalala pa rin si Kiana Labella sa mga estudyante na nakararanas ng pang-abuso at pangbubuli sa paralan na huwag matakot magsumbong sa kanilang guro kay magulang. Pero kung talagang di nila kayang magsabi sa kanilang guro, magulang o guardian, ito rin anyang lumapit sa barangay o kaya sa pinakamalapit na police station. Pinahayag ni Abelia na may nakatalagang Women and Children Protection Desk sa bawat istasyon na mga kababaihang investigador na sanay mga laga sa sinumang kabataan at kababaihan na biktima ng mga krimen o pang-aabuso. Aniya ay helpline ng WCPC na pwedeng tawagan ng sinumang nangangailangan ng tulong at sila may mag-coordinate sa local police stations. Ito ang 0920-907-1717. Kaya po naman ang numerong 0919-777-7377.
4: Pwede po silang tumawag or mag-message. Pwede rin po silang mag-message doon sa aming Women and Children Protection Center Facebook page po. So, kung hindi sila makapunta personal, pwede na po nilang initially na mag-report sa amin, message or tumawag po. Or pwede rin po silang pumunta in person. Pero initially, pwede naman po kahit tumawag sila or mag-message at kami na po yung mag-a-assist po sa kanila.
3: PNP-WCPC Anti-Violence Against Women and Children Division Chief Police Colonel Andre Didi Abelia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mantala, nagbabala naman ang Department of National Defense sa publiko laban po sa kumakalat na fabricated na liham na pirmado ni Defense Secretary Gilberto Chidolo Jr. para sa isang Peter and Spiegel. Nasabing liham, namalabas na tinitiyak umano ng kalihim ang pagsusulong ng interes ng Estados Unidos sa West Philippine Sea sa ilang usaping pampolitika sa bansa. Kabilang dito ang umano'y sadyang pagkapakita sa publiko ng marahas na taktika ng China. Operasyon sa Ayungin Seoul noong July 2026. Kasaad din na sa gawa-gawang liham na mas inuna umano ni Teodoro, Amerika pagdating sa national security ay isa sa mga isyong lokal gaya ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni DND spokesperson Asek Arsenio Andolong, walang katotohanan ng dokumento at ang laman nito. Ay pasa na rin anya ang usapin sa National Bureau of Investigation para sa investigasyon. It ni Andolong, panibagong halimbawa na naman ito ng foreign interference at malign influence, layong siraan ng lehitimong pagsisikap ng pamalalay pagtanggol ng soberenya at teritoryo po naman ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang balita, personal na binisita naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cagdang si Mary Jane Veloso sa kanyang tahanan sa Nueva Ecija para kamustahin at alamin kung anong tulong ang may bibigay pa ng pamahalaan. Isinagawa ang pagbisita matapos pagkulaban po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Veloso ng absolute pardon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi ito ng suporta ng pamahalaan sa kanyang muling pagbabalik sa pamilya at sa pagsisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Nauna lang nagbigay ang Department of Social Welfare and Development ng 30,000 piso na cash assistance kay Veloso at 10,000 piso naman para sa kanyang mga magulang at mga anak. Ang DMW naman

0: pagtututok sa kanyang reintegration, kabilang po ang psychosocial counseling, livelihood starter kits at skills training. Matatandaang mahigit isang dekadang nakulong si Veloso sa Indonesia matapos mahatulan ng kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. Ngunit nabigyan po siya ng pansamantalang reprieve hanggang sa mapauwi sa Pilipinas noong 2024 para dito ipagpatuloy ang kanyang sentensya.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Milyon-milyong pisong halaga naman ng ecstasy na huli ng Bureau of Customs. May detalye po dyan si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Nasa bat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang tinatayang nasa 3.15 million pesos na halaga ng hininalang ecstasy o MDMA na itinago sa mga lalagyan ng whey protein sa isang international parcel. Nadiskubre ang nasa 743 grams ng hininalang illegal na droga nang inspeksyonin ang parcel sa Central Mail Exchange Center nitong September 25. Inaresto rin ang claimant ng parcel at isinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang nasabat na droga para sa investigasyon at posibleng pagkasampa ng kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at mga kaugnay na batas sa Customs. Ang KBOC na IA District Collector Attorney Myra Yasmin Obilios Mapa patuloy na pinaigting ang pagsuri sa mga international parcel dahil sa nababagong paraan ng pagtatago ng illegal na droga. Sinabi naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na bukod sa pagsabat ng kontrabando, tinutukan din ng BOC ang pagtukoy at paghahabol sa mga taong nasa likod ng illegal na shipment. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Antala, pinatawar ang National Telecommunications Commission ng 100,000 pisong multa kada araw ang makumpanyang Dito, Global Smart. Dahil na rin sa hindi pa rin maayos sa kanilang mobile broadband service sa ilang lugar sa Metro Manila. Atay po sa revalidation ng NTC nitong Setyembre, nananatiling hindi nagbago ng malaki ang mga naunang natukoy na problema sa signal broadband service. Kabilang sa mga lugar na tinukoy para sa Globang Manila, Makati at Quezon City. Sa Dito, bilang ang San Juan, Pasay at Las Piñas, Abang, Paranaque, Manila at Pasig naman para po naman sa Smart. Nagsimula ang multa noong Setyembre 25 at magpapatuloy hanggang maayos po naman ang mga problema. Ang sasagawa rin ng NTC ng retesting kada 2 linggo para matiyak ang pagpapabuti po ng serbisyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inaprobahan ng National Wages and Productivity Commission ang 500 pisong aumento sa buwa ng sweldo ng mga kasambahay sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, magiging epektibo ito simula Oktubre 14 ng taong kasalukuyan. Wala sa kasalukuyan 7,000 pisong buwa ng minimum na sweldo ng mga kasambahay, magiging 7,500 na po ito. Sabi ni Tolentino na ang bagong wage rate ay makikita na sa iba pang benepisyo ng mga kasambahay tulad po ng 13-month pay at kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Sabay niyan, inayuhan po ng Acting Labor Secretary mga employer na sumunod at tinakdang bagong minimum wage rate. Ay paalala rin sa Tolentino sa mga kasambahay na alamin ang kanilang mga karapatan sa lalim po ng bagong wage order. Kung may katanungan o concern sa ipatutupad na bagong wage adjustment, ari pong may pag-ugnayan sa official Dole Facebook page o Dole Hotline 1349. Hindi po naman sa email address na hotline 1349 at dole.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Intra-ASEAN travel, itinuturing na susi sa katatagan ng turismo sa rehiyon. May report po dyan si AEJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Itinutulak ng ASEAN ang pagpapalakas ng intra-regional travel bilang mahalagang sandigan ng tourism industry sa harap ng mga global economic challenges. Sa ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Pilipinas, binigyang diin ni Tourism Undersecretary Verna Buenceseso na malaking bahagi ng tourism arrival sa rehiyon ay nagmumula mismo sa mga bansang ASEAN.
4: Furthermore, ASEAN leaders also highlighted intra-ASEAN travel, which accounts for over 40% of our total visitor arrivals, as an essential stabilizer against global economic shocks.
3: Kabilang sa mga hakbang na tinatalakay ng ASEAN ang pagpapalakas ng investments sa mga emerging tourism destinations at secondary cities upang mapalawak ang benepisyo ng turismo at mapanatili ang paglago ng industriya sa buong rehiyon. Noong 2025, tinatayang umabot sa mahigit 140 million ang bilang ng visitor arrivals sa ASEAN. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita po naman sa Ibayong Dagat, Malaysia, kulang na ang pagbabalik sa Myanmar refugees. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service, at ang gulat ni Wayne Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Aabot sa 1,500 Myanmar refugees ang sinimulan ng i-deport ng Malaysia bilang unang bahagi ng repatriation program nito. Ayon sa Malaysia, voluntaryo ang pagbabalik sa mga refugee at layong bawasan ng programa ang asylum seekers, maging ang nila'y financial burden at issue ng seguridad sa kanilang bansa. Dagdag pa nito, didepende sa pagkakilanlan, documentation at verification ng mga refugee ang mga susunod na repatriation. Samantala, nagpahayag ng pagtutol ang United Nations Refugee Agency at ilang human rights groups sa hakbang ng Kuala Lumpur, lalo't nagpapatuloy pa ang kaguluhan sa Myanmar. Dinistansyahan din ng UNHCR ang nasabing programa at sinabing hindi ito kabilang sa sumuri sa mga i-deport. Maalalang pumutok ang sigilot sa Myanmar matapos magdeklara ng kudita ang militar doon noong 2021. Dahil sa kaguluhan, aabot sa 100,000 individual ang nasawi at humigit 3.5 milyon ang nawalan ng tirahan. Mula Upper World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Ang balitang sports, AJBN na po naman, matagumpay na napanatiliang men's pole vault title sa Asian Games. Ulat wala naman kay Judith Kringel ng Sports Radio 918.
6: Sa talo na 5.91 meters, kampiyon muli si EJ Obiena sa Asian Games. Hindi lamang basta panalo ang naitala ni Obiena, kundi bagong record na bumura sa kanyang sariling marka na 5.90 meters na itala noong 2023 Games. Tinalo ni Obiena ang 14 na katunggali kabilang ang mga taga-China, sina Ji Yao at Li Chenyong na kapwa may 5.70-meter jump. Ang panalo ay hudyat din na balik na sa dating kondisyon ang 30 taong gulang na si EJ matapos ang ilang injury at pagbabago ng coach. Samantala, nagdagdag ng isa pang medalya ang Philippine Athletics bronze sa women's 800 meters mula sa baguhan ng koponan na Filipino-American na si Victoria Bosong. Si Bosong ay naurasan ng 2 minutes 5.34 seconds sa hulihan ni Chinese Wu Zhongyao at Nelly Correa ng Bahrain. Sa medal tally, nasa pang-17 ang Pilipinas sa kartada na 3 gold, 3 silver at 12 bronze medal. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judy Keringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 25 minuto na makalipas, ay ganin po naman ang maga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Munang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pasok natin sa buong kabuluhan, 39 na minuto na makalipas. Ay kanin po naman ang maga. Kapatuloy pa rin nating balitaan. Dako tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk. ICT equipment sa pinamahagi ng DOST sa DepEd Tabuk para po naman sa implementasyon ng ituro. May detalye po yan si Estrella Luque ng Radyo Pilipinas Tabuk.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ipinasa kamay ng Department of Science and Technology o DOST sa Schools Division of Tabuk City ang 80 laptop computers, smart televisions at local servers na kakamiti ng beneficiary schools sa pilot implementation ng ituro o Enhancing Teachers Unimpeded Rational Objectives. Ayon kay Regional Director Nancy A. Bantog ng DOST CAR, pre-installed na amoy ito ng grade 2 learning contents. Anya, bilang isa sa 6 na rehiyon sa bansa na napiling manguna sa pagpapatupad ng ituro, masasabing natatangi ito para sa Cordillera. Ayon kay Dr. Bantog, biyaya ito para sa CLGU Tabuk dahil ito ang unang LGU na nakatapos ng kanilang Science, Technology and Innovation Plan sa Cordillera Administrative Region. Binigyang tiin ni Bantog na katulad ng lahat ng education stakeholders, layunin ng DOST na matamo ang improved learning outcomes sa pamamagitan ng ituro. Gayunpaman, matatamo lamang anya ito kung paghuhusayin ng mga guro at nag-aaral ang paggamit ng ituro materials at ICT equipments. Bukod sa Tabuk City, kasama sa ituro pilot implementers sa bansa, ang Ilocos Norte, Isabela, Marinduque, Lanao del Norte, Tacloban City at Samar. Para sa bagong Pilipinas, Estrella Luque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
11: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
0: Samantala, Disability Summit on Inclusive Governance, matagumpay na sa Ligubapo naman sa San Fernando City, La Union. Detalye nandiyan po naman si Antonier Lingsit ng Radyo Pilipinas, Agoo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Matagumpay na isinagawa ang Disability Summit on Inclusive Governance sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office sa lungsod ng San Fernando, La Union. Nagtipon-tipon ng mga government agencies, private organizations at iba pang stakeholders upang magkaloob ng kanilang programa, serbisyo at good practices para sa mga persons with disability. Kabilang sa kanila ay ang GSIS, PhilHealth, SSS, ITRMC, CHED at iba pa. Kasabay ng aktibidad ay linagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng City Government ng San Fernando, La Union at Lorma Colleges upang pagtibayin ng pagpapatupad ng community-based rehabilitation programs para sa mga persons with disabilities sa nasabing lungsod. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang Pidao City of San Fernando at ang lokal na pamahalaan sa lahat ng dumalo at sumuporta sa isinagawang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniet Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
11: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
0: Ang tala, distribution ng educational assistance sa migit po namang 9,000 estudyante. Naghahanda na po ng LGU San Nicolas, Pangasinan. Ay detalye si Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Tayunge.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naging abala ang mga kawani at job order personnel ng San Nicolas Pangasinan sa paghahanda para sa pamamahagi ng educational assistance para sa mga estudyante na pinangunahan ni San Nicolas Mayor Dr. Alicia Primicias Enriquez. Aabot sa 11.21 million pesos ang nilaan para sa 9,636 na estudyante. Kabilang sa mga inihanda ang payroll, mga staff, sobre, listahan ng mga benepisaryo at iba pang kinakailang dokumento para sa pamamahagi. Sa kabila ng dami na kailangan gawin, patuloy ang makawani upang maging maayos at mabilis ang proseso ng distribution. Kinikilala rin ang sipag at syaga ng mga job order personnel at iba pang katuwang na naging bahagi ng paghahanda. Sa pamagitan ng kailangan sama-samang pagsisikap, layunin ang programa na may hatid ng maayos ang tulong pinansyal sa mga estudyante ng San Nicolas Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang Darian, Pangalawigan ng Camarines Sur, inaprobahan ang deklarasyon ng state of calamity sa probinsya ayon po sa pagtaas ng kaso naman ng dengue. Itatali si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Formal nang nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya ng Camarines Sur. Ito ay matapos na bumoto ang lahat ng board members pabor sa deklarasyon. Sa regular session nito noong Setyembre 29, inihain ni board member Doña Oñate na pinuno ng SP Committee on Health and Disaster ang resolusyon na formal na nagpapasa ilalim sa probinsya sa state of calamity base sa rekomendasyon ni Governor L. Ray Villafuerte bilang PDRRMC Chairman. 13 board members ang pumabor sa rekomendasyon ng gobernador. Dahil dito, maaari nang gamitin ng LGU hanggang sa barangay level ang kani-kanilang Local Disaster Risk Reduction Management Fund. Samantala, sa pinakauling tala ng Provincial Health Office Camsur, nasa 1,233 na ang bilang ng mga tinamaan ng dengue at 18 na ang namatay. Ang bayan ng Bato, Camarines Sur, sa kasalukuyan ang may pinakamataas na kaso ng nasa 152 cases na sinundan ng Nabua, Camarines Sur na may 123 cases at Nampili na may 110 cases. Iniutos na ng gobernador sa mga lokal na opisyal na magsagawa ng inspeksyon sa mga kabahayan at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Parte program, itatatag sa migit po naman 30 na barangay sa Catanduanes, laban po naman sa El Niño. Detalye si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Veranga.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Itinatag ng Provincial Government of Catanduanes ang Puerte Program o Provincial Water Ecology and Resilience Towards El Niño para palakasin ang water security at kahandaan ng mga barangay laban sa El Niño at pati na rin sa mga bagyo. Sa ilalim ng Executive Order No. 62 Series of 2026 na nilagdaan ni Governor Patrick Alain Azanza, saklaw ng programa ang lahat ng 315 barangay sa lalawigan. Para sa Phase 1 sa 2027, inilaan ang panimulang 15 million pesos na sasailalim pa sa appropriation approval ng sanggunian panlalawigan para sa 130 barangays. Kabilang dito ang 130 water tanks o cisterns na tig 5,000 liters, solar conversion ng 7 critical na deep well at pagbili ng 10,000 liters na water tanker truck para sa emergency water rationing. Samantala, karagdagang 15 million pesos naman ang nakalaan para sa natitirang 185 barangays sa Phase 2 ng proyekto sa 2028. Subject pa rin ito sa hiwalay na appropriation. Bubo rin ang Special Task Force para mga siwa sa pagpapatupad ng programa at pagtukoy sa pangangailangan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 46 na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan mo ng mahalagang paalala.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ako naman tayo sa Radyo Pilipinas, sugod, proteksyon sa mga mag-aaral. Tiniyak po ng 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company ay detalye si Ria Mecate ng Radyo Pilipinas, sugod.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
26: Tiniyak ng 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company o 2nd SLPFC ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa pamagitan na pagsasagawa ng school police visibility sa mga lugar na nasasakupan nito. Ngayunin ang aktividad na mapangalagaan ang seguridad ng mga mag-aaral, guro, kawanin ng paaralan at mga bisita sa loob at paligid ng paaralan. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng kapulisan na palakasin ang presensya nito sa mga paaralan. Maiwasan ang mga posibleng banta sa seguridad at mapanatili ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Binigyan na din ng 2nd SLPFC ang kahalagahan ng patuloy na pakikipagtulungan sa komunidad ng mga paaralan upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kalitasan. Samantala, pinaalalahanan ang publiko na tumawag sa 911 sakaling magkaroon ng emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mecate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naglaan po na 150,000 pisong halaga para sa mga ospital. Ang po naman sa isang Samara. Detalye si Penny Pumita, Radyo Pilipinas, Borongan.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas, report.
26: Naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kabuang 150 milyon pesos ngayong taon para sa rehabilitation, upgrading at karagdagang kagamitan ng mga ospital sa Eastern Samar. Ayon kay Governor Rob Vincent R. V. Ivardoni, hig 25 milyon pesos ang inilaan para sa Taft District Hospital, Oras District Hospital, Albino Duran Memorial Hospital at Arteche District Hospital. Samantala, 50 milyon pesos naman ang inilaan para sa karagdagang kagamitan ng Eastern Samar Provincial Hospital o ESPH, kabilang ang laparoscopy machine, mga bagong hospital bed at iba pang medical equipment. Bukod dito, sinabi ni Ivardoni na may 500 million pesos na pondo para sa infrastructure projects kung saan 130 million pesos ang nakalaan bilang initial program of work para sa rehabilitation at upgrading ng ospital. Samantala, sa pagunita ng 125th Balanghiga Encounter Day, nag-turn over si Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ng 25 million pesos na tulong mula sa Office of the President para sa pagpapahusay ng mga pasilidad at serbisyo ng Albino Duran Memorial Hospital sa Balanghiga. Layunin ng mga pondong ito na higit pang mapahusay ang mga pasilidad, kagamitan at serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Peace Education Forum is inagawa ng National Commission on Muslim Filipinos sa Tandag City, Surigao del Sur. Ilang bahagi po naman ng 2026 National Peace Consciousness Month ay detalye sa Raymond Playa, Radyo Pilipinas, Tandag.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: report.
27: Matagumpay na naisagawa ang Peace Education Forum na pinamagatang Seeds of Salam, Nurturing Peaceful Families, Raising Peaceful Generations dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO at iba pang mga partner agencies kabilang na ang LGU. Layunin ito na maibahagi ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang payapang komunidad, ligtas na paralan, paano tulugunan ang school bullying and violence, usaping pampamilya at kabataan at iba pa. Ang kaganapan na ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 National Peace Consciousness Month itong buwan ng Setyembre na may temang kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, paigtingin. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
25: News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 200,000 pasyente sa Caraga Region na kinabang po naman sa Medical Assistance to Intelligent and Financially Incapacitated Patients Program. Ay detalye naman dyan si May Diaz ng Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
3: Mas pinadali at pinalawak ng Department of Health o DOH karaga ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Ayon kay Mary Angeline Tanggaan, Senior Health Program Officer ng DOH karaga, layunin ng programa na magbigay ng tulong medikal sa lahat ng mamamayang nangangailangan. Walang pinipili at hindi kailangan ng anumang kwalifikasyon o endorsement mula sa sinumang opisyal. Nasa 56 na health facilities na ang nagpapatupad ng MAIFIP sa buong rehiyon kung saan 14 nito ay mga pribadong health facilities. As of August 2026, natala na mahigit 275,000 na ang nakabenepisyo mula pa noong taong 2021. Isa na rito ang 70 taong gulang na si Denia Abanilla na taga Barangay San Ignacio, Butuan City. Laking pasasalamat nito dahil sa MAIFIP natutustusan ang gastos sa laboratory test at mga kailangan niyang gamot. Inihayag ni Tanggaan na handang tumulong ang DOH karga sa pagproseso at pag-endorse ng referral ng pasyente kung sakaling kailangan nitong magpagamot sa mas malaking ospital sa Karatig Rehiyon. Ipinayo na makipag-ugnayan lang sa mga partner hospital o kaya sa mismong tanggapan ng DOH karga para sa karagdagang gabay upang maka-avail ng MAIFIP program. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Dalamin din ng State University Solar Project Team, pinaigting ang koordinasyon sa LGU para po naman sa Cassava-based livelihood project. May detalye naman dyan si Farmagino ng Radyo Pilipinas Solo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Report.
4: Binalakas ng Mindanao State University Sulu Minsupala IRDC Project Team ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na pamahalaan at komunidad sa pamagitan ng serye ng courtesy meetings bilang bahagi ng pagpapatupad ng proyektong Transforming Cassava into Value-Added Products for Sustainable Livelihood and Community-Based Enterprise Development in the Province of Sulu. Ang proyekto ay pinupunuhan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng Minsupala Integrated Research and Development Consortium Program na nakatuon sa pagproseso ng kasava at turo sa mga produktong may dagdag na halaga, pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagtatatag ng mga community-based enterprise sa lubigyan ng Sulu. Pinaunahan ni Project Team Leader Jenny Kibtiani ang pangkat sa pakikipagpulong sa mga lokal official at community leaders upang talakayin ang mga nakaplanong aktibidad, community interventions at mga hakbang para sa epektibong pagpapatupad ng proyekto sa mga target na komunidad. Kabilang sa mga nakapulong ng project team si Maymong Mayor Shilatan Hayudini at mga kinatawan ni Talipaw Mayor Reham Tulawi. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Muli po sa inyong kabuuan ang ating balitaan sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw nito ng Miyerkules, Tiyembre at 30, 2026. Tangalan pa rin po ni Alan Alianike, naman yung nakasama sa iyong papawid. Pero ilustrero brigado, maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: News Nationwide.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
3: Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Or sa buong kapuluan, ganap na ang 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Tang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood sa amin pong mga live, sa amin pong Facebook page, at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Oy, doon sa mga kababayan po natin na magtutungo sa kani-kanilang mga trabaho, sa kani-kanilang mga paaralan. Sa ilang saglit lamang po ay makikibalita tayo mula po sa bahagi naman ng MMDA Metro Base. Ugnay ng lagay ng trapiko dito po sa Calacang, Maynila. Siyempre, doon rin sa mga karatig bayan ito, palabas. Wala po sa Metro Manila. At sa ilang saglit, makikipagpanayam tayo mga kababayan mula naman sa FEVOLX. Sayang nga lang yung DepEd, nagsabi sila cancel ang ating mga kasamahan from the DepDev. Medyo last minute na. But anyway, ito muna mga kababayan ang ating ulat trapiko mula pa rin sa ating mga masisipag na mga kasamahan mula sa MMDA yung Metro Base. Makakasama natin ginoong Jojo Diendo. Sir Jojo, go ahead.
8: Okay. Magandang umaga po sa inyo, DJ Al Corpus, at lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Gandang umaga po. Unahin po natin tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound. Galing po dito sa monumento hanggang 8th Street, heavy traffic po ang mararanasan natin. And then dito po sa Cloverleaf, hanggang dito po sa Old Samson Road ay moderate traffic po. Then dito po sa Monte de Piedad hanggang dito na po yan sa Shaw Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy po ang daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe, Estrella hanggang dito po sa Buendia ay mararanasan po natin ang moderate to heavy traffic. And then, dito po sa Arnais, hanggang dito po sa Magallan Station, moderate traffic po tayo. Pagdating naman po dito sa Barangay 144, malapit sa Cabrera Street, hanggang dito po sa Top Avenue Intersection, heavy traffic po tayo. And then, hanggang dito na po sa Jokno Boulevard ay maluwag na po ang daloy ng trapiko. Samantalang ating northbound lane, galing dito sa FB Harrison hanggang Top Avenue Intersection, ay may bahagyang pagbigat po ng daloy ng trapiko. At dito naman po sa Magallan Station, hanggang dito na po yan sa Buendia Avenue Kalayaan, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. After that, pagdating dito sa Bonnie Madison, hanggang dito na po yan sa Guadix ay makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. And then dito po sa Camp Aguinaldo, Gate 3, hanggang dito po sa Bonnie Serrano ay mararanasan rin po natin ang bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. And then dito po sa Aranetas, Cubao Station, hanggang dito po sa Aurora Boulevard ay mararanasan po natin ang bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. At paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang sa makarating muli po tayo ng monumento. Paalala sa mga motorista, number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. At mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras na ito mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Diendo. Magandang umaga po sa inyo.
7: At magandang umaga po, ginoong Jojo Diendo at sa ating mga kababayan na nakikinig dito po sa ating palatuntunan. Oras po natin, 11 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Diyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang Boses matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
0: Trending issues
9: news na pinag-uusapan?
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
15: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: And Capital 104.3 Collab.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
30: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
32: Ito ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
32: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses kasama si Alan Alanige.
7: Labing limang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Hindi po nagbabalik ang inyong palatuntunan ng Boses dito lamang sa Radyo Pilipinas. Uso talaga no ngayon, oh. Uso ang trangkaso dahil sa mga pabago-bago ng panahon. Maya-maya, mainit. Pugulat ka pagdating ng gabi, ang lakas ng ulan. Mag-iingat po tayo mga kababayan na magdala po ng inyong mga pananggalang sa ulan. Tama ba yung tingin ko kahapon? World News Day. World News Day ba talaga kahapon? National News Day lang yun. Ni case mga kababayan, binibigyan pugay natin ng ating pong mga kapatid sa hanap buhay. Mga media, personality, and personnel. sa pagbibigay ng kani-kanilang mga tapat na balita. Even sometimes ano, at their own expense. Minsan ang nawawala sa kanila hindi lamang po yung oras sa kani-kanilang mga pamilya, kundi minsan nagiging risk pa ano sa kanilang buhay. Maganda sana yung magiging pag-uusap natin with the DepDev. Of course, so bilang ang DepDev ay kung if not sila ang nangunguna, but they are one of the few agencies na we can consider na economic managers. Pag-uusapan po natin kasi mga kababayan, may kinalaman po ano, doon sa mga pagtaas ng presyo ng mga basic goods and commodities. Ano nga ba tinutugunan yan ng ating pamahalaan? Alam nyo, pagkaganito ang pinag-uusapan natin, mas mahaba po ang siguro pasensya ng ating mga tagapanood at tagapakinig, lalong-lalo na ito po yung may kinalaman sa ating sikmura. How does the inflation ano at yung ating mga external factors, which is to say yung sa labas ng ating bansa, pandaigdigang merkado, paano po nito naaapektuhan at napapagalaw ang presyo ng mga domestic products natin, yung mga bagay o yung mga ginagamit po natin sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Definitely, bukod dun sa mga effects mula po sa external factors, halimbawa dito yung mga nangyayari ano, na sigalot dyan sa gitlang silangan dahilan para tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. And in turn, syempre may domestic effect yan dito sa ating bansa. Dahil ginagamit natin to fuel the logistics side of things dito po sa ating bansa. Definitely, kakailanganin mo ng krudo, kakailanganin mo ng gasolina para madala yung mga basic goods. Halimbawa, mula po sa mga farm, diretso sa atin po mga palengke, kinakailangan yan na mayroong sasakyan ano, to transport itong mga basic goods and commodities natin. Mga bagay na ini-import natin, definitely, mga kababayan, dahil gumagamit din ng fuel. Mga shipping containers, yung mga freights natin. Sana naiintindihan po ng ating mga kababayan gaano po kalawak itong pag-uusapan natin sana with the DepDev. Oo, totoo, this is basic. Ano po? At siguro lahat naman ng tao na siguro all adults naiintindihan ano yung implikasyon nito mga ibinabalita natin. But then again, ang gusto natin ay huwag mawaglit sa isip ng ating mga kababayan that there is still a larger, how do we say this? A larger issue at hand. Hanggat hindi bumubuti ang kalagayan po ng ating mundo, patuloy ang paghihirap ng ating pong mga kababayan. Actually, hindi lang naman tayo. To put it in perspective, yung ibang mga bansa, yung mga malalaking mga bansa, first world countries, siguro mas malaki lang yung kanilang buffer. Kaya kaya nilang i-absorb yung shock ng epekto na itong girian sa gitnang silangan. Definitely mga kababayan, hindi lamang po ang Pilipinas ang nakakaranas ng adverse effect mula po dito. Samantala, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamang si J. Mark Dagala bilang ng mga barko ng China na namataan sa West Philippine Sea, bahagyang tumaas sa nakalipas na linggo ayon sa AFP. Tanggapin natin ang ulat mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ay bahagyang tumaas ang bilang ng mga barko ng China na namataan sa paligid ng Island Teachers ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa Monitoring Armed Forces of the Philippines, nasa 42 mga barko ng China ang kanilang na-monitor sa West Philippine Sea mula Setyembre 22 hanggang 28. Mas mataas ito ng tuto kumpara sa 35 barko ng China na namataan ng AFP noong isang linggo. Kahinman na natiling mataas ang konsentrasyon ng mga barko ng China sa Baho de Masigno kung saan labing apat dito ay mga Chinese Coast Guard vessels, habang walo ang People's Liberation Army Navy vessels. Gayunpaman ay sinundan ito ng

0: Isang pahayag mula po sa Department of National Defense. Binababalaan po kasi ng DND, ng Department of National Defense, ang publiko laban sa mga mapanira at mga gawa-gawang mga sulat na nila sinasabi na pinirmahan daw ni Defense Secretary Gilberto Gibochodoro Jr. na naka-address ito kay Ginoong Peter Ensminger na kasalukuyan pong kumakalat sa social media. Lilinaw po ng kagawaran ng kanilang posisyon hinggil po sa authenticity ng nasabing dokumentong ito. Ito po ay tahasang pinabubulaanan ng Department of National Defense dahil ito po hindi lamang peke, ito po ay mali. Ayun pa at dagdag pa ng Department of National Defense, itong issue na ito ay naiparating na nila mula po sa patungo sa National Bureau of Investigation para po maimbestigahan. Ito po ay isa na namang pagtatangka ng ating mga kalaban na pakialaman at gamitin ang kanilang masamang impluensya para i-discredit o tanggalan ng kanilang how do we say this? Yung syempre yung honor at yung paglilingkod ng ating mga kababayan. This is a smearing campaign. Sa mga lehitimo at mga tamang mga efforts ng Philippine government para po i-exercise itong ating national sovereignty at ang ating territorial integrity. Pong bahagi ng sulat na yan na atin pong binasa ay mula kay Assistant Secretary Arsenio Andolong, ang tagapagsalita po ng Department of National Defense.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.

0: Oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kababayan, sa ilang saglit, magbabalik po tayo muli. At this time around, makakapanayam na po natin ang atin pong butihing direktor. Maya-maya, pati ang NCRPO, makakapanayam na rin po natin. Ang oras po natin, 26 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities

0: So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvela Torres sang her version of it on her album.
4: Bahay, kubo, kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Boses kasama si Alan Alanige.
9: At 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa ilang saglit mga kababayan, tayo po ay makikipag-ugnayan mula po sa NCRPO. Yung kanilang security assessment sa nangyayari pa rin transport strike. If I'm not mistaken, hanggang ngayon yan, no? Ngayong araw na ito. September 28 to 30, mula Lunes hanggang Miyerkules. Nagutos po kasi mga kababayan ng ating butihing Police Chief General pinag-stop na. In any case, pinag-utos po kasi mga kababayan ng ating butihing PNP Chief, PNP General Melencio Nartates, may kinalaman po sa mga pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan na apektado, di kaya naman, naabala. Ito po sa nangyaring transport strike. Nag-utos kasi ni PNP Chief na tulungan ng mga pulis ang atin pong mga kababayan siguruduhin ang kaligtasan sa lugar kung saan nangyayari nga po yung transport strike. Siguruduhin makauwi ng ligtas sa kanikanilang mga tahanan ang atin pong mga kababayang commuters. Makikipag-ugnayan po tayo maya-maya mula sa tagapagsalita ng NCRPO. Basta nga ba ang kanilang naging assessment sa nangyaring transport strike? Ginawa ng dalawang transport group, kung di ako nagkakamali, Piston at Pasang Mazda.
7: Boses, kasama si Alan Alanige.
9: At 24 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Abang inaantay po natin ang ating pong panayama with the NCRPO, yung narinig nyo po ba kanina, yung ating binasang pabatid. It seems to me na parang nagdo-double time na o nagdo-double na ng kanilang effort. Mga taong gustong manira kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Paano nga ba naman kasi? Laging nababara ng mama. Definitely, mga kapabayan, this is not a matter of politics o di kaya naman pagtakbo at pagkuha ng pwesto, but this is a matter of defending our national sovereignty. Samantalang oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. This time, mga kababayan, tayo po ay makikipag-ugnayan sa tagapagsalita po ng NCRPO, Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, magandang umaga po.
10: Yes sir, magandang umaga po.
9: Opo, ma'am, mangangamusta lamang po kami at marami salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Kaugnay po ng inyong security assessment sa nangyaring transport strike at ang mga tulong na ipinabot ng NCRPO sa atin po mga kababayan.
10: Sa kabuuan po, sa nagdaang dalawang araw na nagkaroon po tayo na transport strike, naging peaceful naman po at manageable yung sitwasyon sa dalawang araw po na yan. Wala po tayong naitalang major and forward incident na may kaugnayan sa transport strike at nanatiling normal ang peace and order situation po dito sa buong Metro Manila.
9: Apo, what were the assistance na pinrovide ng NCRPO? Kasi kung matatandaan po, ipinagutos ni PNP Chief na tulungan ng ating mga kapulisan, yung pong ating mga kababayan na apektado, o di kaya naman inaabala na ito pong transport strike.
10: Bukod po dun sa ating dineploy na nasa mahigit 8,000 na PNP personnel para sa iba't ibang security at public safety operations, kasama po dyan yung ating police visibility, yung mobile at motorcycle patrols natin, tayo po ay nag-deploy ng ating libreng sakay. Nagkaroon po tayo at naka-standby po ang nasa mahigit 144 vehicles po natin na nagsisilbi po na tulong dun sa ating mga kababayan na posible pong maabala o maantala po yung kanilang pagbiyahe dahil nga po dito sa nagaganap na transport strike. Sa nakaraang dalawang araw po, nasa more or less 600 po yung ating mga kababayan na naservisyuhan nitong ating mga libreng sakay po na ikaw sa buong Metro Manila.
9: At actually, at nakakatuwa po na parang dual purpose nga itong ating tulong na ipinabot sa ating mga kababayan. Usually kasi kapag may mga ganitong transport strike, sinasamantala ito ng ating ilan sa ating mga kababayan na nagmamaneho ng kanilang mga color room na mga sasakyan para magsakay ng mga pasahero. Tayo ba sa NCRPO, tayo ba may mandato na hulihin kung sakaling mapatunayan na itong mga kolorum ng mga sasakyan na ito kumukuha at nagpipick up ng pasahero at hindi lamang yun, napakataas pa ng sinisigil na pasahe. Hello po, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ma'am? Okay, sige, babalikan natin si Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula po sa NCRPO.
7: Boses, kasama si Alan Alanige.
9: Tatlumput siyam na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Nga po mga kababayan, nakakatuwa na natutulungan po ng, bagamat ito kung iisipin nga naman ng ating mga kababayan, ito usapin ng transportation sector. Bakit nga naman nandoon ang ating mga kapulisan? Hindi po ganoon dapat ang ating iniisip. Iniisip po natin na ang ating pong police force, ang PNP, ay narian para magserbisyo at magprotekta sa ating mga kababayan. Tignan po natin si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula po sa NCRPO. Police Lieutenant Colonel, ma'am, magandang umaga po ulit.
10: Yes po, good morning po ulit.
9: Opo. Ma'am, ulitin ko lamang po yung aking katanungan kanina, no? Nasa mandato po ba ng PNP na manghuli sakaling mapatunayan po na yung nagpipick up ng pasahero ano, at sinasamantala itong transport strike ay isang kolorum na sasakyan? Ito ba yung nasa ating kapangyarihan?
10: Yes po, kasama po sa ating tungkulin, nahulihin ko kasi kinukonsidered po natin na kolorum yung mga nagpipick up po na yan, na kung halimbawa po out of line po sila. So meron po tayong mga PNP personnel na designated po or inauthorized po ng ating LTO, ganun din po ng ating LTFRB para mag-issue po ng mga citation tickets or mga violation receipts kung sakali man po na malaman po nila, lalo yung ating mga HPG na meron pong paglabag doon sa ginagawa po nilang pagbiyahe.
9: Po. On another note, ma'am, tayo po ba may mga kababayan tayong nakita na natulungan po natin in terms of medical help? Baka may mga kababayan kasi tayo na dala ng panahon nagkasakit. Na may naitala po ba tayong mga ganong pagkakataon, ma'am?
10: So far po, sa dalawang araw po natin na pagmamonitor, lalo po dito sa transport strike natin, wala naman po tayong binigyan ng medical service. Although meron naman po tayong mga deployed na mga medics, medical team, para ma-ensure po na yung ating mga kababayan, ganun din yung ating mga police na on duty, ay mabibigyan ng agarang medical assistance.
9: Ayun. And that's great to hear, mga mama. May mga nakita naman po ba tayo na mga naging paglabag ng ating mga kababayan sa kaayusang ipinatutupad po habang sinasagawa yung ating transport strike?
10: Since wala pong mga permit na hawak itong ating mga kababayan na nagkakandak po ng kanilang mga pagtitipon at mga transport strikes, so binibigyan na lamang po natin sila ng luwag pagdating po doon sa kanilang, or pinagbibigyan po natin sila sa kanilang ginagawang pagpapahayag po ng kanilang mga saloobin at ng kanilang mga gustong iparating. So nagkakaroon po tayo ng pakiusap, syempre, doon sa ating mga kababayan na sana po sumunod din naman po sila doon sa pinag-uutos para hindi naman din po tayo makaabala doon sa iba nating kababayan na hindi po kasama doon sa mga transport strikes. Kumbaga po, pinagbibigyan natin sila na makapag-rally kahit wala silang permit, pero sana po alalahanin din po nila yung ating mga kababayan na naaabala din po sa ginagawa nilang pag-rally.
9: Opo, and lastly, ma'am, hihingi na lamang po namin ang inyong mensahe sa atin naman pong mga kababayan, sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig, especially the commuters. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
10: Opo, sa atin po mga commuters, maaari pong planuhin po natin ng mas maaga ang biyahe at patuloy na subaybayan po ang mga official traffic at transport advisories para po agad tayong maabisuhan sa ating mga gagawing pagbiyahe. At sa ating mga transport groups po, hinihiling po namin ang inyong patuloy na kooperasyon para po mapanatili ang kaayusan at kaligtasan po ng publiko. Sa ilalim po ng pamumuno ng aming Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, kami po ay mananatiling handa at responsive sa ating mga tungkulin at sa pagbibigay po ng seguridad at serbisyo sa ating mga kababayan. At kung kinakailangan po nila ng agarang police assistance, pari po silang tumawag sa 911 at agad po kaming darating.
9: With that, maraming salamat po sa tulong na ipinagkakaloob nyo sa amin, sa publiko. At maraming salamat din po sa oras na ibinigay nyo para sa amin. Ma'am, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ma'am, maraming salamat po at mabuhay kayo at ang ating mga kasamahan from the NCRPO.
11: Good morning po.
9: Good morning, ma'am. Atin po nakapanayam ang atin pong hepe ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
7: Boses, kasama si Alan Alanige.
9: Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Marian Bastasa, pinagmula ng security threat sa isang kolehiyo sa Valenzuela. Iniimbestigahan na ng pamahalaang lungsod. Tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Iniimbestigahan na ng Valenzuela Police at ng lokal na pamahalaan ang napaulat ng security threat sa Our Lady of Fatima University o OLFU sa Valenzuela City. Ayon kay Mayor West Gatchelia, naganap ang insidente kahapon kung saan nakita ang umano'y banta na nakasulat sa isang papel sa loob ng classroom. Agad na rumesponde dito ang mga pulis at wala namang nakitang kahinahinalang bagay o anumang maaaring magdulot ng panganib sa mga estudyante, guro at school personnel. Patuloy ngayong inaalam ng mga otoridad ang pinagmula ng banta. Iginit naman ni Mayor Gatchelia na seryosong tinatrato ng lungsod ang anumang uri ng pagbabanta at patuloy ang koordinasyon sa pulisya parties para matiyak ang kaligtasan ng buong school community. Hinimok din ito ang mga estudyante at magulang na manatiling kalmado at iwasang magpakalat mga hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Boses, kasama si Alan Alanige.
9: 46 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mula po sa ating panayama sa NCRPO, tayo naman po ay makikipag-ugnayan ngayon sa DOST FIVOX, ang atin pong butihing direktor, Director Teresito Bakulkol. Makikipag-ugnayan po tayo hinggil sa mga updates sa mga aktibong bulkan dito pa rin sa ating bansa. Join us this morning, Director Teresito Bakulkol. Director Toto, sir, magandang umaga po.
18: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
9: Opo, sir. Makikibalita lamang po kami. Ano po ang update natin sa sumandaling ito sa atin po mga aktibong bulkan dito po sa ating bansa?
18: Okay, so again, meron tayong 4 na bulkan na may alert levels ngayon. Ang Taal Volcano ay nasa alert level 1, and for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay nasa 773 tons per day. So hindi naman ito ganong mataas. In fact, yung pinakamataas natin for this year ay nasa 6,287 tons per day last June 3. So itong 773 tons per day, hindi naman ito ganong kataas. So right now, again, as I mentioned, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Now, yung pangalawang vulkan na may alert level would be ngayon Volcano. So for the past 24 hours, nakapagdala tayo ng 8 volcanic earthquakes. And wala na rin tayong rockfall events. Wala nang batong nahuhulog from the summit for the five straight days now. And yung pyroclastic density current, matagal na rin tayong hindi nagkaroon ng uson. The last Uson was in July 28 pa. So 63 days na tayo straight na walang Uson or yung tinatawag natin fire cast density current. And kahapon yung sulfur dioxide ay nasa 1,100 tons per day. And wala tayong strombolian activity, yung short explosive burst for 3 days now. And right now, nasa alert level pa rin ang Mayon Volcano. So yung paalala natin sa mga kababayan na huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone, as is pa rin yun. Yung pangatlong vulkan na may alert level would be Canlaon Volcano. And for the past 24 hours, nakapagpala tayo ng 11 volcanic earthquakes. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay nasa 1,208 times per day. So again, hindi ito masyadong mataas. Kung i-compare natin ito sa pinakamataas this year, umabot ang 4,126 tons per day. That was last January 9. And wala rin tayong ash emission activity for 10 days now straight. And right now, similar to Mayon Volcano, ang Calaon Volcano ay nasa alert level 2. Yung pang-apat na vulkan na may alert level would be yung Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, 6 na volcanic earthquakes yung ating naitala. And yung last measurement natin ng sulfur dioxide was September 17 pa. Masyadong mababa, nasa 12 tons per day lamang. So similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano natin ay nasa alert level 1.
9: Opo. And to clarify lamang po, Director Bacolcol, sir, itong 6-kilometer danger zone natin, ito po ay wala pang pagbabago. At ito po ba sa lahat po ng mga aktibong bulkan natin, nakatalaga ito na bawal lapitan yung, bawal pasukin yung 6-kilometer danger zone natin?
18: Okay, so yung 6-kilometer permanent danger zone, that is only for Mayon. Again, hindi ko pala nabanggit. Yung for Canlaon and Bulusan Volcano, it's a 4-kilometer permanent danger zone. For Taal Volcano naman, it's the whole of Taal Volcano Island. Dapat walang tao. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption, wala pong warning yan. It can happen any time for as long as you have the right ingredients. May hot volcanic materials ka, be hot volcanic gases or hot volcanic rocks. Coming into contact with water, pwede magkaroon ng phreatic eruption. So kaya po, again, yung pahinan sa mga kumbayan, huwag pumasok doon sa mga nakatalagang permanent danger zones.
9: Po. And with that, maraming salamat po sa inyong magandang paalala sa atin po mga kababayan. Baka po kasi dahil wala tayong masyadong nararanasan na malalaking activities dito sa ating mga active volcanoes, baka nagiging kampante na po yung ating mga kababayan. But again, maraming salamat po sa muling pagpapaalala po sa ating mga kababayan at sa oras nyo po na ibinigay sa amin ngayong umagang ito. Director Teresito Bacolcol, sir. Magandang umaga po at mabuhay po kayo, sir.
18: Yes, magandang umaga din po.
11: Boses, kasama si Alan Alanide.
9: Ito ang ating panayam kay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST VVOX. Samantala, tunguhin naman natin ang ating kasamang si AJ Ignacio, Department of Energy, siniyasat ang 2 megawatt BAW Hydroelectric Power Project sa Leyte. Nagapin natin ang ulat mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, kinakapatid na yan, sinigawangan ng Department of Energy ang inspeksyon sa isang hydroelectric power project sa Leyte bilang bahagi ng patuloy na pagbabantay sa mga pangunahing proyekto sa enerhiya sa bansa. Personal na sinuri ng DOE Visayas Field Office sa pamamagitan ng Electric Power Industry Management Division ang nasa 2 megawatt BAW hydroelectric power project ng Leyte 5 Electric Cooperative sa Ormoc City. Layunin ng programa na mas mapabilis ang pagkumpleto at ang pagsisimula ng operasyon ng mga pangunahing proyekto sa power generation sa bansa. Batay sa pinakuling datos noong nitong September 15, nasa 80.04% na ang physical completion ng naturang hydroelectric power project. Target naman makompleto ito, kinakapatid na Alian, na magsimula ang commercial operation sa unang quarter ng 2027. Ayon pa sa DOE, mahalaga ang patuloy na field monitoring upang matukoy agad ang mga posibleng problema at pagkaantala at mapabadali ang koordinasyon ng mga project developer at makatulong na ang mga electric power plant na ito sa Visayas grid. Kinakapatid na yan, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio, at sa pamamagitan ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Mga kababayan, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam mula po kay Lieutenant Colonel Hazel Asilo mula sa NCRPO, kay Director Teresito Bacolcol mula po sa DOST PhilVox. Siyempre sa ating mga kasamahan mula po sa ating technical and production side, ang Jo Marie Refarial, Boss Arnel Villamor at Madam Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga executive producers, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Ngayon mga kababayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. And keep safe, everyone.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita,
19: Radyo Magazine,
20: 1278 AM.
21: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
22: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
21: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
23: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
21: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
26: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
28: Radyo on the go.
27: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
30: PBS Receiver.
29: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
30: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad!
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
31: This is a public service announcement.
32: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
31: This is a public service announcement.
33: A public service announcement
31: from PBS, Presidential Broadcast Service,
30: and Radyo Magazine,
26: 1278 AM.
34: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
35: Ang tangi kong pag-ibig.
36: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
34: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Radyo.